0: pangalan.
1: Mm. Tatlo, Sir GP?
2: Mga kainit mo, no?
0: Grudges. Your grudges. Tao malanta. Oh. No, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga dito X500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling sa Proverbs 17:22, no? A merry heart do it good like a medicine, but a broken spirit dried the bones.
2: Ay,
0: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
3: DTX 500 Health Alert with Dr.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
3: Momshie!
4: Angeline?
3: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City! Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo! Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, ka Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, saka sales rep. So, una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
9: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!
11: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:09 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Biocog, Mighty C.
12: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, a
3: Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
11: Subong adlaw Huwebes sa mga taga Pasig City, kay mga taga Dueñas, Dingle, Pototan, San Enrique, San Rafael, Banate, hasta sa mga Banwa sa Capiz nga malapit sa Pasig. Hingaliti ninyo do karon ng adlaw kay may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Pasig City Branch, Salvacion Street, Poblacion Ilawood, Pasig City, dira sa Bonifacio Building. Harumaan Biyernes sa mga taga Kalinog, kagaiping mga Banwa sa Central Iloilo, taga Lambunaw ka, taga Niiway, taga Badyangan, taga Maasin, taga Tapas Capiz, taga Bingawan, hingaliti buwas ang free consultation kada Biyernes kada Martes sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch, sa Cosmart sa Kalinog, sa Sara Branch. Good news! Kay bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RJM's Building, Barangay Apolista, Sara, Iloilo.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
11: Si Sir Nonito Sombong, nagalantaw halin sa Maragondon, Cavite. Mighty Sea Morning kay Ma'am Jenaline Arceo Amaro sa Banwasang San Francisco, Agusan del Sur, Ma'am Bings PSJ. Amali Sir Benny Hermano, niya mabinuligon ginman ang mga Ilonggo. By the way, kumusta ang mga nanay da? Mga mami! Mother! Ari pamati ka muda, no? Santo sa data sang Journal of the American College of Cardiology, ang mga babae nga masami naghakwat sa mga mabugat nga butang, ilabin ang nagahimo sa aerobics, ang may dako nga chance nga mabuhinan ang risgo sa heart problems. No, abi pang pudyot ka muda, barbell! Sa pagtuon, mas naganubo sa 44% ang risgo sa mga babae sa heart attack kag 20% sa heart diseases kun nagahimo sang masobra sa duha ka oras nga weight training kada semana. Bangod sini gina recommend sang among pagtuon ang paghimo sang indi magdubo sa duha kadlaw nga resistance training kada semana. Kag ubdan ini sang 150 minutes nga aerobic exercise para makalikaw sa anuman nga heart problems. Ati kon gusto nyo nga mag-bakod ang inyong heart, ang himuon mo nga mag-tumar or mag-panghakwat-akwat kada, no? Kay ina makahatagid sang dugang kag nagapa-healthy sang imo nga tagbuson suno sa pagtuon. Bit-bit kada mang ang mga sarangan mo lang barbell or kung may nagiti balde nga may tubig eh. Ah, roka, to muna ba, mamo ka na resistance training blakay nagapabakod sang imo nga lawas.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los
11: Ma'am Feli Lumahang sa Kadinglian Oton na daudlag pamatigid, Ma'am Beth Idarlilya, Ma'am Asun Pineda, Winley Prudente, Ma'am Violi Casipe Belenson, and Mighty Sea Morning, salamat gid sa mga nagapamati sa kay Ma'am Eva Tingson. Ma'am Eva Tingson sa Sydney, Australia. Thank you kay Ma'am Janeline Arceo Amaro, Bebot Soloso, kay Ma'am Betty, Trisana Wyatt Gulay, Sherwin Marco Wee. Ibalikan ko lang to ang statement Nanday Fernando Magnate Asocena, 25 anyos, sa Barangay Palok Sool, Dumangas, Iloilo, kag Fernan Delphine Madero, 32 anyos, sa Barangay Ermita, Dumangas. Amon sila mga hero. Gagin pasidunggan sang Iloilo Provincial Board sa 48th Regular Session sining karon lang, pagi sa resolution number 2026-615 nga gin sponsor sang Dumangasanon man nga si board member Rolando Roli de Sura. Resolution commending Mr. Fernando Asocena and Mr. Fernan Madero for their heroic acts in rescuing a senior citizen from a vehicular accident in the river beside the Muelloni Wharf, Iloilo City. Sa tiyon sang ital-ital Ma'am Maricel Casiple, Sir Ben Hermano, mabulig-mabuligid ang mga Ilonggo. Why pa sang life jacket, ha? Why man salbabida? Pero ang ilang at tagipusoon sa pagbulig, Ma'am Criselda Buico Alamuhin, aragid nagapang ibabaw. That is why, naginatagan sila regalo ni board member Rolly Distura, ang rice cooker kada isa sa ila, plus may cash pagid nga gindugang ang provincial board. Ginpasinunggan sila kadungan sang regular session sang provincial board. Pamatian ta dugang si Fernando Asocena kag Fernan Delphine Madero.
13: Okay. So, huwag ka na nagpinsarabi nga, ikaw to nag-salbar, kung kasi malumos ka man, kaya ikaw sa life jacket. Sa first time mo, hindi nga maka imo ko sa'yo na sa person ng aktor, kagi ka man yung magigawa sa masang una. First time. Anong imo blood sagon, Sir Fernando, nga nakabulig ka sa tigulang?
14: Tawa na, sir, nga nakabulig ko sa isang mga katawa.
13: Okay, okay. Hari si Sir Fernando Delphine Madero, 32 years old, again, mito naman gas. Sir Fernando, yun pa si Dunggan ka mo sa provincial board, mismo inyong kasamanuang ganyan si board member de Sura, ang nag-initiate sin eh. Nakilala na kumoy din lang din sa Iloilo kung hindi makilala kong sublog ng kalibutan na tumalagsan ang inyong kabubutong magbuling. Anong yung nabatsagan sa mong Sir Fernando?
15: Ako mga salamat ng limbuli din. Limbuli ng mga magtigula. Kamanuas. Paglumpatol ang gadwa-duwang.
13: Huwag ka man. Huwag ka man sok-sok niya.
15: Walay na kami nalang ng isang pabiga na nakagawa ng tigula.
13: Pero pag paglumpat mo, paglumpat niyo, sir, huwag ka mukha batsag kulba?
15: Wala.
13: Okay, ganyan. So ang inyo yung...
15: Kung isip naman niya, ang tao ito sa sulod ako, siya mo lang ito masulbar. Mapagwa lang naman. Kaya mo itong nakasip, bento sa mo, patogin sisi ito nga. Oo. Kung ang bento, eh tayo mingin pag abot ko sa kamot ito sa kili dito yung nakasip bento siya.
13: So ikaw nagpitex ng sa bento siya?
15: Kamot ito sa nakasaka, asa nakagwa sa buli.
13: Ano ang balas na tigo lang sa imo?
15: Hindi man ito may istorya.
13: Ginulbaan siya?
15: Ginulbaan mo, no? Oh. Eh pagbatak ka sa ang tigulang, galuya mo. Kamuto tayo yung lalayan naman sa pabidang lawas eh.
13: Ang akto nyo ngayon eh, ginkilala gin sa provincial board, ang mga key officials ng provincia, rin nga nag-umang sa inyo kay Ina. Kabilog nga kalibutan yung mabalita ini mo. So anong inyong nga mahambal sa inyong mga kasimano dito sa Dumangas? Marumangas ano sa iba nga parte sa kalibutan, nagka-refinement siya ni Sir Fernando?
15: Kala nga, sunod nila ang kaparehas mo sa among ang hindi-hindi-hindi. Kung sino mong makakita nila nga halang-halang muli ka man.
13: Okay. So, anong mabaliman sa effort ni board member ni Sura na yung kilala ka mo bilang mga kasimanyo ka niya man?
14: Salamat sa tanong niya ay dungkan.
13: Okay. Yeah, salamat yun.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
11: Amotong mga bago nga baganihan, mga taga Dumangas. Sanday Fernando Magnate Azucena, 25 anyos, taga Barangay Paloksool, Dumangas, kag Fernan Delphine Madero, 32 anyos, taga Ermita, Dumangas. Kunimuan mo to balita, ang lead sa balita, wala kami nagpangduwa-duwa nga magbulig sa iya. Ha? Walay kayo sila magpangduwa-duwa, Ma'am Laura, Ken Palyasa Rote. Paglumpat nila sa May Mililoni, may imagine mong May Mililoni, Ma'am Bing Spesday, Mami Asun Pineda, Sir Eric Jose, no? Pagkakita nila ng gasarorot na to ang kuan blang salakyan, pagkita taplis ang salakyan para mailiya mga nagalantaw subong worldwide. Kuan isa espresso nga Suzuki, 77 years old nga lalaki na na-drive niya nahulog, no? Nahulog. Di pagkakita nanday Fernando Magnate Azucena kag Fernan Delphine Madero, kay ti ara sila sa ilang tracking kay makuha sila sang supply sang whiskey tanduay dira sa May Mililoni sa may iladra nga bodega kay nagatrabaho sila sa LD Grocery nga nabase man sa Banua sang Dumangas Iloilo.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
11: So ang ilang pagbulig worthy of emulation, nagakabagay nga pasidungga, nagakabagay nga pasalamatan ta kay may iban sini pagkakita nila mabayda hindi kita magbulig kag pagbulig nila ya ginrisgo man nilang kabuhi nila mo pari sa ginimo bala ni Divine Adili sa Ateneo bla atong Nigerian bla nga napatay man isa sa duwang napatay upod sa Ilonggo nga si Rene Clark Noha Baterbonya pagkakita niya kay Baterbonya nga sarurot na gilagas niya pa kag amo na to kapintas ang current na di amo man ang ginimo nanday Azucena kag Madero sa tigulang. Worthy of emulation, nagakabagay nga pasalamatan, nagakabagay kag dapat nga palakpakan. Ang nami pa sa ila kay isa gid to kon imuan mo ni balita ang lead mo ni mabanga wala kami nagpangduwa-duwa nga magbulig sa iya. Kuwasingon ka kabubuton gin nila. And na-surprise ka ni sila nga through sa efforts ang ilang kasimanwa sa Dumangas nga si board member Rolly De Sura nga former mayor, ginkilala sila sang provincial board. So hindi lang si mayor, hindi lang si board member De Sura ang naghatag to premyo, astang vice governor si Nathalie De Buki naghatag man kag iban pagid nga mga board member sang Iloilo provincial board. Sa diin ginhatagan nila sang pasidungog ang isa ka accomplishment kag batasan sang Ilonggo nga magbulig. Alas 8:20 na sa aga, kanday Fernando Magnate Asocena kag Fernando Delfin Madero panginbulahan sa inyo.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
11: Ma'am Laura Sumagaysay, salamat gid ma'am sa imong appreciation ha. To God be the glory, inako sa agad dayaw. Kay karon magkalabitas naman ang tinahian sa mga nagapamati sa aton. Magngililo naman ang mga rinaspahan nila. Magadamo pagid ang mga jelly ace, ang mga jellyfish sa duta. Salamat gid Ma'am Laura. To God be the glory. Hindi nyo ko pagdayawa kay karon ga makuan mabitas ya tinahian ka mga listener ta. Kay magngrat-ngrat do man ya mga ngipon nga may mga guab. Salamat gid nga nagapamati kamo. Di ko ni kamo kuyon gani hamba ko natabok ta na kamo mo. Ano ba saga nyo tukmati? De! Las 8:20 na sa aga.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
11: So, mga adlaw is Arbor Day. A-R-B-O-R. Arbor Day. Dari sa Pilipinas. Paagi sa Proclamation number 643, nga ginpirmahan ni Anay Presidente Gloria Macaraig Macapagal-Arroyo, ginasaulog kada June 25, ang Arbor Day. Agad i-encourage ang tree planting kag environmental rehabilitation. Ang meaning sang arbor, A-R-B-O-R, gardening o kon landscaping. Pero ang tinaga ang arbor, ginagamit man ato nimo, mabanga pre. Kampyon ka alaw mo pre, no? Oo pre, gin-arbor ko to kay Sir Paul Adriana. Pre, kampyon ng imo nga ang imo dapa, no? Insinik mo sang dapa? Insinik mo dapa, why? Mami, dilin, why? Ay, sorry. Ko aloy man bata. Naming ang dapa mo pre, no? Gin-arbor ko ni pre kay Sir Lawrence. Nabila ko mo sang dapa, spatos. Nami mo darog, no? Nami darog mo, no? Arbor ko lang ni. Tiyan mo na yun ang arbor. Ang arbor niya, slang niya sa mga Pilipino, no? Slang na niya sa mga, kuan bala, mga mahilig magsasharon. Gapamutos bala sa mga piestahan, sa mga punson. Gin-arbor ko bayo niya. Gin-arbor ko kalo niya. Tiyang arbor ngayon ni, ginatumod man niya sa mga mahilig mamutos bala sa mga piestahan, Ma'am Rose Kabangalimbagi. Ang arbor, bot silingon, gardening. Gardening. So, June 25, Arbor Day. Kay balo ka, Ma'am Jenny Camonias, Ma'am Anska Sabena Lemos. Ang forest cover sa Pilipinas, denuded na. 23%. Ha? Sang primary forest cover, ang nabilin na lang. Kalbo na, bangod sang illegal logging, mining, kag ibang bagay niya mga rason. Ang Palawan, 18% na lang, 18% na lang sa ilang na tree cover ang nabilin. Ha? Or 18% ang cover loss. Ang Agusan del Sur, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Apayao, Puerte man, ang forest denudation. Ang mga rason sa ni commercial exploitation, unregulated nga logging, concessions, commercial mining, quarrying operation, no? Agricultural conversion, pagkatapos sa commercial agricultural plantation. Ang talamnan, ginahimo na yung talamnan sa pinya, sang laswa, tapos soil erosion, bangon sa bagyo, kay iban bagay nga mga rason.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
11: Ang Sierra Madre, ito grabe man ang illegal logging sa Sierra Madre. It's high time, Ma'am Ans Casabona Lemos, Ma'am Laura Sumagaysay, nga magtanom liwat sang kahoy. Kadungan sang Philippine Arbor Day.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
11: Kaya ang arbor ngayon niya, pananom, kahoy, gardening, kaglandscaping. Hindi nga, mga arbor ka na sang gamit sang iban. O gani, mamutos ka sa tiyon sang kwan, sang mga punsyon. This alas 8:24 sa aga, this time check is brought to you by Star Nutri-Meats. Di lang sarap, Sustan Sarap!
2: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Dilang sarap, sustan sarap.
16: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
11: Budha bulaho! Good morning! Salamat kay Ma'am Jenny Camonias. Hindi nyo ko pagtawagon bala nga idol bla. Ted lang pari. Home lang tanong gidabi nga sa agad gitaton ka pa idol idol ding hindi man ko hotdog. Hindi may idol hotdog. Salamat kay da sa antiki nagabaha tungod sa sobrang nga panapas kahoy nga ginay mo oreng nga bali Ma'am Laura. Pagbalik ta, subong adlaw is the Day of the Seafarer. Gina-celebrate din sa Pilipinas. Kag-sanction sang International Maritime Organization, IMO, to honor the millions of seafarers globally who sustain international trade and world economy. Subong adlaw, adlaw ini ni Sir George Jucampo, ni Sir Rap Rap Sapio, ni Sir Lorenel Panagiton, ni Sir Joseph Armil Patriarca, ni Sir Robert Diaz, kay mga bata ni Ma'am Aisha Mad nga mga seafarer. Kag adlaw man ini ni Cap Noel Bianya. Sini sino pa dyan mga kan mga seafarer ga pamati subong. Kay balo ka sa bilog nga kalibutan, may 1,892,720 seafarers. No, global workforce. May 857,540 ka mga officer. Ang inatawag nila nga shipboard officers. Master o ning captain, chief officer, ang first mate, second officer, kag the third officer. Ang ratings naman, ang tawag ini sa iban nga mga crew sang barko. Sa bilog kakalibutan, may 1,035,180 ka mga rating ukon mga crew sang barko or mga seafarer.
16: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los
11: ang top supplying nation sang mga seafarer no unagid, abin nyo kung ano, Pilipinas. Pilipinas. Kita nyo mga balay sang mga seaman. Kurida sa drill lang abi Southern Iloilo, matandaan mo gid nga mga seaman mo. Kapin pa sa Miyagaw. Sa una ka to kita sa Miyagaw, ang baka ka kilalata nga tayo Miyagaw. Makod lagko balay din o. Oh. Good eh. Manan mo nga puro mga seaman mo. O oh, kuridas kinaya. Miyagaw, Gimbal nga area. Raka de mga taga mga seaman mo. Ano ginangambal nila? Daw status symbol nga kung siman ka, dako balay mo, damos lakyan mo, may manigusyo ka. So, ang top supplying nation sang seafarers, Pilipinas, gid, no? Russia, ikadua, ikatatlo, Indonesia, ikaapat, China, kay ikalima, India. Pila ang kabilugan ng mga Filipino seafarers deployed globally at any given time. Hold on ka mo, ha? And pagbalik, tamay may istorya kita, isa ka very humble nga ship captain. Malawig na nga tinion nga siya nga sa seafaring career. Anong iya nga mga kadalagan and even challenges sa tunga sang labod?
16: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
11: Antiki gid una, seaman, do Roman seaman, di antiki, no? Di basta seaman, kadalutaw, kwarta mo. Kadalutaw, kwarta. Kaya mo gimana kay tiki balo ka, risgo araman, no? Grabe man ang risgo, abin nyo, no? Grabe ang risgo, ang risgo ang pay scale nagadepende na mo. Kung ikaw ship captain on global routes, kung ikaw kapitan ha, depende na sa imo nga kwan nga gina command nga barko. Ang vessel size, ang gross tonnage, kung dako na larger vessels, mga ultra large container vessels, dako man na ng imo nga babayad or sweldo mo. Bangod nga, ara ka nagalabay sa high risk zones. Mga lagyan mo mga pirata, no? Mga gaagi kada sa Strait of Hormuz, dako man ang risgo. ang per year nila sinada mga $80,000 to $150,000. Ha? Ang standard cargo ka container ships kung kapitan ka dira mga $80,000 tub-tub $130,000 per year. Ay mo sweldo. So kini convert pa na sa Philippine peso, di kada ko. Kung sa tanker ka, oil, gas, or chemical, $100,000. Take note dollars ang inistoryanta, or $160,000 per year. Kung cruise ship ka, or mega yacht, o mga yate, bla, $150,000 to $200,000. Kung sa local ka naman, Philippine-based, kung kapitan ka, mga 600,000 ang bulan mo or nagalapot man sa 1.5 million. Ina kung kasakay ka sa barko.
12: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
11: May iban nga nagkuha kurso nga nautical, organic, marine. Kaya bali nila masakay. Oo, masakay. Siyang paglao sa pamilya nga mabatak man sa kaimulon. Why, ita na nagsakay. Lain, ita na nang ginasakyan. May nagligatom ako, ito yung nakasakay doy bata mo na. Why? Ang nanay lang na medyo do frustrated. Bla. Why? Bako yung sao? Na, lain ita na ginsakyan na. Nakunta, anong ginsakyan na? Bala, MVS. Hindi ko na pagduga, hindi ko na pagdudugangan pa. Kasi nagabantay, di sang ginatikab ko. Klarohon ko, white sala di ha. Anya, sakay ko, nagsakay. Ito na to sa MVS. S-A-K-A-N-G. Kaya ba ko, why dan magpadayin? Why dan eh? Natatulok bilog bata na, matatulok buto na. Alas 8:30 na sa aga.
12: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
11: Put a smile on your face. Kaya nagkukusamod, raw ay. Why it raw ay, gapamati, ka nagalantaw sa foro. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
20: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: D3 Bio.
22: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
21: D3 Bio.
23: Ang D3, nga may Visio.
21: Ang Visio,
23: nga may D3.
21: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
21: Nga may Visio.
23: Ang Visio. Yung
21: may D3.
23: Mga sa mga butika.
25: Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino nga tayo.
26: Happy kanunay.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
27: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Ranch. Bakal na!
25: Mahigko bala ang imo dugo?
26: DTX 500.
25: Masamit ka bala gina allergy?
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500
26: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
25: Nga sa masami,
26: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
26: DTX 500.
25: Masalrikan
26: DTX 500.
25: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
25: Mighty C.
23: Ang alkaline ng vitamin C.
30: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Ay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3-10-6. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
25: Mighty C.
23: Mabaka mga butika.
25: Mighty C.
23: Ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanigid ako makabatsyag sa sakit.
25: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
25: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
27: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
27: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
27: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
0: Libre?
1: Libre!
0: Wow!
27: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myadaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplanta na!
5: Ganito ako!
8: Tigasin!
5: Tigalapa!
8: Tigasay!
5: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
5: Supplement for men!
8: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca
5: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
8: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
8: ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
8: DTX 500
5: masaligan,
8: epektibo.
5: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
8: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo.
8: Kagakontrolar.
5: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: Epektibo.
5: DTX 500.
25: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
25: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
25: Yung may D3.
5: Mga butika.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
11: Oras, alas 8:38 sa aga. Oras, kinatulong sang Klinika 4 Biotics kag DTX 500.
15: Foro de los Pueblo.
32: Foro de los Pueblo.
11: Last stretch sa aton program. Are you still there? Ara pa kamuda! Masigin, bayaan nyo na ko kaginbilin sa tabdaban. Pero okay lang, basi ko may mga kalatuan ko mo, himos na kamo ah. Importante na kapaligo kamo ha. Hindi ka mo magawa sa balay ng magparigos. Iba sa inyo, mamahit, pahid lang. Lain gidya nga nakapaligo kamo. Mangin conscious sa aton nga personal hygiene. Tangabon ka, DTX Beauty Soap. Gamit ka sang deodorant organic, Clinica Deo Fresh. Toothbrush ka, mouthwash, perfume. Lantaon ta kung hindi sa magbalikid sa imo. Pero kung huwag ka parigo, so huwag ka pa naka DTX Beauty Soap, huwag ka naka Clinica Deo Fresh. Ba-ba mo daw yung burnal pagid. Wow, ate, manabon ka sila kag magamit kid sang lima kasampaw nga face mask mo. Alas 8:39 na. So bang adlaw is Seafarers Day diri sa Pilipinas as mandated man sang International Maritime Organization. Sa bilog ka kalibutan, may 1,892,720 total seafarers. Ang officers, nagalabot sa 857,540. Kag ang ratings, or iba niyang mga crew, 1,035,180. So ang top supplying nations ang mga seafarer, Pilipinas kinang una. Pilipinas, Russia, Indonesia, China, kag India. Diri sa Pilipinas naman, out of 600,000 ka mga seafarers, ang Region 4A or Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, ang nagapangunagid sa pag-supply sang seafarers, 97,650. Ang Western Visayas, nagapangadwa with 69,964 ang mga Filipino seafarers. NCR, National Capital Region, 63,723. Pang-apat, Region 7, Central Visayas, 56,778. Kag panglima, Region 3, Central Luzon, 48,715.
32: Foro de los Pueblos.
11: Isa sa 857,540 nga officers sa seafaring ari sa Linyata. Si Ship Captain Noel Luzon Bianya, taga Calapan City, Oriental Mindoro, pero ti gintaban sang Ilongga ni Tita Neneng Estrella Montaño Bianya, taga Zone 4, Kabilawan, Marotak, Nuevo Iloilo. Ship Captain, Cap Noel Bianya, Cap, si K5 Dedry sa K5 News FM Iloilo. Mighty si morning, Cap Noel.
1: Ted, good morning.
11: Thank you for taking our call. Hindi ka gin makapamalibad sa amo na. Oo, una sa tanan, na-surprise ka kay Haling Kagabising, kung ka pangamuyo, kung ako sinong interviewhon ko man, aba niya si Caps
1: so,
11: Kape.
1: Nakakita lang ni Mrs. Subong ang ano, message.
11: Oo, gani. Thank you, Gid. Why you gid kami kin Paslaw? And Subong Adlaw is Seafarers Day. Anong imong nga balatsagon bilang isa ka seafarer for pila na gani, Cap? 38 years na, Cap Noel?
1: Oo, 38 years na. Since I start seafaring life.
11: Okay, pala edad mo kasi nagsugod ka sa kais barko, Cap?
1: 23.
11: Oh, bata pa? Oo. What was your first position abi sa barko, Cap Noel?
1: Alam mo, nung una, no? So, after graduated, so from Liceo, Batangas, so that time, so napakahirap ng ano, no? Napakahirap ng sakayan.
11: Oo.
1: Kung wala kang kakilala, wala kang backer, so ang iyo lang pinakang ano, dala-dala yung transcript of records mo.
11: Oo.
1: So, yung credentials mo. Mm. So, struggle sa Manila, apply, sariling sikap.
11: Mm.
1: So, that time na ano, na may mga references galing sa ating ano, mga offices like Marina. So, yun ang nagbigay sa akin ng references na mag-apply. So, binigyan niya ako ng agency. So, yun nga, yun yung Career Philippines. So, yun yung aking first at magiging last na ano, agency.
11: What?
1: So, almost nasa retiring age na tayo. So,
11: mapila pa ka so, tuwig, Cap? Mapila pa ka tuwig?
1: That time, napakahirap ng ano, ng sakayan. No? From 86, no?
11: 1986.
1: I start applying. As a cadet, but that time ang cadet ay napakahirap, so nagkaroon ng opening sa career kasi meron silang mga passenger ships. So ang pinakang slots lang namin noon yung mga graduates ay yung utility hand sa barko. So yung GP kung tawagin sa ano sa mga cargo, general purpose workers. So once na ma-hire ka, so yun ang trabaho mo sa ano sa kitchen o kung sa barko natawag na galley o restaurant. So yun ang magiging trabaho mo ron, maghugas pinggan, linis kusina, mag ano ng mga utensils, no? Mga equipment sa bar, sa kitchen. So yun ang unang ano ko.
11: So ako na mo ya.
1: Position ko sa barko.
11: Manugugas ka o manugugas ka pinggan?
1: Oo, Roger, oh.
11: Oo. Oh.
1: Manugugas ang plato na daw ga hindi mo makita ang ano mo.
11: Oo.
1: Ang ano mo sa ano?
11: Oo.
1: Turn na ng pick na ng trabaho.
11: Ang inugas mo na kapdamo gina?
1: Kaldero, ha?
11: Ang inugas mo na no damo na kay dibla sa isa ka barko. Pila ka mo na usually ang gasakay dang crew mga pila na kap.
1: Ang unang barko ko ay ano, Queen Elizabeth II. So halos ano kami mga approximately siguro mga 800 crew. So carrying more than 1,000 passengers at time. So imagine na gano'ng karaming plato yung uhugasan mo.
11: Damo gali, no? Oh, taas pa sang sa imo. Why did you choose seafaring as your career, Cap Noel?
1: So dati, no? Kapag ano, kasi sa ano, amin makita mo na, uy, seaman, maganda ang kita.
11: Magandang kita?
1: Oo.
11: Swabe.
1: So na-inspire ka na, siyempre, dahil sa ano, status ng life natin, so kung paano ka madaling makano, no? Makaipon, makaprovide sa ano ng ano para sa pamilya mo. So, 'yun ang isang pinakamadaling option kasi mga time na engineering na parang medyo complicated pa at saka pupunta ka pa ng Manila at sa Mindoro naman ang pinakamalapit na ano ay Batangas. So, doon ko nakita yung ano, ay meron pong maritime school.
11: Oo.
1: So, 'yun yung ano, yung una kong naisip na ano, nautical, no.
11: Para damo para damo kwarta kap. Kap, para damo kwarta. Ang siman kau.
1: Yun lang ang isip ng iba, pero sa totoo, hindi naman ga.
11: Oo.
1: Ano lang, pair lang pair.
11: Oo. Kap, you've been in seafaring and navigation for 38 years. Na ubos mo na nilibot ang mga nasyon sa kalibutan?
1: Actually, marami. Maraming, ano, maraming mga nasyon, no, ang nalabot ang narating ta, pero halos hindi ano, marami ring ano hindi pa narating, ano, depende kasi sa trade ng ano na sinasakin ng barko, pero nung nasa passenger ship ako, so world cruise, kaya yun, marami kang ano
11: katuan
1: from ano port to port.
11: Okay, nagambal sila nga ang seaman Bed of Roses. While lang kita kay Baloa sa mga behind the scene yung nagkalanabo, ano ang mga struggle samtang ara ka mo sa lawod as seafarer, Captain Noel?
1: So, yun ang ano, yun ang kaya nga dapat nung since na nag-establish ng Day of the Seafarers, no? Since 2010, para ma-recognize, no? Yung mga hardship, ano, role ng seafarers as the one of the essential workers, no, to keep the world going, no, because of the seafarers, no. So keeping the world a bridge, no, by keeping the ships keep going and alive, no, transporting foods, medicines, fuels.
11: Okay,
1: so ang pinakang ano dati ang sa akin nung ratings pa ako, so yun lang maka ano matapos yung contract at to come to back home safely, yun lang ang pinakang main purpose natin, ano.
11: Sang una kap, it takes 1 year or 2 years antes ka makapanaog, no. How did you battle or cope with ang homesickness sang ara ka sa lawod kay madugay ka kag tinuoy ka maka pauli ka makita ang pamilya mo Cap Noel.
1: During my time no, so ang pinaka initial contract ng mga ratings dati ay 9 months no.
11: 9 months ha.
1: Pero hindi pa mahigpit no ng ano ang hindi pa na ano ang MLC, so pwede kang mag-extend ng another 3 months or
11: may sayang ka katuig
1: no, lalo sa mga cargo ships sa ano, cargo vessel lalo sa mga Greek ships more than a year or 2 years pwede pa nga. So
11: di paano mo ginalingaw imo nga kugalingon kun ara kas barko
1: talagang, ano no, so ang experiences at life at sea ng mga seafarers ay unpredictable, napakahirap. So isolated ka from your families no. So nandiyan yung boredom
11: at boredom pakankaw.

0: naririnig ng buong mundo yung usapan nyo na, na walang privacy, pero at least para sa mabilis na communication, so okay lang. Yun ang dati. Ngayon, pero ngayon, medyo maganda na ang sitwasyon ng communication ng seafarers.
1: Kap, nag-abot man sa punto nga gusto mo na mag-give up with, hambal mo, boredom, sa mo daw rutinary na bla. Of course, you're earning match. But nag-abot na sa punto mo nga, taka na ko ah, mag-give up na ko, siman ah, ma-for good na ko sa, kwan, sa Dota.
0: Oh, actually, no, sa lahat, tungod sa mga sacrifices at experiences, no, sa mga, ano, yung life ng seafarers, kung ako ang tatanungin is not normal, no? Tungod nga sa mga ano mo.
1: Oo.
0: Hindi kumpara sa mga land job o shore job na marami kang outlet, marami kang resource. Pero sa as a seafarer, so working at sea in the middle of the ocean, struggling the weather, ang mga circumstances. So ang pinakang ano mo ay once na makaipon ako, so siguro itigil na ako to spend my time with my family. So ako nga, lumaki yung dalawa kong anak, eh simula pagbusong, hindi ko nakita yung itsura ng ano ni Mrs. Pagbata,
1: baby bump,
0: hindi ko na na-witness. So ang pinakang ano natin ay to provide, no? So
1: provide.
0: Yung ating pinakang ano, priority sa isip natin, to become a good provider for the future, for your family and your kids.
1: Lastly na lang, last na lang, Cap Noel. Your message sa lahat ng mga nakikinig ngayon, mga aspiring seafarers, bilog nga kalibutan ka pamati subong sa imo, Cap. Ano ganing imo nga barko nga ginsakyan latest? Ano cargo ni sir? Ano ganing imo, Cap?
0: Last na atong since na nag-ano ako, naging officers up to the master, no, captain. So naging ano ako, full container ship experience.
1: Full container. Okay, your message na lang sa mga aspiring mga kabataan nga mangin seaman man bla, kapamatay sa imo subong on air kang online na Captain Noel Bianya.
0: So short message.
1: Yes, please.
0: Sa mga so as your brother in profession, sa seafarers, to my fellow seafarers. So at most importantly sa mga young seafarers, no? Be proud for your career as seafarers, no? So because as a seafarers, we are always the living hero. So just remember, as seafarers, we are carrying the world trade, but as well carrying the risk. So final word, respect to all my seafarers. Stay safe wherever you are, at home or in the middle of the sea. So be proud as seafarers. So thank you.
1: Cap Noel, salamat and regards kay Tita Neneng. God bless you.
0: Thank you, Ted. Thank you for this opportunity interviewing.
1: Thank you, sir. Ship Captain Noel Luzon Bianya sa Kabilawan, Barotac.

0: Haija Alarcon Halyorina, Laura Sumagaysay, Rosemary Agramon, Kathleen Joy Alarcon Halyorina, Ma'am Eva Tingson sa Sydney, Australia. Thank you. May nagadekorar na sang kabuhi mo, Ma'am Edeline. Sino ina siya? Alas 8:55 sa aga, Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika,

0: stesso commentario.
1: Campione,
0: so servicio pubblico. Pantera Noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: My D3.
4: Mga butika.
2: My family history ba na kamuos ng diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
2: Garantisado!
4: Epektibo!
2: Aramis
4: mo! DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagkapangihi!
4: Masami ginauha!
2: Si may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubok
4: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
4: garantisado.
2: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Kidang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka. Sa mga butika.
4: Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
8: Mugali si Bibi.
9: Mas masami ko gina-allergy.
8: Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dahil ng
2: akong allergy. Mighty Sick!
4: Mababaka sa mga butika.
2: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Dio Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh.
13: Clinica Dio Fresh.
12: Available now.
14: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
1: X-10 Hood Superman.
9: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang X-10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: X-10 Hood Superman for Men. Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
10: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas ga antioxidants.
1: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
1: DTX 500.
10: Masaligan.
1: Epektibo.
10: DTX 500.
1: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
1: Yung may D3.
10: Malakas mga butika.
1: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka last city, dapat manyaga ka last 12, manyapon ka alas.
16: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag inom ka. After 4 hours madula na si reliever, arag yapon pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang ganyan carrots.
18: Oo, hindi lang carrots, mga natural.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nuno.
15: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Sini nga, babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
16: Ano ba yung interval?
1: Maedukar ka pa.
15: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Tungihan takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
19: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
16: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
19: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon. Ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sa atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sa higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sa imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
16: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
19: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 DTC. No amo na ang pinaka nami, Sir Boy.
16: Palainom ko.
19: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na daan. Ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
16: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
19: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
16: Wow.
19: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
16: Atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
19: Avocado subong.
16: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
19: Take note, ang avocado may glutathione man.
16: Ay,
19: na,
16: wow.
19: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
16: Oho.
19: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: DTX 500.
22: Imo pangalan na partner.
23: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
22: 41.
23: Nagpa-check up ka sa among free clinic.
22: Imong blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
23: 470.
22: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
23: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times ati.
22: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
23: 160.
22: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
23: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
20: DTX 500.
16: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
19: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C agud maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
24: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sang DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo nagaresulta sang sustain tubular injury kidney nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagin sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na itong mga particles sa imo kidney. That will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka. Cause inflammation produces oxidation.
16: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
19: Agoy.
16: Untat, inom alcohol.
19: Agoy.
16: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
19: Rustan. Pala hubog.
16: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
19: Mm-hmm.
16: If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
19: Ha? Kabalos?
16: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
19: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Sinji na rabaw, panago-nago lang na siya.
0: Ano yung secret po niya?
16: Milig siya taguay.
19: Once ka panago si Sinji na rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
16: DC, ako nung DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year 18, plan to mo. Uy, ka 19
0: ah. Kampiyon ni
19: Magpiso. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX herbal oil.
16: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
19: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
16: Basic.
19: Maligo.
16: Basic.
19: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500. Set in Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
16: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang ako nga sugar.
16: So, wow.
3: Nami nagita ako nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na ako nga tustok-tustok sa ako nga tiil.
16: Sa
22: mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
5: DTX 500!
6: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikan adlaw.
19: Dapat lang.
8: Oo, oh, hindi pwede nga.
19: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
21: para ay, may pares sila, may pares.
19: Di siyempre, Klinika Deo Fresh.
21: Klinika Deo Fresh.
19: Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo Klinika Deo Fresh.
21: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga akig ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ara sa Klinika Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Deo Fresh.
8: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
21: Ibo si malatnan ka na. Sabang taas.
8: Nakapangapi ka na.
19: Course, oh. Burito nga kape ni Sir Iljan, wala na sang iban.
21: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahub bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
25: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
21: Pwede sa diabetison.
25: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pag-aantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
21: Mm-hmm.
25: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
21: May protection
25: may
21: pa.
25: May antioxidant ka pa.
21: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harak pa muno law rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
19: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
21: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinamin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
21: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
19: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
21: Pinaka-kampiyon klase.
19: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
21: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halong ang haloblak sini, lipids.
19: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
21: Nagpamati sa aton.
19: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
21: Uy, ano?
2: na. Mm-hmm. Ano glutathione na? Ano
19: na ang may glutathione sa kada selula. Tungod kay sa kada selula, may ga-produce nga gitoag free radicals.
2: Mm-hmm.
19: Gapang damage siya.
2: Mm-hmm.
19: Grabe ang ginoo no. Di may ga-damage.
2: Mm-hmm.
19: Ang ato selula,
2: may ga-repair man.
19: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy.
2: Mm-hmm.
19: Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
2: Uy, kampiyon.
19: Mm-hmm. So, sano kaya man ditribayo ya? Mm. Oh, so, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
2: Kulang na.
19: Mm. Kulang na kung ditri lang. Mm-hmm. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
25: Mm. So importante na ang good fast sa aton yung mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yung sir boy, 60% is made of fats.
2: Correct.
25: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
19: Oh, pero may natumpatihan sa unano, kaon money.
25: Kaon money. Oh.
19: Pero lain nga money ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa money. Oh. O diba? Perdi ang money sa ano sa D3 bio.
2: Oh. Layo mm. lang.
19: Layo gidya.
21: Yeah,
19: 100
21: na...
19: times. Mm.
21: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro?
19: Mm. Oh.
21: Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
25: Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalang sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets.
2: Kung mm-hmm.
25: putos sa aton nga nerve cells, sir boy,
2: nerve cells,
25: no? Ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
2: No? Amo nagnatag sa D3 bio.
25: Para hindi mag kuan, hindi mag short circuit.
19: Mm-hmm.
25: Amo na ang aton nga
19: try nyo lang mga wire nga live i wala putos.
25: Oo.
19: Di ba gasiga-siga.
25: Kurente ka, mm-hmm. no? Kag amuan ina ang kapundanan kun nga adas sig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
2: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, mm-hmm. nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagod may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon siya na? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imusilila, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sa oxidative stress sa sulod sa imusilila. Ina, tanan-tanan, ginahatag sa D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Amil. Mm.
19: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imusilula. Nga ah, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imusilula against virus and bacteria.
2: Uh-huh.
19: Tay kung wala si D3 bio, atakihon ang imusilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gitwag kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio pag inom mo na ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung silula, di na na sila mga ayoy bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3-bio nga ara sa kada silula. So amo na, pero minamo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3-bio para maprotektahan, maalagaan ang imo silula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
24: Every 8 hours.
19: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala mo na sa ano, wala side effect, wala...
24: It's all natural.
19: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3-bio, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo silula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang itoag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo silula, maamligan pa o maprotektahan pa imo silula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3-bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
4: D3-Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3-Bio, ba okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3-Bio.
9: Ang D3-Bio.
4: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
9: Magabuti ka.
4: D3-Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3-Bio. Ila lang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3-Bio.
4: D3-Bio.
9: Ang D3-Bio.
4: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, MyDC, D3-Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupag, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Mayra pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sa ang D3-Bio kadadlaw, Dr. Mil?
19: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalon mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3-Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3-Bio.
26: Bisan dinggi, ganing inom ko.
19: Di ba dinggi subong? Grabe ang
26: kwan.
19: Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3-Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3-Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3-Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
24: Patay sila.
19: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
24: Bacteria.
19: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3-Bio.
26: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3-Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3-Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3-Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D-Tray na siya nga daan nga dala.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
0: So, DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
11: K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
12: Wow! May puso!
1: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour, Bumpy Hour News Break.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 9:38 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, lubos nga nadismaya ang pamilya sang senior citizen nga si Freddy Poras Sambala Bago Haro matapos napatay ni bangod sa hindi pag-aktog dilayon sa mga katapos sang ICER nga nagrespondar sang ini ang na-stroke kahapon sang kaagahon. Suno kay Jose Poras, anak sang biktima, wala gilayon gintandog sang ICER ang iya amay bangod ginahulat pa sila nga pamilya. Ginpayag sini nga wala man aksidente ang iya amay nga hindi gilayon matandog sa baylo na stroke ini nga kinahanglan sang gilayon nga pagatipan. Suno sa iya wala pa kung tani napatay ang iya amay kung gindala gilayon sa ospital sang ICER kag wala na sila ginhulat pa. Para naman sa balita nasyonal, ginpamatukan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga hagna nga panubuon ng Age of Criminal Responsibility kasunod sa natabo nga pagpangbuthang sa San Jose National School sa Tacloban City, Leyte. Naging kamatay sang tatlo ka estudyante kag pagkalipas sang 15 ka iba pa. Bangod diri, nagpanindugan ang Senate President nga wala sang dapat paguhon sa Juvenile Justice Welfare Act or RA 9344, bangod nagapati siya nga may ikasarang pa nga magbag-o pinaagi sa husto nga pag-iya, edukasyon, rehabilitasyon sa mga pasilidad sang bahay pag-asa. Mahimo na impluwensyahan lamang suno sa iya sa mga bayolente nga online games kag content ang mga menor de edad nga involved sa pagpanglutang. Para naman sa balita internasyonal, gintay og sang magnitude 5.6 nga linog ang Mendocino County sa Northern California suno sa US Geological Survey or USGS sini nga Miyerkules. Natumod ang epicenter sang linog sa kapin 11 kilometros na aminhan sang Redwood Valley nga may kadalumon nga 8.1 kilometro. Suno sa report, wala pa sang nalista nga kahalitan ukon napilasan sa insidente kag bisan sa Francisco Bay Area nga yara kapin 240 kilometros gikan sa epicenter ang wala nakabatsyag sang pagtayog. Ang oras, alas 9.40 na sang aga. Ang K5 Top of the Hour News ang inadulong sa inyo sang Mighty C, ang ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas resistensyado gid permi. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga produkto centers ni Doc Ramiloy. Inisi ka K5 intern Venice Recupuerto. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My
0: E3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabakas mga butika.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
15: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: Kagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Magamo ko na? Dugi na tuloy mo, kuyaw?
2: Tuloy nga, no man.
1: Tuloy ba lang ang magpaalam na sa kalibutan?
2: Wow! Eh, kag nga, no manaw.
1: Kay buhay pa ko. Pero, nasubuan ka na? Nga hindi mo ko makita?
2: Nasubuan lang, kuya. Kay gusto, kuya Tania. Obdanay lang tiya, perme balaw.
1: Eh? Kumagobdanay tagan eh. Gusto mo? Samahan ka na lang bala, Star?
2: Oo, eh. Kung pwede pa lang ya, kung magsugot kaya, pwede gidyay.
1: Eh, sadya-sadya, eh, no? Wow!

0: Ramon.
1: Ano man, Boss Roquette?
0: May mapriso kit balayhan nga mga senador?
1: Posible guro, Boss. Galing makagwa mo na sila.
0: Makagwa kag nga man.
1: Kay ti makapiansa sila mo. Kayang-kaya na nila ya, Boss, magpiansa. Kay ti may nakuha sila nga malita kuno mo.
0: Ah, grabe, no?
1: Oo.
0: Kaganoyhan ang ila sala sina.
1: Parti ito ba na sa blood control project, bala, Boss?
0: Tood, yun ba na yan nga involved na sila or himo-himo lang na nga istorya?
1: Posible man, Tood. Posible man nga himo-himo ay tungod sa politika na eh.
0: Ah, sa bagay, no? Pwede gin na matood.
1: Pero dipindi na sila, Boss, kung mapamatudan nila eh. Dipindi na sa ebidensya.
0: Pero laban na guro, yaaway sa politika, no?
1: Daw mo amo, ginaguro, Boss. Ipiton ka kung hindi ka kalyado. Pero kung kalyado kaya, Boss, pag gusto ka diyan sang kalautan, da? Himuon mo, yakulong himuon mo, da?
0: Tiyang pamangkot na yaboy Ramon.
1: Ano, Boss?
0: Ma-impeach kita yan si Vice President Sara?
1: Depende sa pagbutuhay sa mga senador, Boss.
0: Kaya muna, gali. May buto-buto ang mga tabo.
1: Oo, Boss. Dapat makakuha sang 16 kabuto ang yes to impeachment. Agod nga matiwasan si Sara Duterte.
0: Di ko hindi, abe.
1: Di, hindi nila ma-impeach, eh.
0: Ah. Oh. Bumag-amunagli sa jay, eh. Kay padayon ng ilaway.
1: Amo na gani, Boss, nga hindi matapos-tapos ang mga problema sa Pilipinas tungod ang ginapreparahan na nila, ya, Boss, ang 2028 eleksyon.
0: May eleksyon pa yan nga matabuhaw.
1: Amo ba nang palamangutan nun, Boss? Basi mapariho mo naman bala sa kay Marcos Senior, haw? Nga malawig-lawig ang pungko, ya.
0: O tiyan mo nang lain, day.
1: Sige lang, Boss, ah. Panilagan ta lang ni ang gakatabo, ah. Kung anong manason, ay amo mo nang masunod, ah.
0: At isadya-sadyay, no?

0: Do hindi ko nagustuhan ang ginaplano sa mga 12 kasutab ng mga senador. Kag ang isa nga kalbo, nga gapanago, kaya nga may warrant. Ay! Do ginapaugtas ginila ko ba? Do maubos man ang sinuptan ko nga mga malita magamusin ni ba?
1: Mr. President.
0: Ba?
1: Do, gapalibog ka gidaw.
0: Uy, ibus rimulta.
1: May dala ko di. Oo, aray ko di.
0: Ba?
1: Kag may dala ko di sa imong kok. Kok, kokwa.
0: Ay, abi ko piho na. Ate, sige. Iplaster da. Kay magamit anay kok ah. Kokwa, agod nga makarelax ta ibus man rimulta.
1: Wow, oh, Mr. President, agod niya magmayo ang mudo mo. I-ready ko na ang kukwa.
0: I-ready na da, damo, pastorya.
1: Oh, lululululul.
0: Sige na. Kay, nagatakam-takam na ko nga daan sang dala mong kukwa.
1: Oh! Manabot ko na yung daan nga need mo, gid mo, kay ti kadamo sa yung mga problema.
0: Amo na nga siguran mo nga daan himo sang page. Nga mubuhinan ang mga problema ko.
1: Oh, Mr. President, pagwa ko ni karon sa imong opisina, may magwa naman nga waran.
0: Na muna, amo niyang gusto ko. Ha? Amo niyang gusto kong mabatian sa imo para kampiyon, blaw.
1: Sadya-sadya, you know.

0: Angelina, ito may dala ka man da nga pagkaon na rin kay Ma'am Burakday.
1: Oo, Kag. Ikaw may ara man.
0: Pwede. Ang

0: Dani, kunan na lang ang araw mo lang ng kaunan mo eh.
1: Hindi ko na yung kasawya. Gusto ko yung ubusay kag si Putaygen.
0: Di na lukid yung imo.
1: Hindi na yung di na lukya, kundi normal lang na yung sakon.
0: Normal sa imo yung eh. Pero sa iba niya, hinarabas na ina yun.
1: Wala ko yung labot niya sa iba niya nga tao. Yung ko na nulay yung bal. Importante yung busog ko.
0: Hala, tada-tada ino.
1: Oh, eh.

0: 23 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, sumangabot ka. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, sumangabot ka.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis mo!
4: DDX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magandingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauha!
3: Si may diabetes ka na!
4: Mag-DDX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka. Mighty
0: C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre!
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili.

0: kilay nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
0: Klinika DioFresh.
1: Available now.
2: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
7: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
4: Happy kanunay.
7: DTX 500.
4: Masaligan.
7: Epektibo.
4: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy.
4: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
4: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sama sa mi,
4: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
4: DTX 500.
7: Masalika.
4: DTX 500.
7: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio.
4: Ang D3
7: nga may Physio.
4: Ang Physio
7: nga may D3.
4: D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
4: Yung may Visio!
7: Ang Visio!
4: Yung may D3!
7: Mapakas mga butika!

0: bugo.
1: Oy, budat, ano naman ang ginapanghayay mo?
0: Sinuli.
1: Gaaman, ano naman sinuli?
0: Ang gintigang niya balas, ginkaon niya. Ato, pusigit ba lang isang kapinggan niya balas?
1: At iba, siguro luto ng tinigang niya, ing.
0: Luto ng bedkoro. Kay ginkaon niya na gani.
1: Pabayi na siya, bala, gutom na siya, guro, ah. Ano pa, nagkaon na siya.
0: Nagkaon siya gani, kay gutom, pero balas.
1: Hindi kayo namitan siya, guro mong. Pabayi na siya, kay iyan na iyan nagustuhan.
0: Ikaw bala, tabugok. Daw wala ka, hindi concern kay Nuli.
1: May concern man eh, kaso iyan na iya, gawi iya. So, pabayi na siya.
0: Kalaw ay man nga pabayaan ta lang siya nga hindi mo na muya ginahimo.
1: Eh, base kung sawayon mo na siya, kung hindi siya manamian, kag magmaoy siya. Amo na nga pabayi lang na siya bala kung sandiin siya nalipay. Suportahin na lang bala.
0: Sa-

0: kamusta, Burog?
1: Nakatuan ko na tong buyers ang solar.
0: O, te ano ko no?
1: Kadtuan niya lang di ko na magdulom-dulom sa barangay hall para hindi ihilmuno na. Man maro man to kadaan eh. Hindi man to magpadakop buhi mo.
0: Ay, parihas mo lang ta ah. Ibutang ta man sa safety ang tanan.
1: Hey, pinada ka ron ang akon.
0: Wala ta lang ka ron magbayaran na yun akong pilang bakalya sang bilog na solar ah. Dera na ta may sipay kong pilain mo.
1: Ati ayos ah. Basta piwaay lang ta ha. Eh, base mo lang ka ron kung wala to klaros transaksyon tao.
0: Wala pa taga niya nagbakla na. Relax lang bala.
1: Hindi pa niguro lang ko ah.
0: Sigurado na ah. Kakwarta ka gid na karon.
1: Oh, ano nga ako lang makakwarta? Pati ikaw man eh. May bubla na nga ako lang yung makakwarta tapos ikaw wala ka? Ang dapat mo ya ihambal, makakwarta tanga duwa.
0: Sadya-sadya ino.

0: Ano pagid ang nakita mo, Jupiter, my son?
1: Damo pa eh. Pero, nakoment ako bla.
0: Iyan ba lang gani kung ano pagid ang mga nakita mo? Pero hindi ka na yung magkomentar.
1: Tiyan mo na yan, praklaro bla.
0: Ate, sige be. Ano pa bing mga nakita mo?
1: Ate, kung sa nakita lang, sa kadamo, gidadya.
0: Ano pagid gani?
1: Ang mga gabarada bala sa drainage sa basura, oh. Kadamo na. Ang mga kanal, gabidahaw na da.
0: Ay, kadamo gali.
1: Hindi lang, ina. Ang mga basurahan pa da. Ganilapta lang, oh. Plus, ukayon pagid sa mga idoong mga basura. Tininapta pagid, eh. Kagtumpukan man sa mga langaw.
0: Ay, aba.
1: Ang mga lutakon pa daw, wala gigi ma-repair ya. Pinabayaan ng gigi sang barangay ta.
0: Baw kadamo gigili isang naraoka ni Kapitan ba?
1: Makaraok mo tada pinakadlaw ah. Ila pa lang nasubong. Daso ni mo naman ah.
0: Sadya-sadya ino.

sunda pagdidinyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: sa Martino nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligat
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500
0: masamit ka bala ang gina allergy.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
0: nga sa masami
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500
0: masaliga.
1: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix
3: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix
3: mga butika.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan iwang-iwang sa apel wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana insulayan ko pag no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nami gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C
3: mga butika.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita Mighty C Maria. Ako may nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C
3: mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
9: Good news!
3: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Gadragsa nga punggot.
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit.
16: DTX Beauty Soap.
15: Galao magputi.
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol.
16: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extend!
19: Supplement for men!
20: Nortes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matinong lalo nga dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500
19: ikaw pala
20: ang may diabetes.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
19: kaga kontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
19: yung may PCO.
20: Ang PCO
19: yung may D3.
20: Mabagas mga butika.
19: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
19: yung may PCO.
20: Ang PCO
19: yung may D3.
20: Mabagas mga butika.
11: D3

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mike Pumso. April
2: Pio. O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalainay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika. DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagkita ko makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
17: presyo.
18: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalaba!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossy!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extel!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca
24: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
25: Mas tatino ang atay.
24: Happy kanunay.
25: DTX 500
24: masaligan.
25: Epektibo.
24: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500
25: ikaw pala
24: ang may diabetes.
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
24: yan ang gapanupo
25: kaga kontrolar
24: sa imo blood sugar.
25: DTX 500
24: masaligan.
25: Epektibo.
24: DTX 500
4: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio
16: ang D3 Bio
4: yung may PCO
16: ang PCO
4: yung may D3
16: mga butika.
4: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
4: Yung may D3.
16: Mga butika.
27: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
4: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
5: Di mo tambay.
4: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amuna, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
6: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart.

0: dako. Mm-hmm. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm-hmm. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
1: Wow.
0: Magnesium sa
1: aton. Amo dapat palin sige tani na mo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
0: Mm-hmm. So mm-hmm. ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
1: Mm-hmm.
0: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo. D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Ang D3 Bio, ambal ni Dr. Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga mismo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
1: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Well, tika ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide.
0: Mm-hmm.
1: Or ining gitawag nitric acid, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako galin ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang natural nga gitawag vasodilator, meaning ba ti nami ang flow.
0: Mm-hmm.
1: Wala bara, tapos may high blood pa.
0: Mm-hmm.
1: Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
0: Champion.
1: Para ang dugo rektato sa transmitter.
4: May turbo boost nga, lapad pang highway, no?
1: By turbo.
4: Turbo.
1: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
4: Extend, champion.
0: Sa rurot, gina.
1: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
2: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!

0: 5 News FM Championing the Lives of the Filipino
1: The official overall number 1 station in Iloilo City K5 News FM Iloilo 88.7
2: Oras aquí, 5 News FM Iloilo, las 11:05 na sa aga. Oras yun ay dulong sa inyo sang DTX 500, di superior antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sang D3Bio, di antiviral kag antibacterial specialist.
1: Across the land, across the seas, and across the nation. Listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps Sharp, sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: Al sa burudo!
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
4: May waga, may waga, mga kaki-five! Kamusta ka mo na? Welcome na sa aton nga pagpangalagad sa Subong Edition. Subong adlaw, webis na. Webis na Subong ha, pizza 25 na. Sa bulan sang Hunyo. Ari naman kita diri sa pagdulong sa mga nagapanguna nga mga impormasyon at mga balita diri sa aton nga pagpangalagad na Subong adlaw. Kumusta na kamo da sa aton sini nga pagpangalagad, bawalong kita, baw damo sang mga nagakatabo subong sa aton didto sa Venezuela. May linog to kaduwagid kag mga mabaskog nga linog nga nagtayog sang Venezuela. Ti along gid kita sa aton diri may bagyo, may habagat, may linog man niya natabo dito sa Mindanao. Yang Western Visayas nga kun sa diin ang Iloilo, yari kita diri na pamtang ang ginapabaskog subong ang pag-alerto bangod sang typhoon Francisco nga naga-intensify o kung nagpabaskog sang southwest monsoon o kung habagat. Ang subong man ang nag-abot, manog-abot nga tropical storm. Yang gin-combine nga ini nga weather disturbance diri sa aton sa region 6 nga makadala ini sang pag-ulan. Kung sobrang nga ulan, posible ang pagbaha. Pag-awas ang tubig sa suba. Akon sa din ang mga disaster officials naton gina-monitor ini. Kag subong man ang mga pagpreparar sa aton mga pamuluyo, mga local government units, tidala diri ang mga barangay officials, banwa po kag probinsya. Ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kon RDRRMC ang ginabantayan ini subong ang impact sang weather disturbance. Kag naga-warning sa publiko sang padayon nga pagbubo sang ulan sa masunod nga mga inadlaw nga magaresulta ini sa pagbaha sa mga vulnerable nga mga communities sa isla sang Panay kag sa iban nga parte sa Western Visayas. Suno sa DOST Pag-asa ng weather system simultaneous ini nga nagapikto sa bilog nga Pilipinas within the Philippine Area of Responsibility. Si Typhoon Francisco naka-maintain sang yasin nga kabaskogon ang naka-enhance ini o kung nagpabaskog ini sang habagat na naka-resulta sang light to moderate nga pag-ulan particularly sa western kag southern portion sang Panay Island. Along gina ang aton mga kuturan na southern ganini ti southern Iloilo pagkanto sa probinsya sang Antique. Along-along gid kag monitor gid kinanglan nga may radyo bantayan. Kahit maayo ko nakapreparar kita sang mga bagay sang sa hindi kita magpreparar. Oras ato nga pagpangalagad last 11:10 na. Padayon ka mga nagapamati diri sa 11 Mbps. No ining balita sa natabo dito sa Tacloban City sang Lunes. May tatlo na patay ito. Madamo ang mga nagkalapilasan ng mga estudyante sang San Jose National High School dito sa Tacloban City. May isa pagid kontani nga natabo. Ang pagpanglutang sa isa naman ka-eskulahan. ginpalayag diri sa press conference ni DILG Secretary John Bicrimulya. Yung may bagong plano sa isa ka eskulahan dito sa probinsya sang Leyte ang napunggan ini sa mga otoridad bangod kuno sa tip o kung informasyon nagikan kay Senator Bam Aquino suno kay DILG Secretary John Vic Carimulya sa isa naman ka eskulahan dito sa probinsya sang Leyte. Kabalo kitang ti ang sudad sang Tacloban amoy ning sentro sang probinsya sang Leyte ang Tacloban City dito sa May San Jose National High School isa press conference bago lang ginparayag ginpatawag ni Secretary John Bicrimulya nga may plano naman kuno nga mass shooting sa isa ka eskulahan dito sa isa ka banwa sa probinsya sang Leyte pero napunggan ini wala ini matabo bangod sang advance nga information nagikan sa kay Senator Bam Aquino. Amo ning mga nagakatabo subong no ano na ni mga kabataan. Ya diri sa aton jabalo kita nga ginlibot man ni may Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ang aton sinin ano ito ay nga may eskulahan diri sa sudad sa Iloilo kag mapasiguro nga safe ini ang aton sini nga mga eskulahan, ang aton mga estudyante, mga manunodlo, kag mga opisyal sang eskulahan diri sa sudad sang Iloilo. Dapat ni tutukan man ni sang aton sini mga otoridad ang ining mga eskulahan di lang bangod sa natabo no. Kundi man sa mga hindi na masulit liwat. Ang impormasyon ko ni may 14 anyos to kag ang 15 anyos na nagpangpanglutang. Ang 14 anyos na nagakapot sang 9mm Glock nga ginisyo ini sang Philippine National Police sa iya sini nga tiya nga katapos sang Philippine National Police mas madamo kuno ang iya nga ginpalupok kontra sa 15 anyos ngang iya sa tuya nga posil nga ginakaptan isa ka 38 nga dibula revolver. Mas madamo ang napalupok sang 9mm kay tikwanto yamo ng pistol di ang Glock 17 muna pa 14 plus 1 di kung bitabutang mo na gani ang revolver iya pinakatayogs na anom lang mo ang bala nga ara siya iya nga chamber. Teko 9mm yang di pistola. O mag 14 plus 1 siya. 14 ang unod sa magasin plus 1 sa iya sining na load. Kaya sa informasyon diri sa Philippine National Police, mas madamo ang napalupok sang 14 anyos nga nagakapot sang 9mm pistol. Sang sa 15 anyos nga ginpasakaan sang kaso na kahapon sa nagligad niya gabi dito sa Tacloban City Prosecutor's Office. Yo galing kay ti sa juvenile justice system naton. Na dapat ang mapasakaan sang kaso nagaedad sang 15 anyos. Ang 14 anyos wala mapasakaan sang kaso kay 14 anyos pa lang gani. Pero ara siya sa custody sang social city social welfare office CSWDO sang Tacloban City. Pero ti custody siya ini man sa Kalagaw pero wala sa kalis sa prisuan eh custody lang ang iya sini nga status bagod kay amo ni sa Republic Act 9344 bla nga ang mga child in conflict with the law. Di may mga proseso ina, di nakadepende ina kung may paginolsol o kung wala. Di pagabot ka na sa 15 anyos, dira ipasaka ang kaso sa iya. Di tatlo to napatay mo. Madamo ang mga nagkalapilasan. Di may isa pingin kong tani, subong ko may gani kay naponggan ko rin ini. Bangon sang informasyon, advance information nga nga nagalin sa kay Senator Bam Aquino. Amo na ang ginpalayag ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vicremulia. Siya sininga press con subong langgit nga aga sa Department of Interior and Local Government Office dito sa Quezon City.

0: Diri sa ato niya sa siyudad, sa Iloilo, mo damo mga balita, taman di oh. May bata to sa tricycle driver lang nga nagreklamo. Instead ko nung nga dalon kung tani isang icer sa ospital. At yung icer ko nung ay ko nung nilaging tandog. Kagintawgan na lang ko nung isang punerarya. Instead nga dapat dalon nila sa ospital eh. Iti kabalo kita ang pagkapatay sa isa katawo ang makadeklarar lang sinamong doktor. Hindi nga kung si sinoda, iti amo na yung reklamo sang bata, sang tricycle driver o. Ngaway nila kung nung indala sa ospital, instead nga dalon sa ospital, gintawagan kung nung sang taga-icer. Sang punerarya, ay patay na kuno. Yang procedure sina dapat dalon anay sa ospital. Yung away nila gindala. Si Mayor Raisa Trinias Chu, ginapainvestigaran niya inisubong ang ining reklamo sang bata sang napatay nga tatay nga tricycle driver nga magpaninda kung tani sa Iloilo supermarket. Iti may karinderya sila mamaninda bla. Mamakal sa manindahan siya ay may karinderya kuno sila sa Leganes. Baling kay ti siguro pag-abot nila sa party sang sudad sa Iloilo na either sa Bitoon o kung Balabago gintawagan na lang kuno to sang kaiser sa mga pumuluyo to. Galing kay instead yung dalon sa ospital tali gintawagan nila kuno sang punerarya. Check tani karon dugay dugay ha. Damo mga isyo sa buong sa City Hall, ang isa sa mga membro sa City Legal Office. Sang siyudad, sang Iloilo. No? City Legal Office niyo, why nagsipot sa Syukos order? Naging patawag sang Land Transportation Office. City Legal Office ha, katapos sa City Legal Office ni abogado. Ano nang iya nga panindogan kahit tiyamo kanina sa mga posting sang Land Transportation Office nga ang pagmaniho o kon ang pag-issue sa imo sang driver's license pribilehiyo lamang ini. Privilege bla? Ang pribilehiyo o kon privilege at any time pwede mabawi sa imo sang gobyerno ay ti pribilehiyo mo. Yung tagaan ka, ginisiwan ka sang driver's license. Di kay ti sunos informasyon niya na ba tonta ining katapos ang City Legal Office. Nga gindakop ini siya sang mga deputized agent sang LTO. Tiyan mo na kung may violation ka, ginapatawag ka para nga mag-explicar ka eh. Tiyan, ang pagpatawag sa iya sang LTO, Land Transportation Office, napaslawan nga makakadto sa LTO ining si Attorney Jose Helacio Lira sang Iloilo City Legal Office nga magsabat sang Syukos order sang Land Transportation Office 6. Batok sa iya sa pagmaniho sang salakyan niya expired ang iya sining rehistro sa salakyan niya. Expired. Di kung expired gani dira kung may violation ka. Ginpayag ni Director Hidospan na sa isa ka interview nga kontane ini mga Syukos order nga ini bala para ma-resolve ang kaso ni Attorney Lira. Pero sa payag ni Hidospan nga baylo nga sabton niya ang Syukos order, nag-comment pa si Lira, Attorney Lira, nga nagapangayo sang dokumento katulad sang kopya sang temporary operator's permit o kung TOP statement kano sang enforcer. Kakiban pa nga mga balasihan o ebidensya nga ipatawag sa Syukos order. Matapos gin pasabat siya nag ang ining abogado gintagaan sang 24 oras para nga magsapat sang Siokos order tob-tob alas 5 sang hapon sang Hunyo 23. Martes sang hapon alas 5. Ini si Atty. Lira nga ini ginadagdagan sang Siokos order kay gin-plug down ini siya sang deputized field enforcement officer sa isa ka roadside inspection sang nagligad nga Mayo 5, 2026. Yung mga roadside inspection sang LTO maayo ina kay nga ag na check dira kung ang gadala sa salakyan may driver's license ang salakyan na renew bala kung may registration. Amo na ang mga bagay nga nakita nato na amo na nga hindi ka mo mapakulbak may makita ka mo nga mga taga LTO skili dalan kung legal man lang may na-rehistro ang imo salakyan kag may driver's license ka. Kaya kung mapakita mo na yung napangita nila, malakat naman na dayon. Tiniyaw, abogado sa siyudad si Cluilo. Ito nakita ko nang expired ang lisensya o kung ang registration sang iya sininga salakyan. Yung tagaan sa Siokos order sa itong John 23, alas talas 5 sa hapon, isa ka, way ka si Pot sa LTO. Standby sa mga follow-up sinin, sa aton mga kaki-5 reporters, sa sinin nga mga informasyon, dari sa aton sinin nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby mga kaki-5 ha, mabalik kita pagkatapos yun lamang sinin. Standby mga kaki-5.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Itry Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid kamalipaton. Itry namon patumaron sa Itry Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Itry Bio.
3: Itry Bio!
5: Ang Itry Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabagat sa mga butika.
3: Itry Bio with Vizio!
6: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa Itry Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: Itry Bio!
5: Ang Itry Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound
7: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DTX 500!
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City! Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo! Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami inauhan.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang apalaya extra.
8: DTX.
11: Coffee Mix.
12: Mabaka, magabutika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Mabaka, magabutika.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika, nagdayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
15: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ng allergy.
15: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
24: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Extend Hood Superman.
26: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
25: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
27: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
1: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
28: ang nagatilo sa imo atay.
29: Basta tilo nga tay.
30: Happy kanunay.
31: DTX 500.
32: Masaligan.
33: Epektibo.
34: DTX 500.
35: Mahigo ba na ang imo dugo?
36: DTX 500.
37: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
38: DTX 500.
39: Ang DTX 500
40: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
41: Nga sa masami,
42: amo naman
43: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
44: DTX 500.
45: Masaligan.
46: DTX 500.
47: D3 Bio with Physio.
48: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
49: D3 Bio.
50: Ang D3
51: yung may Physio.
52: Ang Physio
53: yung may D3.
54: D3 Bio.
55: D3 Bio with Physio.
56: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
57: D3 Bio.
58: Ang D3
59: yung may Physio.
60: Ang Physio
61: yung may D3.
62: D3 Bio.
63: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
64: Wow! May puso!
65: 11 Mbps.
66: Balik kita sa ato nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ang oras! Last 11:33 na sa aga. Oras, inadulong sa inyo sang Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustance sarap.
67: This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.

0: Balik kita sa ato nga pagpangalagad mga kaki five. Standby kay Masi Malabot na itong dugay-dugay si Director Gaudioso Hiduspan II. Si Director Dido Hiduspan Blasang LTO. Kahit nga ang away nagsipot ang ining abogado, tiko na abogado ka. Dapat magpakita kay kahit kabaloman kita nga ang driver's license. Amo kanina nambal naton nga pribilehiyo lang ina. Anytime kung may mga sala ka, may violation ka, bawion. Pwede mabawi sa imo sang gobyerno. Standby ha, basi malabot na to kung basi busy lang si Director Hiduspan Subong. Pero ari ang dugang confirmation bala sa press con nga ginpatawag ni DILG Secretary John Vic Carimolia. Nga isa naman kung tani ka eskulahan dito sa probinsya sang Leyte, natubod ring banwaning Tulosa, Leyte. Na-prevent ko no? Na-prevent ay malayon ang another alleged nga plano nga pagpanglutang pag-atake sa isang eskulahan dito sa probinsya sang Leyte. Matapos nga si Senator Bam Aquino naghatag sang informasyon sa kay Secretary John Vicrimulya about sa online chatter sa possible nga mass shooting naman kuntani dito sa Leyte. Suno kay Secretary John Vicrimulya ang threat naga-involve ni sang Tulosa, Leyte kagin describe as a possible shooting or stabbing incident. Alas 8 kagabi si Senator Bam Aquino nagtawag sa iya kag nagatag sang impormasyon nga mayara sa chatter sa Tacloban nga may impending kuno nga mass shooting nga matabo. Amo ni ang ginabal ni Secretary John Vicrimulya ka K5 Lawrence. Makita na itong drabe ang presko ni DILG Secretary John Vicrimulya na. Basta na may live na sa kaina mo. Presko ni DILG Secretary John Vicrimulya, no? Suno kay Secretary Rimulya, ang Criminal Investigation and Detection Group nag-investigar sang threat kag na-track down ang suspect who was identified nga isa ka estudyante sang Tulosa National High School. Kag ang mensahe diri nga nagwa suno diri sa pahayag ni Secretary Rimulya nga allegedly naga-warning siya, naga-warn siya sa mga estudyante sa Tulosa sa pagpreparar para sa possible nga attack sa Tulosa Leyte National High School. Ang insidente matabo ini just after sang deadly shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City sang Lunes sang aga nga konsiden tatlo ka mga estudyante ang mga nagkalamatay kag pila ang mga nagkalapilasan. Ang mga otoridad wa pa makarelease ang dugang nga mga detalye sa sining natawag nga student suspect kag ang circumstances sa likod sang sining alleged nga plano kuntani nga panglutang dito sa Tulosa, Leyte, no? Di grabe ni, Tulosa National High School sa probinsya sang Leyte. Amo ning kabahin sang preskon nga gipatawag kay nati na napunggan ini wala ini matabo. Bangod sang impormasyon nagikan kay si Senator Bam Aquino nga may yara kuno plano, no? Nga may mass shooting nga matabo suno kay Secretary John Vicrimulya. Kaya mo ina ang impormasyon ha, bangod sini gininvestigaran kag na-identify sa mga polis ilabinigid sang CIDG ang nagpagwa sini sa social media sa chatter. Abi ko ang chatter ni kwan ni mataya ka lang da. Pero ariya subong niya may chat naman dira nga gapamahog kuno nag-warning siya sa mga estudyante sang Tulosa National High School. Ara ang kabahin sang preskon kay na bago lang natapos ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
1: At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me, and to my estimation, he was in Tacloban. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan at in-investigate kagad namin. So salamat kay Senator Bam Aquino. Ang sa nakalagay sa report, this report addresses the alleged threat at Tolosa National High School of Tolosa, Leyte. The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. And you're gonna have to excuse me, hindi po ako marunong mag-waray. Pero ibibigay ko na lang ang translation. Okay? Translation, and it is very rough. Translation, pinost niya sa Facebook to. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa, prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready, I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National Leyte National High School. In response to the threat validation and intelligence gathering, RFU 8 CIDG immediately went to a 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. 14 years old, grade 10, student at Tolosa National High School. The investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content, which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. Her identity was confirmed through social media analysis and information from concerned individuals. However, the accounts and original posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident. So again, there was no incident. Pero sinabi niya, nag-post na siya na may mangyayari, nung nalaman namin, inaktuhan kagad namin. Okay? There are several motives behind this, namely, the incident arose from, this is according to the investigation, the incident arose from Jasmine's personal and family issues. Following engagement with their family and along with investigation results, the threat appears to be neutralized and inactive. No evidence of an organized plan or involvement of others was found, and neither Jasmine nor her family had access to firearms. It is possible that she was influenced by a recent shooting at San Jose National High School. Okay, why is this important? Ito po ay panawagan ko sa lahat ng mga netizens natin. Kung may makita po kayo na kahit anong threat or imminent threat or chatter sa mga group discussions na merong gustong gawing mass shooting or violence to be inflicted, please call 911 and inform right away. Gano'ng ka-importante ang 911? Within 1 minute of the shooting, tumawag ang teacher sa 911 sa Leyte. Within 5 minutes of the call, dumating na kagad ang first responders. Ito, upon knowledge of a possible threat, pinuntahan kagad ng CIDG ang nagpost at inimbestigahan. It could have been benign, pero pwedeng maging marahas. But any information, and I repeat, kung may nalalaman po kayo na nagpaplano o merong kausap na gustong gawing kaharasan sa mga eskwelahan o kapwa, pakikatawag kagad sa 911 and we will respond accordingly.
0: Dari or mga kaki five ba ang kabahin sang press conference ni DILG Secretary John Vic Remulla nga may isa kong tani ka plano nga mass shooting sa Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte nga na monitor via chatter o kon sa Facebook post sang ginkilala nga isa ka estudyante grade 10 student 14 anyos sang Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Di na punggan ini, na prevent ini nga matabo bangod sang early nga mga intelligence report nga nagalin sa kay Senator Bam Aquino. Nga gintawgan gilayon ni Senator Bam Aquino si Secretary John Vic Remulla. Di pagtawag, di gin-deploy ang CIDG, ginkantuan ang balay sining 14 anyos nga grade 10 student. Kag subong man ang Tolosa National High School sang Tolosa Municipal Police Station dito sa probinsya sang Leyte. Imo naman ni para nga panggaya-gaya naman ni pero daw ini pwede. Ang importante sini nga wala sang may natabo kay early nga nabal-an ang ini nga impormasyon. Base sa nakuha sa chatter kag sa Facebook post sining grade 10 student pabayi pa ni siya. Ginlawag niya gani ang ngalan niya ni Secretary John Vic Remulla. Kay ginkantuan, ginkuno ang balay, pero may mga follow-up report pa na siguro karon. Kay kagabi ni, mga pasado alas 8, nagtawag siya si Senator Bam Aquino. Tika, paano ang mga gaya-gaya, blani, mga kung ano-ano na ang ginahimo nyo, hindi na mayo ha, untatin nyo na. Kaya hindi ina makahatag sang kayuhan para sa inyo, kahalitan lang. Tanday na ito ng mga update katulad sini, dari sa atong sining pagpangalagad, ang atong sining oras, last 11:46 na. Para yun kamo nga nagpamati diri sa 11 Mbps. Ginagda na to na ang mga running enthusiast na magpasakop gid kamo sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa mga bululigan nga pagayawaton ini sa Hulyo 5, Domingo ng adlaw dira sa Sunset Boulevard. Kani magparistro na. Mayara sang tatlo ka mga kategori. Ang 10 kilometer category registration fee is 999. Ang 5 kilometer category registration fee is 699. Kag ang 3 kilometer category registration fee is 499. May duha ka pamagi kung paano kamo magparehistro o na personal nga magkadto diri sa studio sang K5 News FM Iloilo nga nahamtang diri sa ikapat nga panalgan sang Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. O kung pwede man sa online registration, i-check lang ang Facebook page ang K5 News FM Iloilo. Opda ang imo kabarkada, kaopisina, kapamilya, kahagugma. O kung sino man nga imo kakilala nga magpasakop sa Fun Run for a Cause sang K5 News FM Iloilo. Nagahulat ang mga exciting nga mga papremyo kag sorpresa para sa inyo tanan-tanan.

0: Lain nga kay may aring nga kwano nga aring nga nandakpan si K5EJ Cordoba.
1: Imulat lang yung mga mata kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta.
0: May nandakpan nga nagapamatigin sa aton sining okay ka may kapika sa K5. Si Arturo Pido sang barangay veteran sa village city proper sa aton sining okay ka may kapika sa K5 nadakpan gin ganang kapamati no sa subong aga sa 11 Mbps si Arturo Pido sang barangay veteran sa village city proper sa aton sining okay ka may kapika sa K5 mga ka K5
2: kampiyon
3: mga ka-K5 sa Subong Odto, ari kita diri sa Barangay Veterans Village no, sa distrito na naman sa City Proper. Kung sa diin may isa naman kita diri ka balay nga nabyan na nakapumati sa K5 News FM Manila. Nanay tatay mayong Odto. Te kay on the spot gid nga K5 ang nadak ang ginapamatian mo, di magluwas sa mo sini oras tay ano ka bagid oras mas amiga pamati. Basta maaga mas magabi. Te kon abati mo na dira ako madakpan ikaw may ari ka sang premium ang pagbato noon.
4: Oh, ati siya man di ko makan makata ka mo sa amo sa
3: premium. Oh, maskin gamay gamay lang. So kan nadakpan kong imo nga radyo nagapamati ka mo ni Nanay Subong sa 11 Mbps nga programa sang K5. Okay ka, may kapika sa K5 News FM Iloilo. Ano ang balmo kay Dr. Ramil Oy kag sa K5?
4: Ay, Dr. Oy, gaman din Dr. Oy, kaya hindi nakamak mo sa premium na sa pamanti na mo sa K5 station.
3: Oo. So, abig na hada rin mga kaingod, hindi mo nga mamati na sa K5?
4: Oo, hindi na sa kwanom na mga kaingod na mo, na ginaibitan na mo mamati sa isang station ng K5 para may arap mo sa isang
3: premium. Oo. Ano pang alam mo kita ay?
4: Arturo Pido.
3: Arturo Pido? Pila ka doon?
4: 78.
3: So, Sir Tatay Arturo, congratulations kag madamot ka salamat sa palayang nga pagsuporta sa K5 News FM Iloilo. Mayong ito lang tayo, kag God bless.
0: Si Arturo Pido, asang barangay veterans village city proper.
2: Kampiyon!
0: Nadakpan yun nga nagapamati sa 11 Mbps dari sa K5 News FM Iloilo.
2: Kampiyon!
0: Aton sininga, okay ka, may kapika sa K5.
2: Kampiyon!
0: Nadakpan sa may isa sa kabaksang DTX Coffee Mix.
2: Kampiyon!
0: Healthy Coffee ni Dr. Ramil Oy. Standby mga kakipay ba? Mabalik kita pagkatapos sa atong sininga DTX 500 Health Alert kagsang Mighty C Network News. Standby na mga kakipay.
5: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!

0: Detox ka ba?
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis Whoa. DDX 500!
4: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
4: Ay,
5: ang mga bilang nga permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP, Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
4: na?
5: Dapat niya wala pa?
4: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
5: Saan o ka may nombitex, may manod kag may tisim, may balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
1: happy kanunay,
2: DTX 500.
1: Masaligag,
2: epektibo,
1: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay?
5: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
4: Ay.
5: Okay, imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
4: Uh-huh.
5: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
4: Gusto.

0: mga nag-inom regularly sang DTX500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress bangod gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Mm-hmm. Tatlo, Sir GP?
1: Mga kainit mo, no? Grudges. Your grudges.
0: Tao malanta. Oh. No, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit mo lang ka, inom giga DTX500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot. Dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones.
1: Ay,
0: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Kumanda din ang tulog ko.
2: DTX 500, ang blabat sa mga nakamamatay na karamtama. DTX 500, araw-araw.
3: DTX COVID Mix, ang kapilang sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya ma. Mag-DTX COVID Mix ka, the healthy COVID. Mabibili sa mga butika. DTX COVID Mix.
2: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C.
6: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry. Berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
9: K5 News Philippines,
8: sumasayo ang MyTC Network News.
9: MyTC Network News,
8: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
7: F1. At sa ulo naman, nagbabagang balita. Mga suspect sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban, hinanap muna ang target bago magpaputoka. 5 tripulante ligtas na nasagip ng Aklan Maritime Police matapos na tumaob ang sinasakyang paraw sa Boracay. First Antique Provincial Mobile Force Company tiniyak na ligtas ang Antique sa presensya ng communist at terrorist groups. Samantala, kahirapan sa Cagayan Valley bumaba sa 10.4% ayon sa NAPSI. Pamilya ng senior citizen na namatay matapos ma-stroke sa lungsod ng Iloilo, inireklamo ang naging pagresponde sa kanilang kaanaka. Senior citizen patay matapos mabangga habang tumatawid sa pedestrian lane sa Bacolod. Bukas kotse, suspect timbog at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Utility worker arrestado sa Baco matapos mahuli na nagnanakaw ng bronze sa Ducoma. At 600,000 pesos na iligal na sigarilyo na saba sa bayan ng Brooks Point, Palawan, suspect nakatakas.
8: YTC Network News.
9: YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabak sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mga sospek sa nangyaring pamamaril sa paaralan sa Tacloban, hinanap muna ang target bago magpaputoka. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
10: Lumabas sa imbestigasyon ng pulisya na hinahanap muna ng 2 sospek ang kanilang target na individual sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City bago nila isinagawa ang pamamaril nitong Lunes. Ayon kay Lieutenant Colonel Analiza Armez, tagapagsalita ng PNP Regional Office 8, batay sa nakalap nilang impormasyon, nagtungo muna sa loob ng campus ang mga sospek na kinilalang minor de edad. Nang matukoy nilang wala sa paaralan ang taong kanilang pinupuntirya, naglakad ang mga ito sa koridor at pinagbabaril ang mga classrooms na kanilang nadadaanan. Patuloy na inaalam ng mga imbestigador ang pagkakilanlan ng target ng mga sospek at sinusuri rin kung may kinalaman sa kaso ng bullying ang motibo sa likod ng insidente. Bukod dito, tinitingnan din ng mga otoridad kung may impluwensya ang mga naganap na school shooting sa ibang bansa ang ginawang aksyon ng mga suspect. Samantala, patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng kapulisan upang mabigyang linaw ang insidente. At para sa MRTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
9: MRTC Network News. MRTC Network News.
7: Samantala, 5 tripulante ligtas na nasa jeep na Aklan Maritime Police matapos na tumaobang sinasakyan paraw sa Boracay. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
11: Kasalukuyang nasa maayos na lagay ngayon ang 5 tripulante na sakay ng isang paraw matapos na tumaobe sa baybaying sakop ng Sitio Angol, Barangay Manokmanok, Boracay Island. Kinilala ang boat captain na si Manny Ascanio kasama ang 4 pa nitong kasamahan na parehong residente ng Barangay Sambiray, Malaye. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang residente hinggil sa isang tumaob na sailboat o paraw na may pangalang Joshua. Dahil dito, agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang tauhan ng Aklan Marpsta sakay sa kanilang high-speed tactical watercraft. Ayon sa isang crew, pinasok di umano ng tubig ang paraw dahilan para ito ay bagyang lumubog. Sa ngayon, nasa mabuting kalagayan na ang 5 tripulante matapos na tulungan ng mga otoridad. Para sa MRTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
9: MRTC Network News.
12: MRTC Network News.
7: At First Antique Provincial Mobile Force Company, tiniyak na ligtas ang Antique sa presensya ng communist terrorist groups. Detalye ng balita, hatid ka K5 Jojen Morillo.
13: Tiniyak ni Police Lieutenant JV Lorenzo Valdez, Deputy Force Commander ng 1st Antique Provincial Mobile Force Company o ang APMFC, na ligtas ang lalawigan sa presensya ng communist terrorist groups. Sa panayam ng K5 News Team EP, nahayag ni Police Lieutenant Valdez na dahil sa patuloy na operasyon at pagsisikap ng organisasyon kasamang lokal na pulisya, Armed Forces of the Philippines, Special Action Force at iba pang ahensya na gobyerno, naging mapayapa ang Antique laban sa terorismo. Mayroon din silang mga pagpupulong sa komunidad at mga dialogo tungkol sa anti-terrorism awareness. Bukod dito, ilan sa mga nagawa ng 1st Antique Provincial Mobile Force Company ay ang pagsasagawa ng internal security operations upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng lalawigan. Para sa MRTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
9: MRTC Network News.
12: MRTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kahirapan sa Cagayan Valley bumaba sa 10.4% ayon sa NAPSI. Ang Kampiyon na Balita niya, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
14: Bumaba sa 10.4% ang poverty incidence sa Lambak ng Cagayan ngayong taon. Mas mababa kumpara sa 16.3% na naitala noong taong 2021. Ayon yan sa National Anti-Poverty Commission or NAPSI. ibinida ni NAPSI led convenor Secretary Lopez Santos III ang datos sa Local Poverty Reduction Action Plan o LPRAP Orientation Workshop na ginanap sa Isabela Provincial Capital nitong Martes, Hunyo 23. Ayon kay Santos, ang pagbaba ng poverty incidence ay bunsod ng pag-usad ng mga programa ng pamahalaan laban sa kahirapan sa rehiyon. Dinaluhan ang aktibidad ng iba't ibang local government unit representatives kung saan tinalakay ang mas pinalakas na mga hakbang sa kabuhayan, pabahay, kalusugan at edukasyon para sa mahihirap na pamilya. Binigyang din sa pagtitipon ang pagpapatupad ng Magna Carta of the Poor bilang gabay sa pagpapalawak ng akses sa pangunahing serbisyo ng mga maralitang Pilipino. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
15: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
7: Samantala, pamilya ng senior citizen na namatay matapos ma-stroke sa lungsod ng Iloilo, inireklamo ang naging pagresponde sa kanilang kaanak. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
16: Labis ang pagkadismaya ng pamilya ng senior citizen na si Freddy Porras matapos namatay dahil sa hindi kaagad na pag-akto sa kanyang kondisyon ng mga responder sa Barangay Balabaguharo, Iloilo City noong nakaraang araw. Di amoray di agad ginalaw o dinala sa ospital ng Iloilo City Emergency Response o ICER ang senior citizen na na-stroke dahil hinintay pa ang Fox o pamilya na malayo pa ang pinanggalingan. Ayon sa anak nito, hindi naman na-aksidente ang kanyang ama at stroke ang kanyang kondisyon. Dahilan na ito ay emergency at dapat dinala kaagad sa ospital. Base pa sa kaanak, posible pang nakasurvive ito kung isinailalim sa paunang lunas at napag-alamang base sa aligasyon. Punira Maria ang pinatawag sa halip na ospital na malaking question para sa pamilya. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
12: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
7: Gawin din senior citizen patay matapos mabangga habang tumatawid sa pedestrian lane sa Bacolod. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
17: Binawian ng buhay ang isang senior citizen na babae matapos mabangga ng motorsiklo sa lungsod ng Bacolod. Naganap ang insidente las 3:41 ng madaling araw, Huwebes, Hunyo 25, sa harap mismo ng Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital habang tumatawid ang mag-asawang biktima sa pedestrian lane. Base sa resulta ng investigasyon, kalalabas lamang ng ospital ng mga senior citizens na pawang residente ng Barangay Pasil sa bayan ng Ibi Magalona sa Negros Occidental noong maganap ang trahedya. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng malalang sugat sa ulo ang 63-anyos na si Rosita Patok na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sugatan naman ang 73-anyos na si Hinaro Patok. Dahil sa trahedya, balik na naman sa ospital ang mag-asawa ngunit nasa morgue na ang destinasyon ng isa sa kanila. Samantala, isinailalim na sa hospital arrest ang driver ng motorsiklo na si Cyril Villanueva, 24 anyos. May mga aligasyon na nasa impluensya ng alak ang driver ng motorsiklo. Ginagamot din sa ospital ang angkas na si John Nelbert Cordova, 32 anyos. Napag-alaman na pawang residente ng Bacolod ang magkaangkas sa motorsiklo na nakabangga sa mag-asawa sa pedestrian lane. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
12: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
7: At bukas, kotse suspect, timbog at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
18: Timbog ang suspect ng bukas kotse at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Naaresto ang 33-anyos na si alias Mark, residente ng Puruksays, Barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon, umanoy sa Lisi, usangkot sa bukas kotse. Batay sa report, nagsagawa ng intelligence monitoring ang mga operatiba ng Maramag Municipal Police Station kaugnay ng araw ng dulugon ng iwan nila pansamantala ang kanilang unmarked vehicle upang magsagawa ng area documentation. Pagbalik ng mga operatiba, naaktuhan nilang hawak na ng suspect ang backpack ng isang police officer na naglalaman ng cash, sapatos at PNP ID. Agad siyang inaresto sa lugar. Bukod sa mga nakaw na gamit, na recover din mula sa suspect ang isang flat screw na pinaniniwala ang ginamit sa pagbukas ng sasakyan, mga susi, isang slim bag 38 caliber revolver na may dalawang bala at tatlong smartphones. Dinala ang suspect sa Maramag MPS paalala ng Bukidnon PPO sa publiko na maging mapagmatyag laban sa mga salisi at bukas kotse modus.
19: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
15: YTC Network News.
12: YTC Network News.
7: At sa iba pang detalye ng balita, utility worker arestado sa Bakong matapos mahuli na nagnanakaw ng bronze sa Ducom. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
20: Inaresto ng mga security guard sa mga gawa matapos itong mahuli na nagnanakaw ng dalawang pirasyong bronze sa pasilidad ng Dumagarati Coconut Mills Incorporated sa Barangay San Miguel Bakong, Negros Oriental noong nakarang araw ng hapon. Kilala ang suspect na si Alice Jervy, 36 anyos, na isa ring utility worker sa kumpanya. Ang mga nakumpiskang metal na pinaniwala ang bahagi ng isang makina ay tinatayang na sa 1,000 piso ang halaga. Kasalukuyan nakakulong ang suspect sa custodial facility ng Bakong Municipal Police Station habang nahintay ang pagsampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Balita muna sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: YTC Network News.
12: YTC Network News.
7: At 600,000 pesos na iligal na sigarilyo nasabat sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Suspect nakatakas. Balita hatid ni K5 Ray Almudal.
21: Umabot sa mahigit 600,000 pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa isang operasyon sa barangay Kalasagin, Brooks Point, Palawan madaling araw ng Hunyo 24. Ayon sa pulisya, nadiskubre ang kabuuang mahigit 1,000 rims ng sigarilyo na walang graphic health warnings na malinaw na paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law. Binubuo ang mga nakumpiskang kontrabando ng nasa 875 rims na white variant na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng nasa 525,000 pesos at 135 rims na red variant na may halagang humigit kumulang 81,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, ang target ng operasyon ay nakatakas at kasalukuyang tinutugis pa sa follow-up operations at patuloy na iniimbestigahan. Samantala, dinala na sa Brooks Point Municipal Police Station ang mga nakumpiskang sigarilyo para sa dokumentasyon, inventaryo at kaukulang disposisyon sa pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
15: YTC Network News.
12: YTC Network News.
7: Samantala, para sa detalye ng ating balitang abroad, niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Mendocino County sa Northern California nitong Miyerkules ayon mismo sa U.S. Geological Survey na italang epicenter ng lindol sa humigit kumulang 11 kilometro hilaga ng Redwood Valley na may lalim na 8.1 kilometers. Ayon sa ulat, wala pang naitatalang pinsala o sugatan sa insidente at maging sa San Francisco Bay Area na nasa humigit kumulang 240 kilometers mula sa epicenter ay walang nakaramdam ng pagyanig. Sinabi rin ang tanggapan ni California Governor Gavin Newsom na naipaalam na niya ang insidente at kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa mga emergency officials para sa patuloy na assessment ng posibleng epekto at pinsala ng lindol.
15: YTC Network News.
12: YTC Network News.
7: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, sa antabayana ng pagbabalik ni ka-K5 Jonathan Sabana, ka-K5 Rex Santos Candos at ka-K5 Alan Catalana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
0: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
22: 11 Mbps.
23: Balik kita sa ato niya pagpangalagad ng mga ka K5 ibang oras. Last 12:17 na sa hapon ng oras, kinadulong sa inyo sang DTX 500 D-Superior Antioxidant.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato nga pagpangalagad mga Kaki 5 diri sa 11 Mbps. Check kami report ni Kaki 5 Karen Badilla kay ang bata bala ni isang tricycle driver nga napatay. Nagareklamo. Oh, no, imbis kuno nga dalon sa ospital sa tatay niya. Kay gin responderan ini isang ICER sa Iloilo City. Away sa gindala sa ospital kung naging tawagan sa punerarya. Ginsugat sa sang salakyan sang punerarya. Abla, ti abita, ini sila yung makadeclare iya sang nga napatay isang tao, doktor. No? Kaya ti, okay lang na kung may doktor nga nag-upo dahi. Tiyan mo na nga ang protocol para ma-declare siya nga patay, mabalaan niya patay, ginadalagid sa ospital. Tini, why? Imbis nga ikarga sa ambulansya, sang ICER, kwan siya gintawagan na kuno sang punerarya. That's why nga si Mayor Raisa Trinias Chusumong nagmando sang internal investigation. Oh? Iti may reklamo mo ang ining kwan nga inyo ang bata sang napatay nga tricycle driver, no? Iti may internal investigation na paghimoon sa Iloilo City government sa nangin akto o kung sa ginhimo sang personnel sang ICER sa pagtatap sang na stroke nga pasyente sa distrito sang Haro. Yaring dugang report tapos sa kay Kaki 5 Karen Badilla.
2: FM Kampyon Report.
3: K5 Karen.
4: K5 John, ginsaysay diri sa ato no, sang isa sa bata sang victim ang natabo ni sa iya nga amay kung sa din ginatake iniya sang stroke sang July kahapon ini nga adlaw K5 John ang June 24 ini K5 dyan, no? Sa interview naton sa kay Sir Jose Porras K5 dyan, 30 anyos mga pasado ni alas 2 kahapon sang kaagahon naghalini ang ilang amay nga si Freddy Porras 61 years old K5 dyan sa ilang balay dito sa may sityo Pangpang barangay Ginobatan sa Banwas ang Leganes K5 dyan para ya mangumpra diri sa may terminal market sa city. Kahit may karinderya, ini sila K5 dyan. O galing, pag-abot dito sa may barangay Balabago, according naman sa pag-interview natin sa kay Kapitan Jacobo, Antonio Jacobo K5 dyan sa barangay Balabago, Haro, Iloilo City K5 dyan, nga ang iya nga barangay tanod nakabaton sang report mga alas 3 na kahapon sang kaagahon nga may aras ang isa ka tricycle nga nakapundo sa tunga sang dalan kung sa diin ang lalaki or ang driver K5 dyan nagadinukuon sa may manibela na bala sang tricycle K5 dyan, no? Amo to nga pag-abot sa mga barangay tanod may ICER na sa area K5 dyan.
3: No.
4: Then, suno sa iba ng mga nakakita, posible nga ginatake inisang heat stroke ang victim. Kaya ang iba nagpahayag pa dito sa pamilya K5 dyan. Nga una-una, ang information, diri nga nabaton naton, nakapangayo pa sang tabang ang ining biktima. O galing sa nag-abot na dito ang ICER, ang sa allegation man, nagadinukuo na ini sa iyang motorsiklo, suno man sa kay Cap Jacobo K5 dyan, no? Una, suno sa kay Jose Abad, matunatani nila ang natabo sa tatay nila K5 dyan. Kay kapila na ni ma-stroke. Amo na ni ang ikaapat niya ka beses. O galing sa first niya to, sa first second kag third nga apagataki sang stroke sa iya kinsa diyan nakaluwas ini siya kay bangod nga madala siya dayon sa ospital. O galing sang sinig kay 5 diyan kahapon wala gid natabangan ang iya nga tatay kay bangod suno sa ila wala na dalagi na yun sang ICER ang iya nga tatay. Ginhulat pa kay 5 diyan ang himata nga makaabot ang iya nga himata suno sa kay Jose Poras. Nadugayan pa ni kay 5 diyan antes sila makaabot dito sa area kung sa diin ang iya nga tatay. Kay bangod niya tihalin sila sa Leganes tapos ginpangita pa nila ang area kung diin gid ni ayon kay 5 diyan. Nalabutan mga more or less kay 5 diyan isa ka oras antes sila nakalabot dito. So sang ginhikap na ni Jose Poras ang iya nga amay, namumantong dayon kay 5 diyan pagpandog sang ICER. Pero suno sa kay Jose Poras, wala na nagahulag ang tatay niya kag nagapalan niya may na kay 5 diyan.
3: Ginhulat pagli isang taga-ICER ang magabot ang bata kag tandog ang tatay nila nga ara sa gapungko pa sa prungkuan sang kuan sang tricycle.
4: Yes, correct kay 5 diyan.
3: Eh, abi nato ng procedure sini nga kon hindi man lang delikado kun hindi man lang mga vehicular accident pero sa motor nga hindi mo na sa makwatayon mo kay may mga procedure sina nga himoon. Tinay ya kung ayon makabot ang bata, why man nila gintandog? Gintulok lang nila?
4: Yes, kay 5 diyan, no? Kaya mo na ganit nga
3: dapat dapat ma-check na to na kung ano gid balang protocol sina. Kahit ang nakita na to niya permeable kung may mga aksidente, tiginakuha gani nila na kaginakarga sa ICER ng ambulance kag nadala sa hospital, di ba? Ina iyang insidente na natabo na why na nila gintandog? Why na nila gindala sa hospital? Kaya makadeclare sa naya, doktor lang mo. Hindi kay sila, kay sila na mga medtech na kung mga nurses, may doktor sa ambulansa sa kaisir. How? No, why man?
4: Kaya mo nga ang ginakadismayagin sa family nga, kaya mo na itong natabo sa tatay, may symptoms na sang stroke kay 5 diyan, pero wala gindala. Suno sa ina, no? Kay tiyang imbis sa hospital, dalon.
3: Gintawagan ko na sa funeraria, funeral car ko ang nagabot.
4: Oo, punerarya ang gintawgan nila kay 5 diyan kay suno sa ina, wala nasang vital signs. Pero igo ni nakuha sa or nabitbit sa punerarya si Freddy Poras mga lapit na ni mga alas 6 ang aga kay 5 diyan.
3: Tama ko to nga alas 2 kagahon.
4: Oo.
3: So mga alas 6 before 6 amo ang pagkuha siya. Amo na dapat ipamangkot naton sa ICER, no? Kung anong procedure sina ano tulukon lang nila? Wala ton gid ang pamilya. Or kay permi nga nakita naton sa ambulansa sang ICER ni ga respond din sila sa mga emergency cases mo. Na sample lang naton ang mga aksidente sang salakyan ba sa mga dalan. Dito ginakuha man nila na kay may procedure, may protocol ina magkuha ka sa mga nabiktima mo pilason sa aksidente sa salakyan ba. Hindi ka na basta-basta matandog sa iban, sila lang. Tinakwa magani nila iniya nga way nila gindala sa ospital aw.
4: So, hindi. Kaya ang ilan nga rason nga
3: patay
4: wala na sa... O nga, patay na.
3: Sino sila yung mag-declare nga patay na? Amo na gani pamangko, tayo ni blang procedures na, kung protocols na, ang doktor iya, medical doctor, ang maka-declare nga napatay na ang biktima. Kaya kamo nang usual nga nagkatabo, procedure o protocol man, kita mo mga police kung may mga shooting incident na, o may mga kung ano da, bisan balaan man na nila nga patay, pero ginadalagin sa ospital, para nga ang attending physician or ang medical doctor nga naabtan pag-abot niya sa emergency room amo na maka-declare nga patay. Hindi kay ang mga personnel sang ICER. Di amo nga daw suliaw imbis nga dalon tani ginkarga nila sa ambulansya gidala sa ospital.
4: Yes.
3: Hindi nga lain niya nag-abot gintawagan pa nila
4: funeraria.
3: Ano plano? Kahit mo ni gani sa mong bangon sining reklamo, may internal investigation nga ginmando si Mayor Isatso sa mga opisyal sa City Hall. Kung bala may mga bagay nga dapat tadlungon, kahit damo nagkakatingala mo, tino permi mo nakita nga ginakuha na bisan patay na gani ginakarga sa ambulansya kag nadala sa ospital. Hindi bla.
4: Di pamatian tabala kay 5 diyan ang bata ni nga si Jose Poras nga amo gid niyang nagadto dito sa area nga gisugat ang iya nga amay kay 5 diyan.
3: Okay.
5: alis sa pagkadto ko ang ara natutanan mo, ang ara ng blansya, ara naman ang pulis, may tanod man to nag-assess.
4: Oo.
5: Pero sa nakita ko, itatay, why nila gintandog ba? Tapos pag-abot ko, nagamba sila nga hindi nila pagtandogon si tatay once na wala sang ano ba sa imata.
4: Oo.
5: Di mo to eh. Pagtandog ko, mo to na pagtandog Manila. Hindi man na hindi man na guro disgrasya na ano ano
4: it's,
5: ano na mo do heart stroke na mo dapat ni niya dapat ano yung gaon tara sige da hospital ya kay kung ano lang pabayaan mo lang natural taga minuto ya ginawa niya ginalaga siya ito tayo pagka kapatid ni tatay mapilaan na daan ko oras mo pangitay may isa ka oras ko rin pangitay na mo na hindi na yun sa tatay.
4: Okay, bali ano ni oras kuno siya natabo ang ano sir pagkalain sa pamatyag kay papa mo kag isang natabangan siya
5: bali pagkato na mo to ano na mo ang alas 3 pasado pero pagkat ni tatay mga alas 2 pasado naman.
4: Oo.
5: Di mga tunga guro sa oras lang guro or it's, may isang oras na.
4: Oo. Bali pagkato pala na siya sa galatuan ni tani.
5: Oo.
4: So sa dito pala sa Balabago na ano na siya ang natake.
5: Oo, oh, gulpe na siya ang natake. Oo. Di, ngayon pa sa guro tabang tani. Ano yung pagkato guro sa ngayon, sir, why man dahil nila kinaksyonan or biskan tani yung ano tali isang first aid lang.
4: Oo.
5: Do I get? Yung pabayalan nila, yung tangalan nila, yung bulat yun nila yung mata.
4: Oo. So mga almost 1 hour at least mo nakaabot it. Kansang, ano pagkaabot ninyo?
5: Para na sila lang kumplito na sila tanan, wag nila may nagtandog.
4: Okay.
5: Dahil isang nabalaan ko na naampawan ako sa tawag bla na ano bla, natampawan ko na bla sa tawag nga na tabo na kitatay o na-realize mo na. Nga sila gali mismo may ID nga hindi nila matandog ang si tatay.
4: Oo.
5: Na pwede manggali matandog nila. Gali.
4: Anong rason nila nga wala gid nila gin tandog magulas magluwas bi sa paghulat nila sa mata.
5: Di mo na maambal nila sa akin ngayon.
4: Nagduhulat
5: ko. Ulaton nga yung mata bago na tandog. Tapos pagtandog na kayo tatay nga pukaan ko tayo sa tatay bla.
4: Mm-hmm.
5: Muna na doon yung pag-aksyon. Di pagtapot ko yung tatay ga ano na noon. Ga panig o ga panig pangyami na.
4: Okay. Ano pag indala pa niya sa ospital sa
5: baba
4: mo? Wala na. Yung direkso na lang oh, na...
5: Pagkaga, ulat na lang may sumagpaw na nag-abot eh.
4: Okay. Mga pilaan ka oras, ano sa dala si tatay mo kung nararyan?
5: Dahil mga alas 6 na guray.
4: Alas 6? Hindi mo stay in bahay?
5: Stay lang sa iadray. Sa ilang... Blancha, bla, pero wala. First aid, wala. Tanan na nora. Hindi
4: nga, agin pa stay pa ko nila.
5: Umbot sila?
4: Okay. So, di ano ni plan sang inyo nga family sir sa nangin ano pala nangin tikang to sang ay sir sa pag-respond nila kay tatay niyo.
5: Tay nga na kami nila ang explanation nga klaro lang nga muto nga action ginubra nila.
4: Mm-hmm.
5: Kay para sa akon bilang bata sakit na madulaan tatay mo.
4: Oo. Pila ka mo ka magutod sir?
5: Ito, ako ba daan ng kalima kagari ko diyan nga gistay kidan sa ila sa pluya niya dan ako ang gusbaga ako gyud timbang siya sa kung ano mo bra ko ano brown niya.
4: Oo. Ano ano adlaw kaagahon gahalin si tatay mo.
5: Gusto hindi man gyud ah. Ngay tay man nga hindi man gyud aga kay sa
4: adlaw
5: sa mga agan sa bugtaw.
4: Mm-hmm. Ano dugay na ni nga may ginasuprer or ano nga balatian ni nasuprer ni tatay mo man nga lag cause ni sa stroke ya.
5: Mabalaban ko sa ano ni?
4: Kapoy.
5: Oh, sa obra pa gito?
4: Sa obra? Oh. Ano magluwas sa pagkarinder yan? Ano
5: pag ilubra? Gaya, sa obra. Sa una, construction.
4: Ah, okay. First time, hindi nga natabo sa kay tatay yung na stroke attack siya? Or makapila naman ka beses?
5: Makapila na ka beses, mga katatlo na. Pero taga ano na timing nga man sa ano yan na ngagaw dahil yun mo.
4: Nakadala din sa
5: hospital. Oh, survive. Na-survive dahil yun.
4: Oo, oh, so kapati ka mo nga kung nadala to tani oh. Sa hospital.
5: Ma-survive ba tani? Kag na-action rambla dahil yun, gulpe.
4: Oo.
3: K-5 ka rin?
4: Oo, K-5 dyan.
3: Mayroon mo na kayo tiinvestigaran ko nun eh para ma-atagan bla kung anugid man. Pero sa mga nakita naton, Permi, eh, hindi ba lang ginakuha, ginananayon nilang lawas na isang tao.
4: Mm.
3: Kag ginakarga sa ambulansya, kag ginadala sa hospital. Isubong yan o, naglainaw ba si bago ang protocol nila, K5 Karen?
4: Oo. Ay, hibaloon tapag ina K5 doon, kaya tinginatinguan, taman nga malapot ang site ni sang ICER kung ano ang ilang protocol man K5 dyan.
3: Okay. Salamat yun na K5 Karen.
4: Ay, na yung balita ang itadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Ubod sa patrol sa K5 Jason Talaron, K5WVSU intern Mark Papelo. Inayawan si K5 Karen Bodilla para sa kampiyon niya balita. Servisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
3: Madam Ginian, salamat sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. Ang ining aporsyon ginadulong sa inyo sang Clinica D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Para malikawan nato nang kaso hilanat sipon kag ubo, maginom kita sang Clinica D3 Bio adlaw-adlaw para nga malayo kita sa sining mga balatian kay ang Clinica D3 Bio may extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3. Ginapatayas ni ang mga bad bacteria, fungi, parasites, kag mga viruses sa aton siningalawas. Meaning, kung nakaditribayo ka, healthy kita mga kakipay. Subong kayo nagaulan-ulan, inimpiyuhan nato na aton palibot. Mapamala nato na aton lugar ay para malikawan nato nga istaran ini kag magbuad ri ang lamok kamay dalasang dengue. Taas mula imo ang imo nga hilanat, may kaupod nga sakit sa ulo, pagsuka kag pananakit sa kalawasan, may naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan, initanan ang sintoma kon patimaan base nga may dengue ka, gani maginom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus, pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides, galin sa extra virgin coconut oil, na parte sa D3 Bio, ang ginahimo sa lawas nga monoglyceride. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin, galin sa D3 Bio, ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo pag pinakakusog ng natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio, pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton siningalawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins na nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabolig proseso sang platelet aggregation para malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinluan na kaugsaran para di pagbalayan sa lamo kung may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stack sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan. Kag mag-inom kita sang D3 Bio kag parisan naton sang Mighty C para malayo kita sa mga balatian. Kay ang Mighty C alkaline nga vitamin C, ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag D3 Bio mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Standby, magkabalik kita dukay-dukay sa dugang pang mga impormasyon kay mga balita pagkatapos gilamang sini.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall hindi manami. Ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Gamay D3. Patakas
8: mga butika.
2: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
2: DTX 500.
9: Masaligan.
2: Epektibo.
9: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
9: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
2: Masaligan.
9: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
2: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
8: Mabaka mga butika.
2: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na akong menstruation. Kung nanagit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
14: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyong bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-aariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-aariya!
15: Sas Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sas Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sas Biotics!
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
16: Good news!
8: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
17: Libre!
15: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: iCare Gold, ang iCare Capsula, nga mas ginpampaskog, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang capsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Dairy Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
21: Sarah French,
20: bakal na.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, may puso.
23: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad na mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Mayong konto lang, mayong hapon lang sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Mayong hapon lang dira kay Mary Rose Magkilata. Kay Ma'am Laura sa Makaysay sa Hong Kong. Kay Ma'am Rose Staris na nagapamati subong. Si Ma'am Rose Staris sa Barangay Poblasyon di Duenas, Iloilo. Ay former Vice Mayor Pangga Lamasan na Piksyo sang Duenas Vice. Musta na? Oh, long time no see tao, Vice Mayor Pangga Piksyo. Ay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Sa kainin ni Hinalungan. Maayong hapon gid kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina, kay Sir Helmer Pilisidario. Kay Ma'am Rim Yapanes, kay Ma'am Nadelin Siautong, kay JP Canoy. Pa-shout out lang si JP Canoy sang Antique sa peryahan ni Madam Corazon sa San Pedro, San Jose Antique. Kay Alberto Norbing Lorino, watching from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Kay Angelo Celeste, katuto kami diri sa Aldiger. Sa imo live Facebook, sa Radio Party, sa Kasadya, sang Sulay Basya. Dira sa Barangay Aldiger, sa Sara, Iloilo. Kay Angelo Celeste, salamat yun. Kay Tristan Wyatt Gulay. Pa-shout out lang sa San Pedro Antique. Kay Ma'am Nini Sian Presya dira sa Singapore. Ma'am Nini, mayong hapon, musta na? Kay Sir Kim Hiroso Panes, mayong hapon lang dira sa mga kapamati subong sa Sabon Station sa Pasig City Branch. Kay Sir Jotay Rio sa Barangay Pangi, Pasig City. Kay happy birthday lang kuno kay Ma'am Lerny Rose de la Cruz. Happy birthday ha kay Ma'am Lerny Rose de la Cruz sa Barangay Kinagaringan Grande, Pasig City. Kay Ma'am Laura sa Makaysay, kay Kim Arisuni Flora. Kay Chris Boyko Almuhin. Kasi may porsyento ang mga sa punerarya. Kay Sir Fred Pascala Jocampo. Mayong hapon gid kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli dira sa Barangay Balabaguharo. Kay Sir Edgar Badbadon. Kumusta na dira, no? Kay Melvin Satoniro. O, sa kay Melvin Satoniro. Dira sa Barangay Bunta Talaharo, Iloilo City. Kay Pari Biboy Cadiz. dira sa barangay Ista Baluarte Mulo. No, mayong hapon nanda sa inyo. Salamat kita sa pagpamati sa mga ka-tune-in sa mong mga K5 Taxi Patrollers by 88.7 K5 News FM. Mayong hapon gid sa inyo, tanan-tanan. Ang ining aporsyon, ginadulong man sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant. Pag-inong pitas ang DTX 500 para healthy kita, malikawan naton ang mga makamamatay nga mga balatian. Bangod kay ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ka daw-adlaw. Ang DTX 500, malikawan naton ang sarcoma nga isa ka makamamatay nga kanser. Mabudlaybol kon, ilabi na gid kon yara na sa late stage. Duwa ka klaseng sarcoma, may soft tissue sarcoma, may bone sarcoma, may 60% sang sarcoma na katubo sa kamot, kung tiyel 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors kag kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawing ang pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders, or family history sa cancer. Samtang ang mga usual nga sintomas ng sarcoma, pagsakit o pag-ubag sa tiil kamot, balikawang likod dyan, hindi magiyong adjuent, hinaling ang pagkabalis ng tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer, mag-inom kita sa DTX 500 Jagmay TC kadadlaw, kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500. Agod mapungka ng pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang Mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C. Ginpabaskong vitamin C para sa mabaskong immune system. Mabaskong resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Kung mga pi kita, DTX Coffee Mix, ha? Healthy coffee ini ni Dr. Amil Oy, kay kung makapangapi ka DTX Coffee Mix, nasatisfy ang kaugalingon mo nga nagkakapi ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ati healthy ka na, kahit naka-DTX 500 mo. Naka-DTX Coffee Mix ka pa. Kung gusto man ba healthy, kag-creamy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with Moringa Olifera kon malunggay, that's why nga healthy. Kon naka creamy coffee ka nga prebio coffee. Creamy siya kami skim milk kag may creamer. Prebio coffee, mga kakipa. Maligo kita para mamintay naton ang freshness ng lawas ta. Malimpyo kag mamputi lawas ta, magklinika DTX Beauty Soap kita. Mahamot ang aton sininga ilok. Matapos na itong paligo, gamit ang Klinika DTX Beauty Soap, mga kakipa. Klinika DTX Beauty Soap, ha, para sa mamot, kag maputi nga lawas. Maligo kita daw-adaw. Para nga fresh na fresh, kag para mamintay naton ang freshness. Matapos na itong paligo, mag-roll on kita sa aton ilok sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh, para sa mamot, kag maputi nga ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Mga dekalidad, yun nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada, or sa TikTok. Idulong sa inyo sining mga puluyan. O kung magadto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Or subong adlaw, Webes, ha? May libre nga consultation dira sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center sa Salvation Street, Pasig City. Subong adlaw, Webes. Buwas nga adlaw, Biyernes. May libre nga consultation kag check-up man dira sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminia Street, Calinog, Iloilo. Kag sa Domingo, may libre nga consultation kag check-up dira sa Miagaw Iloilo sa Orbis Street, Miagaw Iloilo. Ang sa Lunes, sunod semana, diri sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center naman.

0: intern students halin sa West Visayas State University. Ang inyo kaki 5, John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo, number 1 kita, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: Listor! Ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasin!
5: Tigalaba!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
5: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: ikaw ba na
6: ang may diabetes?
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
5: kaga kontrolar
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: masalika,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio
6: ang D3 Bio
5: yung may PCO,
6: ang PCO
5: yung may D3
6: mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio
6: ang D3 Bio
5: yung may PCO,
6: ang PCO
5: yung may D3
6: mga butika.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
2: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
3: Puso!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galit, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
3: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
4: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
3: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers ha?
4: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
5: NK

0: kayo na VIP.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matakas mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Napugid na naibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matakas mga butika. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500. Masami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sang matasig kapagdingula, kalaman ang abiyan. Mag DGX 500 ka. Kaysa DGX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DGX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, dayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.
11: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sara Iloilo.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna on sana sang hapon.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number 1.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiago nga daw hindi mo na mapunggan. Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan.
14: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
0: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
16: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
0: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong nga Webes ang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kag tunga kita nga mag-updanay. Magasaysay sa inyo sa nga aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Webes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Sa mga saranhon dira may ara pa sang hangover. Nag-enjoy gid sa Sulay Basha Festival kahapon. Aton gid ginag welcome sa subong nga hapon ang aton dira nga mga Facebook Live viewers, mga nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre sa mga nagaupod sa aton sa tagsa dira ka relay station sa kagdira man sa Iloilo City sa K5 News FM Iloilo 88.7. Maayong hapon man dira sa may K5 News FM Pasig, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, kag sa may bahin sang Laganes, kag sa Short FM Dumangas. Kag syempre, diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Webes nga edisyon sa Secret Memories with Maninay Mane. Today is June 25, 2026. Kabay nga okay ang tanan ara sa maayong nga kahimtangan. Maayad-ayad nga hapon gid sa aton nga mga kumari abroad nga nagahulat-hulat na sang aton nga istorya. Ma'am Nenishan Presha, good afternoon. Ma'am Bings PSJ. Mami Azun, maayong hapon. Maayong hapon man dira sa kay Maninay Rosevic, Ma'am Annalie Bahade kag sa iban pa naton nga mga kumari abroad. Mayad-ayad nga hapon man kay Ma'am Erdina Tilar Magoles. Shout out lang kuno sa iyang aba na Juan Noel Goles. Handa na mamati isang drama. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Rosemary Agramon. Stay safe everyone. Maayong hapon sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Ramia Panes, Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan, Ma'am Nadalyn Shautong, Ma'am Melay Montano Palencia. Maayong hapon gid. Sir Jesse James Garvillas, good afternoon. Maninay basa-basa kagid gapon babasahan ay gid. Nyaga kita kay Mang Labata dayon a kay ara si Haring Adlaw. Bow correct gid. Grab gid ang opportunity ha kay medyo mainit ang tiempo naton subong sa mga wala dira nakapanglaba, wala dira sanga ukunta mo dira sang mga lago panglaba kamo subong adlaw. Especially sa mga nagakalabasa gid kahapon naligo sa mga baybay. Uko nag-join sa mga kafiestahan sa inyong lugar, pareho diri sa may banwas ang Sara, at ipanglabagay ka mo sa inyong mga umog dira. Kahit ka namin isang ato nga tiyempo subong. Mainit, pero ti at least no, makapanghalay-halay kita akag makapamalamalak ang aton dira nga mga linabhan. Maninay, pag-greet ng happy birthday, Daniel Arecabar, a.k.a. Tonton, sang Mansaya Lapus, kay Maninoy Litik, birthday niya man. Oy, happy, happy birthday sa may mga birthday dira ha. Today is June 25, 2020.

happy birthday man sa kay na shot dira sa may Elaine store sa Kubay ho ah. Happy happy birthday akong belated happy birthday kay kahapon ko no ang birthday ni Nunoy La Shot dira. Sa tanan ha nga nag-celebrate sa ila kaadlawan, pwedeng-pwede gid kamo makapag-greet diri. I-text niyo lang sa aton text line 0962 478 8730. Or i-comment sa aton Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Madeline Chautong, good afternoon. Sir Kim Arisoni Flora, maayong hapon, ma. Ma'am Aisha Ahmad, maayong hapon. Anthony Toto, maayong hapon. Maninay, always good kami. Nagapamati sa may barangay Anhawan, Duwanya. Patamyaw lang, ah. Kay Bernard Amaliza, Roy Salidaga, Nanay Aling, kay Kokoy Apa, kay Bikay, kagsatanan nga tao sa idalom sang kawayan. Samtang nagahulat sang drama. Bo, grabe ba? Maayong hapon kita sa mga taga-Anhawan, Duwanya. Make sure nyo, ha, pamatiki ka mo ka-drama, ta. Manami, mas-stress ka mo ka-drama, ta. Mayang hapon man sa kay Sir Glenn Kaumban, Mama Rizel Baluro Kasiple, Sir Benny Hermano, Sir Arnel Abunyawan, good afternoon. Sir George Tanggayan, maayong hapon. Maninay, shout out lang sa mga taga Mang Tinapay, Sara, kay Boss Lito, kay Jojo, kay Tina, kay Marlu, kay Hazel, Janet, salamat gin. Oy, updanay tato kahapon sa mga taga Mang Tinapay, ho. Mangayo kami Tinapay kahapon, galing wala sila kuno dala nga Tinapay. Hindi pwede maniguro subong, ah. Ma'am Lynn Sembrano Chua, maayong hapon ma. From Manit City o Mapilit, Pasay City. Shout out lang sa family Chua, kag sa Bilonyo, kag sa Sembrano family. DTX Coffee Time Maninay, bao kampiyon gid Ma'am Aisha. Maayong hapon ma sa mga taga Pototan Iloilo, sa Lorania, kag Mogato family. Always good nagapamati from Sir Dennis Lorania. Happy happy birthday, Ma'am Riza Fernandez. Greetings from Sir Kim Heroso Panes. Sir Ryan Ornido, good afternoon. Pa-shoutout lang maninay. Guard sang Salngan Elementary School sa Pasay City. Sir Dansky Zerudo Dianon, maayong hapon gid. Musta ang sulay ba siya kahapon? Abaw sa dyan sa jagid, Sir Dansky. Grabe, no? Sa pagkadamo sang tawo, kagrabe ah. Grabing ka kinasadya. Mas naglawig lang galing niya parada compare kahang ligad niya tuig. Pero ti at least na libo tagid niya bilog nga banwa. Nagsadsad gid. Maayong hapon man kay Sir Kim Heroso Panes. Always gid nga pamati ang mga taga Sityo Tinibawan, Barangay Maasin, Pasay City. Shout out lang kuno kay Sir Jutay Rio kag sa Sabon Station. Hi Juliza, April, Mutsla Villaruz, kag sa tanan nga kaupdanan sa Dafa Goods Old Building, Pasay City. John Len Casio, maayong hapon. Maninay, patamyaw lang kay Nanay Celsa Fernandez, kag kay Tatay Tibo Fernandez sang oy, nadula ang chat niya, ang iyang message. Diin dun tuman. Basta sa Fernandez family, nagapamatigid. Ari na, sa may mangurukuro, ahoy! Maninay maayong hapon, tamyaw ko lang da si Jojo Tomo, si Alvin Tristeza. Gapangape DTX Coffee Mix sa Changi, 1/4 Store, sa Sityo Barcelona, Barangay Buyuan. Adlaw-adlaw, gid kami nagapamati sa K5. Thank you, gid! Grabe maninay ang init diri sa Savannah from Janice Fernandez. Halong kita Ma'am Janice ha. Inom kita aton Power Trio ah para nga tibisan ano ka init dira. Kadayon masulod ka sa the aircon nga establishment ukon mabalhasan nya likod mo. Hindi ka dasig tapikan sang balatian basta may ara ka sang Power Trio. Maayong hapon sa Funa family sa may mangurukuro ahoy. Maninay, shoutout lang gali sa bata ko, si Colleen May Funas, ang Ahoy National High School. May nga po man kay Mambing Makahilo, Ayan Palencia, sa Bugasan, sa Tinda Pasi. Nagapamatigid sila. Maayad-ayad nga po man kay K5 Jasper and Cargas. Kagsaton dira nga mga interns kay Adeline kag kay Hale, ano ni magpronounce ni si Hale Logid man ni eh? Basta ah dira sa may K5 Iloilo nakatutok sila. Oh. oras na to, alauna 24 na sang hapon. Ara na plastado ng mga kumareta, ngita na kamuha sang inyo dira nga mapwestuhan, sang inyo nga mahilay-hilayan, maidag-idagan, kag timpla kamo sang aton kampiyon nga kape DTX Coffee Mix. Para samtang kapatuyom-tuyom kamo pamati sang aton matahom nga istorya subong nga hapon, at inaga-relax-relax kamo dira kag nagapatunaw-tunaw, paagi sa pag-inom sang aton kampiyon nga kape DTX Coffee Mix. May ara ini sang ampalaya, chia seeds, kag di sugared sugarcane, extract powder. May nga pon lang sa kay Liz Tupaz, nagapamati man sila. Happy, happy birthday, Ma'am Joanna Marie Duga from K5 Edicel Inyon. May nga pon man sa kay Ma'am Jill Padre, nagapahuway-huway sa sityo tinibawan. Gahulat sang aton nga drama. Sir Rino La Rosa, maayong hapon sa may haniway. Gerald De La Riarte, maayong hapon ba? Sige, ara ng mga kumare ko. Nakatipo na sila ho. Yung mga taga o ko si Tita Marilyn Takluyan from 419, nagapamatigin. Mayang hapon man kay Riza Defensor nga nagapamati from Sir John Raven Ariego. Oras ta, alauna 25 na, plastado ng mga kumare kong pareta. Manamin ang aton istorya subo nga hapon. Ang aton nga tagpadala, amo si Pops, kagang iya nga bugos nga kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi

0: Jay, palangga ko ikaw.
1: Palangga ko man ikaw. Palangga ko ikaw katama. Kamatayon lang magkapabulag sa aton nga duha.
0: Basta promise, ha? Ako gid lang, ha?
1: Pangako, ina. Ikaw lang. Kagwala na sang iban pa.
0: Api mo, wala gid ako maginulsol nga ikaw ng inbana ko. Wala gid ako may ginulsol nga ikaw ang inbana ko sa ulihi.
1: Amo man ako ga. Sige lang, pagkatapos disang kontrata ko, 2 years man lang ko dito sa Saudi. Pagpauli ko, hikuton ta dayon ang kasal ta nga duha.
0: Oo ga. Kag maghalong kagid dito.
1: Oo ga. Mahalong ako. Pangako ina. Kag ikaw man ha. Maghalong ka diri ha.
0: Oo. Mahalong gid ako para sa imo. I love you, Jay.

0: Oy, Day! Kamusta ka?
1: Mariday, subo.
0: Tungod bala si Jay, naglakat na?
1: Oo, pabi.
0: Ano, abi? Kagin pasugdan mo maglakat, eh.
1: Day, kikinanglan, gidbi, nga maglakat siya. Para makasupot-supot kami.
0: Ay, kung sa bagay. Ayaw, gali, Day. Birthday sang pakaisa ko. Go ta bala, para madula man ang kaburingot mo.
1: Nauya, kuya. Hindi ko to invite, eh.
0: Ay, sus, ah. Sige na bala, imusta. Go ta, ah, para madula ang kaburingot mo. Sige na, let's go!

0: sa akin nga, lalaki galing pakaisa mo. Abi ko, Dania, bayi.
1: Pakaisa mo nag-iapon. Eh, kung lalaki gali, hindi ka tanik mag-upon?
0: Hindi man sa amo sinataya. Siyempre, nahuya ko. Ikay, abi ko, ya bayi, bala.
1: Ang bot sa imo da. Dali na bala, ah. Pakilala ta ka sa iya. Dali
0: na. Nahuya ko, ah.
1: Ay, Kas! Kas! Kas!
2: Oy.
1: Ay, si Pops gali, eh, oh. Upod ko sa work. Kagkaupod ko man sa apartment.
2: Hi, Pops.
0: Hi.
2: Nice meeting you. Dinggigid, ha? Nagkanto ko mo sa birthday ko.
0: Oo, wala sang kaso. Kapamilit, gabing pakaisa mo, eh.
2: Si Kasapay, ha? Aho, gali. Dali ka mo. Hindi ka mo mag-uya, ha?
0: Ay, excuse na yan. Dali lang, Miga. May call ko. Dali,
1: ah, okay, okay, oh, okay.
0: Excuse, ano ya? Sabton ko, ano yung gapanawag? Hello? Ga? Kamusta ka, da?
3: Ga? Sorry, bago lang ako nakatawag, ha? Bago lang abi ako nakabugtaw, eh.
0: Amo pala? Ate, kamusta ka, da, ga?
3: Okay man lang, ga. Anay ka? Daw kagaw, daw?
0: Ay, kuan ga, inang ari-abi ako sa birthday, eh. Birthday sang pakaisa sang miga ko, si Muni, bala.
3: Okay. Along ka muna ga, ha? Oy, hindi magpagabi, ha?
0: Oo ga. Tapos ni Karun mapauli man kami dahyon, makaon lang kami.
3: Sige ga, along. Halong ka kita, ha?
0: Oo, ga. Ikaw man.
3: Bye, bye.
0: I love you. I love you man, ga.
4: Ay, Miga!
1: Ay!
4: Dali na, Miga! Dali na tayo, ma. Kung ano ta to, ha?
0: Miga, okay na? Dali na, makauna ta.

0: solo ko. Nabigay gabi na kami nakahilin sa ilan ni Elias eh. Halit ni Blasi Muni mo. Maipa siguro makapatay na lang ako dito sa opera.
1: Ma'am?
0: Sakit ka siya ulo, kuya.
1: Ma'am, excuse ma'am.
0: Ay, sorry kit card. Sorry kit line. Matcheck ko eh. Yes?
1: Kuan gali ma'am, marim mo?
0: Ah.
1: May nagpatag sa'yo mo ma'am?
0: Flowers and chocolates? Ay, thank you, kid card, ha?
1: Ay, oh, okay, ma'am.
0: Thank you, kid. Sweet, sweet, kid, sa nobyo ko pa. Nasiguro ko, si Jay, kid, ang nagpadala sini. Tanawan ko ba sa note? Ba, ikaw, hindi man inihalin kay Jay. Halin kay Elias? Nga, agin padalaan niya ako sa bulak man.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kudlayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Your official news and music station.
0: 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarado ito.

0: ang kagidbala.
1: Ano?
0: Ikaw gadyang gatay-tay-tay-tay sa akon sa pakaisa mo.
1: Ha?
0: Kapalo ka na gidbala nga may boyfriend na ko kag nagaplan na kami nga magpakasal.
1: Ay, day, ginhambalan ko na sa iya. Hindi siya magpati sa akon eh. Abi, ikaw na lang hambal sa iya ah.
0: Ay, nako.

0: Paps, nakaibala ko kung may nobyo ka na. Pero malayo sa say mo. Kung ginanglan mo siya, sadiin siya.
1: Elias, pwede ba lang mag-untat ka na sa ginabuhat mo? Hindi ako gusto kong maguba ang relasyon naman niya doon ni Jay.
0: Paps, mahulat ka pa 2 years para pakaslan ka? Kung gusto mo, pakasal ta, buwas na yun.
1: Grabe ka man ka presko, no? Hindi ako amo sina Elias.
0: Paps, I love you. Handa ko nga punan ang pagpalangga sang nobyo mo. Ari ako, Paps. Palangga ta ka. Bisan bago lang kita magkilalahay.

0: kumusta na iyan si Che? Pila ka semana na nga wala siya makakontak sa akon, ah. Wala yaman ganin asin or nakita mga chat ko sa iya. Kag hindi updated ang FB niya. Ano kang tapusan mo, Pio Kuman? Ano?
1: Miga! Miga, gwa dadanay!
0: Si Muni. Muni! Sulod na lang di sa kwarto. Nga hindi kayo magsulod daw.
1: Hey, gwa lang da bala danay, Miga. Dali!
0: Sige, sige na lang gani. Dali lang. Ano naman iman? Ang nga, Amiga. Ano hao?
1: Si Elias, aras sa gwa, nagahulat sa imo.
0: Ba? Ano? Tagmaano siya?
2: Ay, ang buto sa pakaisa ako nga ina. Abigwa ay nalang.

0: Elias, kapila na gid ko pala magambal sa imo nga untatan mo nang pagpangaluyag sa akon. May nobyo na, kuya.
1: Pops.
0: Bastos ka! Bastos ka!
1: Pops. Sorry. Amo lang ng way nga. Para manginakon ka.
0: Amo ning way? Ano ni? Pugusay? Pinitay?
1: Ikaw, Abby. Hindi ka magpati sa akon. Palanggat ka. Ang nobyo mo ato sa abroad. Wala kaya tansa. Basi ko may iba na ato.
0: Hindi matuod, ina. Nakabati ka. Kani, please. Puli ka.
1: Pops.
0: Puli na lang! Please!

kinakabulan nga wala gid makakontak sa akong si Jay. Ano na itong natapos sa iya man? Nagkakabalakan yung kid ako. Possible akong may malain na natapos sa iya ginaobran. Ginakontak ko man ang mga utod ni Humble nila, wala man ko na sila kakontak sa iya. Ang messenger ko may nagchat. Taon ko bi. Ano ini? Picture. Bata nga ginakugos sa isa kababae. Sino ni man? Jessa Alarcon. Jessa Alarcon ang ngalan? Ari. May message siya. Basahon ko. Good PM. Amuni ang bata na muni Jay. Kapalo ko makibot ka. Pero right mo man nga makahibalo nga may bata na si Jay. Kung gusto mo kami mamit, aring address. Thank you. Hindi. Hindi ba to din eh? Tawagin ko siya. Tawagin ko siya. Ara, nagaring. Kinpatay niya. Jesus. Kaya ba to din eh? Hindi ba to din eh? Ang maayo pa katuan ko ang address nga ginatag sa akong sang nagchat. Katuan ko hindi boss kid.

0: Sino pa lang? Ikaw?
1: Hindi. Ang bata ang ginakugos niya daw. Daw si Jake ang itsura.
0: Dali lang kita, ha? Magsunod ka.
1: Salamat. Pero hindi na kinahanglan. Sabta lang ang pamangkot ko. Bata na ni Jay?
0: Oo. Anak namon ini. Ang matod, wala ako hinigin pa ibalo kay Jay sang ari pati siya. Kagsang nagwa ng bata sa tiyan ko. Gusto ko tani ihambal siya ugaling. Ugaling nakalakat na siya sa Qatar eh. Hindi ka magkabala ka. Hindi ko siya pag-agawon sa imo. Pero hindi man pwede nga pabayaan niya ang anak namon.
1: Oh, Diyos ko. Daw hindi ako makapatis ini. Nga ano buhat ini ni Jay sa akon.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Pugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio. Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamayan na akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imo nga immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mamakal, sumabuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import siya.
4: Mag-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system. Nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-indag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga train gipang train
6: nga nakompos ang mga specialized nga mga cellular kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sa imo nga

0: specialized cells as a long-term protection na, Sir Kevin?
1: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nagaproduce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para indi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
0: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses indi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
2: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
0: Oh, so sakto na, Dr. Mel. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
2: kagaw.
0: Oh, paborito. Labi
2: na akong palakaong katamis.
0: Oh. So, dapat condition pirmi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka pirmi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
2: That gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko ditribayo ya. Para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
3: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpula sa akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang iCare Kapsula. Nga mas ginpapaskod kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
4: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
3: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bag-o.
4: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
3: Hapos lang ni tandaan NK313 VIP sang Singenta.
5: NK313 VIP
3: protect todo sa ulod. Mabugat ang ani, wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
5: NK313 VIP protect todo panalo. Itanom subong season.
6: Protection VIP para sa ka NK na VIP.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
9: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-joyride na ta.
10: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
9: Sakay ka, kidya!
10: Siyempre! Naka-extend ko ya!
9: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Basta may kabalaan na gaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagdingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. You my Vizio. I'm Vizio. You my D3. Mga butika.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag naglumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Dali ka mga lalaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 is FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarado-ido.
7: Secret Memories.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alauna 9 na sa hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, kinadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Nagabulig ini sa aton para nga dasig kita mag-ayo kung may ara kita dira sa mga ubo na hilanat kita natrangkaso na sipon. Ang Klinika D3 Bio, himo iniha sa virgin coconut oil kag vitamin D3. Kag nagabuligid para sa aton pag-maintain sang aton dira nga ikaayong lawas kag pagpabilin nga healthy sang aton nga mga selula. Inom kita Klinika D3 Bio ang superfood supplement adlaw-adlaw. Ini isa man ka natural antiviral and antibacterial food supplement. And syempre, hindi man kita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para nga magbaskog ang aton nga immune system. Mangin resistant siya do, kag mangin protektado kita, mag-Mighty C na ang alkaline-based nga vitamin C. Adlaw-adlaw, naganubo ang levels ng vitamin C sa lawas ta. Gani dapat, may aragi kita sang suplemento. Kaangay na lamang sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Himo ini siya sa sodium ascorbate nga mas madasig, maabsorb sang lawas ta. Gani nga mas nagabulig sa aton, ikaayong lawas para nga mapabilin ta ang levels ng vitamin C. Ang Mighty C alkaline-based nga nagabuligid para nga mangin healthy kita, mangin energetic, active, kag may ara gid sang ibato, batok sa nagkalain-lain nga viruses kag bacteria. Immune booster. Kung kulang ka man sa pahuway, kahit nagpulaw-pulaw ka o kung masako ka, damo ka trabaho, inom ka man Mighty C kay kaya ka gidhatagan sang resistensya all day. And of course, inigikita magkalipat, DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara ka bala sang diabetes, may arthritis, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas? o kung may problema ka sa imong atsyan, inom kita DTX 500. Kaya ang DTX 500 may ara ini isang 1.3 million antioxidant units kag powerful ini nga maka-neutralize sa mga free radicals kag naga-prevent sa mga onset sang oxidative stress. Likawan ta ang magka-stress. Kag likawan ta ang magpa-stress. Kaya nagkadulot ini isang mga balatian sa lawas nato. Gani ha, inom kita DTX 500 adlaw-adlaw. Ini tanan mga produkto ini sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available na ini sa Klinika Sara Branch. Sa mga kaiping dira nga kabanuhanan, mapa-Concepcion ka, mapa-Lemery, mapa-San Dionisio, mapa-Ahoy, ara lang ini dapit sa Ceres Terminal. Sa RJM's building, ara lang dira, mahapos gidtul-tulon, kag mahapos accessible para sa inyo, especially lapit lang sa terminal. Ara kita sa RJM's building ha, sa kilid sang Ceres Terminal. May ara pagkikita sang product outlets man sa Haro Branch na to, sa kilid sang Robinson's Haro. May Megao Branch man kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR AgriVenture. May ara man kita sang Pasay City Branch sa Salvation Street, Corner A, Pan Street, sa siyudad sang Pasay, and ang aton nga Kalinog Branch sa Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.

0: Oras na ton, alas 2:14 na sang hapon. Ahay, masubo-subo man ang istorya ni Pops, no? Grabe nga plot twist, grabe nga istorya. Sa mga may advice, pwedeng-pwede gid magtawag sa 0962-478-8730 or mag-comment sa atang Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7. Maninay, base sila ang para sa isa kag isa. So, i-open lang ang iyang tagipusoon sa kay Elias. Kay sa action niya, disidido, gid siya sa iyang feelings. Wow! Correct kid, Ma'am Rosemary, no? Pero ti again, silinggani ni Pops, hindi niya gusto nga magpadaso-daso liwat sa ginatawag nga paghigugma. Pero ti wala niya man ginasiradhan ang iyang tagipusoon para kay Elias. Maninay, shoutout lang ko sa mga taga-Yucheng Sarados, kay kami, ngawgid atapos lang sulay ba siya? Paya nga po sa mga taga-Yucheng Sarados. Hi, Sander, mas maayo na lang kalimti na lang tong boyfriend mo, kadamo sang lalaki sa kalibutan. Hulata ang oras nga pagbuot ni Lord. Makakita ka pa sang mas maayo nga lalaki. Keep safe always, Sander, and God bless. Mas mayad gani da nga hay timprano nga nabalaan mo nga ginahimo ka nobyo mo. Pila ka adlaw makakita ka gid sang lalaki nga para sa imo. From Ma'am Remya Panes. Di pa para sa imo, Sander, may plano gid si Lord. Kilatisa danay si Elias kay di base pareho man sila. Kung si Ma'am Bings PSJ pa. Sige. Ara sa puyak kaninya, una natin nga caller. Good afternoon.
1: Good afternoon, maninay man eh.
0: Mayang hapon, sino gani?
1: Si Leo, San Quartiro Cafe.
0: Sige. Sir Leo, ano mahambal ta sa istorya ni Pops?
1: Naulanda sa Sara, maninay.
0: Nag-singkal diri, Sir Leo. Ang kwan, ang haring adlaw naton.
1: Dili sa amon ma basod man diri ang ulano.
0: Halong-halong kita.
1: Hay kamusta man ina yang pagsaulog sang isa sa mga sanawan.
0: Masadya gid Sir Leo. Sige sir, ano aton mahambal sa istorya ni Pops?
1: Man ina. Masakit man ang nabga ni Pops. Amat mo, nagalaom ka na mapakasalan siya sa imo. Ugaling kay may bata ni Kalisa sa iba na babae. Kag ang babae, tonto man niya. Ano na iman? Kag wala ka mo nagkunta ka anay. Dapat kaya sinamin niya ay makunta ka anay sila nga duha kung ano gilang matabo o ni kay ano pa kasal na sila mo. Pero ang desisyon mo, Paps, nag-una-una ka pa kung sino ginang kung baton mo si Ilira, si Ilias. Dipindi niya, Paps, sa imo bala tiyagon. Pero kung ako lang niya maninay, paabot na lang siguro ang iya boyfriend kay base may magpatag man siya. Eh, base bala makachipo-tipo mo siya bala magkagong magpanaog siya base magpagkasabi bala siya kay Pops. Wala pa siya sang formal na pag-likay mo, hindi ba minay?
0: Correct, good.
1: Oo, kay paabota lang Pops na mag-abot ang inyong boyfriend. Kag makapatag niya siya sa inyo. Kay lain din man kung makapatag siya mo. Kay wala kami isang formula na yung desisyon na mag-break, wala man. Kay ang toyo niya, mapakasal siya sa inyo kung abot siya mo. Kinangalaan na mag-ano ka mo, mag-isurihan na yung isang maayo. Kay ang babae nga to, na yung desisyon na siya nga ihatag niya sa inyo ang niya ex, si G. Ihatag niyo sa imo. Basta sa simple ko ng anak ni G. Kumura na mahamba ko maninay kay Pops na kanyang lang na mag-abot si G. isulihan niya sa Mayo kung ano gid ang kabagdanan. Sa kung hindi naging magkasya sa imo, ay depende sa imo kung bakon nyo naman si Diaz. Depende na kung nag-igugma, kung nag-igugma naman kay Diaz. Ano na nga manila yung mga kambago kay Pops.
0: Sige. So, kumbaga, sa iya na gid lang nga pagpanghuna-huna, ako ano ang iya nga nagkadapat nga buhaton. Pero kung kita ang magtulok, kumbaga, kinahanglan niya na lang mag-move forward given nga wala naman nagpabatsyaganaan to si Jay sa iya. Kaga, kung mag-abot ang husto nga tion, tiya mo na ang pagbukas niya liwat sa iya nga tagipusoon para sa kay Elias. But at this time, kinahanglan na usisaon niya sang mayad kag iya anay kilatison before siya maghatag sang iya nga commitment para sa panibag-o nga paghigugma.
1: Na tama. Kinahanglan, sorry, sa maayo kung ano yung kabangganan.
0: Sige. Thank you, guys.
1: Kay Basikon may ituyo. Kaya nung mapakasasay mo.
0: Sige. Thank you, guys. Sir Leo.
1: Kaya
0: sige. Thank you, Gid.
1: Ayang mag-reka ko, Mininay.
0: Sige.
1: Mga sa kanan, Mininay, mayong hapon sa imo kanan tira sa Sara Iloilo. Nasabang man ako nga inablos kung nga pamati eh. Sumong si Angelo si Ivan, tumuman sa kay Ella sa Pasig City, tumuman sa kay Inday nili sa clinic sa Otom Iloilo, mayong hapon sa Inday, kay Jimmy sa Tansa Bonifacio, tumuman sa tantanan na nagkapalamati, si sa tantanan na nagkapalamati sa Kipay Radio. Si Leo sa Quatero Capis. Thank you, Big Mininay. Kaya, thank you, Mr. Technician.
0: Sige. Thank you so much, Sir Leo sang Quartero Capiz. Oras na to, alas 2:21 na sang hapon. Maninay, kung ako kay Pop, sabton ko si Elias. Dain niya nga Elias, Sir Jezreel Aguro. Mayang hapon man kay Sir Alberto Norbing Loreno, watching and listening from Talisay City, Negros Occidental. Herosa Noven, mayong hapon dira sa may Baldosa, La Paz.

0: shout out lang sa kay friends Freddy Dayulo o kung Dayalo sang kasambata ahoy from 419. Sa may mga gusto pa mahambal ha sa istorya ni Pops, may mga naka-relate dira uko na kumbaga may ma-advise para sa iya. Anong buhaton niyo kun ang imong amigo nga ti palakaslan mo na tani? Ara sa luwasang pungsod, di may napabusong gali. Kag both kamo sa babae, ang kumbaga dugin tunto, eh, kay ti wala na nagpabatsyag atong lalaki. Hindi niya deserve, no? Hindi niya deserve ang pagpalangga ni Pops. Ah. Ani si Pops kaduro sa kawatawag ni oportunidad nga pwede gid makabuya o kung makakagato sa kay Elias to Abe o kung sa iban nga tawo pero nagpabilin gid ang iyang pagkasinsiro kag tampad sa paghigugma. And at the end gali, mabalaan niya nga gintunto siya. Magsubong sina kay ti sang nobyuhan ay palanggani ho nakapabusong kag hindi sincere sa responsibilidad niya kag kumbaga daw wala lang sa iya at hindi na nagkakadapat nga lalaki para sa imo Pops. Mas mayad pa nakalimtan mo na lang siya kag mag-move forward ka. Given nga wala ka mo sang husto o kon proper nga pag istoryahan na kag break up, much better nga magbilin ka na lang sang mensahe sa iya. Nga nabalaan mong kamatuoran nga may anak siya o kon may napabusong siya, kag kalimtan nyo na lang ang isa kag isa. Inaiya ha, kung wala ka na sang pagigugma sa iya, pero kung sige ka na magpakamartir, kag maghulat ka kung saan o siya magtuhaw liwat sa kabuhi mo, at iin mo na inaiya, kumbaga, diretsyo Pops. Pero kung kita ang magtulok, move forward at duros ang lalaki sa kalibutan. Hindi na itong kinahanglan magdali. Magpangamuyo kita. Kahit imalay ta si Elias na ginman ang para sa imo. Pero ti antes ka mag-commit kay Elias, magkilatis ka danay sa iya. Kilala ha, mayad ah. Di pakaisa man nila sang imong amiga. Hindi niya man ikaw naguro pag ipahamak. Para sa akon manina, ibayaan niya na lang to ah. Hindi ka na magsalig to. Wala siya. Nanugid gani nga maging pabusong siya. From 419. Kung si Sir Dexter Aligarbes pa, hindi para sa imo ang amuna nga tawo kung makakita ka pa sina. Correct, good. Sige, oras ta, alas 2:24 na. Wala na kita sang tiyempo, mga ihado kag ihada. Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Keep safe and stay safe, everyone. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampyon!
1: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive.
3: Kampyon!
4: This song is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.

0: 98.7 K5 News FM.
1: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
0: 88.7
2: Afternoon Drive.
3: Ethereal Bio.
4: O, si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tatino ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500
8: masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500
8: masaligan.
9: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix
6: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog. Subo ang aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabasa butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
6: Mabasa nga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics! Gandang

0: astigmatism, kaglucoma, mag-eye care gold capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupot sa pagbutang sang eye care drops ato at lang. Ang eye care gold capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dalao magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro kapulkatol,
8: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino na dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may mataas ng antioxidant
26: nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
28: Basta tino ang atay,
29: happy kanunay.
30: DTX 500
31: masaligad,
32: epektibo.
33: DTX 500
34: mataas pala ang imo blood sugar.
35: DTX 500
36: ikaw ba na
37: ang may diabetes?
38: DTX 500
39: ang DTX 500
40: ang may powerful compounds
41: nga nagapanupo
42: kaga kontrolar
43: sang imo blood sugar.
44: DTX 500
45: masaligad,
46: epektibo.
47: DTX 500
48: D3 Bio.
49: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
50: D3 Bio.
51: Ang D3 Bio
52: yung may PCO.
53: Ang PCO
54: yung may D3.
55: Mabagats mga butika.
56: D3 Bio.
57: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
58: D3 Bio.
59: Ang D3 Bio.
60: Yung may PCO.
61: Ang PCO.
62: Yung may D3.
63: Mabagats mga butika.
64: D3 Bio with PCO.
65: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
66: D3 Bio.
67: Ang D3 Bio.
68: Yung may PCO.
69: Ang PCO.
70: Yung may D3.
71: Mga butika.
72: D3 Bio.
73: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
74: D3 Bio.
75: Ang D3 Bio.
76: Yung may PCO.
77: Ang PCO.
78: Yung may D3.
79: Mga butika.
80: My family history ba na kamuusong diabetes?
81: Mag DTX 500 ka.
82: Mataas ba na ang imo blood sugar?
83: Mag DTX 500 ka na.
84: Ang DTX 500
85: ang may powerful compound.
86: Yan ang kapanubo sang imo blood sugar.
87: DTX 500.
88: Garantisado,
89: epektibo,
90: aramis mo.
91: DTX 500.
92: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
93: Magalingin pala ang imo nga ulo.
94: Masami nagkapangihi.
95: Masami ginauhan.
96: Kasi may diabetes ka na.
97: Mag DTX 500 na.
98: Ang DTX 500
99: ang may powerful

0: compound.
1: Nyalaga penubo.
0: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Rabi. Good news!
3: Good news!
7: Sarang na kamo makapagkonsulta sang libre!
8: Libre!
9: Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow!
12: Mike, 88.7 K5 News FM Iloilo. Top bumpy hour news break.

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga pungkot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alas 3:04 na sang hapon. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, pila ka mga ginikanan sa Iloilo. Pabor sa pagbayan sa menor de edad sa paggamit sang social media. Ini ang sentimiento sang pila ka mga ginikanan. Angot sa mga insidente kag sa pagkalatabo. Kag sa mga gikalatabo subong. Ilabi na sa mga kabataan. Sa interview sa K5 News FM Iloilo. Halos madamo ang pabor nga iban. Ukon pagadumilian ang paggamit sa social media platforms sa mga kabataan. Bangod sa epekto sini sa ila pagpaminsaron kag pagginawi. Sa balita nasyonal. Luyag sa Trial Chamber 3 sa International Criminal Court ukon ICC. Nga personal nga magtambong si Anay Presidente Rodrigo Duterte sa masunod nga hearing sa September 7 kung ideklarar sa mga doktor nga sarang na ini. Suno kay Presiding Judge Joanna Corner. Ginpasugtan lamang si Duterte nga hindi magtambong sa personal nga ikaduha nga status conference. Bangod malipot lamang ang proseso sini. Ginpaabot sa korte ang resulta sang medical evaluation nga imuon sang tatlo ka court appointed medical specialist. Agud may baluan kung mapagros si Duterte para magatubang sa korte. Sa balita international, nagtayog ang magnitude 6.9 nga linog sa northern Japan. Sang Webes sang aga. Nalabi nga nabatyagan sa Hashikami Aomori Prefecture. Suno sa Japan Meteorological Agency. Ang sentro sang linog yara sa baybayon sang Iwate Prefecture. Kag may kadalumon nga 50 kilometro. Nabatyagan man ang pagtayog sa Tokyo. Wala sang tsunami warning nga naginpagwa ang mga otoridad. Apang temporaryong suspender ang operasyon sang pila ka patren. Suno sa mga opisyal, wala pa sang na-record na patay uko na samaran sa mga nuclear facilities. Ang oras, last 3:07 na. Ang K5 Top of the Hour News ginadulong sa inyo sang Mighty C. Ang pinakamabaskog na ang pinakamag ang mas ginpabasko nga alkaline based nga vitamin C. Mga K5, maginom sang Mighty C para lawas resistance hado gid firme. Ini si ka K5 Mitch Sokio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bait
2: po siya. Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinong na dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masamit. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagkita ko makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Talinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
11: May balita na, may drama!

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang mataho makasumpong sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung makuhaan sang pagtunan. Yaginatig, unuhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan, karma is real!

0: si Evelyn inang masugata ko. Nag-walking siya sa ito niya. May ito man gali siya. Derasa. Ah, madiretso lang ako lakat. Hindi ko siya pagsapakon.
1: Sandra!
0: Ginsapakit ako.
1: Uy!
2: Bati ko. Napatay ko ng mga ido mo. Tatlo, gid. Wala kaso na. Askal malang to, ah.
1: O, tanawa balaw. Tanong lang ako, no.
2: Tanawa balaw. Na, nang dirasa ini. Japanese pits. Ay, pits. Ay, ambot, hindi na napasapaka. Hindi.
0: Sige. Mayo man ka nakaido ka. Ay, kabay pa nga, ha. Hindi lang matabo sa ido mong natabo sa mga ido ko.
2: Ay, hindi, gid. Kay man, wala ko yasang kontra.
1: Ay, ikaw ya, ambot lang. Amo na nga, base sa ido nila ginbalos.
0: Sige lang, Evelyn. May Diyos man ang kalibutan. Kag nagapati ako sa karma. Karma is real ko, no, eh. Base ba na sobra pa sa natabo sa mga ido ko? Ang matabo sa tawo nga naghalit sa ila. Kabay pa.
1: Oy! Oy, Sandra!
2: Ba? Donag, palagtik pang aling niya.
3: Pa-karma is real ko, no?
2: Ay, hindi na ko na yung madutlan sa karma mo, day. Hindi na, Sandra! Hindi na! Hindi na! Hindi bala toy, no? Tutoy, no? Hindi na kuya madutlan sang gaba, no? No?

0: Day, anong gusto mong pangitaan takas ang bagong ido? Ang dirasa bala? Ang daksanda bi? Kay ka mga cute na bala sa ila?
1: Hindi na lang ga, ah. Hindi na ko gusto nga masulit pang natabo sa tatlo ta ka mga ito.
0: Ang gusto mo, mabakal ta aquarium? O kung lovers bala? Parot da. O kung hindi gani, may na. Nami na ko nung may natuduan maghambal mong.
1: Hindi na lang ko ga. Hindi na ako gusto sang sapat. Unang kagatapusan ko na lang atong tatlo ta ka mga ito. Ah, oo, galihe. Nagpahimo ko bala sang dako-dako gid nga kwadro sang tatlo ta ka mga alaga nga ido. Ihisabit ko ato sa dingding naton sa sala.
0: bawati mayo eh. Kwan ga. Labay man akon. Ano ang natabo sa pagkadto mo sa manugpakot? Daw wala ka gid nakaistorya sa akon ah.
1: Kwan ga. Wala man gid ah. Ang humble man lang sang manugpakot nga may maabot gid nga karma sa tawo nga nagahisa sa aton.
0: Amugin man ang matabo. Pero wala gid napaktan kun sino mga tawo nga naghilo sa ido ta? Maayo gid tani kun babalaan blaho.
1: Ay, wala man ga. Indi na lang ako manugid kay Jimmy. Mabudlay na. Base kung mag-intra pa siya kag magdako pang kamo. Hipsan ko na lang ang kinhambal sang manugpakot.

Ay! Stay! Aliana! Bogaga nga ito, ho. Ay! Hindi ka dasa nagatinumpok nga higos ang iba na ito! Hindi ka da... Bawam! Kanami sa iya, ah. Nay, dahil, dalibla kayo. Akwaton ta na lang ka. Akwaton ta lang ka. Na, dali di gani ka, bibi. Dali di ka, perte kay mo yung kagwapa, no, Ariana? Hindi ka da yakay kabaho na dahil. Kabaho na dahil. Dali na, ay gugusto. Ta na lang ka. Dali na.

0: Elvira, pukawa tong iloy mo ay kagambala to, ngag ido niya nagapaluya na.
1: Ha? Ay, ala? Mami? Mami? Ala, mami, Seria, nagapaluya niyo?
2: Ha?
1: Nagapaluya, Seria, namiyo?
2: Ano to?
1: Ano to, ba, Seria, namiyo?
2: Lalo, Seria, na?
1: Ha? Ulan tawa miyo, gapaluya ko? Aras, talo, lamisa, oh?
2: Baby, na ano ka? Ariana? Ala, mga nagkakurog-kurog ni sayaw!
0: Mapatay gid na!
2: Hibos na! Basig ano kayo ang batsan ko!
0: Aling babae niyo?
2: Baby.
0: Nga, abi mo! Hindi na mapatay kung hindi mo pagdalon sa veterinaryan?
1: Gusto si Daddy, me! May dalon to na sa sabit, me! Mapatay ko na yung Ariana yan!
2: Seraphine, ay, gaya ko tanay, baby ko, kwarta, bi, kay ipavet ko si Ariana, bi!
0: Ibilin ka. Ang kwarta ko di sa bulsa, how 300 lang eh. Pangitain ato yung kwartang inyo alaga.
2: Elvi. Opti ko na. Mangitataw laman sa kwarta. Dasiga kay. Kaya nagaluyan na si Ariana.

100. Epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
4: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: ara ara na suki o tanawa bala. Tanaw lang kolor sa buhok mo kay bagay gid sa imo. Nagsana gang itsura mo.
1: Ay, na, salamat gid Shine ha. Ay, bilang balayran ko?
0: Ay, 1,200 pesos lang. Dala na dang keratin treatment ko.
1: Ay, 1,500 ina.
0: Ay, hala!
1: Ay, tip ko na lang na sa imong 300.
0: Ay, la. Ay, madam, ay abo, ikaw naging diyang big time mag-tip ya. Madam, ay thank you. Yes.
2: Shine! Amiga.
0: Oh?
2: Amiga.
0: Mano ka?
2: Ay.
0: Hindi ko yung pagtaw kayang amiga ya. Hoy, Evelyn! Nalipat ka na sa ginimo mo sa akon?
2: Ay.
0: Ngayon paaway mo kami ni Sandra, ang amiga ko?
2: Ay, pasensya, amiga Shine, ha?
0: Ay, buta?
2: Ay, pero, ay, buligi ko, anay, Bio. Iya nga ako ni Doho, nagalong haingay ng iya ulo. Ay, dalon ko ganitan ni sa vet, eh.
0: Ay, pasensya, ay. Evelyn. Wala ya ako mapaulam sa imo, ya. Wala! Pasensya, anay, kita, Evelyn, ha? Ngita lang sa iban, ha? Sa wala pangakilala sa batasan mo!
1: Ay, huh? Ay hala, suya ay sila ni Shine.
0: Ha? Huh? Ano?
1: Ay, anong ginatulok niya?
0: Ay?
1: Ha? Ay, mga boys, ito mo ko na! Mapatay ka rin ang ido ko! Maldisyon nun kung ito mo!
0: Hoy! Basi karma ni nasa imo, Evelyn! Manakabati ako sa istorya nga may kinsugo ka nga maghalit sa ido sa kilala mo!
1: Ba- Shine!
0: Huh?
1: Ay, kung hindi ka magpahulam, hindi! Hindi na tayo mo pa istorya pa! Ay! Dala na gani ka mo!
0: Ay! Ay, wala! Ikaw maligta pa yun si Evelyn niya! Ikaw na wala! Ikaw maligta pa!
2: Ala! Isa din ko ni Makantuman! Kay sino ko mahulang kwarta man para nga ipahavet kong ido ko! Sa diin man! Ala! Mapatay! Gini ka rin si Ariana! Ayos to! May maala na! Patsyon ko na lang ikaw ay ako! Tingnan ko bigkat to sa ila ni Sandra. Basi pa lang mapahulam niya ako.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So na.
3: Problem. Magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tay.
7: Happy kanunay.
0: DTX 500.
7: Masaligan.
0: Epektibo.
7: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
0: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
0: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
7: Masaligan.
0: Epektibo.
7: DTX 500.
0: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
7: Ang D3.
0: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
0: Yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
7: Ang D3.
0: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
0: Yung may D3.
7: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
10: May music na, may balita pa. Kampyon!

0: Mga abyan, sulong ininyubwa sa pagpamati ang katapusan niya bahin sa ato drama sa kaginan. Ngayon git makuhaan sang pagtunuan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, Karma is real. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical director Michael Tabaki Jr. Recording engineer Nuli Aparicio. Special sound effects Milvin Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men
8: para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
8: DTX 500
7: masalikat,
8: epektibo.
7: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
8: kagga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
7: masalika,
8: epektibo.
7: DTX 500
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
8: yung may PCO.
7: Ang PCO
8: yung may D3
7: matatas mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.

0: mataas ang akon nga sugar na batian ko and detects coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX coffee mix
2: mabaka mga butika
1: kapalo bala kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata ini amo ang ocular melanoma ang pinaka common nga cancer sa mata nga gina-target sini ang aton iris lymphoma ga apekto sa puti nga dugo sang lawas mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS retinoblastoma cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata protektahan ang aton mata mag eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health mag-inom sang eye care gold capsule kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw DTX coffee mix
3: ako si Mayra Harper milang butod ako dyan nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix nitistingan ko man nagnami kidang akong pamatyal regular ang akong pagpamuhi wala sang hangin ang akong tiyan
1: DTX coffee mix DTX coffee mix
2: mabaka
1: mighty C ang alkaline ng vitamin C
4: ako si Anika kablayan ko mangi kay gali may UTI ko ang tiya ko naghambal try ko ang mighty C one capsule three times a day one a week lang nag-ayo ng UTI ko salamat sa mighty C efektibo
1: mighty C
2: mabaka sa mga butika
1: mighty C ang alkaline ng vitamin C
5: mabali si baby mas masami ko gina-allergy iski magwala ko kag mahanginan damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko pero sa pagsugod ko inom sa mighty C grabing epekto inuras lang dula na dayo ng ako niya allergy
1: mighty C
2: mabaka sa mga butika
6: mga ka-K5 yara ka na bala sa imo running era intra na sa Dalagan para sa mga pululigan Dalagan para sa mga pululigan a 3K 5K and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City kabilang sa aton pagsaulog sa ikalima nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan! Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabastog sang imong nga resistensya Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka sa klinika Spore Biotics you're always in good health kasakit ang tiyan mag Spore Biotics kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan mag Spore Biotics kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan mag klinika Spore Biotics sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternative Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-click.

0: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dairy Fresh.
1: Nagabasa na naman balaka.
0: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:01. Ininga oras, gadulong susang, Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa!
6: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador! El Castigador!

0: isa ka magrugal umon kag nagapulo pa ng liti nga hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa aton si Makaki 5 sa 180 tanan ka mga barangay sa siyudad, sa 42 ka mga kamanuhanan kag isa ka component city ang siyudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mabutan sang ato si nga tingog, nagatuto kamo sa inyo tagsa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band kag sa mga real stations naton. Sa may Banua sa Leganes, siyudad sang Pasig, Banua sa Kalinog, Banua sa Miyagaw, sa may Short FM Dumangas. Kagla sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man nag-abi-abi kanaga panamiyaw sa ato sa mga K5 sa bilog sing Western Visayas, sa bilog sing Pungsod, Pilipinas, kag sa ato sa mga Ilonggo nga mga OFW, sa mga bahin sang kalibutan nga nagatutok kanaga monitor via Facebook Live. Mapakagaon, mapaaga, mapagabi, mapahapon. Isagi kaming oras sa inyo tanan. Kag we hope, yara lang kamo sa maayo sa ring nga kahimtangan. I-like na, kag i-share nga itong sa pagpangalagad para sa ring ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka mo makamonitor, ma-update mga kakikfive sang mga pikuli na gakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinlanggang syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador. El Castigador. Dali kita sa adlaw sa ring Webes, pitsa 25 sa bulan sang Hunyo. Ikaapat kagtapusan ng Webes sa ikaanom nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinaandan, ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Surita Jr. Salamat, welcome sa Webes edition sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa ato sa ding pagpangalagad, sumong magagwa na sa parnaton si Bagyo Francisco. Pero magasulod naman ang panibag-o sa ding Bagyo. Wal sa makasulod sa ato sa par, pagatawagon ni nga si Bagyo Gardo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Letter G na kita buot silingon na ikapito ini nga bagyo nga makasulod sa aton sining par. Pero pasalamat kita kay ini nga sambit sining bagyo na mataas no ang iya sining direksyon sa ibabaw sa aton sining Pungsod, Pilipinas. Kag mahimo indi ka aton ni mabatsagan. Pero ining panyimpo subong aton mabatsagan tuga ini na sang hangin habagat.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Iga-check na ton kay dugay connection aton sa aton sining pag-asa para sa pinakulising na sitwasyon sa aton sining panahon. Na kada siglagid sang pagsipad-sipad sa minadlaw sa aton kalendaryo. Na balik na lang. Na limang tulog na lang. Kag maga bulag na kita sa ikaanom nga bulan sining tuig 2026 na manog tapos na dugay-dugay ang half year ang tunga-tunga sang tuig 2026 mga kakifay.
1: Enrico Surita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Alas 4 sa aton sariga pagpangalagad sa piyak nga bahin samta nagaangan-angan kita sa aton connection sa aton pag-asa. Kaina mga kakifive, no? Kaaaga ni Saton. Naka-experyensya sa mabaskog sininga linog ang Pungsod, Venezuela. Mga kakifive.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Hindi lang ni isa ka linog, kundi daw halos sa magadungan ang ining duwa tanan ka mga mabaskog nga linog. Nga ang ila sa ring magnitude yara sa 7.2 kag 7.5 magnitude mga kakifay.
1: Enrico Surita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Nag-igo ini sa may area sang Venezuela kag ginalauman Naog gina ekspektor nga ang ining nasambit sini nga mabaskog sini nga linog na nagtuga ni na sang mga building pila sini ka mga istruktura ang mga nagkalaguba mga ka K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Damayarin kita sang video partner mo. Sang linog na post sa to sa nga Facebook page. Now kay grabe ang experience nila to. Sa di man nga lugar. Now dito sa may area sang Venezuela. Di just imagine duwani ka mabaskog sa nga linog. 7.2 kag 7.5 mga ka K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero istoryante dugang ang inasambit sa nga ngalinog kay sa piyak nga linya makaupo naton ang koneksyon naton. Now sa ato si nga local pag-asa. Dili kita nay kay ining si Bagyo Francisco mag-out. Mag-in naman ining si Bagyo Gardo sa ato si nga Philippine Area of Responsibility. Sa piyak nga linya makaupo naton koneksyon naton sa aton sa nga pag-asa. Pag-asa maying hapon.
2: Yes sir, may hapon. Wala sa ito mga pagpalamat. Sa latest analysis natin, sentro ni Bagyong Francisco, yara na sa 400 kilometers northeast ang Ibayat Batanes. Sa karon ang ining bagyo, it's possibly magwa sa ito yung Philippine Area of Responsibility sa subong na hapon or kakagabihon. Samtang atong binamonitor nga si Bagyong Hilos, international name yan eh, yara na sa kalayoon, 1,595 kilometers silangan sa northern Luzon. Posible man ni siya magsulod sa atong power line sa subong at kagabihon, pero
0: possible. Oh. Hello sir? Okay, dahil kayo na utol connection na ito, basic makagwa-gwa si Engineer Rubin, no? Sa ato siya pag-asa kay na utol na ito siya communication mga K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ginalauman na subong nga po magagwa kay kailan taon na ito ang radar, no? Sa ato siya pag-asa, no? Ara na sa power line, no? Ining si Bagyo Francisco. Kagalat naman sa power line nato ining si Bagyo Higos. Pero kung magsulod din sa ato nga para mangin na Bagyo Gardo ini. Balikan ta si Engineer Rubin. Engineer Rubin.
2: Yes sir, mayong hapon liwat no. Sa ato mga tagpalamati. So, bali, yung na lang tao na ton nga ang ining Bagyong Higos pwede magsulod sa ato ni power line sa subong at gabi yun. Pero dasin lang eh, kung makagawa man, buwas ng adlaw. Ang duwa ka bagyong ani wala ni sang direktang epekto sa ano man gabayan sa tungkol natin. Southwest monsoon ang hangin na bagat ang nag-aapekto diri sa atin sa may Western Visayas. Pero so far, yung expert na ito nga possible mag-tinili improving weather makita sa sabong at gabi ho sa by tomorrow. Kung sa diin, may aragyapin kita sa mga pag-ulan sa ibang mga parte sa region natin dala sa Southwest monsoon. Hinatutog ko sa rangan na hangin, halos na bagat na nakumban ang mga ibabaw sa Western Visayas, in panay tutog ko sa rangan at ang mga pagbalot sa kalikatan. Temperatura na ito, 25-31 degrees centigrado, adlaw na butlak alas 5.30 sa aga, kung naturubin alas 6.15 sa aga.
0: Engineer Rubin?
2: Yes, sir.
0: Sir, buwan sa linggo niya, ining si Tropical Storm Higos, na may international name, kung masulod ka ron sa gabi-abi, o kung subong hapon sa ato siya para, tawagod nila na si Bagyo Gardo. No? Pero daw mag-alihil din sa power line natin kag magwa man siya sa ni Indian Rubin.
2: Yes sir, magwa man siya dayon. Though hindi man siya magpalapot yan.
0: Pero subong ining mga pag-ulan-ulan na nabatsaga natin, tuga ini isang hangin na bagat. Pero kumusta yes, ton sa ni sir nga monitoring sa hangin na bagat o mabaskog ni nga hangin na bagat o kung usually, amol maling normally, no? Nga mabatsaga natin nga may mga pag ulan-ulan na sa kung kaisa nga ma-experiencean kita.
2: Mahina na niya sir nga hangin na bagat kaya concentration sa kusog na bagat ara na sa Luzon tubong.
0: I see o. Sir, iulay yung client pamangkot kaya kahapon may yara sang napatay no nga naigo sang kilat kag mahimo nga daw nag-amag sa ilas ng cellphone dito sa may barangay Umilig sa may Binabista Guimaras. Anong explanation sir? Kaya duga katulog ini nga duha ka mabiktima sa payagpayag ni Engineer Rubin?
2: Yes, hindi. Actually, inisya is a hazard. Inisya sa thunderstorm. Ngayon, once kami severe thunderstorm kita, may chance sa ginaiya nga mag-igo ang kilat, no? Oh. Bisan, ala ko sa absolute ng panimulay, may chance sa gina actually nga mag-igo. Usually, the anabi is dako, mas dako lang chance nga mag-igo siya sa mas taas na lugar mm-hmm. or mga sa tall isolated objects. Pero in terms of sa direction sa kurente, may chance sa gina siya nga mag-igo actually. So, inisya kung mga severe thunderstorm, mas yun ako chance nga mas damol or mas damo ang kilat nga mag-igo sa kalugar. And cloud to ground din siya nga kilat yung mag-igo.
0: Oh, so, dapat ara kita sa close din nga lugar, General Rubin, in case nga daw gabi ang pagpapangilat?
2: Yes, sir. Kagagay yun, so far is ang muna. So sa dapat magkuan kita mag low sa mga low lying areas kumbaga or so sa mga enclosed nga mga lugar hindi kita magwa sa mga panimalay naton kag as much as possible no iwasan naton ang mga electronic nga mga equipment man kag sa karon is stay away kita sa mga bodies of water and at same time mas mayogid nga mag kuan kita do mag low lying kita kung may arang ito sa mga grabigin ng mga pangilat.
0: Okay, pero ining mga pagpatibla naton, sir, nga ginaamag sa nga kilat, ining mga cellphone, ining mga gadget naton, o kung ang ining mga appliances naton, Engineer Rubin?
2: Well, so far kung sa mga cellphone, hindi manggit. Pero okay. Kung mga appliances na connected abi sa kwan, appliances na connected abi sa mga electrical socket or mga connection, may chance na nga maigo. Pag na, kay, kung mag-igo siya sa electrical line, ang kwan, ang kilat, chances is mag-guba man ang mga appliances.
0: Oh. So pagpati tayo ning mga nag-igo sa kilat sa sulod sa payag-payag dito sa may Gimaras, amo na itong area na makabig na ito na do mataas kag ano kinanglan nga ngayara kita sa hindi sa open field ni Engineer Rubin?
2: Yes sir, kung may ara na yung mga pangilata likawan ta gani gapo niya ang ara sa open field kita.
0: Oh.
2: Kag hindi lang ta shores area kay basi taas man tong area ang ato ang pan ang ato ang area kung sa diin nag-igo ang kilat abi. So wala lang ta idea kit sa diin sa banda.
0: Oh, so kung nara ka sa field, mas mayo nga mapungko ikaw, mahapa ikaw, in kaso nga grabe ang pangilat sa Engineer Rubin?
2: So kung nara ka sa field, dapat likawan mo nga mag-tiner, mahalin ka gid pag magtanto ka sa seek shelter, kumbaga. Hindi ka lang mag-seek shelter sa mga isolated ng mga tall nga niya mga kahoy kay possible iguon na. Pero kung wala na gid ga ubrahon, so ubrahon mo lang lightning safety position nga dumaduko ka nga ma-crouch tapos ang imong tiil, ang duha mo ka tiil do itapik mo para nga once nga iguon ang ground gani ang kadutaan, tendency is hindi na maglatay ang pangilat sa imong kulason or sa heart mo.
0: Oh. Sang una daw laka lang kita kabati sa ning may naigo sa nga kilat subong daw ayos wali pag abot sa sining mga champion sa tig-ululan daw hindi kin malikawan isang may mga kaso kita sa naigo sa kilat may mga factor na subong ayan ang atos nga palibot sa Engineer Rubin.
2: Yes, sir. May chance na. Actually, may... Although, kisa lang ni siya kakatabo, hindi ni siya rare na mayroon at mga areas na kakaiguan sa pangilat. No? Kaya kung once may severe thunderstorm kita, is chances are may chance na gina nga mag-igo siya. Pero usually, dahil subong, wala lang ito nakapati. Kaya kulang ato yung mga pangilat na wala gita sa severe thunderstorm na natabo gin sa mga namilidan nga bulan.
0: Paano ganit ni sir makatuhaw ang lightning o kung ang kilat?
2: Ang lightning kilat, the hazard na siya dalas ang thunderstorm which is kuan, no? Difference na siya based ang kuan, positive ka negative na charges sa clouds naton. Kumbaga, sa so, may magkay tungod sa mga pag-ulan dag sa kusog ng mga ano mga clouds nga or should I say sa mga clouds naton tendency is gagamay ang air resistance naton nga kumbaga travel siya ang mga electrons sa mga charged particles clouds naton sa loob ng cloud.
0: I see. With this information, Indian Affairs Rubin, sa pag-asa, salamat kay Gagliwat Maing Hapon. God bless sa inyo sa pag-asa, Iloilo.
2: Thank you, sir. Gagliwat Maing Hapon. El Castigado.
0: Salamat kid sa connection naton sa ating local pag-asa. Managwa na ining si Bagyo Francisco. Now, Francisco out. Gardo in. Magasulod sa par naton man subong nga gabi ining si Bagyo Gardo, pero mamasyar lang dito sa propunta sa aton sininga pungsod no, sa parline. Kagbagagwa naman ning si Bagyo Gardo. Buot sa lingon, mapalista lang si Bagyo Gardo. Pero overall, wala inisang epekto no, sa kabilugan sininga pungsod Pilipinas. Pero sa Gyapon, yung mga pag-ulan-ulan, kasi siyempo ng bansang ating ululan subong, apektado kita. No, sa gitawag sininga hangin habagat o kon ining southeast monsoon mga ka-K5. No? So, amin ang pilasing patag sa ato sa pag-asa, kaganing kilata, halungalungan atong kay Kapon, na may napatay dito sa may area sa probinsya kang Guimaras, sa may Binavista. Ang natulugan nila, tupad na cellphone na ang may mokunogin amag. Pero ang explanation sa pag-asa, no, usually, kung nagpangilat ina, kunara amo sa mataas na portion o kung sa area nga amo nang mataas, so amo nang iguon sang kilat mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amay ganing tama ka delikado na no? Kunara amo sa tunga sang field nga nagapro pangilat. Ay labi na gid kon open field, no? Do kamo lang dablang pagtindog nyo, do kamo lang dang taas. Eh kon mag igo ang kilat, no, laban-laban kamo, no, ang una maigo kay ti kamo ang yara sa mataas, no, nga portion o kon kamo ang mas mataas sa nasambit nila nga lugar.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Mayong hapon kay Ma'am Rimia Panes kay Sir JC James Garvillas, mayong kwanang kaadlawan kay Daniel Ricabar aka Tonton sa Manzaya Lapos. Kay Maninoy Litik. Ah, no, happy birthday ko, no. Kag dira sa self batsuyan, may birthday dito, may pato pa ba? Sa Buruso ba? Kay Sir Raman Bakuguay, may taxi ka mobile patrollers na ton. Kay Sir Mark Vincent Javier, kay Ma'am Agusto 5 sa Baya Kuwait, kay Sir Edmar sa may syudad sang Pasi, kay Ma'am Bing Space J, dira sa may Singapore, kay Ma'am Anelia Hordela sa Nagalio, may adayin yung Japon kay Ma'am Erlina Tilar Magoles sa may Telecom Compound, Barangay Quintin Salazaro, kay Sir Noel Goles na, no, nagpangapi na, Detex Coffee Mix. Kay Ma'am Regina Gumakil, kag of course kay Sir Noel Hentoleo, no, congratulations sa Barangay Manyakabak, sa may Banua Sang Riway, top performing barangay, no, sa bilog sa ninga munisipalidad, no, sa may Banua Sang Haniway. Mga 13 panulat sa mga balita ng atong pagkaisuryan. So pagbalik, tayo gacheck lang natin ang situational report. Upon sa atong saring K5, the news intern na from College of Mass Communications from West Visayas State University. Na i-check natin karon ang pinakulisining sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Pero pila ka malabing talpan ko sa mga balita ng atong sininga pag-aistoryahan.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Ang ining update sa Gyapon, sininga tabo, sininga pagpangtiro na no? Sa sining duwataran ka minor di edad. Dito sa bayan sa San Jose National High School sa may Tacloban City sa may Leyte. No? As of the latest, ang ining nasambit sininga duwag ka mga suspect. No, nag-positive sa paraffin test.
1: El Castigador.
0: Abot sa lingon sini, nagpalupok sila sa pusil. No, base sa resulta sa paraffin test sa sining duwatran ka mga minor nga mga suspitsado.
1: El Castigador.
0: Base ni sa resulta sa crime laboratory mga ka-K5. Nagtitungod sini tabo dito sa bayan sang Tacloban, Leyte. Sa Gyapon, no, mainit na ginaistoryahan. No, are you in favor sa pagpanubok sa edad diri sa may pungsod Pilipinas para sa criminal liability sini? Kahit isubong kung 15 anos below, no, wala kasang silingaton criminal liability. Pero hindi buot silingon, no, nga wise ang pagkaimuon sa imo. Ipaidalom ikaw sa mga intervention, na sa mga counseling, kagyara ka magatiner, na sa mga facility para ni sa mga minor di edad. Nati dito, buhay pag-asa tawag nila. Dali sa aton, dumayara kita sa nga pangapariyuman sini daw balay dalayunan. Na ining mga children, na conflict with the law. Na mga CICL naton. Nati dira sa lagatiner, sa Gyapon, di ka man di Gyapon kagwa, nga makapauli, kag makalagaw. Na ugaling daw, lantawon naton, dira kalang niya, magatiner, mga kakipaib. Di para sa inyo, ano, na, panubuan ta, na may nagambal at 12 below. May nagambal man, nga 9 below. Na, may 9 to 15 ang edad, na, pwede, nga may criminal liability kung ang iya sa inyong aksyon may ginatawag sa ni nga discernment o kung may ideya o kung kahibalo sang iya sa inyong ginahimo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang Philippine National Police na pabor nga panubuan sa inyong no? Ang ining nasambit sa inyong nga criminal liability sa edad no? Sa mga minor di edad. Kay pila naton ka official including si Pangulong Bongbong Marcos pabor diri mga ka-K5. Pero may iban sini no? Nga mga grupo nga hindi pabor. Sila nila dapat nga lantawon kon ano ang gintunaan ang pulot dulo kon nga ang nag-amo sini ang actuation sang sining duwatanan ka mga minor di edad. Kaya ang bottom line sa Gyapon diri ginabalik now sa magidikanan sa ila guardian kung paano nila no ginpadako ang ila siri nga mga kabataan. Tama ka dako nga challenge kag mga pagpangangkat sa pagpadako sa isa siri ka kabataan. Ila binagid sa siring mga edad no apulo pataas ining mga tawag Manila lang mga teenager ha kay tama budlay subong ang palibot mga K5. Ila binagid nga expose sila sa saring mga social media. Now, isang click mo lang makasulod ka na mo sa anuman saring site. Kag ina, hindi mamonitor sang halos tanan ng mga ginikanan. Ang mga naging na question nila kung bala nagkakabagay na panubuan na gidman ang criminal liability din sa ato sa pungsod Pilipinas. Pero si Banzi nga pungsod na ginpanubuan ini mga ka-K5. Dugangan niya itong karoon sa ato sa pagpangalagad kaya may duwa pa subong ka mga biktima sa pagpangalutang nga yara sa critical ang kondisyon. Ini, pagbalik naton. Pagkatapos sa pagkaimportante ng mga paibalo, paliog standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!

200. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Good day. Magid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat gid.
10: agad sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ga antioxidant.
3: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
3: DTX 500.
7: Masaligan.
3: Epektibo.
7: DTX 500.
12: I Care Gold.
13: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
7: kag nga kontrolar
3: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
3: Masalika
7: epektibo.
3: DTX 500
7: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
3: Ang D3
7: may VCO.
3: Ang VCO
7: may D3.
3: D3 Bio with VCO.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
3: Ang D3.
7: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
7: Yung may D3.
3: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: D3 Bio.
16: Ako si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
3: Ang D3.
7: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
7: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
7: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ga antioxidant.
7: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay.
3: Happy kanunay.
7: DTX 500.
3: Masaligan.
7: Epektibo.
3: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
7: Nga sa masami,
3: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy?
3: DTX 500.
7: Masaligan!
3: DTX 500.
18: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
20: Pabalik mga K5 sa atong suling pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa El Castigador.
21: El Castigador.
22: Enrico Zurita Jr.
21: Ang inyong
22: El Castigador.
20: Alas 4:36 sa hapon, mga ka-K5, ang mga masunod suling mga balita nga inyo mabatian. Ginadulong si usang Star Nutrimits, di lang sarap, sustan syarap.
21: El Castigador.
20: Sa ato sa nga pagpangalagad, i-check naton ang pinakulis nga sitwasyon sa palibot sang syudad, sang Iloilo. No, makaupo naton na ato nga K5 intern sa kay K5, ano mag-pronounce? Si Zarina kung Zarina. May sigid or wala na? May zipa si Zarina, Claire Magno. Grabe, ano niya si Undersecretary Aklas Castro Glit? May clear lang. Si K5, si Zarani, no? Claire Magno. Diyo tayo lang kung mag-Castro naman, no? Ibalungon ta na eh. Ikaw yung kalisin. Okay, pari. Honest lang ka mga cute, ah. Ang mga na hindi ta ma-identify kung sino ni sa ila. Pinakuling ang sitwasyon sa palibot sang syudad, sang Iloilo.
18: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
0: Mayong hapon ka K5 Enrico.
20: Mayong hapon, anong mayad Japon?
0: Isang K5 News FM.
20: Oo, anong mayad Japon?
0: Knock-knock.
20: Oh, grabe ba? May knock-knock na yon. Who's there?
0: Magno.
20: Mag ano, Magno?
0: Yes, sir. Magno.
20: Magno. Ano kaya? Magno what? Haho.
0: Magno. Gupito raw ako.
20: Amalik ta? Daw hindi mo ka pasar kay K5 Lawrence nga mga joke man. Why, why? Mga upod mo rin mga intern, gagawin, ga thumbs down.
0: Sorry na.
20: Oo. Magno! Malugtunto kuno ako. Hindi mo na muna?
0: No!
20: Ha? Ah, sige. Tika, musta ang palibot sang syudad? Ta nagatupa pang ulan?
0: Sa amon nga pagpalibot sa syudad sang Iloilo, nakita namon dito kay K5 Enrico nga matauhay ang dalanon kagang traffic lang sa iban nga mga areas.
20: Mm-hmm.
0: Subong man aton mabatsyagan ang mainit na tiyempo sang panahon. Magatigiti ang sidlak sang init kag medyo masakit ini sa panit.
20: Oh, subong sa yon namit na subong tiyempo, no? Kay kina sang aga daw may mga area kita nga nagatupa ang ulan ng iban gani subong madalan. May mga makita-makita nga tubig pero subong nga sa video nyo gina-feed diri sa ton, masanaaw kag dumabatsagan tang silak sang adlaw sa ni K5 si Zarina Claire.
0: Yes, sa K5 Enrico, medyo mainit bigyang panahon subong kag masakit din siya sa panit actually.
20: Oo, bawo na sakitan kag gid ko magtupa ang silak sang adlaw.
0: Oo, masakit siya bisubong.
20: Oo, naanad kay siguro sa aircon.
0: Hindi man,
20: oh. Hindi man. Taga din gani si mga Magno ni taga Haniway?
0: Taga Leganes, sa kuya nga Magno, yung taga K5 Enrico.
20: Tumandok sang Leganes?
0: Yes, sa K5.
20: Sa mga parents mo, taga Leganes, good?
0: Hindi, ang ako nga papa, taga Dingle.
20: So mama mo lang taga Leganes?
0: Yes po.
20: So nabihagid sa ang heart ni papa mo sa taga Leganes?
0: Oo, nakuha, good.
20: Ting imuya, din imuya?
0: Ay, wala pa daw yan natin, mabalaan. Base sa iban nga pungsod.
20: Ay, or base sa iban nga planeta.
0: Alo!
20: Grabe sa luwas, sa ibang nga pungsod? Hindi kagig ka mga Pinoy, how?
0: Do, wala alang-alang dito sa Pinoy. Gusto ko daan ang tall, dark, wow, and handsome.
20: Wow! Tita mo mula sa mga Pinoy nga tall, dark, and handsome. Daw si Juan ka lang ba? Daw si Shobi, intrata ka lang ba? gusto yung tall, dark, and handsome. Sa iban na nakapungson makita, how?
0: Sa tag-iban nga pungsod, ang gusto ko yung K5. Tagaan, talahi, sa iban nga pungsod, ang mga Pilipino.
20: Para daw maging balance. Mano, kaya ang iban nga lahi, sa luwas pungsod, tag-as, di ikaw, kwan mo sa, hatagal mo sila sa nga, kwan, insakto pra proportion.
0: As taas na ko kag.
20: Taas ka na?
0: Oh,
20: Pilang height mo?
0: 5'11"?
20: Opo, 5'11". 5'11", guro ko, nakatungtong smangko!
0: Laban-laban, di ka K5.
20: Oo, i-jacktogin na. Ang mga 5, babi, dugangan mo sa 11. Oo. May mga estudyante ka na makitanda.
0: Madamo, gina kong makitaan sa K5 ng mga gapalauli ng mga estudyante kag mga ginikanan na ginasugat ang mga kabataan nila.
20: Oo, ti ikaw kon sa ulihi mga ginikanan, kaman sugaton mo ng bata mo?
0: Ay, sugaton kugid sa yaya sa kung biskan diin sa biskan hindi pasagalin sa iskulaan, sugaton kugid sa.
20: Kon ikaw, abi pasugtan, paano buon tang criminal liability subong sa edada?
0: Ano ka K5 in dito?
20: Kung ikaw pabor ta nga panubuan ang age nga 15 sa mangin criminal liability?
0: For me lang ya ka K5 Enrico.
20: Ikaw mangin pamangkot ko, ba ikaw man ang pamangkot ang iban? di pa for me, ikaw man ang pamangkot ko. sige mo na opinion. Te ikaw abi. Sa lamharon mo nga edad, kailan ka ng edad mo ya?
0: 21 ka K5 Enrico.
20: Tiyara na sa hamtong kag full grown na ang imos nga panguna-una. Pero tiyan balila, kung tawo mo lang kita kung kaisa ga kasala man. Ikaw gusto mo panubuan?
0: Pabor man ako ka K5 Enrico kay kung para sa akon lang. Kung sakto ang pagtudlo sa kabataan kagsang ila nga palibot bala nga makita. Hindi man na sila bisan ano pa ng edad nila, bata man o kon pigulang, hindi na sila makaubra sang malain.
20: Oo. So therefore you conclude nga ining mga pareyoto na tabo nga duha ka maestudyante, do may problema sila sa ninga pamilya?
0: Hindi man sa pamilya ka K5 Enrico lang, hindi ko man ginabaso lang ang ilang pamilya, pero like pati ang mga makita nila sa palibot, ang mga kung ano ba lang ila nga gina-consume po K5 Enrico.
20: Oo. So sa ulihi do nakitaan ko na kun mangin isa ikaw ka Iloy.
0: Ay hindi ako ka K5 Enrico, gusto maging Iloy.
20: Tinga hindi timo gusto maging Iloy.
0: Hindi, gusto ko ya maging single lang na tita.
20: Ate daw hindi ka nakahambal sa uli kung mangin na ginikanan ka, hindi mo ma-experiencehan mangin isa ka parent?
0: Yeah, sige oo, lang ya.
20: Oo, kaya biko ko mangin Iloy kayo doon nakitaan ko, doon strict takig nga Iloy.
0: Oo, hindi lang kuya
20: ah. Ah, hindi ka gidya? Sigurado ka?
0: Oo, sure, gidya ako ah.
20: Ah, sigurado ka? Ilabo man sa bato?
0: Oo, lab. Oo, gidya ka kay 5-3 ko, hindi gidya ko akon.
20: Hindi ka gidya mangin Iloy?
0: Hindi, gidya ka kay 5 Enrico.
20: Subong Hunyo, 25 tuig 2026. Markahan ko ng kalendaryo. Kaya sa ulihi, pangitaon ta ka after mga pila ka tuig man, mga 21, mga siyam ka tuig. Pwede na na. No? Kung sa bagay, ganit sa babae, dapat 27 ko no, makasulod na ko no sa pamilya. Hambal nila, malagay ko no sa tahimik. Anong tahimik? Ah, kung magpamilya ka, tortahimik. Ah, dumaga mo, pagani. Oh, sige. Oh, after 9 years, pangitaon ta ka kung kumusta ka na, ha? Pwede man?
0: Oo, hulaton kung hindi mo tawag ka kay 5 Enrico.
20: Tawag, grabe ba? No problema, sa kaya ko number?
0: Ihatag ko simulator ako number ka kay 5.
20: Why na usong, tulo tawag-tawag. Subong mga messenger na subong uso. Doon na nagbalik, tato na karon sa chimpo pa namon sang una. Pabalo-balo ko, tigulang ko si Imo. Subong tawhay ha, ang palibot ha.
0: So far, galibot kami subong, kag sobra gidya ka tawhay, biskandiri kami subong sa Haro Plaza, tawhay, gid wala gid sang traffic ko.
20: Te may mga naga-holding hands while walking da?
0: So far, wala pa ko may nakita again.
20: Mayugig kayo, kaya may nakita, kaya may makita ka, mahisa ka.
0: Hindi man ko mahisa sa ila.
20: Hindi ka ba mahisa kay... Ay, daw ka agi. Teka agi ka, subong why na?
0: Hindi na ko na gusto ni Waton pa.
20: Hindi ka man mahisa kay kumakitaan mo sila. I close my eyes and I can't see.
0: The world is waiting up for me.
20: Dumabundak ang ulan ba?
0: Ay, ala, gani, ganyan ko kayo.
20: Ay, basi, mabundak liwat ang ulan daw. Pagkain ko nagsugpo na lang. Sige, salamat, Ged.
0: Salamat, Ged. Matamayaw lang gali ako kay Mami Immaculate dali sa La Paz Plaza.
20: Oo.
0: Ginatamayaw ko man ang mga pamilya ko sa Lega na siya mga kaukod ko nga interns sa K5. Inigali si ka K5 student intern Zarina Claire Magno gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: Salamat gid kay K5 intern si Zarina Claire Magno. Wag mo ipamangkot kundi nagalin ngala niya laban-laban tatay ni si Cesar mo. Ambos lang ko lagi jakto ko. Alas 4:46 sa atong saringa pagpangalagad. Ano ang madalag ko mabalita ng atong saringa pag-istoryahan? Sa Gyapon, sa diin ka man magkadto subong. Hindi iba dula ang topic ko inigratabo dito sa may bayan sang Tacloban City sa may Leyte. No, kay ti diri nakatutok subong, no? Based sa record sang Philippine National Police, halin sang tuig 2022, tubtob tuig 2025, ang mga report nga makabig naton, no? A school-related youth offender. Busa lang ang imbulbado ang mga estudyante, no? Ang record, da, sa sulod sang tatlo sa rika tuig, 2022, 2023, 2024, 2025, ang naglabot ni Maki 5 sa 1,275 ka mga insidente. El Castigador. Tiwai pa din nalakip ang 2026 mga K5. No? Inibase sa report kung sa din involved. No? Ang ginakabig na ito na children in conflict with the law. No? Nationwide niya. Now, sa sulod sang tatlo sa nikatuig, based ini sa datos sang WCPC o kunang Women's and Children Protection Center. Ang pinakataas nga natabo diri mga K5 sang nagligal sini nga tuig 2023 may 395 ka makaso ginsundan sang tuig 2024 nga may 345 ka mga insidente. Nagsunod ang 2025 nga may 325 ka mga insidente. Kag sang 2022 mayara sang na record nga 210 no ka mga kaso mga K5 no nga involved no ining mga CICL naton nga mga estudyante regarding no sa sining nasambit sini nga mga insidente mga K5.
22: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
20: Kag tungod nga nagugot subong no ang mga seguridad sa mga bulutuan, ginapang check na nila ang dala sa nga mga estudyante pasulod sa ilang bulutuan. Now, subong adlaw, may dua no, ka mga minor didat, mga estudyante no, nakuaan sang pellet gun. Ining pellet gun bla ang itsura gitsa ni pusil mo. No, replika gitsa ang pusil. Pero ang bala sini ang pellet. No, kita nyo na sa kung nagkakadubla ka mo sa mga piyesta. No, kita mo na kung sa may tiro-tiro na ka bibi. No, kung maigo mo ang bibi, gani, baylo sa nga cheese snack. No, ti ang iban sina, do pagkakita mo palang iya, dutudtuon yung pusil mo. Kung hindi ka balo magkilatis, kag siyempre, ang itsura sini, pusil gid. No, nadakpan, ining duha ka may estudyante lunsay ni mga junior high school. Kung magambal kita nga junior high school, gapang idaron ini ara ni sa grade 11. No, do mga 17, no? 17 o kung 18 ang ilas ni nga edad, mga kaki-5. Ang ining duha, nadakpan dito sa isa sa ni kabulutuan sa may Zamboanga City.
22: Nga istasyon K5 News FM.
20: Nakuaan ini sila antes magsulod no sa nasambit sini nga bulutuan. May nakapanugid nga classmate nila nga ang duwa nila ka mga classmates may dala nga pusil no, pero base kitbalo ka man pellet gun mo no, inang balas na pero itsura sana kwan gid replika gid sang pusil. No, nakuha ining nasambit sini. No, nga pellet gun, no, kunsa din ang nadakpan diri hindi magklasmitanay. Ang isa naga edad grade 7, ang isa naga edad sang grade 8.
22: El Castigador.
20: Kag sang bakwaan sang sering pellet gun ang ining duwa tanan ka mga estudyante ang ila sini rason sa pagdala sang pellet gun amo nga depensa sa ila sini kaugalingon.
22: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
20: Kay ginapreparal nila, ginadepensa nila sa mga tambay kuno sa gwa sang ila sini nga bulutuan.
22: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
20: Kitungod sa nangitabo, ining duwataran na no, ka mga estudyante ang ipaidalom sa counseling na no, upod ang ila sini nga ginikanan mga kakifay. Kagti may nagabantay na no, sa gwa sa ilis nga bulutuan para malikawan no ang anuman sini nga mga insidente.
22: El Castigador.
20: Pero just imagine amo ni subong ang paminsaron no sa mga kabataan ining pagdala no ti why basi sang armas sila. Pero kung taon naton na kon may mga armas na eh basi kung matuntuod man nga pusil no ang ila sa ni nga pagadalon mga kakifay.
22: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
20: Alas 4:52 sa aton sa ring nga pagpangalagad sa piyak nga bahin no sa Gyapon tatlo tong patay may nagwa abing apat tong patay pero sa Gyapon nagapabilin no based sa record sa ato mga otoridad nagapabilin nga tatlo ang patay sa nasambit sa ning pagtiro no sang duwa tanan ka mga minor di edad Pero sa subong, may duwa pa. No? Ngayara subong sa ospital. Critical ang ilang kondisyon agod sa pagpakigbato. No? Kay kamatayon.
22: El Castigador.
20: Ining duwa tanan ka mga estudyante. Yara subong nagpabilin. No? Sa bahin sa intensive care unit o kon ICU mga K-5. Ining isa diri. Amo ning isa ka babayi gapay daron sang 17 anyos grade 10 student mga ka K-5 na naigo ini sang bala sa iya sa ni nga ulo. Abi mo that time ang iya sa nga iloy sulok sa iya iloy nga si Rowena Dodriga ni grabing paginulsol ya no? Kay during that time plano tani sang iya bata no? Nga hindi mag eskwela kay dolain pamatsyag ya no? Pero gin pilit no? Sang iya sing iloy di siyempre kung ikaw iloy no? Balaan ta ko nung importante ang pagpadulong sa blutuan no? Kaya tibasik ko nang imo si kabata ginarte lang bla nga kung kaysa tamaran mag eskwela mangita sa pamaagi so that time sa amo to gadlaw ining si Juan nga iya bata no? Hindi tani magsulod sa ila sing blutuan kay do kabugat usang lawas ya galain pamatsyag ya. Pero ginpilit, no? Sang iya sa ning iloy nga mag-eskwela ka. Si amo gina ang kwan, mindset sang iloy nga to ga, no? Eskwela ikaw, no? Kay ti luyag nato nga ipatatak kunong ka importante ang pag-eskwela nga makatapos kaw sa imo sa ni nga pagtuon mga kakipay. Si dito galain siya kay pagkabalo siya sang sining sambit sa ning itabo. Sa nasambi siya blutuan, gilayon ini, no? Nga nagpadulong sa sa eskulahan. Pag-abot siya sa entrance Maki 5, nakita yung bata siya nga si Juan nga nakasakay

0: dito sa saning foam party sa may banwasang Banate. Isama ni Kaminor de Edad, patay sang nakuryente. Ini kami ang pagbalita sa ato siya pagbalik pagkatapos sa pagkaimportanting mapaibalo paliog standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: TDX 500!
5: Ang may powerful compound
4: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo! TDX 500!
6: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
7: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanang edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
8: DTX 500!
9: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka
11: DTX 500?
10: Ilan nalang subong imo sugar?
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
8: gito. DTX 500!
4: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500!
4: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
8: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
8: ang nagatilo sang imo atay.
4: Basta tilo nga
8: atay. Happy kanunay.
4: DTX 500!
8: Masaligat!
4: Epektibo!
8: DTX 500!
6: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
7: Hindi ginman, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
6: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
7: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
6: Oy,
7: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys, bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
6: Baom nang budlay?
7: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
8: TTX 500!
4: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
8: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
8: garantisado.
4: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
8: ikaw ba na
4: ang may diabetes.
8: DTX 500
4: ang DTX 500
8: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
8: kagakontrolar
4: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
4: asalika
8: epektibo.
4: DTX 500
6: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
7: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty si agud malikawan ini nga klase nga unusual uncommon kag rare nga klase sang blatian. Mm-hmm. Ti

0: adlaw-adlawa, inom gid dito 500 kagmay TC para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
2: Magalingin bala ang imo nga ulo?
1: Masami nagkapangihi?
2: Masami ginauha?
1: Si may diabetes ka na?
2: DTX 500 na?
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
1: Mabakas, mga butika!
3: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod, ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
1: Mabakas, mga butika!
6: My family history, bala kamuusong diabetes?
1: DTX 500 ka!
6: Mataas bala ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
6: DTX 500!
1: Ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar!
6: DTX 500!
1: Garantisado!
6: Epektibo!
1: Aramis
6: mo! DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix!
1: Mabaka mga butika.
3: Mighty C,
1: alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
3: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
9: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Dayo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Dayo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Dayo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol katol,
16: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend
1: Food Supplement for Men.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
1: amo naman
6: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alinsaharo, tunay nga ka K5.
9: O ikaw, ano pala? mo kinapamatian. Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow! My puso!
10: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My puso!
11: Pabalik mga K5 sa ato sa pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa El Castigador.
19: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
11: Kay Sir Arby Chris Kasire sa Ibanuas ang Tubungan, kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Ma'am Nadeline Xiaotong, no? Kay Ma'am Christine Nagardose, kay Ma'am Aisha Ahmad, no? Sa Ma'am Christine Gardose, pamili kag outside influence, no? Mga factors kunya ang mga youths ga delinquent subong, no? Dako gid man nga kwan nga factor na budlay gid magpadako subong ka mga teenager. Binyo lang ha, no? Kay Ma'am Evangeline Apusaga Arorong sabay din nga si Ma'am Evangeline sa may bainsang Amolo, no? Kay LB Tuto Tampad beraid nga pon Ma'am Cheryl Lapating Branya sa may Kuwait, kag subong man kay Ma'am Beth Dalilia, kay Sir Arturo Lilia sa may bagay mas pasa sa Vanua sang Kalinog, kay Ma'am Winifrida Sarmiento meraid din nga pon kag sa mga naga-monitor sa ating pagpangalagad. Mga kakaipay, sa mga tiyempo, mainit, maulan, hina lang resistensya mo, laban-aban na tangkasuhon kagid. Dapat pabaskuhon na ito na ating immune system, mag-inom kita sang The Power Trio na kombinasyon ni sang Clinica Detex 500, the superior antioxidant, kagsuman Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicina Dualna Center. Mabakal mga klinika products sa mga klinika outlet naton diri sa may syudad, ara sa Dalan I. Lopez sa tupad sang St. Robert's International College sa hilirada sang Robinson's Place, Haro. May free consultation kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules nga adlaw sa may syudad sang Pasig, barangay Poblasyon Ilawod, ha, nga tun sa nga klinika outlet. May free consultation kada Webes nga adlaw sa may Banua sang Kalinog, Coast Mart Kalinog ang aton klinika outlet. May free consultation kada Martes kag Biyernes nga adlaw kag dira sa First District sa Province of Iloilo ang aton sa klinika outlet niya sa barangay Baybay Norte sa may Banua sang Miag-aw, no, sa tupad sang MCR Agriventure. Kag may free consultation, no, kada Domingo dira sa may Miag-aw sa Kalinog niya kada Martes kag Biyernes nga adlaw. Ang oras ng consultation, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 3:30 sa hapon. Kadaga kinto distrito da, available naman ang mga klinika products dira sa klinika outlet sa may RGM building, barangay Apoloesta, Apolohista, na sa may Banua, sang Sara. Nag-available ni mga klinika products sa mga butika, pharmacy sa inyong singa lugar. Pamangkutan nyo lang ang mga klinika products sa Klinika de Alternativo Medicina Dualna Center. Kag parang idulong man sa balay nyo, pwede din ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
19: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
11: Nag-a-imbestigar subong ang city government. Angot sinitabuto sa may barangay Balabago, no, sa may distrito Sangaro, atong tricycle driver. Mapadulong sa syudad, gin stroke. No, kagti nag-abot itong ICER, ang pamangkot diri kay Wagle yung gindala sa hospital. No, kay kinaglansin mga folks o kung himata abi, kag imbis na daw sa hospital, no, aluyag nila yung punilaryan na kung makuha mo. Di daw masakit man sa palamatinan, no, kung ikaw ang himata sa saling napatay. Pero dugay na abing isyo mo. Halin kagaling sang una, sulit-sulit lang ni. Dapat maka-come out kung ano giman ang obligasyon, responsibilidad sa ma-responder under sa ICER, under sa atong sini ng city government. Kasang una niya, for example, may mga aksidente na o, hindi na primero yung mag-tandog ang ICER nga dalon sa hospital, no? Unless nga may himata ikaw, kag, no? May pamilya ikaw, mga K5. Tambal na ito na kung mag-amuna, no, ay may chance ka pang buhing dalong sa ospital. Tayo yon ka lang bugtuan ginaway.
19: El Castigador.
11: Sa diingid bala, no, kutob ang mahatag sang ICER naton sa mga kaangay sini nga mga insidente. No, dapat kabalo na. Kag ang mga responder mismo, kabalo sa mga dapat niyang imuon. nagdiin lang sila kutob kung amo sining nga mga instances sa amo sining nga mga hitabo sa amo sining nga insidente sa diin lagid ang mahatag sang ISAR mga kipay para may baluan aton ay dugay na niya dugay tas media sang Unas TV pakita amo sa unan ni reklamo hasta gani pag-abot sa ospital na pagdulong dito sa pasyente sa ospital kung wala kasanya mga relatives dito hinga gawon ang kabuhi doon yung mga magtandog iba na itong hospital ah.
19: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador
11: di dapat ipatagtanog ng tsaktuhaw na sa mga kaangay sini hindi pwede ka matumato ang mga responder ang ICER nga dalon sa hospital na kung wala sang mga himata o kung relatives sini kaya basi ka pang lalam ang ICER nga basi sila man basulan mo na nga kung anong matabo bla kung wayang pamilya wa isang consent na pamilya amo ning matabo sa ila mga key 5 di dapat maka come out dira maka come up no I mean no sang kuang gid sang konkrito nga mga procedure patakaran dira no kag kun ano di lagi kutob ang responder sang ICER para mapatag ta sa publiko kay basi sa uli masulit naman kay mag amo naman sini ang sitwasyon
19: castigador.
11: Actually, gahulat kita sa explanation na no, sa ngay, sir. Gatinguha kita, galing kanya garing lang la cellphone na no, para makuha man ang side sa ngay, sir. Pero, why sila gasabat na no, sa amo sila nga tawag?
19: El Castigador.
11: Para may baluan taman nga sa amo sila nga instances, hindi pwede kadala sa hospital ang ining nasambi siya pasyente kung waay sa miyembro sa ila pamilya, waay sa mga folks o kung himata, mga K-5. Di naging kutob no, ang ilasing nga bulig no, sa pag-response sa makanabo sa mga insidente, mga kakifay.
19: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
11: Para nga matagan ang publiko, nga tiyasta malangli din ay sir nga mahatag na bulig. No, kung ay isang himata. No, kaya tindiriyay na istoryanta kung kaisa, no, ano may exemption sa rules? Kaya kung isa'y nga gawon na kinangla na gid, nga dalon sa ospital, na, ah, hulaton ta pang pamilya, ta pamilya, bidin to pasputok-putokan sang bukid.
19: El Castigador.
11: Nga may tsansa pa mabuhi ang isa sa kabiktima, hulaton ta pa yung pamilya, nga dalon sa ospital, na, kaysa nguna niya gani mag-aksidente na, oh, kung ikaw ang nakalabay dira, kagkuntani, daw maging good Samaritan ka, mamla, nga buligan ang biktima, no, nga madala sa ospital, pero hindi mo na pwedeng tandog. Ah, kahit ang unang rason, kung magbulig ka na, base ko ng sitwasyon niya, magalala pag isang biktima. Pero kung hindi nga gawon, abi kag kinanglan na dalon sa ospital, mahulat kita sa ICER, mahulat kita sa pamilya, antes sa dalon sa ospital.
19: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
11: Kaysa una mo malang reklamo eh. Ah, hulaton na yung pamilya before nga dalon sa hospital. Tiyo na gawon tong kabuhi, abi. No? Nga need na gid, no? Between sa life and death ang sitwasyon sila. Nga kinangla na gid nga tapatan sang bulong. No? Sang first aid. No? Kagdabadala sa hospital. Di ko magamunang patakaran nga hulatong gid ang pamilya. Ti imbis ay ang buhi ka pa ba si kon tayo yun ka bugtuan sang ginawa?
19: El Castigador.
11: Nga dapat amo na i-plastar, no? Nga may guidelines. Ang aton sila nga ICER sa pag-responde sa mga kaangay sa mga insidente kag maklaruhan no ang publiko na ti amo ng inyo sini nga pagsulundan pero ti kumabatian ta nga imbis dalon sa ospital taw ganyang punerarya dalon sa punerarya ti masakit man sa mga pamilya sang biktima
19: kampyon nga istasyon K5 News FM
11: ay kung kay sagri balan aton no nga way na sang kabuhi pero no, hindi kita makadeklarar nga patay. Bisan sa makatapos ang media, kita na gani kung kaisa nga gahuray. Ad na, gawas ag ng ulo niya. No, makitan no, ang utok niya, pasinsa sa nga pamahaw subong nga nagalapta sa dalan. Hindi kaya pun kambal nga patay na. Ha, kaya nga ah, why ka sang otoridad kag hindi ka doktor nga magambal nga patay na na.
19: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
11: Hulaton mo anay nga magdeklarar ang mga tinding physician no, kati sila ay may right, may authority nga magambal no, nga ang isa sa katawo wala na sang kabuhi.
19: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
11: Akit ibalik na sa imo, Doktor Kawaw, na makaambal ka ng waisang kabuhi. No? Tiyan mo na, dapat, no? Nga iplastar, kundi lagi kutob, kung mga guidelines da. No? Nga ipatag, no? Nga ang babulig, no? May limitasyon kag diin lagi asta mga kakipay. Anong natabo ni sa 11 katuig nga bata? Kay tikapon, piyesta to sa may banwas ang banate. No, siyempre, surusadya, may basyahanay, may foam party. No, ang foam party ni mga nagabukal-bukal na bla nga daw ka na, sang habo na bla. No, tika, enjoy! Pero ang masubo diri kay sa piyak, no, sa sining masadya sini. No, nga kabahin sa kapistahan, sa banwas ang banate, may dagtaliwan nga inosente nga kabuhi. Na kuryente ini. Anong natabo? Para sa Kampyong Report o Porte K5, Kim Kaluyong.
3: K5 News FM. Kampyong, Kampyong Report.
20: Sa K5, Enrico, although no, nga natabo ini sa may area sa Davao, pero bago lang din nagsulod rin sa ito nung information, relevant man sa nagkinatabo subong, bali dito, no, may report nga timayara no, sa isa ka lalaki bago ginamang halin sa graduation sa Kolehiyo de Pantukan kay K5 Rick sa Davao de Oro nga gintiro no sa sagwa sa eskwelahan kay K5 Rick no
11: so bali ano ni college standing estudyante K5 game
20: yes kay K5 Rick no bali nag-attend na siya sa bago lang din siya ka-graduate kumbaga halin siya sa graduation o commencement exercise kag nagraduar niya siya no sa kurso nga Bachelor of Technology in Livelihood Education Major in Home Economics based diri sa initial info naton
11: kay Kagayan na Kagayan Tabo
20: Davao de Oro
11: Davao de Oro no grabe man ba kinaing ming sa graduation niya ba kung ikaw ning Agrikanan, K5, kaya manun kasubo, no?
20: May ala na itang video ka K5, Rick. Nga ti ang agasing kita ng nanay yan. Nga ti bugtaw, bugtaw. Kawa mo na ka K5, Rick, no? Mabatian. Ti siyempre, ba amakon mo. Bagong graduate ka nang gidalin ka sa graduation mo, tiruhon kay mo ya.
11: Tiyoy, ang pag-graduate mo na ya K5, Kim, sulod din sa pamisaron mo, no? Salamat, no? Lipay ikaw sa madugay mga pagtuon, no? Pilaktuig kay daw halos sa 1/4 ka kabuhi ta daw natuon sa pag-eskwelahan insang sa gamay kita tapos amo paling matabo K5 Kim no gintuon pa sa imo sang nga graduation kapintas man ka nagimo sa K5 Kim ba
20: yes no pero as of this time wala pa man sang confirmation kung anong status no sang ining gintiro sa K5 Enrico kung balaara pa ni siya sa ospital o kung anong latest nga medical bulletin ni check natin karon pero with this sa K5 Enrico mahambala mo na nga very alarming na no ang nagkatabo dari sa ton kay K5 Rick dito, dito gani sa nagligad ma no nagligad nga daw kay K5 Enrico may isa madara ka eskwelahan ka K5 Rick no sa may San Carlos Tukuran sa Buanga nga tigin sulod man niya sa mga minor de edad gin halugog kon gin pangbukad kumbaga kag damo sila sa mga gin panglakta bala sa ginaputya ka K5 Enrico sa sulod sang isa ni no ka opisina sa sulod sang eskwelahan ka K5 Rick
11: oh so bantayan duga sa mga detalye sa amo sing Facebook page kag sa ibang public affairs program sang K5 News FM Iloilo. Ano ang tabo ni sa unsi anyos nga bata K5 Kim Domidio na kolabos kita. Kuanang do, recap lang gig. Ano ang tabo ni aw?
20: By the way, kay K5 Rick, no, natabo ini siya kay Ina sa kaagahon, mga around alauna, no? Mga June 25. Ay, mga man, nga ti kafiastahan, dara sa may banwas ng banat, kay banan man ato, dara sa San Juan de Bautista, mandara, no? Ang ilang santos sa K5 Rick, kasi nag-celebrar sila sa kafiastahan. Mayara sila sa ginatawag ba lang, nga foam party, as you mentioned, no? Amo ni siya ang may mga nagabukal-bukal, nga mga habon sa K5 Rick. Kung kaisa na nila, may mga instances.
11: The bubbles, ha? The bubbles, ha?
20: Oo, ga foam foam. So, may ara na times so, kung kaisa nagkakuha sila sa mga taga fire truck kay Vibe Enrico, pero ang area do may organizer sila, no, makag may mga sound system nga ginkuha kay Vibe Enrico. Kay ang ining incident panatabo dira sa Esplanade 1 sa barangay Poblacion Banati, Iloilo. Kay ang ining 11 anyos kay Vibe Enrico, based sa information amo siya si alias Prince nga nagtingwa lang man kun tani nga butungon ang iya diri nga kabarangay nga si alias Ken, 25 years old, sa nakitaan niya bala nga nagakurog-kurog na, no, ti probably na sense naman nga nakuryente kay Vibe Enrico. Galing kung kaisa bala ang aton nga kung kaisa ti may instinct kita nga salbaron dayon mo, despite nga ti kay Vibe Enrico kung kaisa madula ka na bala sa presence of mind mo nga ti pati ikaw dako ang chance ha. Nga usually kanina sa pinaka mga incident nga nabaton naton sa mga police reports sa K5 Rick, kung sino panablang nagasalbar sa panakong kaisa ganing matamaan sa K5 Rick nung impact bala na siyang kuryente sa K5 Enrico, no, titaga barangay Magdalo ginay sila sa Banwasang Banate, medyo malapit-lapit naman sa K5 Rick kadara sa may area sa proper sa K5 Enrico, pero may mga himata sila bidra mo sa proper man ang ining mga biktima, no, according diri sa information si ang natandog, no, ang live wire nga ginakaragiyahan sa ginakupar bala ang sound system sa K5 Rick, no, kung ang ginkuha for this activity. Actually, ang ining live wire sa K5 Rick, ara nabla siya sa dalom sang stage nga ginplastar nila o galing kay ang ning duha nagkamang sila, no, sa dalom sang stage sa K5 Rick, no, wala pa may mabalaan ang rason kung nga ati ang isa nabi 11 years old di, kung kaisa out of curiosity, out of enjoyment, kung kaisa ating hindi mo na mawiin kung sakto kung hindi. Actually, may ano na siya mo, restricted area siya bala. Yan butangan man siya sang atawag na mga barikada sa K5 Rick, pero pwede manabig yapon mo, masuhutan. O galing tikay may live wire to siya sa K5 Rick, kag natandog una, no, sang ining 25 anyos, kag ti as I mentioned, nga tisang nakita niya nagakurog-kurog, ginatry pa tani nga salbaron sang ining 11 years old, no, gindanak pa sa ospital sa Barotac ang ining bata, pero wala niya nakasurvive, no, and as of this time, outpatient, tama, no, kung wala na yan sa ospital, ang inang 25 years old, kag-establish na yan ang iyang kahintangan o kondisyon. Posible nga makigareglo ni ang pamilya sa mga biktima sa operator, no, sa sound system, kasi Fiber Enrico, kaya sa design, no, wala pa man sang update, no, ang police kung mapalapit o kung saan o mapalapit, no, sa iladre nga police station, no, kag nagpasalig man dari ang lokal nga panguluhan o kanang local government units ang Banate nga maghatag sila, no, sa nagakaigo nga bulig pinansyal kag iban paghidlo nga mga kinanglanon sang pamilya sang 11 years old nga napatay kay K5 Rick. As of this time, pinaproseso na lang, no, ang mga nagakaigo nga mga dokumento para sa pagpadubong sa ining bata kay K5 Rico.
11: Sige, salamat kay K5 Kim.
20: Upo sa patrol si K5 McCoy SPH Umalay, upo man diri sa aton sila mga interns ka K5 Teresa Subosa, ka K5 Friendship Parlada, ka K5 Sarina Courier Magno. Pero may natamyaw na ton si Mami Immaculate sa Distrito sang Lapas, dira sa Katita Rena Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica dira sa Maide Kamay sa Rizal Lapus. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: El Castigado.
11: Ang una nga pamangkot on si Anyos, no? Hindi na to mabalik pa ni Biang nga natabo. Pero ginikanan siya nagbalik naman kasi on si Anyos ala una na sa kagahon, no? Dito pa sa lugar. Ano ni doon na pabayaan sa ginikanan? Pero hindi ni Tion, no? Nga magbinasulay kita. Amo ni dapat nga mangin serbi ning election sa ibang ginikanan. Nga lang amo-amo ganit sini, bawurbantayan yung mga kabataan nyo. No, kahit ti alaunas kagahon na dito pag ang kabataan sa saning nga sambit nga party, although nga ti fiesta, no, ti ang 25 anyos, amo ning nakuryente, ti gimbuligan sa 11 anyos, di ba sa ganit nga makuryente na kung ikaw nagabulig, ang tanan saning nga mabasko nga ka rin sa kuryente, nag-transfer na sa imo. Ti patay ining 11 anyos, samtang nakasurvive ining 25 anyos, nga unang na kuryente mga ka-K5. Ang iba sa mga balita, impormasyon, mabatean mo sa pampalagad sa K5 Night Watch o po sa K5 June, Alohado, Acapulco. Amang nibin, mga moy, maligo gamit ni TX Beauty Soap, ha? Na, para sa mamis, maputi siya nga panit, kagbatok sa mga skin diseases. Kaglinika Dio Fresh, para motamot kita iwas baho bayabas, iwas baho balhas. Klinika Dio Fresh, para sa atos nga kilikili, kag sa mga kalakinanda, extend food supplement for men, para sa pangmatagalang laban. Sakay Ma'am Laura sa Magaysay, na dapat mo ay sir well trained na kag dapat mapastar ko sa ila sa kutob ang ila sa mga tag training no nga paghatag sang first aid kag pagdala sa hospital sa mga nabiktima. Sa ngala lang sa Biloxio Parsa sa K5 News FM Iloilo, sabi siya President kag CEO Doc Ramil Uy, sabi siya Assistant Vice President ka K5 Ray Espea Malay, sabi siya Station Manager K5 Warren French, ako naman yung lagad niyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hall.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
3: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard the Time. Alas 5:31, ining oras sa dulong sa isang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipon sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio.
6: Oh my God, napindot the line.
5: Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
4: Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Huwebes nga adlaw, Hunyo 25, 2026.
6: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Kami ang inyo, mga tagbalita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
6: Kaga ko naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
4: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang D3 Bio, sa nagabalik-balik ang latubog si Pona, tagtangkaso mag D3 Bio, ang D3 nga may VCO, natural nga antiviral, kag antibacterial. Gali kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Kagkaroon, sa aton, mga headlines. Sa balita lokal, pamilya sang pasyente nga na-stroke, dismayado sa ICER, matapos wala gilayon, ginaktuhan para masalbar ang biktima.
6: Mayor Raisa Trenyas, ginapa-imbestigaran ang reklamo sa pamilya Poras batok sa ICER.
4: Sa balita nasyonal, isa pa ka ginaligar plano ng school attack sa Leyte na punggan matapos nag-tip si Senator Bam Aquino suno kay SILG Rimolia.
6: Sa balitang international, state of emergency gindeklarar sa Venezuela kasunod sa mabaskog nga linog.
4: Sa balita sa patag sang sports, Austin Reeves sang Lakers plano magperma sang apat ka tuig sa balor nga 185 milyones dolyares.
6: Sa balitang entertainment, Alexa Ilacad ginbalikan ang iyang nangin journey bilang isa ka child star.
4: Alas 5.34, nabatian ang aton mga headlines. Kagkaroon sa mga detalye na sa aton mga balita. Una kita sa Balita Lokal.
0: Balitang Lokal.
4: Ang mga balita lokal na inyo mabatian na dulong sa inyosang klinika, Detex 500, the superior antioxidant. Lubos nga nadismaya ang pamilya sang senior citizen nga si Freddy Poras sang barangay Balabaguharo matapos na patay ni bangod sa hindi pag-akto gilayon sa makatapos ang ICER nga nag-responder sa ini ang na-stroke kapon sang kagahon. Suno kayo si Poras, bata sang biktima, wala gilayon gintandog sang ICER ang iamay bangod ginahulat pa sila nga pamilya. Ginpahayag sini nga wala man aksidente ni amay nga hindi gilayon matandog sa baylo na stroke ini nga kinanglan sang gilayon nga pag-atipan. Suno sa iya nga wala pakuntan ni patay ni amay kung gindala gilayon sa ospital sang ICER kag wala na sila ginhulat pa.
6: Ginmando ni Mayor Raisa Trenya sang maidid nga investigasyon agud mahibaluan ang matuod nga tabo sa kamatayon sang tigulang nga na stroke sa Balabaguharo kahapon sang hapon bisan pa nagresponder ang Iloilo City Emergency Responders. Ini ang pahayag ni Joy Fantiliaga Gorsal, spokesperson sang Office of the City Mayor, matapos makalabot sa ila ang igtalupangod sang nasambit nga issue. Suno kay Gorsal nga nahangpan sang alkalde ang kasubo nga nabatyagan sa pamilya Poras kag sa kagustuhan sa mga sini nga mahatagan sang hustisya ang natabo. Una diri nagpahayag sang pagkadismaya ang himata ni Freddy Poras nga napatay ini bangud wala gilayon gindala sang ICER's hospital agud mahatagan sa nagakaigo nga pag-atipan. Suno kay Jose Poras nga wala gintandog sang taga ICER ang iya amay tubtub wala sang presensya sang pamilya kabangdanan nga ila gin question ang nasambit nga patakaran kabangdangan nga nagtaliwan ang pasyente nga wala gid mahatagan sang bisan pauna nga pagbulong.
4: Sa piyak nga bahin, nangin generally peaceful. Kagula sa dalagko nga incident na record ang kapulisan sa gipatigayon yung ika-25 nga Sulay Basya Festival sa Banwa sang Sara sugod sang Hunyo Jazz tubtob kahapon nga adlaw. Miyerkules Hunyo 24 kadungan sa kapiestahan ni San Juan de Bautista. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Polis sa Lieutenant Rick Adrian Navarro, ang Deputy Station sang Sara Municipal Police Station, gipahayag sini nangin masadya kamalinong ang selebrasyon sang kapiestahan. Dugang pa sini nga nagpatuman sila sang road blockade agon magsira o kon pagkontrol sang dalan pagi sa pagbutang sa mga pulis, barikada kon checkpoints agon malikawan ang pag-agi sa masalakyan kon makontrol ang trapiko sa tiun sang selebrasyon. Samtang nakadeploy sila tanan sang sinta tanan ka mga pulis, kaangay sang mga local pulis, Second Iloilo Mobile Force Company, Special Action Force para magbantay sa palibot agon masiguro ang seguridad sang kada isa. Wala naman sila sa may na-record nga major incident, magluwas lang sa hindi pag-intindanay apang nasolbar man gilayon kag may mga nadulaan pa sang gamit. Ginpasalamatan man sa natundan ang pila ka mga law enforcement unit, volunteers kay iban pa nga mga stakeholders nga nagpasakop ka nagsuporta sa madunuagon kag manlilagon nga aktibidad.
6: Sa duga nga balita lokal, ginpanginwala sang Bureau of Fire Protection Balasan nga ang ilagam gingamit nga water pressure ang nagresulta sa pagkapila sang tatlo ka mga individual sa tiun sa selebrasyon sang Inka 25 nga Sulay Basya Festival sa Banwa sang Sara sang Miyerkules Hunyo 24. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Senior Fire Officer 3 John M. Coronado sang BFP Balasan, ginpahayag sini nga hindi mahimo nga makapila sang ila ginagamit nga pressure sang tubig bangod yara lang mang ini sa normal nga level ukon 5 to 6 pounds per square inch. Bangod sa insidente, nagsaka ang isa sa mga nagreklamo sa ibabaw sang fire truck ang nagpahayag sang ireklamo matapos niya ginaligar nga naigo siya sa mabaskog nga piswit sang tubig. Nahibaluan nga ginaugment ang pila ka mga fire truck sang BFP stations gikan sa nagkalain-lain nga banwa sang Quinto Distrito, lakip na ang BFP Balasan agud magbulig sa pagpiswit sang tubig kag pagpabilin sang kaluwasan kag hapsay nga selebrasyon. Samtang nagpahayag man sang pagkadismaya ang BFP Balasan bangod sila pa ang ginbaso sa insidente bisan nagbulig lamang sila sa aktibidad. Suno sa ila wala sila hungod nga may masakitan kag posible nga kabahin lamang ini sang kasadya sa Sulay Basya Festival.
4: Alas 5.38, nabatian mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa iluan na itong mga detalye sa balita nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
4: Ang mga balita nasyonal na inyo mabatian na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto niyo main healthy, inong kamusang Mighty C. Napunggan sa mga otoridad ang posible plano ng pag-atake sa isa ka eskulahan sa probinsya sang Leyte matapos ginalerto ni Senador Bam Aquino ang Department of the Interior and Local Government o kung DILG na tuoy sa online threat kasunod sa maduguon nga shooting incident sa Tacloban City. Sa giniwat nga press sa briefing sa DILG, gimpahayag ni Secretary John Vic Rimulya na natawag sa iya si Senador Aquino alas 8 sa Miyerkules ang gabi agod ipalabot ang impormasyon tuoy sa ginaligar plano nga pag-atake. Dugan ni Rimulya nga gilayon niya nga ginrefer ang impormasyon sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG nga gilayon naglunsyar sa imbestigasyon. Sulok ni Rimulya nga ang pamahog na patuoy sa Tolosa National High School sa Leyte. Natigal niyo matray sa maotoridad ang pamahugikan sa 14 anyos nga grade 10 nga babaeng nagtugas sa multiple Facebook accounts. Kagsani na po sila sa messages kaginapaandaman ang publiko sa posibleng pag-atake. Gilayon naman nga naglapta ang post ka nag-alarma sa mga estudyante ginikanan kag mga pumuluyo. Sunok sa DILG nga nagpabilin sa iya pamilya ang natundang estudyante samtang maid-id nga naimbisigran sang mga otoridad.
6: Sa dugang nga balita national, ginpamatukan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga hagna nga panubuo ng Age of Criminal Responsibility kasunod sa natabo nga pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Nga ginkamatay sang tatlo ka mga estudyante kag pagkapila sang 15 ka iban pa. Bangod diri, nagpanindugan ng Senate President nga wala sang dapat baguhon sa Juvenile Justice and Welfare Act o kun RA 9344 bangod nagapati siya nga may ikasarang pa nga magbag-o pinaagi sa husto nga paggiya, edukasyon, rehabilitasyon sa pasilidad sa bahay pag-asa. Mahimo na implementasyon lamang suno sa iya sa mga bayolenteng online games kag content ang mga menor de edad nga involved sa pagpanglutang. Bangod sini ginduso ni Gatchalian nga dumilian ang paggamit sa social media sa mga bata nga nagaedad 16 anyos panubo.
4: Alas 5:41 na batyal mga detalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa Balita International.
0: Balita International. International.
4: Ang mga Balita International ngayon mga batyan na dulong sa usang detox sa beauty sopa para sa mga miss maputi si nga panit kagbatok sa mga skin diseases. Magamit kita sa ang detox sa beauty soap kung mga moy manibin kag magpaligo. Nagdeklarar sa State of Emergency si Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez matapos sa duha ka makasunod nga mabaskog nga linog kag kapin duha ka dosina nga mga aftershocks ang nagtayog sa summit ka pungsod resulta sa magkarumpag sa madamo nga building sa kapital nga syudad sang Caracas iban pa kabayen sang pungsod. Sunod kay Rodriguez isa ka televised statement nagapakig-unong siya sa pamilya sa manapatay apang wala pa siya sang ginhatag nga numero sa manapatay kag mga napilasan. Dugang pa niya nga bangod sa damage, ginsarado naman ang Simnon Bolivar Airport sa Maykisha malapit sa Caracas. Naibluan nga base sa US Geological Survey, una nga nag-igo ang magnitude 7.2 nga linog, mga 160 kilometros sa nakatundan sang Caracas ay wala pa isa ka minutos. Nagsunod naman ang magnitude 7.5 nga nagtayog. Suno sa USGS, base sa inisyal na pagbanta, mahimo hindi magdubo sa 10,000, tub-tub, 100,000 ang numero sang mga nagkalamatay.
6: Nagapadayo ng malala ang heat waves sa France kung sa diin madamo ang napatay, apektado ang supply sang kuryente, nagapauntat sang pila ka mga aktibidades sa eskwelahan kag cultural landmarks. Angot diri nagpaandam ang forecasters sang mas malala nga temperatura nga magatapadayon tubtob sa katapusan sang semana sang bulan. Ang pinakamataas naman nga temperatura sa Paris ang nabalhag sini nga Hunyo ang yara sa 40.9 degrees Celsius. Ginbatak sa pinakamataas nga heat alert sang Heat Ministries ang 16 sa mga syudad, lakip diri ang Florence, Milan, Rome, Turin, kag Verona. Mayara na sang 48 ka mga napatay sa France sang nagsugod ang heat wave kag may duha naman ka bata ang napatay sa init samtang yara sa sulod sang salakyan. Sa pihak nga bahin ginreport man sang Spain ang duha ka tigulang nga napatay tungod sa heat stroke.
4: Alas 5:43 na batian mga detalye sa Balita International kag karon sa lahat mga detalye sa balita sa patag sang sports.
0: Balita sports. Sports.
4: Ang balita sa patag sang sports nga dulong sa inyong klinika Day of Fresh para protektado kita batok sa ato sing balas kay di kita manimaho bayabas gamit kita sang klinika Day of Fresh sa ato sing mga kili-kili. Plano ni Los Angeles Lakers star Austin Reeves nga magpirma sang 185 milyones dolyares maximum contract kag may option siya final season sa 2029-2030. Ginbalibara ni Reeves ang $14.9 million agod nga tagan ligwang bag-o nga maximum deal kung sa rin pinakadako sa NBA history sa isa ka undrafted player. Dako naman ang kalipay ni Reeves sa panibag-o sini nga kontrata. Alas 5.44 na batian magdetali sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa ilo ato magdetali sa balita sa patag sang entertainment.
5: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
6: Nagkadlaw si kapamilya actress Alexa Ilacad matapos initawgon bilang isa ka veteranang aktres kag artista matapos ang duha ka dekada sa showbiz industry. Sa isa ka episode sang Oh My God, ginbalikan ni Alexa kun paano nagumpisa ang tanan samtang siya ang duha ka tuig pa lamang. Suno sa iya na diskubre siya ang isa ka talent scout samtang nagadisenyo sila sang Iloy sa ila balkonahe. Dugang pa ni Alexa nga wala siya nakahibalo kun paano niya nahimo kag nalabot ang tanan apang iya man nahangpan nga para gidman ini sa iya. Madumduman nga antes siya naging kabahin sang Going Bulilit nga isa kasikat nga comedy kid show sa ABS-CBN. Nagwa man si Alexa sa iban nga mga TV commercials kaginhukuha siya sa role nga mga pambata sa iban nga pelikula kag mga drama.
4: Mayong nga gabi kay Ma'am Regina Gumakil, kay si Rodrigo Montaño, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Maricel Balor Kasiple, kay Ma'am Azun Pineda sa may Singapore. Kay Ma'am Bit Ida Lilia, kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan, sa may Banwa sang Kalinog. Kagamayad to mga K5, ang kabugusan nga pagbalita nga gindulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Webes nga adlaw, Hunyo 25 tuig 2026.
6: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka batian man kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Kami, ang inyo matag balita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
6: Kaga ko naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
2: D3 Bio.
7: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami ang akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mga mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care ko. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
11: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Alkaline nga Vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Sukinamon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch.

0: tao si Mrs. ang masusunod
1: sa gabi.
0: Ako ang bossing.
1: Dahil kasangga ko
0: ang extend
1: supplement for men.
0: Lourdes,
1: tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling. Come to mama.
0: Extend food supplement for men.
1: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
1: at stamina
0: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
1: para sa matino na dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
1: kagga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio
1: ang D3 Bio
0: yung may BCO.
1: Ang BCO
0: yung may D3.
1: Makatas mga butika
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio
1: ang D3 Bio
0: yung may BCO.
1: Ang BCO
0: yung may D3.
1: Makatas mga butika.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
8: K5 News FM Philippines.
10: K5 News FM Philippines.
8: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: huli at Senador Robin Padilla.
1: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
2: Bayaran umano ang media.
3: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: please use 911. Kung may makita kayo na kahit konti lang signs na may troubled youth, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kapatid nyo, anak nyo, kung may makita kayo any possible language sa mga post nila o pag-uusap sa chat group, i-report nyo kagad sa 911. The information I have is that avid fan sila ng Gorebox. So yung game na yan, sa mga magulang, panoorin yung mga magulang, mga anak nyo, kasi napakadelikado ng larong yan.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games na may masamang impluwensya?
2: Sa harap yan ng mga insidente ng pamamaril at pananaksak sa ilang eskwelahan, mga minor de edad kasi ang sangkot sa karahasan.
3: Kaya ang payo ngayon sa mga magulang, bantayang mabuti ang online activity ng mga kabataan. Magandang gabi, ako si Erica Christensen.
2: Ako naman si Mai Rodriguez. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
1: At ako si Willard Cheng. Simulan na natin ang Agenda. Planong mass shooting sa paaralan sa Leyte. Naharang ng mga otoridad ang suspect, isang 14-anyos na babae. Exclusive, kampo ng pamilya ni Rene Baterbonia, may draft complaint na raw. Mga kinatawan ng Ateneo, lilipad umano pa Agusan del Sur para makipagdialogo. Maleta Boys, sinampahan na naman ang kasong cyber libel ni dating Senador Antonio Trillanes. Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marculeta, dawit din. Lilitaw na, Mary Grace Piatos, tetestigo sa impeachment trial ni VP Sara. Venezuela, niyanig ng dalawang malalakas na lindol. Mass casualties, pinangangambahan. At tambalang Alex Ayala at Venus Williams pasok sa quarterfinals ng Bad Homburg Open.

0: tatlong araw lang matapos ang kagimbal-gimbal na school shooting sa Tacloban, may panibago umanong tangkang pag-atake sa isa na namang eskwelahan sa Leyte. Isang menor de edad din ang umano'y nasa likod nito. Mabuti na lang at napigilan daw ng mga otoridad ang kanyang plano. Yan ang agenda report ni Edwin Balasa ng Abante.
1: Napigilan ng mga otoridad ang isa namang sanang pag-atake sa eskwelahan. Ayon kay Interior Secretary John Bicrimulya, nakatanggap sila ng tip mula kay Senador Bam Aquino sa posibleng pangrarat-rat sa Tolosa National High School sa Leyte. Agad nila itong pinaberipika at nakumpirma na isang 14 anyos na dalagita ang nasa likod ng umano'y plano.
2: The investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public.
1: Napag-alaman din na naglalaro ito ng Girlbox, isang marahas na online mobile game na sikat sa mga kabataan. Hinala ni Rimulya gustong gayahin ng dalagita ang malagim na pamamaril sa San Jose National High School na ikinasawi ng tatlong estudyante. Agad, dinala sa DSWD ang babae at pagkatapos ng interview ay ibinalik din sa kanyang pamilya dahil wala namang nagawang krimen.
2: Tingin namin gusto gumawa ng copycat. Copycat. Copycat. Gusto gumawa ng copycat crime. Ayun ang delikado dito eh. Kasi nga nakikita sa video games na napakadaling bumatay ng tao. Tingin nila, ay ginawa doon. Kaya ko rin to. Please, use 911. Kung may makita kayo na kahit konti lang signs na may troubled youth, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kapatid nyo, anak nyo, kung may makita kayo any possible language sa mga posts nila o pag-uusap sa chat group, i-report nyo kagad sa 911. The information I have is that avid fan sila ng Gorebox. So yung game na yan, sa mga magulang, panoorin yung mga magulang, mga anak nyo. Kasi napakadelikado ng larong yan.
1: Naniniwala naman si Rimulya na dapat permanente ng maban ang Gorebox at ilang pang mga violenteng online game sa bansa. Nananawagan din ang kalihim ng mas mahigpit na batas sa pagmamay-ari ng baril.
2: I recommend to Congress that they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility of owning firearms, and to put a criminal aspect into the illegal use or illegal transfer of their guns.
1: Lumalabas kasi sa investigasyon na ang baril na ginamit ng isa sa mga binatilong suspect sa Tacloban school shooting ay pagmamay-ari ng kanyang tiyahing punis. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Abante.
3: Tuloy ang debate kung dapat na nga bang ibaba ang age of criminal liability kasunod ng school shooting sa Tacloban kung saan suspect ang dalawang menor de edad. Pero hindi ito ang sagot sa karahasan para sa Juvenile Justice and Welfare Council. Ang detalye sa agenda report ng ating kasamahang si Corina Sanchez Rojas.
4: Sa programang memo ng BNC, sinabi ni JJWC Executive Director Attorney Tricia Oco, mas dapat tutukan ang mga sanhi ng karahasan tulad ng environment ng mga bata, ang kanilang kinalakihan, at ang pagkaka-expose sa mga mararahas na content sa social media.
5: Kapag mababa ho ba ang edad ng pananagutan sa batas, ay automatic na nagiging deterrent ito.
6: Not really, Willard. Oh. At meron na rin tayong mga researches and studies na nagpapakita if you want to deter violence na kinukumit ng mga bata, ang tutukan mo talaga yung drivers of violence. And it's not the law. Yung kundi yung environment nila, ano yung kinalakihan nila, yung access nila sa social media na ninonormalize yung violence. Like for instance, na didiscuss naman yun yung ngayon, yung shooting, yung Columbine shooting which happened in April 1999. Ang minimum age of criminal liability nila at that time was actually 10 years old.
4: Dagdag ni Attorney Oco, karamihan sa mga children in conflict with the law ay nasa edad 15 hanggang 17.
7: Ano po ba ang madalas na krimen ng mga bata sa inyo pong datos?
6: Teka, inisip ko yung top 5 ha. I have it in my, in my list.
7: Kasi namin malaman yung top 5.
6: Kasama yung theft, yung... Ah, hindi, sorry. Sige, sasabihin ko na lang on top of my head. O, theft, minsan physical injuries, robbery, rape, at saka drugs. Yan yung usual ano suspect natin. Uh-huh.
4: Binigyan din ng JJWC na bagamat mahalaga ang batas, bas kailangang palakasin at pondohan ang mga programang nakatuon sa pag-iwas sa krimen ng kabataan. At bagamat pababa ang kabuuang bilang ng krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan mula halos 24,700 noong 2016 hanggang mahigit 4,300 noong 2024, nababahala ang ahensya dahil tila nagko-concentrate naman ito ngayon sa loob ng mga paaralan.
3: Kasunod ng temporary ban sa Gorbox dahil sa koneksyon nito sa Tacloban school shooting, target ng isang cybersecurity expert na ipasuri sa gobyerno ang iba pang mararahas na online games. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
8: Hindi solusyon ang pag-ban sa online games para maiwasan ang mga violent incidents sa mga paaralan. Sa at the forefront ng BNC, nagbabala ang cybersecurity expert na si Art Samaniego na mas delikado ang chatrooms kung saan posibleng ma-radicalize ang kabataan.
9: We need to educate the children on how to deal with these groups. So, ang nakikita kasi namin, these groups are just, well, they're manipulating kids. And then they're manipulating the members to do something para ma-forward yung o ma-push yung mga gusto nilang gawin.
8: Panawagan ni Samaniego sa mga magulang, i-monitor ang online activity ng kanilang mga anak para makaiwas sa masasamang impluwensya.
9: I think ang start yan, knowing what games our children playing or sino mga kausap nila online. So parents should study also so that they better understand the content ng mga ginagawa ng mga anak nila.
8: Giit din ng eksperto, dapat nang isama sa school curriculum ang internet safety. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Bilyonaryo News Channel.
0: Suspendido pa rin ang klase sa San Jose National High School kung saan 3 estudyante ang namatay sa malagim na pamamaril nitong Lunes. Naalarma naman ang mga magulang na mga estudyante sa Tolosa National High School matapos kumalat ang balitang may panibago umanong pag-atake. Narito ang agenda report ni Miriam Desacada, live mula sa Tacloban City. Miriam, ano ang update?
10: Nabalot ng takot ng mga taga Leyte ngayong Huwebes. Mabilis kasing kumalat sa social media ang isang post na nagsasabing may barilan, inaatake ang paralan sa Tolosa. Nabalikwas ng mga magulang. Bumaha ng mga mensahe, tinawag ang mga pangalan ng mga anak, lahat puno ng pangamba. Mabilis na kumilos ang Leyte PNP Provincial Office o Provincial Director, Colonel Cerilino Sacro. Binerifika ang mga haka-haka dakong alas 10:30 kaninang umaga.
11: Nabalot ng takot ang mga taga-Leyte ngayong Huwebes. Mabilis kasing kumalat sa social media ang isang post na nagsasabing may barilan, inaatake ang paralan sa Tolosa, Leyte. Napabalikwas ang mga magulang, bumaha ng mga mensahe, tinawag ang pangalan ng mga anak, lahat puno ng pangamba. Mabilis na kumilos naman sa Leyte PNP Provincial Director, Colonel Cerilino Sacro. Binerifika ang mga haka-haka. Dakong alas 10:30 ngayong umaga, Hunyo 25, lumabas ang katotohanan. Walang inatake na paaralan sa Tolosa. Peke ang kumakalat na post. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng Leyte Police Provincial Office na na-validate na ng mga pulis ang mga mensaheng kumakalat online tungkol sa umano'y banta. Ayon sa investigasyon, wala namang napatunayan aktual o paparating na panganib. Pero ayon kay Sacro, May pamamaril ngang naganap nitong Huwebes ng umaga sa Burawin, Leyte. Paglilinaw pa niya, hindi sa loob ng paaralan at hindi rin mga estudyante ang sangkot. Lumabas na nabaril ang lalaki at anak niya na sinundo niya lang sa eskwelahan. Ayon sa inisyal na impormasyon, sakay ng e-bike ang magama nang bigla silang pagbabarilin ng nakatakas na sospek. Tinamaan ang bata sa daliri sa paa habang sugatan din ang kanyang tatay. Nagpapagaling na sila sa ospital sa Tacloban City. Sa kabila nito, tiniyak ng LPPO na tuloy-tuloy ang pagmumonitor at mga hakbang para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mamamayan. Paalala ng PNP sa lahat, manatiling kalmado, huwag magpakalat ng impormasyon na hindi pa napatunayan. Kung may agam-agam sa seguridad, makipag-ugnayan agad sa pinakamalapit na police station. Sa halip na naipost sa social media, i-report mismo sa official na channels ng PNP, ibigay ang kumpletong detalye, petsa, oras, lugar at insaktong pangyayari. Sa ngayon, suspendido pa rin hanggang bukas ang klase sa San Jose National High School para mabigyan ng panahon na makarecover ang mga guro, empleyado at lalo na ang mga estudyante mula sa stress at trauma.

0: Yes, Willard.
1: Miriam, go ahead.
0: Oo, kanina, yung lumabas na nagbarilan sa Tolosa, pero ano mo nang binerifika ng DCPNP, wala silang nakuhang mga impormasyon. Ngunit, ngayong hapon, nagpalabas ng official statement ang Police Regional Office 8, nagpapakita na meron silang nakitang mga impormasyon na nasasangkot dito ang isang junior high school na gumawa ng mga fake account at nagpakalat naman siya ng mga threat na yan. So, kinausap na ang mga magulang ng naturang estudyante at para rin o nirekomenda rin ng Police Regional Office 8 para tumailalim ng psychosocial at saka counseling para hindi na maulit ang naturang pagbabadta.
1: So Miriam, merong banta pero hindi ito natuloy sa pagtatangka.
0: Yes, through sa social media, marami kasing ginawa siyang mga dummy account. Ayun, may isang nanay na binabantaan niya ng ganun. So yun ang nakuha ng mga pulis, nakita na junior high school yung nasasanggot diyan. Kaya naman, pinuntahan yung parents ng batang yun at saka may ginawa rin na mga hakbang ang ating polisiya para mabigyan siya ng counseling.
1: Alright, maraming salamat sa iyo, Miriam Desacada, nag-uulat mula sa Tacloban City. Update naman tayo sa Ateneo Varsity Tragedy. Humarap sa CIDG ang ilan pang personalidad na posibleng makapagbigay linaw sa umano'y bootcamp sa Aurora, kung saan nalunod ang student-athletes na sina Divine Adili at Rene Baterbonia. Ang detalye sa agenda report ni Laid Kabakani.
2: Nagsadya sa tanggapan ng CIDG ngayong araw ang dating Ateneo men's basketball player na si Dave Ildefonso at ilang abogado ng universidad kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ni na Divine Adili at Rene Baterbonia sa Aurora. Tikom ang bibig nila matapos humarap sa mga investigador. Halos 2 linggo nang nagsasagawa ng expanded investigation ng CIDG sa insidente. Una nang sinabi ng PNP na hindi lang mga manlalaro at coach na dumalo sa team building activity sa isang beach resort sa Dipacolao, Aurora ang kukunan ng pahayag, kundi maging mga dating Ateneo players kaugnay ng mga pangyayari sa umunay bootcamp sa mga nakalipas na taon. Una na rin sinabi ng CIDG na tila hindi aksidente ang pagkalunod nila Rene at Divine. Nailibing na si Rene sa Agusan del Sur kahapon. Ang mga labi naman ni Divine ay naiuwi na sa Nigeria, na siya namang sinalubong ng kanyang pamilya. Inaasahan din ng CIDG na makakakuha ito ng pahayag mula sa mga opisyal ng MVP Sports Foundation, kabilang ang ultra-bilyonaryo na si Manny V. Pangilinan, na matagal nang sumusuporta sa Ateneo Men's Basketball Program, pero hindi nakadalo si Pangilinan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, inaasahang matatapos ng PNP ang investigasyon at maisusumite sa DOJ ang kanilang full report sa kaso bago matapos ang linggo. Para sa agenda, Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
3: Lilipad daw patungong Agusan del Sur ang mga kinatawan ng Ateneo de Manila University para mag-alok ng posibleng kasunduan sa pamilya ni Rene Baterbonia. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Andrea Salve.
4: Nakatakda raw na makipag-usap sa naulilang pamilya ni Ateneo student-athlete Rene Baterbonia ang mga kinatawan mula sa Ateneo. Sa eksklusibong pakikipag-usap ng BNC kay Attorney Israelito Torion, legal counsel ng mga Baterbonia, sinabi niyang pupuntahan daw nito ang pamilya sa kanila mismong bayan sa Talacogon, Agusan del Sur.
5: Honestly, she told me na nung sa Ateneo de Davao pala may offers for settlement na. No? Yung pakay ata on Sunday is to offer again a settlement to the family. I don't know what will be the conditions also of Ateneo. It's just that ang sabi sa akin ni Ma'am Rovilin, may pupunta daw sa Ateneo at pag-usapan daw yung mga bagay na yun.
4: Nilinaw daw ni Torio na hindi niya haharangin kung anuman ang magiging desisyon ng pamilya. Pero kung sakali raw natanggapin nito ang iaalok ng Ateneo, ay nagabayan niya na ang mga kliyente.
5: Nabigyan ko sila ng mga alternative sources of action, pwedeng criminal case, pwedeng civil case, pwedeng other cases na i-file. pero sa kanila yung decision. Pero kung mag-agree sila on a compromise, I also gave them the proper computation, no? Taking into consideration the loss of earning capacity, mm-hmm. yung possible life expectancy ni Rene, at saka yung computation ng kanyang income, base po sa batas. May idea na po yung family, nag-guide po natin.
4: Kung pagkakaso naman daw ang mapagpapasyahan ng mga Baterbonya, nabigyan na raw nila ito ng draft ng posibleng complaint. Nakikipag-ugnayan na raw si Torion sa CIDG na nagsasagawa ng sariling pag-iimbestiga sa kaso. Gusto raw kasi ng pamilya na maiparating sa kanila ang magiging resulta ng investigasyon. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
3: Sa isa pang trahedya, wala pa ring malinaw na sagot kung bakit gumuho ang itinatayong hotel sa Pampanga. Umaaray na rin ang mga negosyong malapit sa pinangyarihan ng sakuna. Yan ang Agenda Report ni Micah Razon.
6: Isang buwan na matapos ang pagguho ng ginagawang kusali sa Angeles, Pampanga, hindi pa rin tukoy ang sanhi ng insidente.
7: Nasa phase pa po tayo ng pag-testing ng mga samples, concrete and steel samples na nakuha natin para po magkaroon ng solid basis ang ating task force in their conclusions. So hindi lang po kasi isang tao lang yung nag-i-investigate dito, they are group. So we have to take into consideration also the time element na for them to meet and to go to the site and get samplings to be tested.
6: Tanging mga kinatawan lang din umano ng contractor na si Joel Young at may-ari na si Jackson Lim ang humaharap sa mga investigador. Patuloy namang dumadaing ang mga kalapit na negosyo ng pinangyarihan ng insidente. Bumagsak na rin daw ang nooy masiglang kalye.
8: Kaya sa totoo kawawa rin po kami ngayon dahil pinipilit man po naming bumangon, pinipilit man po naming mamuhay ng normal sa pang-araw-araw, pero sa sobrang laki po na impact ng baguhon ng building na yan. Sa may-ari po ng gumuho na building, tulungan nyo naman po kaming mga negosyante dito. Hindi naman po namin kagustuhan na yun nangyari dito, pero sana naman po sa halos isang buwan naming pagko-close dito, sana naman po tulungan nyo naman po kami.
9: Before gumuho yung building, as in busy dito, laging maingay, masaya, maraming bumibili. Yung mga construction worker dito bumibili. Suki ko mga yon. Yung ibang nawala, inadaganan.
4: Kung gaano kabilis gumuho ang dating ginagawang gusali dito sa ating kinatatayuan, ay tila ganun naman kakupad ang usad ng hustisya para sa 30 taong nalibing na buhay. Para sa Agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel.
1: 3 miyembro ng BGC Boys pinakakasuhan ng DOJ dahil sa tax liabilities. At Health Secretary Ted Herbosa nireklamo na naman sa Ombudsman. Susunod yan sa Agenda.

0: At 60, you went back to school and earned a degree in popular music. After all your achievements, what song in your playlist reminds you that an artist should never stop learning?
1: Ang naiisip ko sa kantang yun, pag natapos ko ang aking pag-aaral.
2: The Philippines is moving fast, and so are we. Bellionario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country from Metro Manila and beyond. Bellionario News Channel.
3: Traffic check muna tayo ngayong Huwebes. Sa elliptical road, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Posible nang masilayan ng publiko si Mary Grace Piatos na isa umano sa mga recipient ng confidential funds ni VP Sara. Isa siya sa mga testigo ng House Prosecution Team. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, tapos na ba ang day 5 ng pre-trial conference dyan?
4: Oo, Willard, at katunayan tapos na rin ang pre-trial conference, meaning tapos na sa pre-trial stage ang impeachment case ni VP Sara. At pagdating kay Mary Grace Piatos, kasama nga siya sa mga listahan ng witnesses o mga testigo sa impeachment ni VP Sara. Ang existence o non-existence umano ni Piatos ay itinuturing ni House Prosecutor Terry Ridon na smoking gun pagdating sa tama o maling paggamit ng confidential funds. Isa si Mary Grace Piatos sa mga testigong ipipresenta ng House Prosecution sa paglilitis kaugnay ng alleged misuse of confidential funds ni VP Sara.
5: Well, mahalaga po yung Mary Grace Piatos kasi nasa sentro siya nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali yung pong paggamit ng confidential funds.
4: Sa mga susunod na linggo pa raw malalaman kung mapapatunayang meron talagang taong nagngangalang Mary Grace Piatos matapos mabanggit noon ng Philippine Statistics Authority na wala itong record ng kapanganakan, kasal o kamatayan sa pangalan na ito. Unang lumitaw ang pangalang Mary Grace Piatos noong 2024 na siyang isa sa signatory umano ng Office of the Vice President's acknowledgement receipts nito kaugnay ng confidential funds. Kombinasyon ito ng popular na restaurant at local snack sa bansa. Ayon sa mga taga-kamara, sabi naman ng defense team ni VP Sara, prerogative ito ng House Prosecution na isama siya bilang nasabing testigo.
6: Sa amin naman po, yan naman eh, prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them.
4: Bukod kay Piatos, nakalista rin si Attorney Michael Poa na kasapi ng defense team bilang testigo ng prosekusyon. Kaugnay niyan ng mga dokumentong isinumite sa Commission on Audit noong nasa DepEd pa si Duterte. Kasabay niyan, iginiit din ni Ridon na dapat mabuksan ang sealed box na dinala mula sa House of Representatives na pinaniniwala ang naglalaman ng tax records ni VP Sara ng kanyang asawa at ng kanilang mga negosyo. Anya, mahalaga ang mga dokumentong ito dahil hahambing ang BIR records sa mga sal-en ng pangalawang pangulo mula 2007 hanggang 2024, kasamang idineklara nitong 88.5 million peso net worth para masuri ang paratang ng unexplained wealth. Nasa listahan din ng prosecution witnesses sina Zulaika Lopez, ang umano'y bagman ng bise na si Ramil Madriaga, at security officials ng VP na sina Colonel Raymond Dante La Chica at Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Kumpiyansa yung parehong kampo kanina na wala pa ring dahilan para maantala ang paglulunsad ng impeachment trial sa July 6. Samantala, Willard, just a few minutes ago, nag-wrap up na nga ang pre-trial conference sa pangunguna ni Senate Impeachment Clerk of Court, Renato Bantug. At nandun din yung panig ng House Prosecution at maging ang defense team ni VP Sara. At nakita ngang nagkamayan yung dalawang kampo sa pag-wrap up nung pagmamarka ng mga ebidensya. Ibig sabihin, Willard, tapos na yung marking of evidence doon sa Articles of Impeachment na apat. At opisyal na ngang tapos sa pre-trial stage itong impeachment case ni VP Sara. Balik sa'yo, Willard.
3: So Hannah, tapos na yung pre-trial stage. Ano na yung susunod na hakbang na nasa schedule?
4: Willard, hinihintay natin kung ano yung official date ng pre-trial order. Yan naman yung ilalabas ng Senate Impeachment Court na basically ay parang roadmap bago magkaroon ng trial sa July 6. At balikan ko lang din yung napag-usapan kanina na box na umano'y naglalaman ng BIR records or tax records ni VP Sara at ng kanyang asawa. Hindi yan namarkahan bilang ebidensya ngayong araw na una nang ni-request ng House Prosecution Panel sa ngayon, hihintayin natin kung in the coming days ba ma-actionan ito ng Senate Impeachment Court if they have to convene as an impeachment court bago ito opisyal na ma-actionan at mamarkahan bilang ebidensya o kung ipipresenta na lang ito mismo sa July 6 pagdating ng trial. Willard.
3: Hana, pahabol na tanong, bakit hindi daw ito namarkahan itong BIR tax records ng VP? Ito ba ay dahil kumontra ang depensa?
4: Willard, pagdating dun sa pagmamarka, walang official stance itong defense team ni VP Sara dahil yan ay dapat a-actionan ng Senate Impeachment Court. That's why hindi ito na-actionan kanina ni Clerk of Court Renato Bantug because it is up to the Senate Impeachment Court at wala pa rin action sa ngayon kung kakailanganin bang mag-convene or kakailanganin bang magkaroon ng balibagong manifestation itong House Prosecution Panel dahil initially kasi Willard, ang hiling nila ay mabuksan itong box ng nilalaman ang umano'y tax records ng vice. Pero kanina kasi sinabi ni Congressman Ridon na kung hindi raw ito mabubuksan, sana ang mamarkahan na lang bilang ebidensya ay yung kahon itself. Pero pati yung kahon, hindi rin namarkahan. So, nevertheless, Willard, sabi ni Congressman Ridon, maaari pa rin naman itong maaksyonan pagdating doon sa trial at hinihintay na lang natin yung komento ng Senate Impeachment Court kung bakit hindi ito nangyari ngayong pre-trial conference. Willard.
3: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Patuloy ang word war ng prosecution at defense teams sa pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara. Umiinit din ang diskusyon sa mga dagdag na motion na inihain ng prosekusyon.
7: Sa memo ng BNC, ipinaliwanag ni House Prosecution Panel Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr., na hindi pa nila hinihiling na tanggapin ang tax records ni VP Sara bilang ebidensya. Ang nais lang umano ng kanilang kampo ay transparency. Iginiit ng depensa na hindi dapat isama ang tax records ng bise dahil hindi umano ito kabilang sa original na Articles of Impeachment. Tumutukoy din anila ito sa mga panahong bago pa siya maging VP.
8: Eh yung ano po, sealed BIR or tax records,
9: okay.
8: Ano po ang status nun?
9: Ngayon, ang inihiling ho namin dyan, dahil ho sa pre-trial brief na magkabilang panig, pareho hong reservation, certain BIR documents pertaining to the respondent, her spouse, and their business interest. So ang point na ho namin dito, all we're asking for is transparency. No? Para ho, nandyan na ang BIR box, let's open it. No? To be clear, hindi ho namin hinihiling dito na tanggapin na ng korte as ebidensya. Again, all we're asking for is transparency. Let's open it, no? Let's conduct an inventory, no? And then possibly mark it.
10: Ang pinanggagalingan po namin dito ay ito pong mga ebidensya na to ay unang-una hindi parte noong mga original complaints na inihain laban sa Vice Presidente, which has been our position all along. And secondly, ang impeachable offenses po ay offenses lamang committed, allegedly committed during the term or tenure of the Vice President as an impeachable officer.
7: Sinegundahan ni Attorney Tolosa ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Rene Co na nagkaroon ng pangungopya sa mga ebidensya at witness list sa kanilang mga pre-trial brief. Mariin na itong pinabulaanan ni Attorney Poa.
9: Ang naging paliwanag ho ng kabilang panig dyan is imposibleng magkaroon ng mirroring dahil sabay naming sinumite ang mga pre-trial brief. No? But a response to there is also simple. No? Hindi naman ho ito ang unang pagkakataon na lumabas ho itong mga dokumento ng mga to at same as with respect to our witnesses.
7: Umaasa ang magkabilang panig na matutuloy na ang impeachment trial ni VP Sara sa July 6.
3: Sa ngayon, nakatuon daw ang House Prosecution Panel sa pagbuo ng matibay na kaso para matiyak ang conviction.
11: Pinakakasuhan na ng Justice Department ang tatlo sa tinaguriang BGC boys at dating mga opisyal ng DPWH Bulacan dahil sa umano'y 1.68 billion pesos na tax liabilities. Ayon sa BIR, aprobado na ang nasa 44 criminal tax cases laban kina former DPWH officials JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Na-discovery raw kasi ang discrepancies sa kanilang declared income at actual expenditures at ang mga hindi na-file na tax returns sa loob ng ilang taon. Inuulan ng reklamo si Health Secretary Ted Herbosa. Graft at grave misconduct naman ang isinampa sa kanya sa Office of the Ombudsman. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
12: Muli na namang inireklamo sa Health Secretary Ted Herbosa sa Office of the Ombudsman. Matapos maghain ang concerned Department of Health workers ng mga reklamong graft at grave misconduct laban sa kanya at kay Health Undersecretary Randy Escolango. Ayon sa 17-page complaint, nilabag daw ni Herbosa at Escolango ang Section 3E ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa umano'y unlawful appointment ni Escolango sa ilang matataas na posisyon sa DOH. Paliwanag ng mga respondent, labag-anya sa Republic Act 12009 at implementing rules at regulations nito ang pagkakatalaga kay Escolango bilang head ng Financial and Management Service and Supply Chain Management Service habang pinamumunuan din ang Central Office of Bids and Awards Committee A o COBAC A ng ahensya. Dahil sa Department Personnel Order o DPO 2026-0700 na inilabas ni Herbosa, na italaga bilang head ng Financial and Management Service and Supply Chain Management Service si Escolango noong February 5, 2026. Makalipas ang 8 araw, inilabas naman ni Herbosa ang DPO 2026-1080 na muling bumubuo sa COBAC A na siyang magsasagawa ng mga natitirang procurement taong 2025 at maging ng early procurement para sa taong 2026. Dito ay itinilaga rin niya si Escolango bilang chairperson. Kaya para sa mga complainant, may manifest partiality sa pagkakatalaga ni Escolango sa dalawang magkaibang posisyon ng sabay. Anila, hindi naaayon sa batas ang pag-integrate ni Herbosa ng fund authorization, bid adjudication at post-award supply tracking sa iisang individual lamang. Kumilos rin anya in bad faith sina Herbosa at Escolango dahil sa pagsasagawa nito ng two-step regulatory manipulation para ma-bypass at maiwasan ang mga pananggalang nakasaan sa Section 41.2.2 ng RA 12009 Implementing Rules and Regulations. Maaari rin anya itong magdulot ng absolute self-policing conflict of interest sa pagpapatakbo ng public funds ayon sa mga complainant. Sinusubukan pa rin kunin ng Bilyonaryo News Channel ang panig ni Herbosa sa mga panibagong reklamo laban sa kanya. Umaasa naman ang concerned Department of Health personnel na didinggin ng ombudsman ang kanilang reklamo at patawan ng 6-month preventive suspension without pay sina Herbosa at Escolango habang iniimbestigahan ang umano'y pagkakasala nito. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
3: Umiinit ang word war sa pagitan nina NBI Director Melvin Matibag at former Congressman Mike Defensor sa harap yan ng nakatakdang pagsasampa ng kasong human trafficking laban sa dating kongresista bukas. Narito ang agenda report ni Chet Gatchalian.
13: Bakit mo yung argumento, wala kang masasabi na ang kontra o contradicting dun sa malino na ebidensya. Ang gagawin mo, nasabihin mo dala ng isang tao, hindi po ba?
3: Yan ang sagot ni NBI Director Melvin Matibag matapos siyang paulanan ni former Congressman Mike Defensor ng maanghang na salita.
14: Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit.
15: Nag-ugat ang mga tirada ni Defensor sa anunsyo ng NBI. Nakakasuhan siya nito ng human trafficking. Kaugnay ng sinalakay ng KTV Bar sa Pasig noong Abril na isa umanong sex den.
14: Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kaya tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat niyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung ating gobyerno at alamin ninyo talaga kung ano ang katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika.
15: Pinalutang pa ni Defensor ang isyo tungkol sa asawa ni Matibag na sangkot umano sa maanomalyang flood control project sa San Pedro, Laguna. Sagot naman ni Matibag, lahat ng alegasyon ay iniimbestigahan ng NBI kung mayroong ebidensyang papasok. At pagdating sa kasong isasampa kay Defensor, kumpiyansa ang NBI sa lakas ng ebidensyang hawak nila matapos ang dalawang buwang pag-iimbestiga. Ilan sa mga ito ang pinakita ni Matibag sa media na magbibigay linaw sa naging working condition ng mga biktima na umano'y sexual exploitation. Bukas na katakdang kasuhan si Defensor sa Pasig City Prosecutor's Office. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.

0: ang pagsirit ng presyo ng kuryente, talagang malulugi ang maliliit na business owners. Kaya hiling nila sa Meralco i-review ang kanilang electricity consumption. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
1: Isang condo unit owner si Anne in one of the busiest districts sa Metro Manila. Meron siyang 6 na units na pinaparentahan gamit ang isang online platform. Sa 4 na buwan na pag-manage sa kanyang rental business, nabigla ito nang dumating ang kanyang electricity bills nitong June. Lumobo ng higit 21,000 pesos ang bayarin ni Anne sa kuryente sa loob ng 2 buwan para sa isang unit. Ayon kay Anne, nasa 28 square meters lang ang property niya na ito. Basic appliances lang daw tulad ng TV, refrigerator, heater at inverter aircon ang ginagamit sa loob ng unit.
2: This is like a mid-range condo. And normally, for a bill like this, per month, papalo kami ng 7,000. That's mataas na.
1: Dahil sa mataas na singil sa kuryente, malaki ang dagok nito sa small business ni Anne. Napupunta na lang daw sa electricity bills ang kanyang kita, bukod pa sa operational costs gaya ng cleaning services.
2: Ngayon, let's say for this unit, if we're going to say na we didn't really earn, we're negative for that month. So ganun po siya kalala.
1: Una nang sinabi ng Meralco, electricity charges are affected by actual kilowatt-hour consumption ng mga customer. Matatanda ang sumipa rin ang power demand noong summer season sa gitna ng manipis na supply, kabilang din sa nagdulot ng additional costs, ang paghina ng piso at pagsirit ng presyo ng langis dulot ng giyera sa Middle East. Pero para kay Anne, hindi pa rin sapat ang paliwanag ng Meralco para sa itinuturing niyang sharp and unusual spike in her electricity bill.
2: If it's really hot, the people are going to use aircon. It's like I said, it's like, you know, drinking water. You cannot just tell people, uy, wag ka uminom ng tubig today. Diba? Because it's electricity.
1: Humiling siya sa Meralco na i-review ang kanyang bill and consumption. Pero wala pa raw siyang natatanggap na follow-up. Bilang small business owner, sinabi ni Anne, wala siyang planong ipasa sa renta ng kanyang occupants ang mas mataas na gastusin sa kuryente. Sa ngayon, plano niyang sagutin muna ang mga dagdag gastos. Pero hindi alam ni Anne kung hanggang kailan niya ito kakayanin. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Mas marami pang individual ang posibleng kasuhan ng Bureau of Customs kaugnay na mahigit 42,000 abandonadong balikbayan boxes ng mga OFW. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na hindi lang mga courier ang iimbestigahan, kundi pati mga kawanin ng ahensya na posibleng kasabwat sa pagkabinbin ng mga padala.
3: Kasama ang NBI, sasampahan din namin sila ng large-scale syndicated estafa. Yan po, pag pumasa po yan sa korte, ay wala pong piyansa yung mga opisyal at may-ari ng mga local companies. Yung nga lang po, aaminin ko po, hindi ko po kayang idemanda kagad yung mga kumpanya na foreign companies na nasa abroad. Ano? Wala po tayong jurisdiction.
0: Kahit kulang sila sa pondo na i-deliver pa rin ang libo-libong balikbayan box sa tulong ni Finance Secretary Frederick Go at ni PBBM.
3: Kailangan namin ng mahigit 30 million pesos. Lumapit ako kay Secretary Frederick Go. Sumang-ayon naman siya kagad at maganda naman, umuwi naman kagad ang Presidente. Napondohan po natin to ng libre. Napadala na po namin sa halos lahat po ng mga 42,000 boxes. Mahigit 1,000 na lang yung hindi namin nadideliver.
0: Wow. Sunod-sunod na ang show cause orders at subpoenas na inilabas ng LTO laban sa mga pasaway na motorista. Kabilang dito ang isang naglabas ng baril dahil sa away parking at isa na namang green GSM taxi driver. Ang detalye sa agenda report ni mobility correspondent G. Baroga.
4: Prank gone wrong? Kasama na naman sa trending ang EV taxi service na Green GSM ni Vietnamese billionaire Pham Nhat Vuong. Mabilis kasi na nag-viral ang uploaded Facebook video sa page ng The Siblings at The Siblings 2.0 kung saan makikitang kasabwat ang isang Green GSM driver sa umano'y birthday hulidap prank ng vlogger na si Queen Money.
5: Huwag na po kayo pumalag, ma'am. Nabahala po ito, ma'am. Huwag na po kayo pumalag. Okay na ba doon?
6: Nasa yung magamit nyo.
5: Samunod na lang po kayo.
6: Wala.
7: Naya nila yung taxi. Ngayon, ang ginawa nila, kinu-prank nila yung pasahero, hinol-hold, kinipit nila sa loob po, hold up, tapos nilagyan ng taklob sa ulo. So, siyempre, pangit yun. Hindi maganda, ma'am, yung ginawa nila, kaya nag-issue ko na ang SOCOS. Kumbaga, hindi dapat nagluloko ng mga ganon. Kasi ito naman taxi, sinaportahan.
4: May subpoena na ang Green GSM. Driver nito na gamit ang VinFast Nerio Green ng taxi company at kay Queen Money na nag-upload ng separate video para depensahang tough love daw ang rason ng prank. Sa video naman na in-upload ng kolumnistang Simon Tulfo, naglabas umano ng barilang isang Ford Everest driver dahil sa isang minor dispute sa parking space sa SM Mega Mall. Giit ni LTO Chief ASEC Marcos Lacanilaw, salungat ito sa prinsipyo na meron dapat ang mga driver's license holder. May disiplina, pagpipigil sa sarili at paggalang sa kapwa sa lahat ng pagkakataon.
7: Pagka ganyan mga naglabas ng baril, ako or ang recommendation ko, perpetual revocation niya. Hindi po nila dapat ginagawa niya.
4: May SEO at subpoena na rin ang iba pang viral road incidents. Gaya ng pagsakay ng tatlong pasahero sa likod ng Ford Ranger pickup truck, paglalaro umano ng mga pasahero sa ibabaw ng Suzuki Ertiga, at paglabag sa batas trapiko ng isang NXT e-bike rider sa EDSA.
7: Huwag niyo pong gawing laruan o katawa-tawa o content yung kalye natin, nagsasakay tayo ng tao sa taas, o nagbibidyo tayo ng walang helmet, o nag-overspeeding tayo, huwag nilang gawin yon. Kasi kami, gagawin namin ang trabaho namin para mapanagot sila. Yun naman pong mga nag-drive sa mga pampublikong mga sasakyan, isipin naman nila buhay ang nila. Kaya kami, mag-iigpit talaga. Talagang tatanggalan ko ng lisensya yung mga naka-alarma.
4: Patuloy din daw ang reforma sa LTO, kabilang na ang pagpapabilis sa serbisyo nito sa publiko at ang malawakang operasyon laban sa mga pasaway nitong empleyado. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
0: Venezuela niyanig ng dalawang malalakas na lindol. At Pinoy-inspired DreamWorks animated film na Forgotten Island nakatanggap ng 10-minute standing ovation sa France. Susunod yan sa Agenda.

0: Every year, hundreds of thousands of people around the world face a quiet, desperate crisis. Their organs are failing, and their survival depends entirely on the generosity of strangers. A single organ donor has potential to save up to 8 lives and improve the quality of life. Let's talk about the importance of organ donation and how it can turn a terminal illness into a second chance in life. Live well, live wealthy. Wellness is wealth. Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Nasa state of emergency na ang Venezuela matapos itong tamaan ng dalawang malalakas na lindol. Nagdulot ng widespread panic ang mga pagyanig. Ilang gusali rin ang gumuho o malubhang nasira. Kasama riyan ang mga eskwelahan at airport. Nasa 20 aftershocks na raw ang naitala matapos ang magnitude 7.2 at 7.5 quakes. Wala pang inilalabas na death toll pero pinangangambahang hindi bababa sa 10,000 ang namatay sa kalamidad. Posible pa nga raw umabot ito sa 100,000.
1: Ikinalungkot naman ni PBBM ang kalamidad sa Venezuela. Nagpaabot siya ng pakikiramay sa mga biktima ng mga lindol. Umaasa rin siya sa mabilis na pagbangon ng mga apektadong komunidad. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng DFA ang sitwasyon sa Venezuela. Wala pa namang naiulat na nasawi o nasugatang Pinoy sa back-to-back earthquakes.
0: Niyanig din ng malakas na lindol ang Japan. Tumama ang magnitude 6.5 quake sa northeast coast. Pero hindi naman naglabas ng tsunami warning ang mga otoridad. Wala rin naiulat na damage o casualty. Pero on standby ang emergency teams ng bansa. Isa ang Japan sa world's most seismically active areas.
1: Matapos ang paglilibing sa Yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia, patuloy pa rin dinadagsa ng mga taga-suporta ang kanyang puntod dahil sa kanyang iniwang legasiya. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
2: Talagang marami ang naantig sa kwento ng pagsisikap ng Yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Bobet Baterbonia dahil matapos siyang ilibing itong kanyang puntod naman dito sa Talakugon Memorial Park ang sinadya ng kanyang mga tagahanga. Hindi man personal na nasaksihan ni Armand Rimoho na maglaro si Mr. MVP ng Agusan del Sur, nakita niya raw ang galing nito sa videos. Galing pa siyang Lucena City pero nang malaman ang nangyari kay Bobet, binisita niya pa raw ang lamay nito sa Quezon City at ngayon ang puntod nito sa Talakugon.
3: Ang galing niyang maglaro, nanginayang ko sa ang layo pa sana ng mararating niya kung hindi nangyari itong trahedyang ito. Natouch ako sa kanyang buhay kasi kita ko yung mga pangarap niyang nang hinayang ako. Sayang kasi alam ko, galing din ako sa hirap. Kaya naramdaman ko yung hinagpis at lungkot ng isang ina, ng isang magulang, ng isang pamilya.
2: Ang visual artist namang si Hieronymus na galing pang Laguna, lumipad pa Agusan del Sur para personal na maibigay sa pamilya Baterbonia ang tribute art para kay Bobet.
4: Tribute art lang para kay Bobet kasi yun yung way naming mga artist para ma-send yung deepest condolence sa family nila. Yun, ginawa natin ng drawing si Bobet para mapakita sa nanay niya na maraming artist din na nag-appreciate sa anak niya. Really inspire me sa mga ginagawa kasi grabe siyang anak na ang tanging pangarap lang sa family niya is mataguyod sa kahirapan to inspire people din na gawin yung mga best nila para sa pamilya.
2: Nitong Miyerkules ng gabi, naglabas ng pahayag ang Ateneo de Manila University bilang pagkilala sa buhay at legasya ni Bobet. Hindi lang daw sa husay sa basketball ang dahilan kung bakit espesyal ito. Inaalala raw ito ni Father Karel San Juan ng Ateneo de Davao bilang gentle giant dahil sa kanyang humility, quiet leadership at kindness. Ipinagluluksa raw ng Ateneo community, hindi lang ang kinabukasan ni Bobet, kundi pati na rin daw ang Bobet na nasaksihan at naranasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
2: Oo.
3: Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa south at northbound lanes. Dinagdagan pa ni former Senator Sonny Trillanes ang mga kinasuhan niya ng cyber libel. Bukod sa mga tinaguriang Maleta Boys, kaladkad na rin sa reklamo ang dalawang senador. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian.
1: Hindi lang ang 18 Maleta Boys ang muling sinampahan ng kasong cyber libel ni former Senator Antonio Trillanes na nagtungo ngayong Webes sa Justice Department. Pati ang mga senador na sina Alan Peter Quijano at Rodante Marcoleta, dawit din.
2: Ito ay ukol doon sa kanilang Rogue Blue Ribbon Committee hearing na ginawa nila. At because of that, wala silang parliamentary immunity.
1: Paliwanag ni Trillanes, Sina Cayetano at Marcoleta ang nag-facilitate at nagbigay raw ng direktiba sa mga dati umanong bodyguard ng pugandang si Zaldico na maglabas ng mga alegasyon laban sa kanya. Tinutukoy ni Trillanes ang Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block noong June 4.
3: Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda, sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano ng Magdalo yun? Headquarters po ng Magdalo yun, sir.
1: Gate ng dating senador. Wala ng authority si Cayetano at Marcoleta para gawin ang naturang hearing, kaya wala silang parliamentary immunity. Naganap ang pagdinig isang araw matapos italaga sa Senador Win Gatchalian bilang acting Senate President.
2: Inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magpa-file po ako ng kaso sa kanila.
1: Marason na unang magsampa si Trillanes ng reklamong cyber libel complaint at perjury laban sa Maleta Boys. Dawit din ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod at si dating Congressman Mike Defensor.
2: Kaya itong mga 18 ex-bodyguards na to, habang patuloy sila nagpapagamit dun sa mga political backers sila, meron silang kakaharapin na consequences.
1: Ito na ang pangatlong beses na nagsampa ng kaso si Trillanes laban sa Maleta Boys. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
4: Muling binalikan ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang mga karibal sa Senado. Tila nagiging mapili raw ang hustisya ngayong mas nakatutok sila sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Agad naman itong sinagot ng Malacanang. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
5: Hindi namin i-robin yung mga galit sa Facebook. may mga kasama kasi kami galit na galit pag nagpe-Facebook kami.
6: Muling binanatan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang mga tinagurian niyang galit tuwing nagla-livestream siya sa FB.
7: Yung mga issues surrounding the Blue Ribbon Committee and
6: sa kanyang pinakahuling FB Live, binalikan ni Cayetano si dating Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson na halataan niya na siya ang nagdetermina sa naging direksyon ng investigasyon sa flood control scandal, maging ang pagtukuyan niya kung sino-sino ang mga sospek.
7: So kung gusto niyo ng pampapute, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. O baka may ano yan, may pampapute, di ba?
6: Sa pagkukumpara umano sa kanya sa mga naging Senate President, ikinumpara rin ni Cayetano sa mga naging chairman ng Blue Ribbon Committee na sina dating Senator Richard Gordon at Senator TJ Gingona na naging bukas sa pagpapatupad ng mga kailangang testigo sa pagdinig. Puna naman niya kay Senator Irwin na siyang chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee ang laging pagko-comment laban sa tinaguriang Maleta Boys. Gayong nagsabi na umano siyang mag-inhibit na siya sa investigasyon at si Senator Kiko na ang mangunguna sa lilikhaing subcommittee. Wala pang tugon si Lacson at Tulfo sa pinakahuling banat sa kanila ni Cayetano. Sa nalalapit namang impeachment trial ni VP Sara, iginiit ng dating SP na hindi dapat gawing dahilan para matigil na ang investigasyon sa flood control scandal. Kung tutuusin niya, trilyong pisong pera ng taong bayan ang napunta sa korupsyon sa mga maanumalyang flood control projects.
7: Kasi kung ang gusto ng administrasyon, kalimutan muna natin lahat ng ibang korupsyon, impeachment muna kasi importante ito. Then that's selective justice, di ba? Then that's discriminating, meaning any other corruption, okay na lang sa atin? Basta dito na lang? Kasi why? So I mean, I won't go into the reasons, obvious naman, di ba?
6: May buwelta rito ang Malacanang.
8: So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento. Siguro sa susunod po, tanungin nyo, ay alam, puro Facebook yata po siya, no? So hindi siya matatanong.
6: Nitong mga nagdaang buwan, may mga kinasuhan na ang Office of the Ombudsman at may inirekomenda rin kasuhan ang Department of Justice kaugnay ng flood control scandal. Kabilang sa naggamit sa pagsasampa ng mga kaso ang mga expose ni Senator Lacson at ang mga testimonya at ebidensya na nakalap mula sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na kanya noong pinamunuan. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante.
0: Kasunod ng madugong school shooting sa Tacloban, mailang paglilinaw ang Juvenile Justice and Welfare Council sa parusang naghihintay sa mga kabataang nasasangkot sa krimen. Inisa-isa rin ito kung ano ang posibleng mag-udyok sa mga nasa murang edad para gumawa ng karahasan. Narito ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
9: Ikinalungkot daw ni PBBM ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban.
10: Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyayari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen. Kayang magplano gumawa ng krimen.
9: Hindi raw dapat isang tabi ang nangyari sa Tacloban, lalo't kabataan ang parehong biktima at suspect sa sitwasyong ito. Isang araw naman matapos sabihin ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na personally, hindi siya pabor sa mga panawagang babaan ang age of criminal liability, bukas na rin daw ang ahensya in light of recent events sa diskusyong ito gaya ng Pangulo. Nang matanong tungkol sa kanyang personal na opinyon, ani Gatchalian, "At this point, my personal views no longer matter." Hihintayin daw muna ng kalihim ang pagdinig ng mga eksperto at saka kikilos ang DSWD. Sa media forum ng ahensya ngayong umaga, bagaman bukas ang DSWD, sinabi ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Trisha Oco na huwag lang sanang tutukan ng publiko ang minimum age ng criminal responsibility dahil ang pinakamalaking issue raw dito ay kung ano ang nag-udyok sa dalawang kabataang suspect sa Tacloban shooting para gumawa ng karahasan.
11: Ito ang titingnan natin, ano ba yung hindi naging maayos sa kanila, bakit nila ito gagawin? Kailangan makahanap tayo ng tamang solusyon doon sa problemang nangyari. Iko-quote ko yung sinabi ng isang psychologist na kausap ko, expert din siya sa children, sabi niya pa, it might be a lazy way of finding solution to violence na kinukomit ka ng mga bata kasi ang dami mong dapat factors na i-consider.
9: Base sa police reports from 2016 to 2025, rape ang top offense ng mga Children in Conflict with the Law o CICL. Nasa 4,000 teenager aged 16 to 17, habang higit 2,500 naman na edad 15 years old pababa ang naitala ng DSWD. Sumunod dito ang murder, parricide, infanticide at kidnapping with serious illegal detention. Sa kasong murder, higit 700 ang edad 16 to 17, habang higit 300 naman ang edad 15 and below. Sa kasong parricide, may 40 cases ang mga kabataan, habang may 7 namang kaso ng infanticide. May 8 ring kabataan ang sangkot sa kidnapping cases ayon sa ahensya. Base sa situational analysis ng DSWD sa mga CICL noong 2022, lumalabas na may 6 daw common factors sa mga kabataang sangkot sa krimen. Ito ay ang kahirapan at dysfunctional na family environment, limitadong supervision ng mga magulang, maging exposure sa karahasan sa loob ng pamilya at komunidad, at conflicts laban sa kapamilya at kapwa. Nandyan din daw ang poor anger and emotional management at negatibong social media influence. Nilino ng DSWD na misinformed ang karamihan ng mga bata na ang iniisip ay wala silang pananagutan sa batas. Kahit na raw minor de edad at rehabilitasyon sa bahay pag-asa ng ahensya ang kakaharapin, hindi ibig sabihin ito ay malayang malaya na sa accountability ang kabataan. Sa ilalim daw kasi ng intervention program ng Bahay Pag-asa, goal ng ahensya na ipaalala sa bata na may mga tuntuning sinusunod sa lipunan, kaya ang paglabag dito ay katumbas ng disciplinary action. Walang social media access, limitado ang visitation hours, at may striktong programang susundin ang bata sa dorm-type living sa Bahay Pag-asa. Sa madaling salita, may conditionalities daw na nakaset sa Bahay Pag-asa. Sa usapin naman ng pananagutan ng mga magulang, kailangan pa raw imbestigahan kung talagang may lubos na pagkukulang ang mga ito, pero base sa kanilang usapan, in shock at takot ang mga magulang ng dalawang minor de edad na suspect sa Tacloban school shooting. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
4: Santa Cruz, Maynila naman, pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pamamahagi ng libreng bigas. Nasa 500 benepisyaryo ang nakatanggap ng 10 kilong bigas sa ilalim ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program. Tiniyak din ni FL Liza na magiging regular na ang programa sa buong bansa. Magpapatuloy ang rice distribution hanggang bukas sa mga piling komunidad sa Maynila at Quezon City.
0: Nakaligtas sa tangkang pagpatay si Edarlito Doremon, isa sa mga nagsampa ng plunder case laban kay Masbate Representative Antonio Co. Binaril si Doremon sa harap ng kanyang bahay sa Masbate City at tinamaan sa hita. Ayon sa kanyang abogado, posibleng may kinalaman sa pagsampa niya ng kaso ang pamamaril dahil isang linggo lamang daw ito matapos maglabas ng update ang ombudsman. Itinanggi naman na ng kampo ni Co ang paratang.
12: Another trending red carpet look from Zendaya. The award-winning actress rocked a simple, oversized shirt sa press tour ng Spider-Man Brand New Day in Paris. Even more surprising, binili lang ang vintage tee from eBay for just $35. Pinartneran ito ni Zendaya ng white Christian Louboutin heels, giit ng kanyang longtime stylist na si Law Roach. Style doesn't always have to cost a fortune. May wax figure na sa Madame Tussauds London si reigning Formula One world champion Lando Norris. The wax model includes a replica of the helmet he wore when he clinched his first F1 title sa Abu Dhabi last year. Idi-display ang figure sa Cultural Capital Zone alongside other sports legends tulad nina Lewis Hamilton and Cristiano Ronaldo. Norris says he's very, very happy na sa London siya unang naka-wax figure.
13: Maybe in the future there'll be more of me in other places, but for now, you know, to start off here at home and the place where I grew up and the place I became is the perfect place, so I'm very happy that it's here.
12: Marami daw aabang ang series and films from Apple. Isa na nga rito ang pinaplanong sequel sa box office blockbuster na F1. Bukod sa 2025 racing drama starring Brad Pitt, Apple has also found success with Oscar Best Picture winner Coda and Emmy-winning shows like The Studio and Ted Lasso. During this week's Cannes Lions International Festival of Creativity, binigay ang Entertainment Person of the Year Award kay Apple Senior Executive Eddie Q, who oversees the company's media and entertainment businesses. Ayon kay Q, they're aiming pa to release better and more shows and movies.
14: Types of movies that we're creating, some of them will go to streaming, but we know that we're making movies that are, you know, to go to theaters. And we'll keep doing that, and we think it's a great way. I think it's very complimentary, by the way. I think going theatrical did not hurt us with F1.
12: Filipino-Canadian comedian na si Nurse John pasok sa Forbes list ng top creators. At more clues sa inaabangang wedding ni Taylor Swift at Travis Kelce. Susunod yan sa Agenda.

0: The audience is growing, and the impact continues to expand with over 2.29 billion views. Billion Audio News Channel continues to reach new heights, driven by more than 406 million engagements and fueled by 2.64 million new followers in less than half a year. More Filipinos are turning to BNC for trusted journalism and meaningful stories, because every story we tell is guided by a simple mission: to be brave in pursuit of the truth, to tell bold stories that matter, and to go beyond the headlines. BNC, the Billion Audio News Channel.
1: Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Mega Mall, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Libo-libong miyembro ng Bangsamoro ang nakiisa sa multi-sectoral peace rally ngayong araw. Pero babala ng isang grupo, posibleng gulo ang kasunod nito kung babaliwalain lang ang kanilang mga hinaing. Ang detalye sa agenda report ni RJ Rosalado.
2: Napuno ng mga rallyista ang kabaan ng Governor Gutierrez Avenue sa Cotabato City kasunod ng sinagawang multi-sectoral peace rally kaninang umaga. Dumalo sa peace rally ang iba't ibang stakeholders gaya ng mga peace advocates, religious leaders, former combatant at community organizations. Isa sa mga panawagan nila sa national government ay ang reappointment ni Ahod Alhaj Murad Ibrahim bilang interim chief minister ng Bangsamoro Transition Authority. Pinalitan si Ibrahim noong March 2025 ni Abdul Raub Makakuwa, na isa rin sa mga top MILF leaders. Sa pag-upo ni Makakuwa, pinaigting niya ang kampanya kontra korupsyon sa BARM at pinag-resign ang ilan sa mga opisyal ng Bangsamoro government. Kabilang na dito, si dating Education Minister Muhakir Iqbal kasunod ng kwestyonabing 2.2 billion peso transactions na inilabas ng COA. Bumuelta naman ang grupo ng MILF at tinanggal si Makakuwa bilang chief ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Naniniwala sila na politically motivated ang pagtanggal kay Iqbal at ilan pang opisyal bilang paghahanda sa nalalapit na parliamentary elections.
3: Number 5, ibalik si Chairman Murad Ibrahim bilang ICM. Si Chairman Murad Ibrahim ay Amirul Mujahideen ng Bangsamoro. Ang pagtanggal sa kanya ay hindi sang-ayon sa batas at hindi paglagalang sa mga kasaguan.
2: Nanawagan din ang multi-sectoral group ng full implementation ng 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Hindi pa kasi 100% completed ang ilan sa mga provision nito, tulad ng decommissioning at socio-economic and development commitment ng pamahalaan. Iginit nila na dapat ibalik sa MILF ang leadership ng Bangsamoro Transition Authority. Karamihan daw kasi sa mga appointees ay hindi galing sa rekomendasyon ng MILF Central Committee. Tila nagpahiwatig naman ang isang grupo ng MILF combatant na magkakaroon ng gulo kung hindi tutugunan ng pamahalaan ang kanilang mga hinaing.
4: Pero kapag isang tabi ng gobyerno at tuluyan ng alisin ang mga mekanismo nagsusunod ng kapayapaan, ay para din muling ginising at binungay ang mga buhos na nalamhay para maghanda sa hakbang na hindi kalais-nais.
2: Sa Lanao del Sur, napuno rin ng mga taga-suporta ni Ibrahim ang isang multi-purpose hall kung saan isinagawa ang kaparehong multi-sectoral peace rally. Sa kabila ng hidwaan sa MILF, siniguro naman ng COMELEC na tuloy-tuloy na ang parliamentary election sa BARM sa darating na September 14 nitong taon. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel.
5: Bigo ang tambalang Alex Ayala at Venus Williams sa doubles quarterfinals ng Bad Homburg Open. Sa score na 3-6-2-6, pinadapa sila ng second-seeded tandem nina Olivia Nichols ng Great Britain at Teresa Mihalikova ng Slovakia. Kapwa pinaghahandaan ng Pinay star at tennis legend ang Wimbledon Championships, kung saan sasabak sila sa singles at doubles event. Update naman tayo sa Bagyong Francisco mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
6: Willard, papalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Francisco anumang oras mula ngayon. Muling namataan si Severe Tropical Storm Francisco at 625 kilometers ilagang-silangan po ng Batanes at taglayang hangin ng 95 kilometers per hour. At kasalukuyang binabagtas ang Southern Islands po of Japan. Samantala, habang palabas sa si Francisco, pumasok naman ang PAR ang bagyong Higos. International name po yan kaninang alas 3 ng hapon at binigyan niyan ng local name na Gardo. Si Gardo po ang pangpitong bagyo for 2026 at pangatlo naman for the month of June. Huling namataan si bagyong Gardo as a tropical storm, 1,400 kilometers silangan ng extreme northern Luzon at may taglay na hangin na 85 kilometers per hour. Base po sa latest track na pag-asa, less than 24 hours lamang po mananatili sa PAR sa Gardo sa kalalabas bukas ng tanghali patungo ng Katimugan, Japan. So ibig sabihin, wala pong inaasahang landfall o direktang epekto mula sa bagyong Gardo at wala tayong bagyo sa loob ng PAR pagsapit ng weekend. Bagamat wala ng epekto ang mga bagyo, posible pa rin po ang malalakas na ulan sa susunod na 24 oras dito po sa may Zambales, ganyan din sa may Bataan, Occidental Mindoro. Yan po ay dahil sa hanging habagat or southwest monsoon. Kaya sa mga ka-weather natin dyan, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong, makinig sa mga warnings at advisories sa pag-asa at mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa weather forecast po ng pag-asa bukas, June 26, araw ng Biyernes, sa Luzon may aasahan ng mahinang ulan sa umaga dahil pa rin sa habagat. Dito po sa may Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at lalawigan po ng Masbate. Habang sumisilip pa ang haring araw sa ibang bahagi, kabilang na ang Metro Manila. Sa tanghali at hapon naman, uulanin na rin ang La Union, Pangasinan, Benguet, down to almost the entire Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mindoro Provinces, hanggang dito sa may Romblon at Calamian Islands. Minsan po, lalakas pa rin ang mga ulan sa mga lugar na yan, kaya payo ng pag-asa, ugaliin pa rin ang pagbaon ng payong, at mag-ingat pa rin sa mga biglaang buhos ng ulan na nagdudulot ng flash floods or landslides. Sa Visayas at Mindanao naman, mula madaling araw hanggang umaga ng Biyernes, may dadaan po mga pag-ulan dito sa may Eastern Visayas, Caraga Region, Cebu Province at Negros Provinces. Hanggang hapon or mula tanghali naman hanggang hapon, posible pa ang mga isolated thunderstorms. Lalo na dito sa may Panay Island, Negros Island Region, dito rin sa may Northern Mindanao, South Cotabato at Sarangani Provinces. Habang may saglit na ulan pa rin sa gabi, dito po sa may Samar Island, sa may Northern Mindanao, Caraga Region at Davao Region, yan po ay mga pag-ulan na walang kinalaman sa anumang bagyo. Kaya ka-weather, ugaliin pa rin ang pagbaon ng payong at makinig sa mga advisories. Kung kinakailangan ng rescue, humingi lamang po ng tulong sa mga local government units. At yan muna napapanahong balita ngayong Huwebes. Ako po yung ka-weather, Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.
7: From coping with burnout to making it to Forbes. Nasa list ng top creators 2026 si comedian John De La Cruz or widely known as Nurse John. Ranked 28th ang Filipino-Canadian with earnings estimated at $7.2 million. Sa TikTok, unang sumikat si Nurse John who worked as a frontliner during the pandemic. Naging patok ang kanyang comedic videos which he posted as a way to cope with the pressure and the chaos of hospital life. He has since embarked on a stand-up tour that he has sold more than 250,000 tickets worldwide. Number one naman sa top creators list ng Forbes si Mr. Beast. The Season of the Witch is back. Inilabas na ang trailer para sa sequel ng 90s cult classic na Practical Magic. The new film follows the Owen sisters as they confront a dark curse that threatens to unravel their family once and for all. Bida pa rin dito sina Sandra Bullock and Nicole Kidman with Joey King and Maisie Williams joining the cast as the next-gen witches. Practical Magic 2 comes out in theaters on September 11. Tumitindi pa ang speculations and clues surrounding the wedding of the century. Ayon kasi sa The New York Times, a permit was filed with New York City to close the streets around Madison Square Garden from July 2nd to July 4th. Para umano ito sa isang event on July 3rd. Nagbook din daw ng room sa Marriott Marquis Hotel ang ilang members ng football team ni Travis na Kansas City Chiefs. Taylor and Travis have kept quiet about their nuptials but matagal nang usap-usapan na sa Big Apple ang festivities. If the rumors are confirmed, the apparent royal wedding would coincide with America's 4th of July celebrations.
6: Alam nyo, Mai, Erica, hindi natin maiwasan mag-alala, no? As parents, sa safety and security ng mga anak natin, kapag papasok sila ng eskwelahan, na ngayon may balita na may nagbanta ng isang
8: may nagplano ng
6: violence.
8: Pero buti na agapan, ano?
7: Pero I think the question now, no, like how can we avoid this? Kasi I think madaming usap-usapan ngayon, no, na yun nga, like there are so many people talking about different ways on how we can avoid this, di ba?
8: Puro nga, buti na papag-usapan siya kasi yung mga magulang din nagiging aware na dapat i-monitor nila yung mga anak nila.
7: Yes.
8: Di ba? Be aware of the red flags, yung mga warning signs, kung in distress yung anak mo, kung nababahala, kung nabubully, di ba? Yun, dapat ma-monitor din natin.
6: Yung kanila rin mga online and offline activities.
8: Also, yung online content nila na nakukonsume nila, yung mga online games, kung puro violence ba, yung nanonormalize ba yung violence sa pananaw nila, di ba?
6: Pero napakahirap, no? Hindi lang ito trabaho ng magulang kasi buong araw na silang kumakayod sa labas, eh. Dadagdagat pa ng trabaho ng supervision sa bahay.
7: But I think the bigger question that we have to ask ourselves, no, is, syempre, are we doing enough to address bullying that's happening inside and outside of schools? Syempre, we also have to continue to support the struggling youth. Especially with the rise of social media and technology, grabe talaga. Like, it's so hard to be a parent in the 21st century.
8: Correct.
7: Diba?
8: Pero at least tinatanong natin yan. We are asking the hard questions.
7: Yes.
8: From the parents, as parents, and also sa mga community leaders natin, sa gobyerno natin.
6: Para mapag-usapan at maupuan.
8: At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Mai Rodriguez.
7: Ako naman si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
6: At ako si Willard Cheng. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.
0: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
10: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, bala ka mausang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauho? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup to 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalaan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! Mike, kumso! ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isa mo yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.36. Ang oras, builong na ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX500, The Superior Antioxidant. Kagbuilong man ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubumang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty Seed Alkaline Base ng Vitamin C, Extend for Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabok sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch.
3: Sa liwat, mayang gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Paramati, mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sinangaton syurad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapus, Lapasaro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton mantanan nga mga taga Paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sinangaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sa Guimaras, sa Negros Occidental, Capizaclan, Kagantike. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, Kagmasbate. Nakip na sa mga taga-isla sa Palawan, Kamindanao, Cebu Island. Kagsakutob sa marabutan, silingaton nga pag-waragwag. Sa inyo, tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag-welcome na diri sa aton nga pagpangalagad. Sa paratuntunan, K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado kapulo. K5 Nightwatch.
3: Kakinandan mga ka-K5, adri sa aton nga pagpangalagad. Giwa kita nga mga talakay na sa nga pila kamadlagko nga mga issues, mga top stories of the day sa nga balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kanagabalingasong nga mga issues nga aton pagtalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kakinandan mga ikaw purman aton karon ang mabalita na kag information. Halin sa aton nga mga K5 Patrol Reporters ay kangtaran sa ilang natipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kod naton karon sa patrol ka K5 Kim Kaluyo. Samtang may kaupo naton karon iya sini nga aton sini mga K5 nga inang intern nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Ra karon sa patrol si inang student intern na Zarina Claire Magno. Ang singer ta karon. Tantang na abilidad dyan. Ako pangayok gini sa kagapon sa damo-damo nga chimpo mong. Sa iban pa, mga KK5 nga mga drag ko man, nga mga balita, kag-information. Halima sa iban pa natin nga mga KK5 patrol reporters with KK5 Jenny Kauyo na nagikan sa Iloilo City Hall. KK5 Karen Badilla, nagikan naman sa police, military, kag-ospital. Aton karon nga kuha ng mga pila ka mga detalye sa mga balita. Kaya mga drag ko man nga mga balita na tipon sa ato sining nga mga reporters. Samtang mga dalag ko magkaroon ng mga balita kag information, nagi ka naman mga KK5 sa aton nga news center. Mga dalag ko ng mga balita national kag balita international. Kaplastar karon sa ato sining news center with KK5 Kisha Marie Hanaysay. Kaga upod sakay KK5 Renan Jay Salcedo ang ato sining intern. Student intern nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Sa kinandan, unaton diri sa technical side, KK5 Andre La Pastura, kagang partner, KK5 Rinalin Durin. Amo ni siya ang daw siya niyang sakwan technical pero mayong magkanta. Karon, bisan sa technical, kasulod ka di karon sa kwana sa announcer's booth. Kay ikaw di ang pag may masubuan karon sa balita bakan tahon ta ka para madula ang kasubo nila di no. Kung hindi gani kasarang karon mga upod mo magkanta, ikaw ang kwan sa ila matubos. Sige. Ayos, wala, sige. Kinandan mga KK5, ako naman yung KK5. Yun, alohado kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5, today is a Thursday, June 25, 2026. Kapit sa 25 na kita subong irisyon, bali man lang kadlaw na bilin no, July na ho. So, ilang mabalaan, no? Kamusta nang inyo nga, John? Nangin manami? Nangin maayo bala ang bulan sa Hunyo sa inyo? Nag-upod bala sa inyo ang bulan sa Hunyo? Tara nga mangin dibuy na sa pangabuhi. Mangin na maayong paningkay-singkay sa pangabuhi nyo. Mga KK5. So, sa ato sila nga pagpangalagad. Shout out, Anay! Sa atong tarantanan nga mga followers, most especially, ang mga nag-tune in na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Shout out sa inyo, tanana. Sa mga nag-drive sa ilang mga salakyan, nga samtang nag-drive, nag-tune in sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ngayong gabigid sa inyo, tanan-tanan. Kag subuman sa aton nga mga kauturan sa palibot sa aton syudad, kag bilog nga probinsya sa Iloilo, nga nag-monitor, nga nag-tune in sa ilatag sa ka mga FM station band nga radio set mga KK5 sa 88.7. Ngayong gabing, kag sa aton naman nga mga followers, nga nag-rantaw na sa aton nga Facebook page sa K5 News FM Iloilo 88.7, kag sa June Kapulot News Live. Aplasta na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa makauturan na aton nga mga OFWs sa mga inang kauturan na aton nga ara sa iban nga mga pungsod. Hilabi na ang sa mga taga Kwandao, sa mga taga inang Venezuela. Mga KK5 ang naiguan sang magnitude 7 point. Grabe man sa kapag grabe man nga kung ano nga linog no, duwa gyud bisis mo mga KK5 kaduwa gyud ka bisis nga gintayog sang linog, puro pa tanang mga mabaskog mo sa General Santos. Ito mga 7.8 magnitude mga KK5 nga nagigo sa Venezuela. Mga KK5, duha pa ka bisis. Hindi lang kay isa ka bis. Hindi abla, abini mo na mga KK5, abi mo ng aftershock pa lang nagbulos. Ano so, hindi yan, duwagi dyan mong couple. Mga KK5, no? Mag-asawa nga linog. Ang nagluntad sa area sa Venezuela, sa diin sa karon mga KK5, ang gina makita ni mo sa ila sini mga KK5 nga mga video, oh. Halin sa aton sini nga mga kauturan nga naga-i-restart dito sa may Venezuela, ga tapok ang kuano ga asong yabok mga kaka-K5 sa sulod mismo sang building. Nakita nga nagadinalaga ng ato sini mga kauturan nga ara sa idalom sang building bago ini nga magkalaros dak mga kaka-K5. Nakita nimo ang pagdinalagan sa ato sini nga mga pumuluyo. Ang mga nagailista dito sa area, duha ka beses ni naluntad mga kaka-K5 ang ining linog nga ini. Pagkatapos ang after sinisang linog diri sa may Venezuela, 7.1 kagang isa daw ang inang 7.8 plato. No? Ang duha ka mga linog nga ini. Mga kaka-K5 after sa Venezuela, mga kaka-K5 nagbulos marayon ang Japan, sus Maria ihuunis sa mga 6.9 man to. Magnitude 6.9 man ang Japan. Mga kaka-K5, so monikaron nga daw ang pungsod nagpaabot man sa kasubo, no? Sa sining nagluntad mga kaka-K5 nga linog dito sa may area sang Venezuela mga kaka-K5. Ang sa Japan may mga structure man to nga mga nagkaguba pero inahurat man to permiro may mga tsunami alert pa gani ito. Ang dito sa Japan, no? Pero ni sa Venezuela magdang grabe rob damo sa mga nagkararumpag ng mga building man di. Kaya mga kaka-K5 makita nga bisan sa mga CCTV footage. Makita mga kaka-K5 nga ang pagtayog sang halos sa bilog nga syudad. No? Kag halos sa pagtayog mga kaka-K5 sang mga building. Bisan mismo ang mga salakyan makita nimo nga nagatalalayog sang magluntad ini ang linog dito sa lugar. Ginapatihan ini nga may posibilidad mga kaka-K5 nga linibo naman ni ang halos sa pangitaon kag ang iban karon ginapakita nga may posibilidad ginatos subtob linibo ka mga tao mga kaka-K5 ang himuon sining parangitaon nga nagkalapilpilan o kon nagkalatampukan sang mga building nga nagkalarusdak dito mga kaka-K5 sa may Venezuela. Amuning aton mga kaka-K5 nga gina pangamuyo nga kabay pa nga diri sa aton wala lang ha. Diri sa aton ilabi na gid diri sa Pilipinas. Kabay pa nga amo na tong katapusan ng sa may Sarangani province sa ilabi na gid sa area sang Mindanao. Most especially sa may General Santos City mga kaka-K5 kamay pa kabay pa nga amo na lang to kag wala na sa may magluntad pa nga iban nga mga mabaskog nga mga linog sa mga pila ka mga porsyon diri sa aton nga Pilipinas mga kaka-K5 no ilabi na gid ang pinakadagko nga mga syudad bla bawsos oh labi nang Manila bo kabay pa nga wala lang diri sa aton sa Iloilo sa Cebu, sa Davao, no? Mga kaka-K5, may mga trutayog man, sa Antique, may ara man. Nagligay, puro at least, pasalamat kita, gulugagmay. Iniyang sa Venezuela, no? Mga magnitude 7.1, nung damo, naklarusdak yung mga kwa, no? Yung mga building, no? Ang dito sa may Jensan, mga kaka-K5, gamay lang to ng mga nagkalawasdak ng mga building. Kaya manti, umani ang bukid ni gawa ang Jensan mong. Iniyang sa Venezuela, mga kaka-K5, yung syudad, gining, kwa, no? Ginigo, ang halos sa dako nga kwan nga syudad sa pungsod sang Venezuela. Amo na yung rason kung nga ang daw damo sa mga kala building nga mga o sa mga building nga nagkawasak sa sining nagluntad nga trahedya mga kaka-K5 gani sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamatin ni makalipata at pangamuyo kamo so sang diri sa aton sa Pilipinas baw perte pa kadamo kadaan sa mga kwandi sa mga demonyo di sa Pilipinas. Kaya mo na nga ginagapa nga muyo kita nga hindi madala sang demonyo di nga aton sa Pilipinas di kay isan way linog di damo gyapon demonyo di. Mga kakifag ang ginamin aton nga mga demonyo ang mga ara sa gobyerno blasubong nagapulong ko sa atong gobyerno mga kaka-K5 mga sungak-sungak ka madalok-dalok ka mga kawatan mga kaka-K5 ikabay pa nga magbalag-o na kamo kay ginaamat-amat na kita subong papas ang Ginoo ini mga kaka-K5 hindi niya kay siling yung hambal nga man-made ni Ining linog yung mga kakifive niya. Imo niya sang kuan mong himo niya sang kalikasan. So, hindi mo niya mapaktan kung saan o magtayog. Amo na sang rason kung nga ang hindi mo niya mapredek ang linog. Nakabalo ka nga may linog nga magaluntad. Pero wala mo babalaan kung saan o matayog. Wala mo babalaan kung saan o magikap o kung saan o magbigiha. Mga kakifive, ti... amon na sa mga kakifab ni himo na yasang kwan, himo na yasang kalikasan, naturalisa niya nga paghimo. Ang pagtayog sang linog, amon ang rason. Ang hindi tayo mabalaan, kini mapaktan. Te, sa nagkatabo subong sa aton nga pungso, nagkatabo subong sa bilog nga kalibutan. Mga kakifab, hindi nga matamat, kinapahan umdom sang aton nga kwan, nga kahitaasan. Nga magbalik na kamo sa sabak sang Ginoo. Kag maguntat na mo sa pinangawat sa kabansang gobyerno. Pagbalalik na kamo sang paghimo sang kayuhan ng mga bilik sang ilik nyo. Mga ka-K5. Storyan trakeron diri sa ato siling nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban pa naton nga mga balita kag information. Pagtayog sang linog sa may Venezuela. Bumalos matong Japan. No? Sos Maria ihunis ni Garapon ni Santissima Santimoso na ay anak sang kanding kagbuayang wala sang iko nga ra sa isa sa Senado, sa Congress, sa City Hall, sa Capitol. Mga ka-K5. Lantawan nyo bala ang mga sigi-sigi nga nagkatabo. Ano man, may angot man ni ang kwan. Ang pagtayog sang linog to sa Venezuela, nag-angot ang yung fault sa may Japan. Do kalayo man na sa tad nila. Hindi ba? So, dito naman sa Japan naman niya. May nagtayog malinog na magnitude 6.9 man to. Mga ka-K5, ang nagtayog malinog sa may Japan. Mga ka-K5. Galing kayo mga Japan ni mga ka-K5. Halos masamin niya ang Japan mo. Dumduman nyo. Galing kay ang Japan ni masamin niya kag daw halos sa... lugar ginadaya sang iligoon sang linog ang Japan nga ini mga ka-K5. Pero ang nabiliban naton sa inang gobyerno sang Japan kay once nga igoon sila sang trahedya, kadasig sa ila ya maka-recover, dasig sa ila nga mga pag-construct sang ila nga mga kwan, ang ila nga mga pag-construct kag pag-rehab sang ila nga mga dalan ka mga building, kadasig lang katama mo mga taytay na kalaguba da protect na sigma human. Sinimana lang niya, inadlaw sinimana, binulan lang niya mo. Diri sa aton, pagwas nga maigo ang aton nga mga taytay, dre. Kung sa bagay, bisan gani, way gani, gakwan, bisan way gani, narumpag sa linog ang aton nga mga taytay, dre. Galabot, tagtatlok tuig. Kita niyo, ngungka flyover na, pilak tuig na. Subong lubak-lubak pang dalom niya. Ambot sa no pa na balikon ta naman tuliwat ang kwan karon ang ilang dalom to sang ungka flyover tong lubak-lubak to kon kamusta na to no ang abortion road to may dalom sang ungka flyover mga ka K5 paryanta man karon diri sa ato sila nga pagpangaraga diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban panaton nga mga balita sa ilo kita sa mga balita lokal aton karon nga mga headlines. Isa patay, isa pirason, matapos na kuryente sa foam party sa Banwas ang Banate. Mga ka-K5, ang foam party, amo na siya ang kwanbla, inang gatiriripon kamo to sa tunga sang field. For example, damo-damo kamudara kamo sa tunga sang field. Pagkatapos, papiswitan kamo sang tubig. Mga ka-K5, no? Tubig na may mga habon, nga nagabukal-bukal. Amo na siya ang ginatawag nila nga foam party. Sisiling naton, diba sisiling ko may mga chemicals, ina, tiway magkuno, habon malang na. Ang natabo sini mga ka-K5 na kuryente ang ining biktima. Kang isa pagin nga napilasan sa sining foam party nga ini, bangod mga ka-K5, matiba sa ang lawas niya. Siyempre, ga, kwan mong ga, ginapapiswitan kamuda mong. Naamunaw, periyosin na o. Makita nyo na sa aton nga Facebook live mga ka-K5 na. Muna ang stylo. Da may mga bubbles na mga ka-K5 nga halin sa host ang kwan, sang taga Bureau of Fire. Ginapasumpit. Sino rin napapaswak sa inyo at tanan-tanan samtang ara kamo sa tunga sang field. mga kaki 5T karon na tabuan gid ini nga samtang basa ang mga lawas nila sa sining foam party nga ini nga ginapapiswitan sila mga kaki 5 sang tubig. Ini naman yang isa nga ini nga biktima ang nakasandig mga kaki 5 sa kuryente. Ah, so pagkasandig sa kuryente kay bangol basa ang lawas niya. Tiyunay ko murog-kurog lang. Ah, te. At tapos may isa pagid nga napilasan. Ah, so amo ni mga kaki 5 ang insidente. Mo na siling nato nga dapat kung may mga foam party mga pulo pariho sini. Dapat layo sa kuryente, dapat siguraduhon nyo nga wala sang open wire. Wala sa mga wirings mga kaki 5 nga naka-open da sa kuryente. Kay nga ah, basa mga kaki 5 ang inyo sini nga ginakwananda. Ang lugar nyo nagabinas anay kamudaga inang paliguay kamuda sang tubig nga may habon para magkalabasa kamo sobrang kunang akon.

pagkatapos. Ang iba na ba si pagkatapos ang form parte mapulis na bala magkakulurog sa hilanat? Trangkaso sipon ubo hilanat. Pero kung nakainom na sang ditribayo ng mga bilik sa ilik nila kini mag baralatian eh. Ang mo ginabi ang iyon niya parte. O mga kaki-five. O hindi bla? O te, lang tawang sobra niyong abiga. Te, kundi isaya na disgrasya, itip. Mga kaki-five ang pamangkot. May kwanine, may permit ining foam party niyong mga buisit kamuda. O, mga kaki-five. Ano nga klase nga? Kadamo sa mga buluhaton nga klase sa boom. Dayaw ko nga klase ni subong dugo matamat na. Samtang nagadugay, nagaliwat nga nagaliwat. Sa una nga chimpo, kay Pabandri, samon nga chimpo, way na ya. Baili lang. Oh, pwerte pa ganit kasadyang baili mong. Man nga, pagtukar sa music nga cha-cha. Labi na git kun ang, kwan ang lugar, abi. Hindi pa simintado. Ah, gatapok, yabok mo pagkatapos ang music sa, kwan sa bailihan. Ah, lantawon mo buhok mo, gakuan man, gablandi man sa yabok. Nami pa. Oh? Oh? Sadya-sadya ginakatama ng foam party ginaw. Sadya-sadya ginaw. Anong sadyahon mo daman? Kaya kalabasa ka mo? Anong sadyahon mo da? Oh? Mga kaki-five? Oh? Te, karon ang sobra nyo nga kasadyahon, ano natabo? Kundi, may ara yung nga naghalad sa kabuhi niya. Siya gito yung natabuan niya nga na labot sa nga kuryente to. Oh, kung mag-foam party ka mo, kung maghimo ka mo sa kasubong, sinasiguruhon nyo nga wala sa mga open nga mga wirings sa mga kwan, sa mga inang kuryente, mga kaki-five nga wala sang ano ni sang putos. Oh, kaya laban-laban base kun magkala disgrasya gi kamo. Oh, na mo no kay manti kagapon hindi bala kwan nang fiesta ni San Juan de Bautista. Tiang banwa sang Banate mga kaki-five, fiesta man sa Banate. Kaya ang ilang kwan da, ang ilang patron da is si San Juan de Bautista. Di may ara sila nga foam party amo nang sulay basya. Wa bidyo hala basya kwanda puswitan ka muna sang tubig da. Biswitan ka muna sang araw ng tawabla na huwag bukal-bukal ng mga daw habon no. Amo na ginapiswit si inyo. Te, oh, pagkatapos, tani mga kaki-five, kung magkasubong sina kung himuon yung amo na, siguraduhon nyo nga wala kuryente nga naka-open. Siguraduhon nyo gina para safe ang mga pumuluyo. Kaya kadamu-damu dan sang tawo. Oh, mga kaki-five. Te, ano na lang naya karon ang matabo? Sina sinong mamalayran? Sina sang kamatayon sang isa nga na? Oh, butang taksi rin te. Te, matabo bala ina nga makuryente da sa kuparang dita nga hindi basa ang ilawas? Oh, mga kaki-five. Hindi bala? Sang una nga chimpo nga daw bulo bailim lang gani sang una daw mayo man. Oh? Kwan pag music kay five pag music kay five Andre. Dahil mo kapalapit sa uyab sa kilid nga nagapulupungko mo no, dahil mo kakwan distinger ka kamot mo dear miss, pwede ka baili. Pagambal nga pwede man. Aba ni sino pwede tani nga away nagali si Juan, dapat Juan dapat. Pinapilit rin yung himoon nga dramatista di karon man. Si Rinaline pwede ni ang kabalo ni sa magdadrama. Dapat tunaan mo ni kay broadcaster ka nga daan. Kung broadcaster ka, dapat ang imo nga tingog, may pirmira, may segunda, may trisira, kag may pangwarta. Kaya kung wala ka tingog, wala ka kwarta. Tingog mo na di kapital, taday. Abi mo, magkakwarta ka wait ka tingog, di mga G's man. San singko pa? Tingog na di kapital, taday, para makatilaw tamani. Kung wait ka di tingog, abi mo, makatilaw ka. Bisan ilabo sa bato. Pagwasa, hindi na di pwede, wala tingog yamong. Kay tingog lang din aton man may konsiling mga arti.

0: taka kay mapriyo kala sa kay Charlie Chaplin. Sinyas lang ang sinyas, way tingog. Hindi ganit kay Mr. Bean. O hindi, bala? Ala, sige. Sadyam nami pasuna sa mga bulubinayli kay pagambal mo nga kwan pag sinaot sa pagtukar sa music labi na gikunchat sa ang music. Ah, Maria ihunis sige tapok agi sa kwan mong kun hindi pa simentado abi mga kwan pa inang duta. Ah, ga tapok yabok pag kwan mo. Kang chatsa mong imo nga dapa bla ng sapatos mga itom gahimo puti. Nang grabing ni Ailey na cha cha cha cha ra cha cha cha cha. Yari ya subong uso subong sa mga kabataan sa mga ulihing tubo. Amo na na foam party. Yara nga mga pool party. May mga foam party. O ano pagid na, basyahan ay tubig. Wala sadya kung way basyahan na imong. Enjoy kikatama mga kabataan subong kung basyahan mo. Do siguro tapos kasi niyagit pa na sila. Te, pag mabasa kamo da tanan-tanan ba sa man sig tulukay kamo da sang baka basang basa eh. Yeah, wow, hurma. Ani bala? Ay, sus. Sorry antara karo maka K5 diri sa ato sila nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ang inubatan ng buylog ngayong nadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant. Kagsang Mighty C, the alkaline nga vitamin C, mga kakifan. Kinanglano na ito, nini. Para sa mga kauturan na ito, yung mga problema sa mga balatian, para magapabiling healthy ang ito nga lawas, inong kita sang Klinika DTX 500 kag Mighty C. Ang power duo sang Klinika the Alternativo Medicina and Wellness Center. Ini mga ka-K5, kinanglano natin nga malikawan ang mga nakalalaan nga mga balatian, ang high blood, hypertension, diabetes, kag-iban pa nga mga balatian, mga komplikasyon nga mga balatian, labi ng cancer ba, so sa why man bulong sa cancer mga ka-K5, pero makuha natin, ma-prevent natin ang pagtubo niya. Kung healthy living kita, kag-kabalo kita, maghalong sa ato sinigalawas nga hindi kita magkaon sang mga pagkaon nga paborito sang cancer mga ka-K5. Kay once nga magkaon kita sa mga pagkaon nga paborito sang cancer, labi kaglabaw sa tanan nga wala pa kita nagainom sa mga food supplement nga nagakontra sa cancer o ginatawag nato nga mga antioxidant. Laban-laban, disgrasya gid ang aton nga lawas. Gani inom na kita sang Klinika DTX 500 agud nga kagsang Mighty C mga ka-K5 para mabaka makuan magapabiling nga healthy lawas naton. Tungod mga ka-K5, ang Klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agon nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton. Mataas kamasaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa kalkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga pakusog sa immune system capabilities agon nga patyon ang managkaluguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Gani indi na pula tapa nga magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan ang aton kaugalingon Klinika DTX 500 kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang aton nga oras alas 8:06.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Tikas pa dala. That's why pabutangan mo lang. Tikas pa.
3: A masking disease na.
4: Mga kuko nga, hindi mayong
3: pinakalain. Patuloy lang.
5: Nail fungi.
6: UTI.
3: UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or iningito ang candida infection. Inom gid ditribayo, dako ginaya makabulig, makabulig gid ang ditribayo sa pagpatay sa mga fungi sa imong mga urinary tract. Bangod ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kay ginasuportahan ni ditribayo ang mga microflora sang imong mga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: E3 Bio with Physio. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Physio. Ang Physio may D3.
4: Mabakal sa mga butika. Hamot ang bulak.
3: Yes.
4: Buksan mo.
3: Bulaklak, ang bulaklak.
6: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubuka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
5: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio. Nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
6: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
4: Kuno amin gid yung D3 Bio no pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. Oh, so amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. sa mga flowers.
6: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot nila nga flowers. Ginahimo ya bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Physio. Ang Physio. You may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Physio. Ang Physio. You may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News, D3 Bio, D3 Bio.
12: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na.
7: Good day. Magid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
11: DTX 500.
9: Masaligan.
11: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugta. Tawang. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
9: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
16: Pabalik na mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalaga naton nga oras karon.
2: Nakalabor kita sa 22 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sa ato sila nga pagpangalagad, mga kakay 5, but this time, i-check na ton ang latest nga weather report. Lagi kang sa ato sila nga local pag-asa, may kang tanan sa sitwasyon sa ato sila nga palibot sa siyudad kag probinsya sa Iloilo, mga kakay 5. So, daligid lang kay naurat-urat na ton, nag-anangan na ton ang kwan karo, no? Ang latest weather report na gikan sa ato sila nga pag-asa Iloilo. Kari karon sa ato sila nga linya, ato sila nga pag-asa Iloilo po naton karon ang ato sila nga pag-asa weather forecaster po naton si Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
3: Yes, sir. Good evening sa ating mga tagpalamati. Sa ating latest analysis sa inang alas 3 ng hapon, nagsubay na sa ating Filipino area with possibility ang ating nagmamonitor na bagyo ang si Bagyong Gardo. Sa karon, hindi na kabagyo atong ginamonitor, yun si Bagyong Gardo o si Bagyong Francisco, pero wala man sa direktang epekto sa anumang ibangin sa concern natin. Bagyong Francisco, posibly magwa sa buong gabi sa atong car line, kasi Bagyong Gardo, posibly buwas man na adlaw, magwa sa atong car line. Sa karon, sa Southwest Monsoon, Japon, padayon, Japon, naka-epekto sa dako ng ibangin sa concern natin. Sa labi naging dari sa Western Visayas, na makadalas sa mga dalong-dalong kung mga pagulan-ulan, sa ilan panag-uog sa ibang parte ng ating mga region. Hina tubtub ko sa rangan hangin halos sa kamagat na natin dan ang ibabaw diri sa Western Visayas ug baka na tubtub ko sa rangan at mga pagbalod sa katigatan. At yung temperatura niya sa 25 tubtub 32 degrees centigrado at mga nato nagtunog alas sa 18 sa hapon yung mumbot lang ibas alas 5.30 sa kaagam po. Amo niya itong latest year update for the beam, Madam Ugid, na salamat.
2: Thank you so much, Engineer Ferds Rubin.
15: K5 News FM.
16: Bagyo.
17: Bantay Bagyo. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
2: Nabatean mga ka-K5 ang latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Kon naton si Engineer Ferds Rubin. Kwan, no? Dahil hindi makita apektado gid sang duha ka mga bagyo. Si Bagyo Francisco ang information nga magagwa na sa buwas, no, sa ato sining pungsod o Philippine Area of Responsibility. Samtang si Gardo nagpasulod naman sa aton nga pungsod pero kuan na ato sa pinakapunta lang mga ka-K5, no, si Bagyo Gardo. Kag sa buwas magwa man siya. I-updan niya si Francisco anong sila nga duha man gano biyahanay. Uso naman subong ang mga kuan na mga ang pamangkot, sino sila nga duha ang kwandi ang LGBTQ plus. Nubyahan ay guro ni si Kwanay, si Gardo, kag si Francisco ay. Ay dumduman ko mong nga kundi nagakwan ko, naga-gym bala na sa kwano sa inang sa isa ka gym bala nga nga pakwan blaga bodybuilding. May duha ka mga gwapo tapos ka mga lagko lawas. Tapos yung pamangkot kong migo ko. Kiling ko pare, kiling ko grabe ko mga lagko lawas o mga macho tapos ka mga gwapo pa. Sila nga, kuha na sila nga duha, galibin. Ay, napuga, bilig sa ngilik. Hindi mo naging masaliga na. Abi mo guwapo kag macho gali kay Jesus Maria Ihunis di gira po ni Santisima. Yari ho mo ning si Kuano si Francisco. Ginusunod man sa ni Gardo. Sino sila nga duha ding miyembro sa LGBTQ LGBTQ plus. Yok ko lang na ha ba si ma-offend ang aton nga mga amigo ka mga amiga sa LGBTQ plus ha. Yok lang ah. Para may malingaw lang malingaw magkamubala. So si Francisco mga ka-K5 ang manuguwa na sa aton nga par no sa sagwa mga ka-K5 sa itbayat batanis ni Samong no mga ka-K5 so manuguwa na siya then si Gardo nagsulod naman sa pungsod pero aral na siya sa may pinakapunta nga porsyon sang kuana sang par. Aral sila sa kadagatan why na sila nag-agi mga ka-K5 sa ato sila nga kadutaan diri sa Philippine map mga ka-K5. Ayos, wala, sige. Sa mga ulan-ulan ka mga inang pag-trutality, kagapag ulan-ulan sa aton mga kakay-5, tuga ina sa southwest monsoon na nag-iigo din sa aton mga kakay-5. Pero check naton karon ang sitwasyon sa palibot sa syudad. Antes naton nga kwan pangbasahon kag pasiplatan ang ato sini nga mga followers nga nagalantaw kag naga-comment sa comment section sang K5 News FM Irilo kag sang John Kapulot News Live. Pero check naton ang sitwasyon sa palibot sa syudad ang aton karon nga situational report. Pod naton karon si ang aton nga kwan na intern nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Siya gid ni ang nagapatig-agaw kagabi. Nga sir, pakanta ako, 10 minutes pwede. Siling ko, dali. Siling niya, mauna lang ko sila, kaya nagutom ko. Lang taon tayo, subong, hindi na abilidad dyan sini. Upot kita mga kakay-5! Ato siling student intern, nagikan sa WVSU COC, upot sa kaya kakay-5, Charina Zarina Claire Magno. Si Claire glong akon nga ikwan siya no. K5 Claire sa report standby.
16: K5 News FM. Kampyon report.
2: Be, mati ta. Dodo wai paho.
18: Akadit ano pa. Yung nakaraan.
2: Bow.
18: Mamahalin kita maging sino ka man, mahal

0: Wow.
1: Mahal kita maging sino ka man.
0: Oh, nagdago na imagine ko si Sharon Cunita kag si Kwan ba kag si Fernando Po Jr. ba? Maging
1: Mayong
0: sino ka
1: gabi.
0: man ang maging sino ka man. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Muna, muna.
1: Oh.
0: Grabe siya, grabe siya. No? May kwangin, may abilidad yung magaling magkanta. Liwat be sa katapusan nga porsyon be. Mahal kita maging sino ka man. Ikaw be, ikaw be.
1: Mahal kita maging sino ka man.
0: Siling ko gidaw. Siling ko gid, may abilidad gid. Ah, mayang gabi, Serena.
1: Mayang gabi ka K-Fed June, sa mga tagpalamati, sa K-Fed News FM.
0: Oo. Oh, sa kanta pa lang, kwa na, pierdi na kami si Imo. May abilidad yung manggali. magluwas sini kanta, no pagid, magkabalo ka magdrama.
1: Ay, wala ako ka-prepare, pero I know for sure, I'm so sagada.
0: Oh, grabe, grabe, grabe, grabe, grabe. Oh. Itesting abi, no? Testing abi, no? Anong senaryo abi nga himuon taman? Ang senaryo abi, ginakigan ka ni tatay mo kay wala ka kapasar sa inyong examination. Akong tatay, ha? Ikaw si, ikawang bata, ha?
1: Sige, sir.
0: Oh, ready ka. Sarina, ano ba na batian ko sa imong mga classmate dito sa eskwelahan? Nabatihan ko! Nga wala ka nagkapasar sa inyong examination! Ano ba na ginobra mo? Ha! Sabat!
1: Sir, sorry, good day. Kaino po na yan ko abis sa exam.
0: Nagahibi ka ako nagakadlaw!
1: Matunang kuliwat.
0: Ha! Ano ka? Nagahibi ka ba na ako nagakadlaw?
1: Nagahibi ako, tay.
0: Patuluan luha!
1: Oo, good day. Matuon din po, may liwan.
0: Sigurado ha! Kinahanglan kanugon sang ginagasto na mo ni mama mo! Nga wala ka nagatuon sa maayo! Masutlo mo gina sa ulo mo ha! Sarina!
1: Matuon din po nga nito. Sorry, good day.
0: Basta sigurado nga nagahibi ka! Hibi ka kung gagadlaw! Hibi. Hibi. Ano ka gahibi ka kung gagadlaw? Ah, sige, sige. Mayo may mga talent ni mga kabataan eh. Ah, K5 Andre. Ah, si K5 Kisha Maridi Hoga. Yuhom. Kuhan ka kuno. Pasado ka, pasado. Nadula ko nung sakit. Kabusong na. sige, abis ito sinireport naman. Go ahead, K5 Serena.
1: Sa amon nga paglibo sa syudad sa Iloilo, ka K5 June, medyo matahoy na ang dalano sa bunga kagabihon. Samtang madamo man ang mga gapauli na niya ka K5 June, pero damo Japon makita nga ga-jogging, kagalagaw-lagaw, ilabi na yung tuhing na, so nag-agin kami sa Aeroplaza. Madamo man dito sa mga street foods na makaon ka K5 June.
0: Mm-hmm. Tapos, ano pagid?
1: Kag... wala gayon ulan, subong malamig ang hangin.
0: Oho, uh-huh. Pero why ulan?
1: Oh, wala ulan, namin ang hangin, kakipid namin, din jogging.
0: Tudloan ta pagkikasang style nga daw, medyo nami, pagkikag daw unique pamatian ha, muna pagkik niyo. Inang, daw nagkakuan ka bala, daw nagabinalaybay, bala, kabalo ka magbinalaybay?
1: Paano na kakipid, hindi ako na yung kabalo ha.
0: Amo niyo. Amo ni sa mga kuan sa mga katigulangan ni namon, mga katigulangan yung mga mid, nga kuan, nga mga upod, nga midya, no?
1: Okay.
0: Tuluan ta ka, tuluan ta ka. Daw nagakuan siya, bla, daw nagakuan, bla, daw nagainkumyum, bo, sino daw nagadayaw, bla, sa mahal nga Reyna. Kabati ka na sina, Pirme, kabati ka na sina, Waypa.
1: Ay, medyo kabati ako na.
0: Na. O, are, ito siya, sampulan ta ka, ha?
1: Ka
0: sa subong nga mga tinion, ginlantaw ko ang aton kalangitan. Wala ko sa may nakita nga nagasiga nga bituon kag bulan, ini patimaan gid lamang nga may posibilidad magabubo ang ulan. O, ikaw be. Sige, ikaw. O, go!
1: Kaya nga ako nga version.
0: O, version. O, lain nga version. Sige, proceed.
1: Sa ako nga pagtangla sa kalangitan,
0: mm-hmm.
1: Kanami kagkadulong may mga stars ako nga makita. Kag manami ang hangin kag nami itulog. Okay na natin mag Jun.
0: Ay, man, daway man to garay. Daway man to garay man.
1: Ay, kailangan gani garay.
0: Yes, dapat nag-garay gina siya. Like for example, ako nagalakat sa kilid sang bye-bye. Samtang ang akon nga ulo nagaluay-luay. May nakita ako nga isa kalinay. Nang iya balikawang nagapangilay. Amo na pa nga style na. Na, oh, ikabi. Oh, version. Oh, proceed.
1: Wait lang. Sa akon nga ganaos sa kalangitan, madamos ang bituon nga makita. Ay, kuya, kakalungot kita. Ay, kay Rev. Jun. Kabud na yung mag-run. Sigag sa agad, bigisay mo.
0: Why na ginatudlo sa inyo sa eskwilahan nyo?
1: Ginatudlo kay Rev. Jun. Pero good night siya. Sang impromso. Wala ko niya sang script. Wala ko na plano na parpahan.
0: Oh, dapat sa primero, dapat script ka ginman eh. No? Pero kung why ka ga-script, kagkabalog ka maghimo sina, why ka nag-script, buhat silingon, imo ginasaya skills.
1: Abilidad
0: mo na ya, abilidad mo na siya. So amo na sang rason kun nga ang mga broadcaster, ang mga media, ng mga broadcaster pinasahi ni nga klase sang rasa, ha? Yeah. Kay ang aton nga rasa ya pinasahi ni budlay mag-broadcaster mong siling abi kinanglanon maalam ka lang para nga maging broadcaster hindi pwede. Kay kon maalam ka lang para maging broadcaster, dani mga abogado na kag mga kuana nag-broadcaster na. O hindi bla?
1: Yani kasi tibong. Ah,
0: so dapat abilidad na diya. Oh, so amo na diyang sa kuan kon broadcaster ka dapat may abilidad kag diya. Ang ability mo ya pinasahi. Ah, amo na siya. So kinala tun-an yo pag inaliwat ha?
1: Yes, sa K5 June, tun-an ko gud na.
0: Ah, okay. Oh, sige. So damo kana naton an subong kun paano magsitwasyon ni report, kun paano magdrama, kag kun paano magbinalaybay.
1: Yes, si K5 June. Salamat din sa K5.
0: Okay. Eh ano nga ton da may panyapon daw ay.
1: Bago lang kid kami tapos panyapon K5 June. So naglibot-libot na kami ni Wat.
0: Bago sana all ba.
1: Panyapon kita K5 June.
0: Gutom kami din ni K5 rin ali no. Gutom kami diya, mayo kamo ya kay ara kamo da may balaklan kamo diri sa amon ba wang amon pariwan sandi sin zone gid lang. Anyway, salamat kid no sa palibot sa no tawhay man no why sa mga gamo why sa mga insidente mga call up sa pulis why man no tawhay.
1: Actually, K5 Junari, gid kami gisubong sa police station. Mm-hmm. Dakwa kami sang mga detalye about sa mga natabo, mas stabbing incident. Mm-hmm. Subong ang kagabihon.
0: Okay, sige. So sige, salamat kid K5 Sarina.
1: Inisya ka K5 student intern Zarina Claire Magno, gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampyon
0: Report. Okay, mga KK5, nabatihan ng situation report. Nagika sa ato sining mga intern, no? Student intern, nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Mga KK5, no? So nami ni sila kay kung kuan mo bla, palingaw-lingawon mo. Kasadya man sila, no? At least ang mga experience nyo diri sa K5 News FM Iloilo, sa mga anchor, sa mga technical, no, sa news center, sa patrol, maistorya nyo pagbalik nyo sa eskwelahan nyo. Okay? So, kagat, siyempre, makuha nyo gini. May mga tun-an man kamo diri, no? Pero ang mga kuan ang daw medyo, hindi namin nga klase sa mga na, panilagan nyo, yung pagsundo na. Okay. Oh, shoutout tanay sa aton nga mga followers, mga KK5. Unahon tang mga followers nato sa June Kapulot News Live abi, no? After sina ang kwan ang kwan, no? Ang K5 News FM nga Facebook page. So, shoutout sa kay Shane Tan Silia, boss yang pinaka number 1 diri nga follower nga nagsulod diri sa aton. Sino nag-una gi-comment diri sa comment section sang June Kapulot News Live. Kay Ima Castro Kabilan, good evening. Shout out kuno sa kay Mr. niya nga si Agustin Kabilan. kay Bert Z Villarreal. Maayong gabi, idol. Kiling ito, Norberto Aguilar Jr. Dud evening idol John Dud ha. Andy Alujado, pariente, mayad lang, gabi dyan sa imo. Good evening. Sa kay Bong, siliya, good evening man, shout out. Kay Vicinta Villanueva Latigo, shout out man. Kay Joshua Avicilier, good evening kay 5 John from Las Vegas. Kay Trabasas Bilasa Dominador, good evening. Kay Florenda Cadavero, Bernadas Filomino, good evening. Shout out, Idol John. Ara sa Senado kag Kongreso ang Baskog ngalinog, Idol John. Kuntani ang mga buaya lang ang madunot sa linog sa Kongreso. Kay Ria Kapanas, good evening. Maninoy Guafing sa John Caps, shout out. Apple di Aptaba Taasan, shout out man. Ria Kapanas, kay Rose Simpas, kay Rampart Mendoza, Corazon Mendoza, shout out man. Kay Nestor Holyesa, good evening Idol John. K5 Idol John, laban-laban Idol John, paimbestigaran naman na ni Auntie Claire kung nga naglinog. Duterte naman ang basulon niya, laban-laban. Ang naglinog tong Venezuela. Kay Mike Cordoban niya, Idol John, ilayo panila ang susi sa online games sa shooting incident. Ang probinsyano ni Coco Martin araw-araw araw-araw makikita ng mga bata barilan at patayan. Nagaraman amo man ato. Oh, grabe man. Sa kaya partner naton, kumpare ta amigo ta Teddy Hakuma, shout out pre. Oh, shout out ta din kasumong sa Egypt. Oh, maayong gabi. Sa kay Jimmy Loxen, kap, may gabi sa Barangay Takasaro, former Barangay Captain. Kay Nanette Sukgang Orelli, shout out man sa US. Ayan Mateo Gargalicano Nicolas, kay 5 John niya punta, higop-higop man ta sa mainit-init nga sabaw, kag tugabang, kag lunod nga isda nga yellowfin. Si Ayan Mateo Galia, adik listener mo from Gimbal ah. Muling gusto ko nga nga-addict ka mo nagka K5, addict ka mo, no? Addict ka mo sa K5 News FM, hindi na ka mo mag-addict sa Siabu. Ayos, oh. Kaya Joshua Avicelier, good evening K5 John from Las Vegas. Kay JC Matias, good evening. Belen Balieras, good evening, shout out man. Sa kay Toto E, Angel Mangs, Idol John, good evening. Nami Mangali, boses mo Idol John, pwede pangayaw. Pwede pangayaw, ha? Tiga pamati, diri sa Kubay, North Bugasong Antique. Salamat, Idol. God bless. Kay Allen Bulkirin. Talented ka gadya, Idol. Kay Jan Duante. Ay, abaw. Kahit anlang ko magbaliskad kagina sa ungka nga lubak-lubak. Naghingagaw pa ako, puli kay na LBM mong, wala gid ka abot sa balay, sa flyover, alang-alang, nagwa na. Ay, kalain. Kay Mildred Songket Morante, good evening John, watching live from Pagsangaan, Pavia. Kay Jumar Pinicilia Rodriguez, good evening Idol. Oh, good evening man. Okay, salamat kay sa ato sining mga followers ha. Shout out lang kamuda ng message sa group. Comment lang kamo sa comment section nato na. Sang John Kapulot News Live kay sang K5 News FM. Diri kita sa K5 News FM ilo nga mga followers sa kay Hernia Libradilla. Good evening Idol John. Shout out sa Libradilla family, especially Fatima Shania. Shania Aubrey, Pablo Iwing, and Nathaniel Labradilla of General Yudes City Proper. Kay Angelo Celeste, good evening kay 5 John. Gatuto kami diri sa Aldeguer, Sara, nagapamati kami sa radyo. Very good, no? Thank you sa mga listeners sa radyo. Kaya tragsa ka na subong makakuan, makabati sa mga inang mga followers nato nga nagalantaw, agapamati sa radyo mong kalabanan, galantaw sa Facebook, sa cellphone, o ang sa radyo na namian ko sina, no? Babatian nga may mga radyo pang nagpamati, no? Sa kay Chris Boy, call mo hin, kay 5 John, na, good evening, shout out sa senior citizen, zone 5, Takasaro, thank you so much, idol! Oh, may gabi man, kag! Shout out kali sa aton nga city government, may nabaton kita nga balita, nga ang third quarter na, no? Second quarter pa lang. Sang kuan kay man quarterly ni mga ka K5 nagaabot ang pension sa ato sini nga mga senior citizen bala. May nabaton kita nga information nga ang mga senior citizen ga reklamo subong. Marog tapos na mga ka K5 ba kuan January, February, March, April, May, June, second quarter ni mga ka K5 bo. Manog tapos ng second quarter sang aton sining tuig, wala pa makaabot ang mga allowances or pension sa aton nga mga senior citizen, ang mga kakay-5 halin sa DSWD. Ang report kay informasyon atong rabaton nga daw inang gin-kwan kuno, daw gin-transfer kuno ang ilang mga kwan nga mga pension halin sa DSWD, gin-paagi na kuno sa local government o kung sa LGU. Te ang pamangkot nga away panagapon ma-download ang ilang nga mga siya kwanda ang mga pension sa mga senior citizen. Kabalo naging kamo nga mo managin na saligan nila nung bakal na ka mga bulong nila ka mga maintenance nila piro. Ganit shout out sa aton nga LGU sa city government. Sano nyo i-release na ang mga pension sa aton nga mga katigulangan kay amo man lang na ang ilang nga ginasaligan nung bakal nila sang sang klinika D3 Bayo, sang DTX 500, kag sang MyTC. Amo man na ginabakal nila mga kakifive nga mga pang-maintenance nila para nga magapabilin nga healthing lawas nila. Kagkatapos, huwag nyo pa na ginaprekurar, mga kakifive. Shout out man sa ibang panaton nga mga followers, sa kay Lazaro Saragina. Good evening, idol, shout out naman from GMA Cavite. Pero taga San Joaquin, Iloilo ako. Very good, no? Ara ka muna sa may GMA Cavite, no? Sa kay Chere Lapating Branya, ang iya balikawang nagapamaypay. Sa kay Jenny Halyorina, good evening Aldo John, kag sa tarantaran. Good evening Jenny. Sa kay Chere Lapating Branya, shout out man. Sa kay MC Hermano. Bunga kagid idol ya. Puwerte kagid ka sa God magdrama. Ruko kadlaw si Cyril Pating Branyaw. Si kay Jobert Dago Casquete. Mayang gabi si Imo Sir John. Pa-shoutout ako sa kay Nanay Shirley Casquete. Subong nga nagatakod na sang iya nga muskitiro para maghigda na kag nagapamati gid sa Imo program subong nga John. Subong Sir John. Madamo gid nga salamat Sir John from Jobert Casquete sang barangay Kipot Haniway Iloilo. May nakay uso para sa inyong muskutiro yan, no? Diri sa amo ni daway naging uso muskutiro Ano pa galapnag na ang dingge. Bangod sang inang ang iba niya way niya nagagamit muskutiro pero sa mga umaumaya uso para yung muskutiro ya. Kita nyo sa una si Tatay Digong. Magtulog sa Tatay Digong to sa ila sa may Dabao, takod siya muskutiro. O hindi ba? Kay uso pa ng muskutiro, yasang una ya. Mga kakifad. Kay Banks PSG Dania, wow, kampiyon, gid nga tingog. gani. Shout out magaling sa kay Boss Emski Lipalim. Gani ka pamati, kami diri sa Lapas La Granja Idol. Galagabong di ang K5 Radio Idol. Halin sa kay Ems Chi Hermano. Kay Banks PSG, shout out man Gian Andro Estefano. Pa-shout out ko na sa kay Mama Yaniknik dira sa Sigma. Kay Arman Baco Guay, shout out man kay Christine Gardose, Diana Jane Contreras Hadulos. Good evening Mr. John Kapulot. Good evening man. Kay Alpha na mi magsaot kon damo hilamon para pagkatapos mahapay. Okay. Danny Labrador, shout out man. Rose Simpas, Virna Salvilla, Ria Capanas, Shamira Fe, Ganaka Gumban. Sang una, madumduman ko, sir. Maka sweet music ka sa mga dalaga. Baylo manok mong, huu man, huu to na. Pagtukar sang sweet music, ang kalabanan ng mga sweet music, yung nagatukar bla, mga kwan pa na, mga Imelda Papin, kag ano gani niyo, ng Pilita Corrales, ang mga kanta, mga, tapat ang puso mo, na hindi magbabago. Kay rami ng winasak na tahanan. Regay! Kalainin! Amo pa ng mga music sa una, baga kupo-kupo ka man sa imong kabayli. Dahil mo kauli istorya, gakuan pa na, gaumuom pa na, juicy prot kay parang nga, siyempre, ang sungaw sang sungad kung parang litan. Medyo hindi ma-turn off sa imong uyab lang. Tiusap ka juicy prot eh. Tapos naman ko pamangkot, miss, pwede ka pangilala. Butang ang music, bla, butang ang music. Miss, pwede ka pangilala?
2: Pwede man.
0: By the way, ako gali si Jan. Ikaw, ano bilang pangalan mo?
2: Tawag lang ako kay Rinaline.
0: Rinaline, may boyfriend ka na?
2: Wala pa man.
0: Amo na kagwapa si mo. Why ka pa boyfriend?
2: Kabalo ka. Strike ang parents ko.
0: Amo bala. Inang... nga, ano balang trabaho ni papa mo?
2: Pulisya.
0: Ha? Pulis? Mapalayo-layo ko, anay.
2: Pero retired na.
0: Retired na gali. Ate, sige. Makup-kup kuliwat. Ay! Kalainin! Amo nang style sa nguna. Nakaabot ka na sini kay Five Rinaline. Wala. Wala na eh, no? Why na? Ato ka mo to permiya sa diskuhan ay... Dito sa ICE, hindi gani, sa ano po yung nadang yung mga diskuhan na dao? Sa may Smallville. Sa amon, so niya, sa uma, mo na iya. Oo. Pagkatapos, baili mo na, sa niya, na nagsamtag, bagalawag ang MC. Ang masunod nga baili, gin request ini ni Andre La Pastura sa Balor, nga isa kabilog, nga manok, nga munga. Aba! Tihatag ka manok nga isa kabilog nga munga, mabaili muna dayon ang kwan, ang babae. Liara na sila da. Nga mga babae nga ginabaili ni Blackie 500. Nan, sabi nyo lang ha. Te, why na ka muna yung kahingabot? Okay nga, ati mga ara ka mo sa Gen Z ay. Kami amo niya mga Generation X kami ha. sige, sino pa? Mga minsahe pa diwa, kay Rose Simpas, good evening, shout out kay Cheryl Pating Branya, kay Lenor Castor. Ti para sa dya, guro eh. Amo gani, para sa dya mo na, mapiswit-piswit, tubig, kag ma-foam, ano na, foam party, get? Ay niya, tupa, ya. Nami yang saot-saot, yung may bali-bali, ya, kag may pulo pangilala pa. Sa dya, tiyo sa guna, ya. Okay, Ignacio Talagon, nami linugon ang Congress kaga Senate building para matabunan ang mga kawatan. Pwera lang sa mga maayo. Watching live here in Cavite. Waro-araw ka man timo, bro, sa kapintas, masimo man. Kay Jordan Badilla, shout out mayang gabi K5 John. Galantaw ko kang nagapamati sa Cadiz City, Negros Occidental. Ahmed Dasal Senior, patimaan na ina nga ang mga kawatan, sila na sina ang isunod. Bawari pagiting isaw sa kaya ihado ko Roy Fama, may gabi ko naman inoy John, kag sa tanan-tanan nga mga pumuroyo sang barangay Sambagharo, ihado baw lapit na lang dalawang tulog na lang. Kantahan ta na kadayon, ikakasal ka na. Lapit na nagid lang kamangin na formal nga ihadog diya. Kay Mama Ninoy kuni sa kay kwan mo sa kay ihadog ko Roy Fama, barangay kagawad siyang barangay Sambagharo. Kay Rimya Panes da may gabi man sa tanan-tanan kag sa iban pa si Rila Pating Branya. Okay? O hala sige, iban pagid nga mga minsay kay iban pagid nga mga balita kag information Mariso dela pa shout out pa di si kwan no si dali lang ha, dali lang gyud mga kakipay ba kay damo pa di gali o. Sa kay Iron Heart sa pa shout out ko no sa idol sa family Papilera dira sa Haniway sa kay Herni Labradilla good evening shout out sa Labradilla family specialist sa kay Fatima okay nabasa ko na ni sa kay Aisha Ahmad ako radyo ga pamati ako pero open ka man gihapon cellphone ko para makita ko ang live aba dubli ka gid ha kay Jane Ruego Mallorca. Good evening kay Five Idol John. Shout out lang sa kay Tutong na nagapamati kayo sa programa mo. God bless. Sa kay Napatod Philip Prada Ariston. Shout out Idol Napatod Family. Maricol Col Miagaw Iloilo. Sa kay Benje Fernandez. Good evening kay Five John Aluado Capulot. Sa kay Julian Noel Glory. Jillionel Glory. Nagamuskutiro man kami di ka K5 Jona. Hindi ako kasaho kung wala muskutiro. Gani man. Basta naandan mo na. Namigin man na. At least likaw ka sa lamok. Likaw ka sa dinggi. May lang kung magainom ka pirmi di tribayo kay. At least makapatod ka nga. Hindi ka masakam dayon sang di tribaas ang kwan. Sang dinggi. Kay Laila Binya, shout out man, ihada, maying gabi. Bo, thank you, gin sa ginpadala mo nga pasalubong sa akon ha. Ara, gintago ko pa. Pa-shout out ko no, kay Five John sa barangay Agkukok Tapas Kapi. Salamat kid, halin sa kay Jillionel Glory. Sino pa? Kay Angelo Celeste. Galantaw man ko, Sir John, sa Facebook. Maayo kaw gali mag-drama, Sir John. Idol kita. Sa kay Jenny Halyorina, shoutout idol sa tanan-tanan ng mga taga ng mga barangay sa Senior Citizen Bala Association, tani 80 to 85 up hindi nyo na pagkantuon sa barangay, makuha pensyon. Pwede man aguro ikantuan sa mga balay nila kung kinahanglan ang thumb mark kag pirma kay may ara nga 80 nga hindi nakasarang mag kasangkol kapin pa may hapo ang ila nga pension kulang para pangbayad inog ospital sa ila nila tani nga magaan nyo na solusyon kag mangin mahapos ang pagkuha nila sang pension nila hindi na sila pagpabudlayan. Kaluoy man ka mga tigulang. May punto gin ni K5J Ma'am Jenny Halyorina. May punto ka gina. Amo na gani simple lang ako nga punto. Ang mga ka K5 amo niyo simple lang Jenny. Kun masarangan gani sang mga politiko nga magpangbalay-balay sa ilang nga barangay agud nga magpangampanya para magkuha sang boto nyo kada eleksyon. Nga hindi nila masarangan magpamalay-balay nga magdulong sang mga pensyon sa mga tigulang haw. Di ba? Pareho man lang nagyapon. Oh? Ang inyong hambal, madagan ka mo barangay kapitan, madagan ka

0: sud sa balay sa sining mga tigulang naton nga mga senior citizen para hindi na maganto sa mga malam. Hindi ba? Dalaan nyo na to, nanay. Ari na imo pensyon, no? O, kinanglan mo pirma, tambark lang, di ba? O, dali din, rin ka sa usaran mo. Hindi ba na? Magkapamasyar ka pa, mabalaan mo pa kung anong sitwasyon sa mga pumuruyo mo. Ah, hulatan nyo, kung ako ang mag, kwan, kung ako ang mag, barangay kapitan. Mag-mayor. Ah, bisan na nulang nga posisyon. Kay himuan ko na sang ordinansa. Tawon ta. Kung baka ikaw pa ng mga bilik sa ilik ni wala mga trabaho ni gabatom na gani, gakulubram na gani, kwarta ni mga bilik sa ilik ni. Mga kakifay. Oh, hindi bala? Oh, sige. Ano pa, ano pa? Sa kay katropa mo to vlog galidan niya idol pa shoutout ko na sa family Alarba sang barangay Braulan San Enrique Iloilo shoutout coming from Wiljan Alarba watching live from Lawaan Village Balantang Haro Iloilo City kay Alpha nami kun magmuskutiro ka para di kahikapon kakalag ay kalain. May istorya na parte sa muskutiro mo ang banaya vlog kay 500. Ah, strictly for adults only, ha? Eh, tabuni, mata, ah, mata mo. Mata mo lang tabuni ng rinalin. Talinga, pamati. Kaya strictly for adults only ni nga istorya. May istorya ni parte sa muskutiro. Ang iyang aba na plahubog. Pag-abot sila nga balay ng aking kang asawa, siling isang bana. Eh, day. Ari na good day, ha? Hubog naman good day. Hubog ka naman! Kada puli mo ni sa balay, hubog ka lang pirmi! Hindi ka na magtulog sa ako na, hindi ka maghuli sa ako na! Dito ka sa lagwa sa muskutiro!
1: Okay na ya. Bisan rin lang ko sa lagwa sa muskutiro, basta pag walang buli mo sa muskutiro ah.
0: Ay, klain, klain, klain! Amo na istorya sa muskutiro. Ayan, Andrew Estefano. Dapat shoutout ko na sa kay Nick-Nick di Pablo sang Sigma. Okay? O, balikay kita na guys. Iban pang mga balita at informasyon din sa ato nga pagpangalagad. Ang mga balita ang inabatian. Boilog na iradulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, mga KK5, the antiviral and antibacterial specialist. Ini mga KK5 ang Klinika D3 Bio, isa ka superfood supplement kang ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties ila binagid kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga hali sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ang ginahimo sang lawas naton into monoglycerides kay isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kay pinakakusog natural microbial sa aton sining palibot. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides aga absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas mga KK5. Ang vitamin K isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon nadingi ka. Ginapanami man sa D3 Bio absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agod malikaw ang lawas nato sa bleeding kon naimpiktar ka na sang dingi. Kani ano pa ginahulat nyo? Inom na kita sa Klinika D3 Bio para layo kita sa mga balatian mga KK5. Ang D3 Bio isa ka superfood supplement mga KK5 para kontra sa mga pamalatian sa mga katulad mga KK5 sang mga viral and bacterial infections pareho sang sipon, hilanat, ubo, trangkaso nagabalik-balik nga ubo, nagabalik-balik nga trangkaso ka mga virus, mga bakterya nga nagasulod sa aton nga lawas. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Kay pare Rafi masangyada may gabi lang kag sa mga grupo nga nagamonitor man diri sa ato sini nga pagpanglagad. Kay Albert Palomo, kay Warlito Lumugdang Nalaunan. Watching from Barangay Maduyo, Miagaw. Kay J&J Da, may gabi ko na kay Nanay Lorle, kay Sagardosi Family. Kag sa kay Norberto Aguilar Jr., shout out sa mga nagapang Arus Caldo dira sa may Pase. Ah, sa kay Rose Fajarito Chan.

0: this shout out man kagsa kay Alberto Palomo. Nya mo gidaad sining himuon ko idol mo. Dumduman lang nanda kon na eleksyon mag house to house na mo gani. Oh, sige lang black kay balikon tanay ko istoryahan tanay ko ron diri sa ato sining pag pangalaga da. Diri sa K5 Night Watch. Aton nga oras. Alas 9:03.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masal Ligat, Epektibo, DTX 500, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakaton, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula, nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. One capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa My TC.
1: My TC! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre! Libre!
1: Wow!
2: Pangyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A Panet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Halika mga langaw! Ari na kapaborito nato niya, ilaw!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalaba!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasang ako
12: ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy gatoy.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo ang atay,
11: happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligat,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
12: Yung may D3.
11: Mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5.
18: K5
17: News FM.
18: K5.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow.
12: K5 Night Watch
11: June
12: Alojado
11: Capulo.
12: K5
11: Night Watch.
12: Night Watch.
0: Kabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalaga naton nga oras karon na nakalabor kita sa 12 minutos na nakaligad sa alas 9. I-check na naton ang mga detalye na sa mga balita na tipon sa ato sila nga patrol upon kita kay ka-K5 Kim Caloyo. K5 Kim sa Kampyon nga report, standby.
17: K5 News FM. Kampyon, Kampyon report.
20: Kung ginpasa mo lang tanay sa ko ng bula, basi nagdaog pa ta. Amo ni ang pagbinaisay ka K5 doon sa nagluntad, no? Nga stabbing incident Dari sa may area, sa barangay San Pedro Haro, Iloilo City, pangaroon pasadolas 5, no? Kaya nasa nga hapon, sa nasambit nga barangay, no? Kaki 5, John. Baling plastada sa ining stabbing incident, of the 9 man sa isa ka basketball team. Ang biktima kag ang suspect, ugaling, tikay na pierde sila, may pagbinasulay, wala kaki 5, John, nga natabo, no? Mm. By the way, ang ining biktima, amo si alias Ronron, 22 anyos nga residente sang barangay Kubay Haro, kag ang suspect naman amo si alias J, 18 anyos no sang barangay Mireyos La Paz, Iloilo City. According pa diri sa investigation sang Iloilo City Police Station 9 nga matapos ang ilang paghampang, ginbasol sang suspect ang biktima kag as I mentioned no ginsil nagsiling siya ngati posible base balay nagdaog pa sila kun napasa sa iya ang bola kaki 5 John. And accordingly una diri nagbinaisay sila tubtob yang ginsumbag sang suspect ang biktima. Pero uning victim, nakalikaw kaki 5 yun. No? Tinikang nagtalikod na iniya ang 22 anyos nga biktima, dito na siya ginbuno sa suspetsado kaki 5 yun. Yari pa lang ang pamatiyan naton ang kabahin sang pahayag ni Police Senior Master Sergeant Mary Lai Nandin Vencer, ang investigador sang ICPS 9.
10: Mga kaki 5, si Police Senior Master Sergeant Vencer, no? Sang Iloilo City Police Station 9, may kaangkanan sa stabbing incident nga nagluntad no diri sa may area sang Haro. Ma'am, paano nino nagatabo? Ano galing natabo sa sining incident diri sa inyo OUR?
18: So bali ka gina ma'am, mga 5:45 nag-inform ang aton nga guardiya sang dinbirito nga mo na di may biktima to magindala sang stabbing incident. So sang pagkadto namon, so nabal-an ko to nga sa mga alas 5 gali sa may basketballan sang San Pedro naton. After ni nila sang ano sang hampang though ano at may gamay lang pag baisay isang biktima naton pag sang suspect hasta nang si suspect naton sinumbag ang biktima galing lang nakalikaw ka tapos ang nagatalikod ng aton na biktima ginabulo siya sa likod ma'am tapos subong ang kundi sa subong araw sa subong sa ospital sa may doon binito naton pero kabay na nga mangin nga individu tamaan talala ang iyang abuno so ang suspect naman natanda kami hot pursuit pero ano na nakapalag yun na pero ang ano lang da is na-identify natin.
10: Sino lang gini gani, ma'am, ang mga involved? Pila na yung mga edad nila?
18: So, ang biktima naton, 22 years old naman, tag ang suspect, 18 naman.
10: Ang 18 years old. Makatag kita, ma'am, ano i-assess nila ni ma'am?
18: So, si Ron yung aton nga biktima, tag si, pwede tanggol nga pa yung ngalanan nga si Jay ang sa ano natin.
10: Si Jay ang suspect. Oh. Bali, puro na sila taga San Pedro, ganyan siya ma'am.
18: Bali, si Ron is taga Kubay. Tapos si Jay taga Herelos.
10: Oo, taga La Paz.
18: La Paz.
10: Oo. Oh. Pero bali, ang basketball nila na ma'am, ano na ma'am?
18: Daw liga-liga lang nila.
10: Pero duha sila, players, ganyan sila. Separate teams
18: same
10: na
18: sila. Team
10: Same team sila. Ano na ikonong ganabaisan nila ma'am?
18: Dubali ang pag ano lang dito kaya medyo na pierde sila mo so nagano nga kung ginpasa ko na tani sa suspect so may posibilidad po kung ano nga base nagdaog sila
10: si Fab
20: John na batian si Police Senior Master Sergeant Vincer sa iladri no nga investigation sa stabbing incident sa San Pedro Haro.
0: Okay. So, munang inasiling bala nga hampang-hampang lang gina pagkatapos ma-mikon, ma-binunanay. Ang problema, sinin sa mga hampang-hampang abi, kung kaysa ka pinustaanay mong, tibangon sa pustaanay, ang munang rason kung nga ang nag-ilinaway, grabe ang pag-bantayanay, para nga ti hindi ka-score, kaya siyempre ang nakataya, kwarta mo.
20: Amugid, pero galing, kaya sila ni medyo madugay-dugay naman ko, no, nga nag-upod sa isa ka-team. Kaki 5 John, no? O galing, kaya mo na bala nga, usually mayara na ibang kaki 5 John nga nagpasulay mo, mabali ang ginubos mo tanan, ikaw lang tanan ito ka uyat ang bola, wala kang nagahatag, ba mo na bala mga senaryos.
0: Ang panawag sinabi mo ko na, no?
20: Ano kaki 5 John?
0: Buaya. Kung may buaya sa Kongreso, sa Senado, kag sa Malacanang, may buaya man sa bula.
20: Ikaw ginaka-relate kay basketballista ka kay Five John mo.
0: Oh, eh, muna panawag basta gani nga for example pag uyat si mo bula, ihatag siya. Pagatag si mo ang bula bla, hindi mo na pag ibalik, hindi mo na pag ipasa, bisan budlay-budlay idiritso mo gid tira. Panawag sina si mo buaya.
20: Si Mayo lang nga kay Five John kay wala gid balaya mag wala gid siya natam-an, hindi gid mo nakapatal ang igo ya kay Five John, no? Sa ining biktima kag subong ongoing pa yang pagbulong sa iya sa ospital ang suspect right after yang namuno ka kay John nagapuro pa lang yo mati makon mo 18 pa lang edad ya na kayimo na siya isang malain nga record tungod lang ni sa mambalaton no petty lang agad may lang bala nga mga issues nga pwede man ko tani iabla ma ulo istoryahan kun kay di syempre na nginit man kag nagpadala-dala bala sa kumbaga sa bugso ng damdamin ah o di ka ina wala pa ya matumod sang pulis kung ano gani nga sahi sang patalom kay wala sila sang na-recover sa area. Nagpadulong sila dito sa balay ni sang suspect sa Hireyos sa distrito sang La Paz pero no wala na dito ang ining suspesado kay Kaka John.
0: Ate nagpuro palagyo ape pamangkot ah. Tubtubsan o kalang malagyo
20: kag ano man nga abig niya ikasangkol sang 18 years old grupo laman guro na pila laman kadlaw na abi nga sa popo sa imo sang grupo kay Five John.
0: Gani ah te ano abi may nga may ubra ka may sweldo ka damo ka kwarta para nga magpulo palagyo ka magpangita sang listaran nga iban para ni ka makita sa dugay puli man gyapon sa balay niya.
20: Nangay, magutom man na dugay ka kay Five John.
0: Gani.
20: Wala ba naman mga tabang man sa ganyang kanan mo?
0: Mugid. Lalabas din yan sa kanyang lungga.
20: Mugid, yan muna. For example, pa 18 na mga bagong graduate pala nasa senior high school.
0: Wala
20: kay eskwela. Nagin man siya ka kay Five John. No? Di tawag na, muna nagubagad ang iya record. Sa dugang natong dari nga balita, na may natabo man yung shooting incident dito sa may area sang Pasay City sa barangay poblasyon na Ilawood, no? Sa diin, ang ining biktima kaki Five John, haline siya sa video kihan. Kaga dumay dalaman ilimnan dito sa may Pasay, no? Natabo yung incident mga around alas 3 siya sang kaagahon, June 25. Kaga ining biktima, amo si alias J, 32 anyos, nga residente gilya sang barangay Agtabo, Pasay. And according diri sa investigation sang Pasay City Police Station sa pagpanguna sang ila hepe nga si Lieutenant Colonel German Magpanwa nga may nakabais no sa video kihan ang biktima nga yara sa piyak nga table o kon lamesa kaki Five John tag according dito nagbinaisay sila bla no ginpapauli ni sila ang biktima kag ang mga suspect tungod man niya sa kinagamo no kag pag binaisay sa sulod sang ining-inimnan kag video kihan kaki Five John pero wala man niya mag-expect ang biktima nga samtang nag-drive sang iya nga motor, ginsundan man siya yan, no, sa mga nakabais niya nga nagasakay man sa motorsiklo kag didto na siya atiniro kaki Five John. No? Ang ining backrider o kung angkas ng motor, amo na siya ang nangin gunman. Kumbaga ako nagtiro ganyan sa victim kag ang isa naman ang nag-serve no, bilang driver. No? Kag after sang incident, nagpadulong o kung nagpalagyo, padulong sa direksyon sang San Enrique, Iloilo ang mga suspect. Ang biktima, nakaangkon niya sang pilas tugas ang pagkaluthang sa babaw sang iya nga latrasan kaki Five John kag ti as of this moment no padayon pa ya nga ginabulong ti nagpadulong man niya sa puloy-an sa ining mga suspect kag ang ila pagit posible nga kadtuan ang ining mga pulis naton pero wala na sila didto no sang naabdan pero ongoing pa man ang hot pursuit operation kag ginahikot pa no mga dokumento kon magdesidido na magfile ang kampo sang biktima frustrated murder ang ipasaka nga kaso may mga initial information nga nagagwa nga posible pag binaisay tungod sa babayi kag iban pag ina mga pag posible pag sinuya ay kaki Five John ang ginalantaw no nga motibo rason no sang pagpanglutang dito sa may syudad sang Pasay naka-recover dito sang basiyo sang 45 caliber pistol kaki Five John dito sa may crime scene kag subong no as I mentioned ongoing padri ang pag-ayam o kon paglagas sa mga suspetsado kaki Five John.
0: Okay.
20: Para sa mga police report, no, ini ang ginadulong sa inyo sa pre-bio coffee, kung gusto ninyo sang creamy manamis na mis nga kape mga ka K5, inom ka mo sang Prebio Coffee sarang mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Nagapamati sa aton si Mami Immaculate sa Distrito sang La Paz, opo dira kay Sir Cliff Acosta, dira kay Tita Rena Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, dira sa may Dekamay sa Lapus, opo kay Ma'am Veronica, kag sa iban pa gina to no nga mga suki nga mga tagpalamati sa pamilya Goles, pamilya Manaay kay dito no sa konsuling nga mga himata sa Banuasang Leon. Upod sa patrol, si Kaki5 Makoy S.P. Aumalay, kagaton sila nga WBSU student intern, Kaki5 Sarina Claire Magno, ako naman si Kaki5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
19: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
0: Ang mga balita, mga ka-K5, yun na ba tayo ng builog man nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nag-detox ka pa. A produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa mga mahiling mag-cafe. Da, ang cafe nga healthy, Klinika DTX Coffee Mix. Mga ka-K5 ba, may ari ni siya nga chia seeds extract powder. May inang disugar sugar cane extract powder, kag may ampalaya extract powder. Nagabulig, kontra diabetes, kag nagadetox sa aton nga lawas, kag nagapanami sa aton nga inang digestion, mga kakefay. Nagapasiksi, nagapaniwang, Klinika DTX Coffee Mix, nagakafe ka na, nagadetox ka pa. Di magkalipat ang aton nga mga kautura na. Ginaagdang tanan-tanan, lapit na lang! Mga 10 days na lang ang nabilin. Mga kakefay, magkuhan na kita, magsugod na kita sa ato sininga. Dalagan para sa mga buligan. Ginaagdang tanan-tanan ng mga running enthusiast nga magpasakop mga ka-K5 sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fan run. Dalagan para sa mga buligan nga paghihwaton mga ka-K5 sa Hulyo 5, July 5, 2026 sa Sunset Boulevard. Gani, magparistro na. Mayara nga tatlo ka mga pamaagi o kon tatlo ka mga kategorya. Mga ka-K5, ang 10 kilometers registration fee is 999. Ang 5 kilometers registration fee is 699. Kag ang 3 kilometers, 499 ang registration fee. So, kato ka mo, pwede ka mo ka, kwa na, kung sa mga gusto yung diritsyo na lang to, dito pa makahingagaw, aga pa ka mo. Mga ka-K5 ba? Duwa ka mga pamaagi ang pagparistro. Dari una, personal nga magpadulong dari sa K5 News FM Iloilo Station. Napahamtang dari sa may 4th floor, Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. Undi gani, pwede ka mo makaparistro sa online. Check lamang ang page sa K5 News FM Iloilo. Upda mga barkada mo, mga kaopisina mo, kapamilya, kahagugma, kag-iban pagiging sino nga mga kakilala ninyo nga magtambong sa sining fan run o kung mag-upod sa sining fan run for a cause sa K5 News FM Iloilo. Damo sa mga exciting mga papremyo kag mga sorpresa nga igahatag sa inyo mga ka-K5. Check na to ng detalye na sa mga balita. Nagika na kay ka-K5 Karen Badilla. May kang tanan sining isang isang patay sa pilason sa foam party nga ginhiwat sa may Banwasang Banati.
19: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
21: K5 June, patay ang 11-anyos nga lalaki kagpadayon sa Subong no, nga ginabulong sa ospital. Ang 25-anyos nga lalaki man matapos sila yung nakuryente sa Barangay Poblasyon Banate pasado alauna inikaina sang kaagahon K5 June. Ang napatay ginkilala nga si alias Renz kag ang pilason si alias Ken, lunsay residente sang Barangay Magdalo sa Amumanya nga Banwa kag magparintihan na K5 June based diri sa investigation sang Banate Municipal Police Station nga nagadto ni sa foam party sa Esplanade 1 sa Barangay Poblasyon ang duha ka victim. Kung sa diin K5 June nagsuhot ini sila sa isa ka restricted area pasulod sa stage, pero pagsaka na nila sa stage nakit-an sang DJ K5 June nga nakuryente na ni ang duha ka bata kag sang natukiban sang aton nga mga otoridad K5 June nga may nalapakan gali nga live wire ang ining duha ka victim K5 June. Kag nagpasalig naman di sa Subong, ang Banate Local Government Unit, nga ti maghahatag sila sang bulig sa pamilya sa mga biktima, especially sa napatay kay 5 June. Kung mahibaluan niya kahapon ng adlaw, tinagsilibrar man no, sa kafiestahan ni San Juan de Bautista ang nasambitan niya nga banwa kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampyon Report.
0: Te, muna sa mga ka-K5. Mambal ka nga inang nagpasalig nga buligan ang pamilya pero te, mabalik pa ng kabuhi. Way na chance eh. Hindi, Black, K5, nga may mga live wire pa na iabisan sa dalawang sang stage na matuod pero ti nga may mga live wire pa na iaman. Kaya mo naging hindi o masiguro balok ang mga tao nga daan kung kaisa mangita ideya kung din maagi para makalusot lang, te, mga kabataan pag ano yung biktima ho. O, shoutout tanay sa RB Dreams Motor Shop dira sa may Santa Barbara, Sugoan Family kag sa kay Papang sa Karinog Upod sa MOL Disco Mobile sa kay Pariroy Kasinaw. Kag sa tanan-tanan nga mga pumuluyo kuno sa yung barangay Talanghawan, Kabatuan, Iloilo. Panamaya halin sa kay Pari Rafi Masangya. Okay? Ayos! Wala, sige! Mga ka-K5 ba? Hindi magkalipat, inom extend food supplement for men sa mga lalaki para magpagros ang lawas. Magbalik ang extra energy sa lawas bangod kay may maka kaklabuwas ka nga nagabulig nga nagahatag sang extra energy sa aton nga lawas mga ka-K5 kag nagapanami sa ato sini nga blood circulation, that's why layo kita sa stroke. Ah, nagapanami sang performance, balik sa hubin ang performance once nga mag-extend food supplement for men. Produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramel Oy. Sa kay kwanda no, sa kay John Johnski. Amay nga pon, great, oh my gabi, great lang sa Tubungan, Iloilo. Sa kay Boy Boy Pata, salamat kid, sa Tubungan, PNP. Kay Bambi Zulweta, shout out man. Kaga sa kay Lorly, Lori Abadonio de la Cruz. Shout out mga kakipay sa mga Abadonio family, Sangkalaw Dumangas. Kag sa kay Tese de la Cruz, Bardis Nancy. Bardis kag sa kay Sang Agsirab Dumaraw. Kaya inyo tanan-tanan. Way kita tiyempo dito sa ato siling pagpangalagan. Mga ka-K5, sa ngalan sa bilog nga puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman ang iyong ka-K5, John Aluado Kapulot para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
22: K5 News FM
23: 88.7
22: Champion,
23: the best radio station.
22: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: music. Your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuhusang diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DTX 500!
8: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
9: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag siyempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan Sir GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naon ta Sir GP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye. Yan, cervix, leukemia kag madamo pa.
5: DTX 500
6: para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500
6: para sa healthy nga tay.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500.
8: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
9: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
8: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
9: Dapat yan, hindi gid magpasobra.
8: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
9: produce na free radicals ya.
8: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
9: Oo.
8: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa kag mga nagatiner sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
9: Eh, but budgetan gyud nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakanser, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
8: Wow.
9: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why kag inom DTX 500 kag Mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag

0: ang masubo nga kamaturan. Hadlok kita mag-cancer, pero namian ta magkaon sa makapakancer.
1: Mm.
0: Namian ta obrahon ang mga makapakancer. Ang importante din sir GP, dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Mm-hmm. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baratohon nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag inom gid DTX 500 kag may TC or pure si kada adlaw, and you will be cancer free.
2: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na nami, anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanaw.

0: pagmamalamatig sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas, tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: K5.
4: K5
3: News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso! Yeah!

0: Five!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan now! Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit!
5: Yo, yo, yo!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
6: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
4: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pag na! Maxi na dieta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, may iban ka man gali!
3: Hala ka pa mantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan! Si Macho Kulit!
7: Ne! Higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan! To the max! Sa 88.7!
8: Ay,
5: K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to rise! Higa ka dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan!

0: 88.7 K5 News FM. Sambiling the lives of the Filipino. Alas 10:09 na. Mayang gabi, Western Visayas. Thursday edition sa ating program sa Bar Dagulan. Mayang gabi sa inyo. Ma-live sailing naman kita. Paparte. Subong gabi, Thursday edition. Hindi magaliban mag-inom sa Extend Food Supplement for Men sa malalaki nato. Nga ang ilang aturutot, nagahigda-higda na. Wala na gana, natakaan na sa pagtindog. Kung makakita sa maayong pagpangabuhi, imni ang Extend Food or inom sa Extend Food Supplement for Men, mga KK5. Sa mga friendship natin yung nagatutok man sa 88.7 KV News FM, madamong nga salamat ganda sa inyo tanan-tanan. Oh, especially pagid sa mga mothers natin and fathers. Maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Enjoy ta ang programa sa mga gabi. Kaopod si Macho Kuli. Ngayon sa mga gabi, mga K5, itutukan nato ang aton ng mga questions. Kung may mga gusto ka muna sumong ipatamyaw, kung gusto nyo i-share ang inyong mga problema sa inyong panimalay, chansa nyo na sumong nga. Chansa nyo na sumong sa pagtulutambay. Chansa nyo na sumong sa pagkulukadlaw sa aton. I-open ang inyo ng radyo, 88.7 K5 News FM. Ako ni kami radyo din na. I-open ang inyong radyo, 88.7 K5 News FM Philippines. Hello sa atong 29 viewers pa lang. I-share the live, share the live din nyo. Nagabi itong viewers, 55 lang. Ah, tawag na ni kamo ah. Kag mag-ilo enjoy kita sa mga gabi. Diretso kita sa atong greetings portion. Ayong gabi sa itong mga kaabyanan. Yan ay gabamati sa 88.7 K5 News FM. Thank you again sa inyong mga support sa mga gabi. Tami yung naton si Nanay Nenfang. Yan ay gabamati subong sa ito Nanay Nenfang. Mayang gabi sa imo Nanay Nenfang. Thank you so much sa imo sa pag-support. Salamat Nanay Nenfang. Hello man kay Virgin, kag kay Ronnie, nga nagatutok subong sa aton. Nga nagyamamati man subong sa aton yung programa. Thank you sa inyo tanan-tanan. Grabe. Hello man kay Victor Aliyasan. Alright, before subong kami mga kay Five, kuha na to ng student intern naton, si Serena Claire Magno. Mayang gabi sa imo. I-check nato sa linya nato na. Gamay lang situational report. Subong gabi para mapatian taman ang iyang golden voice mga ka K5.
1: K5 News FM Kampyon Report.
0: Alright, subong gabi. Kapod nato sa linya. Ang ato ang field reporter ka K5 Zarina. Mayang gabi.
2: Mayang gabi, Machokolet.
0: Mayang gabi.
2: Ari kami diri subong sa Sunset Boulevard.
0: Ay?
2: And manami gid ang gapyas ng hangin. Mm-hmm. Kag damo gid ako nga makita nga mga nagalagaw, madamo man sa mga gabaligya nga mga street foods, damat-amat na sila subong patulong dinhi para sa mga aton manoglagaw.
0: Mm-hmm. So kamusta ang Sunset Boulevard subong managatulot talit hidira?
2: Wala gid, pero manamig ang hangin.
0: Wow, grabe. Naamin ako may upod ikaw sa upod mo imo pinalangga, no?
2: Yes, Mr. Colette?
0: Oo. Naamin na kung upuan mo yung mo pinalangga.
2: Yes, para dami-tani. Kung may mga gakupo-kupo sa ito sa malamig na panahon.
0: Oh. Sa likod mo, ano ang ginabaligya na ni Mrs.? So, base po dito, may interview na si Madam na daw. Ano na ginabaligya
2: sige
0: naman?
2: Sige. Duga pang kumos na ni Siakaw.
0: Mm-hmm.
2: Joke lang. Sige. Kanawa natin.
0: Lagi lang sa kay Ethan, ha? Gatutok sumong sa ato. Good evening.
2: Ama, naghimos na gitman siya.
0: Ay, naghimos lang siya. Oh. Ay, kamusta siya?
2: Mm. Mayong gabi, ma'am. From K5 News FM and situation lang.
0: Mm-hmm.
2: Tapos na 'yung pagbaligya man, nanay.
0: Kamusta?
2: Sa sitwasyon mo subong diri sa Sunset Boulevard. check lahat kasi sa mamangkot lang man kami kay live. Namudano pa rin siya actually kung noong may spicy salted mani, may kasoy, may manggawid bagoong.
0: Ah, kompleto siya.
2: May mga soft drinks, kag-tubig man siya, mga chocolate.
0: Kaka-K5 sa Rina, so buong das area sa Sunset Boulevard, wala nagawa, may nag-parking sa igadalan?
2: Wala, agad gawa, di may nag-parking. Sa mga kita namon, gawa gamay-gamay lang.
0: Gamay-gamay lang. So wala ka dami nakikita nga nagapungko-pungko ang bailaki sa kilin, nagkakaon-kaon, nagapiknit-piknit.
2: Doon may nakita, agad ako, pero sa punta lang.
0: Sana all. Alright.
2: Sila ko na yun.
0: At ano pa ba, mambal mo sa mga gabi? Basi gusto mo tamyawon si nanay na?
2: Ginatamya ako gali si nanay. Ano pangalan ni nanay? Si Nanay Elizabeth niya tamyaw. Tagal si Nanay Elizabeth.
0: Nanay Elizabeth, mayang gabi sa imo.
2: Ito ka lang, pastol mo lang. Ang iyang pastol is Mango Peanut Cart.
0: O mayo ka nag-smile-smile si Nanay. Siguro ti paldo na si Nanay sumong, Nay.
2: Paldo, gida si Nanay. Paldo, gida mo nga binta, Nay. Ay, hindi.
0: Oo. Diba si pwede na maistorya si Nanay gamay binay. Mayang gabi sa imo, Nay.
2: Tawag.
0: Okay lang, Nay. Nay, mayang gabi, Nay. Live ka sabong sa K5 News FM. Kanami isang yuhom ni Nanay sabong ba? Oo, nalipay. Kikita kahit nakita namon nga kanami isang yuhom mo. Kamusta ang pagbaligya mo sabong, Nay, dira sa Sunset Boulevard?
3: No, pluto dito. Sarang mahala na may nagbalong ko sa po ko.
0: Grabe, naging kamahal sabong, no? Oo. Mabatian ikaw ay, subong, Nay.
3: Pistola, kaya may tao dito sa Katlamo.
0: Nay, mabatian ka subong, Nay, sa K5 News FM sa Western Visayas. Makita kanila subong. Okay. Live kita subong sa K5 News FM. Basta may gusto ka tamyawon subong kahit ikaw ginang nadakpan sa amon ng student intern.
3: Nakibot.
0: Nakibot ka.
3: Nakibot ako ganin, sir. Nakibot. Yung pagtamyaw nila, sir.
0: Oo. Nakita nila na yung nakanamig si nanay, no? Basi matagaan mo kami sang imong manamit nga apaho. Oo. Nay, may gusto ka tamyawon subong? Bana mo?
3: Wala kayo sa, ano sila galantaw? K-5. Sa, why sila galantaw? Mga laban, mga wifi. Ito yung nangantaw.
0: Ah, ginalantaw nila ang wifi. Oh. So, yeah, once sila tangla sa wifi na yun, no? Oo, oh, grabe. Good. Ah, sige, nanay. May gusto ka tamyamon sa bunga. Tamyaw si nanay, ah.
3: Ah, sir.
2: May tamyamon.
3: Wala.
0: Ah, wala ka tayo.
3: Naman sila may kapamate na.
0: Wala sila kapamate. Invite mo family reunion.
3: Okay lang mo.
2: Okay na ko, no?
0: Ate, sige na. Salamat, Ginay, ha?
2: Thank you, Nay.
0: O, kwatong kimpet to. Harap, kimpet to, eh, oh. Madam mga salamat, Ginanay. K5, Zarina. Salamat, yes, sa imong situational report sa mga gabi.
2: Yes, po.
0: Nay.
2: Kinis si K-5 student intern Zuri na Claire Magno, gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita sa bisyo publiko kong kalingawan sa Iloilo, K-5 News FM.
0: Wow! Naingadya ko si K-5 Kimang Opod. Gina-training again ng mga OJT naton subong. Mga student intern. Well, enjoy sa mga program naton. Grabe, ganda. Well, sa mga K-5 naton, diretso kita subong sa aton nga Real Talk subong nga gabi.
4: Ako sa'yo, Real Talk tayo. Anong ko sa'yo, Real Talk tayo.

0: Alright. Another nga real talk sa bong. May mga, may aragi dyan nga tao. May aragi dyan nga tao. Nga maayo lang kung may kinanglan. Kinanglan nun sa imo. Kung matapos na ang ila tuyo, daw wala ka sang silbi sa ila. Oh, grabe, no? May mga munagin niya nga tao, ya. Hello, gali sa aton nga friends na. Kay Sir Ruzel, mayang gabi sa imo. Nakatutok sa K5. Grabe, no? Nasa mga K5 natin, kung may mga problema ka mo dira, pwede nyo naman share kay Macho Kulit. No? Itawag nyo lang inyong mga problema dira sa inyo, panimalay. Itawag nyo din sa 0966-243-2130. Mga K5 natin, ha. Enjoy, enjoy kita. Alright, sa mga K5 natin, may mga problema ka mo dira, pwede ka muna katawag sa aton subong gabi. Okay, tawag yun din sa 0966-243-2130 K5 para enjoy-enjoy. And especially sa mga friends naton, dali sa may Port San Pedro na nagatutok subong sa aton, maayong gabi ikit sa inyo tanan-tanan. Kabay pa nga matagaan ka mo sang maayuman nga lawan sa mga gabi. May aragi na yung tao, machokolit nga, kinanglan niya lang ka. Maayo na siya kung may kinanglan sa imo. Pero kung wala, wala man. Oh, amo na yan. Amo na ang mabudlay. Hindi man ami. O, oh, diba? Well, may caller kita subong sa line number 2. Check na ito at caller na subong gabi. Ah. May aragi kita subong na caller subong gabi. Abay, check na ito sa linya. Ang aton nga caller subong gabi, mga kaka-K5. Hello, mayang gabi.
1: Hello, good evening.
0: Oh, dali lang kid. May nagtawag. Hello, mayang gabi. Hello. Ay, dali lang kid. Do wala nagasulod ang aton nga sapiyak kalinya. Okay, napatay. All right, check ta ha. Sa piyak na linya, ito mga kaka-K5, may nag-sulod nga caller. I-check anay niya sa piyak na linya. Hello, mayang gabi? Hello? Ay, why?
1: Oh.
0: Hello, mayang gabi? Sino ni? Hello? Mayang gabi? Ay. Why nag-sabat sa lolo mo? Ay, sabat? May check naman sa piyakali niya. Hello, mayang gabi. Ay, wala ka sa bat. Okay, tawag ka mo, liwat. Tawag nga. Liwat, tawag ka mo din. 0996-243-2130. May caller kita sa piyakali niya. Hello, good evening.
1: Hello, good evening.
0: Alam, wala. Alam, talaga. Hello, good evening. Hello. Good evening. Hello, mayang gabi. Okay, oh, wise gas bat talaga. I-check tabi do. I-check tani ang linya ta sa piyak anay ha. Dali lang gid madam ha. May nagatawag sa ato sa piyak pagin linya. Do kada mo sang color subong nato na. Abe. I-check ta sa linya mayad ayad nga gabi sa imo. Good evening. Hello, may gabi. Hello.
2: Hello.
0: Yes. Sir, pakipatay tang isaguro ka linya, sir. Nagaburot. Ang isa i-down ta. Nara. Hello, mayang gabi. Sino ni?
2: Hello.
0: Mayang gabi. Ah. Why nilang nasabat na itong tawag? Or hindi kita guro bation? Abay, tawag ka mo din. What, mga gay? 50966. Ay. Ah, tawag niya. Di magjuya-juya. Tawag ka mo din. Para suwabe lang. Hello, good evening sa mga friends naton. Kay Lumar, kay Andre, at kay James. Nagatutok sumong sa aton sa K5 News FM Philippines. Call na. Kaya mautoy-utoy naman kita yakakadlaw sa mga ganyan. At tawag ka mo din mga K5, 0966-243-2130. Ari na may caller kita sa bongsa line number 1. Hello, good evening. Hello.
2: Hello.
0: Ayun. Mayang gabi. Oh, mayang gabi. Oh, sige. Oh, palayo-layo ka guro, madam, sa imo monitor para hindi ikaw mag-feedback sa ako na. Okay na? Madam, oh, palayo-layo ka guro gamay. Ah. All right. Hello, madam.
2: Mr. Machocolate.
0: Okay, mayang gabi. Batayan mo na ako, ma'am.
2: Kaliwat. Mayang gabi, sir.
0: Oh, dali lang yun, oh. Ma'am, batian mo ko?
2: Yes, sir, Machocolate.
0: Alright, sino ni?
2: Si Stephanie Garcia.
0: Si Stephanie Garcia. Ay, Stephanie Garcia, guro palayo-layo ka, guro, anay sa monitor mo para ma-intindihan na kita sa buong gabi. Okay?
2: Yes, mm-hmm. Sir.
0: Alright. Tek, ano-ano ka na sa buong?
2: Ariga, pungko-pungko, gapamati sa imong programa.
0: Wow, salamat. And then, fan, good evening. May gusto ka i-share sa buong gabi?
2: Gusto ko i-share ang mga bagay-bagay na makabulig para sa tanan.
0: Wow, grabe. Anong mga bagay-bagay na?
2: Partiin na sa kabuhi.
0: Ah, sa kabuhi. Ma-share ka gali sa imo nga problema.
2: Oo.
0: Alright, gusto... sige. Tagaanda ka tiyempo sa pag-share. Oh, sige. I-share ang imo kabuhi, Stephanie.
2: Pwede do pariyos ang nagateleserye kita?
0: Oh, pwede, pwede kita. Sige. Oh, ano na?
2: Yung may chocolate.
0: Oh, yes. Pati ako na ko?
2: Oo. Oh, yes, may chocolate.
0: Oh, sige, sige. Share na sa imo nga gusto i-share sa akin. Ano yung mga problema nga gusto mo i-share sa mga gabi?
2: Pag-inis sa kabuhi ko nga inagyan.
0: Mm-hmm. Tapos?
2: Na nag-hapag sa connection.
0: Wow.
2: Na po, ining ako inagyan, mm-hmm. Inagyan man sa ibang mga nagapalamati subong gabi, mm-hmm. Sa imo nga programa.
0: Alright. Do may problema kagit subong madama. Ano yung problema? Do kalain sang batsagan mo, do gahibi ikaw. Oh. Basta may mabulig kami sa imo, ah. Hello, madam.
2: Naisipon gid ang mga butang na hindi mo expected.
0: Nga matabo sa kabuhi mo. Okay. Ano ang natabo sa kabuhi mo? Ano ka broken hearted ikaw? Ano ikaw?
2: Hindi man ako broken hearted, but parte ini sa bata nga gusto ko gitagaan leksyon, isa sa mga kabataan ko. Bangod ka, balo ka, Mr. Machocolate.
0: Mm-hmm.
2: Damo gid ako inagyan sa kabuhi. Masalimuot, pero inagyan ko, naghatag gid sa dako nga leksyon. Kani sa mga kabataan subong na inagyan man sa isa kabata ko na dapat,
0: mm-hmm.
2: Mag sila. Kaya man ang isa kailoy, pag nag-atipan kisa iya kabataan, hindi gina sila magpalayo. Especially, mm-hmm. Sa isa kanan ang ilang kabataan sa Ginoo.
0: So, but silingon gali, ang problema mo gali, ang imogig nga bata. Ma'am, ang problema, ihagigas ang bata mo.
2: Ang buta?
0: Mm-hmm.
2: Ang iyang problema, paano yung mapahamot yung ilok, mahus ang sud.
0: Mahus ang sud, gali. Ano sa ma'am bakal sa sang Deo Fresh ni Doc Ramiloy? Para ang ilok sa imo nga bata. Babae na siya kung lalaki.
2: Lalaki.
0: Oh. Iba si ina nga nagbaho ay nga ilok kay wala iya ginabutangan sang Deo Fresh ni Doc Ramiloy. amo na guro.
2: Kung ano mo bakal, sir, ang imo, kaya na-recommenda nga produkto.
0: Marecommend ko na si imo, mabakala mo na, ma'am, sa my clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oidra sa may haro, tupad sang St. Robert. Yan. Hello, Kent.
2: Sabi mo na siya sa ako niya, ilok na ito.
0: Pwede ka puti, ina siya dahil. Gwapa ka na, tulukon. Ang imo nga ito, ang imo nga ilok, ma'am, ano na, charcoal, ha?
2: Kung ginabutangan ka man itawas, kadugang pagit ito.
0: Ay, ala. Basi ang itom sa ilok mo, pikain na. Kundi ka ni palaton ka alap-a para magputiin mo
2: ilok. Matsokulit.
0: Ano, madam? Ano, no?
2: Ang pagka-itom niya matsokulit, daw tato.
0: Ah, daw tato, sa... Mayo na gini, pasalamatan mo nga imo nga tato, libre na. Ang imo yung nga bana, ga problema ka man sa bana mo?
2: Wala ko ga problema sa bana ko, palang gaya gid ako.
0: Ma'am, amo gina importante nga mabatsagan mo ang kainit sang lawas sang imo nga bana. Ang pamangkot subong sa aton nga real talk, may mga tao gadya, nga kung kinanglan ka, maayo sila sa imo. Pero kung tapos na ganang kinanglan nila sa imo, para duwala ka na sang bili. May kilala ka man na?
2: Laban, nagyan ko na siya matsokulit.
0: Oh. Ano-ano
2: tamo? Kung tiyo na kinanglanon ka nila, adlaw-adlaw, oras-oras, matawag sa imo. Maski wala ka pa kapanot brass, adto sa balay.
0: Wow.
2: Pero sa nagklanlan mo sila, wala na.
0: Wala na sila. Hindi na sila maano, hindi na sila malaghap.
2: Hindi na sila malaghap.
0: Ay naano man naman. Do hindi man na manami man. May mga muna ganyan nga tao, madam, no? Tisubong, ginasapak mo pa na?
2: Ginasapak ko sila, pero hindi na pariyo ang ako na pag...
0: Amuma sa ila. Sabot sila yung galing. Dotakan ka na magsapak sa ila.
2: Napakangkot ako matsokulit.
0: Ah.
2: Na ang imong tingog daw bedroom boys.
0: Ah, daw bedroom boys. Balal mo, nagakaon ko sa una sang pulang asubay. Pwede mo natawagan bedtime secrets. Pero imo gani, madam, tingog ka nami man.
2: Ano daw, ano ko tingog?
0: Daw nagalawag sang balabaw sa peryahan. Nabdano pa ng balabaw sa peryahan?
2: Ano gani, sampul na?
0: Huwag ko na nakadumdum. Alright, madam. Tamyaw anay sa mga friends mo da. Tamyaw tatagali si Sir Gwen. Ang aton nga amigo nga mabinuligon. May barkada. May friend ko abi, madam, nga si Sir Gwen. Nami magkayo sa mga salakyan. Abala? O basi kung may salakyan ka da, ipakayo mo sa iya.
2: Kung magubang salakyan ka, pakayo ko gid sa iya.
0: Correct, o.
2: Ko gali matsokolit ang akon nga mga abyan diraga pamati, especially sa Duterte Riders team.
0: Wow.
2: Kagamit sa dira sa mga aton nga mga fans sa K5 News FM nagatutok gid subong nga oras.
0: Ah, okay. Grabe yan.
2: Pinalangga si Jeff, basta gusto niyo magpa-welding, no?
0: Mm-hmm. Ano nga lang sang bal? Sino nga lang niya nga sa ganda mag-welding? Sino nga lang niya? Sino nga lang niya? Sino nga lang niya?
2: Si Jeffrey.
0: Oo. Tapos.
2: Pwede siya tawagan sa 0962-909.
0: Tapos?
2: 909,
0: nalipat ako. Ay, number mo, nalipatan mo. Amo na imo nga ba nang kabalo magwildeng?
2: Oo, oh, actually, mabukas kami, Sir Macho, kulit. Soon.
0: Sa ano? Ba?
2: Sa kusina, di ba? Bisaya.
0: Mayo, mayo, mayo. Kusina, ano alam niya? Kusina, ano?
2: Di Bisaya.
0: Kusina, Ebi, Edisaya?
2: Yes.
0: Ba? Nga mo na ngalan, no?
2: Alam mo nga Bisaya kami, alin sa Dabao, sa Cagayan de Oro.
0: Ah, that's why, gali. Mayo-mayo gina. At least may negosyo na si Madam. Manyapon kami na sa inyo ah.
2: May chocolate, may pamangkot ako.
0: Sige.
2: Noong aga sa upaw, ang buhok ng tao ko nagakalo.
0: Because nga hindi ka ginhawa ang buhok. Ako ganito, upaw na ganito buhok ko, may recommend kita ang habon.
2: What if... What if ang babae wala sang tabon, maano ang buhok sa dalom?
0: Ba? Ano naman? What if ang babae wala tabon, tapos?
2: Maano ang buhok sa dalom?
0: Maano ang buhok sa dalom? Ano kakibay man dream? What if ang babae wala tabon sa dalom, maano ang buhok sa dalom? Mahimo sa why? Ay, kasadyan sa aton, madam. Kasunod, ano yung mag-guess ka di kay Machocolate, ha?
2: Sir Machocolate, sir, ma, thank you so much.
0: Salamat, ma'am.
2: Program tonight.
0: Do ka pamilyar, blas ang tingog mo sa akon? Ka, taga, batchmate na sa college?
2: Actually, mas magulang ko sa imo, pero idol, tagi kaya sa... Ano, sa kanta.
0: Bawa. Asa, Agustinian ka man gali, madam.
2: Yes. Ah. I'm not a tradition, Agustin.
0: Ako sige, madam. Madamo nga salamat gin sa imo. Kabay pa magkitanay kita. Thank you so much, gin, madam. Alright. Oh, grabe nga. Ton nga, friend. Gusto mo nga si, ano ito nga lang niya naman? Si Kat, ano ito nga lang naman? Si Mr. Yes. Oh, magbalik, ma, chocolate!
3: More fun, more music. On your favorite radio stations, 88.7 K-Fan News FM.
4: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
8: Mami!
7: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang.
7: Pero
8: sa Star

0: with proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
4: E3 Bio.
5: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Para sa matilo nga dugo,
7: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tayo,
7: happy kanunay,
6: DTX-500.
7: Masal Liga
6: Epektibo
7: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix mga butika. Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
9: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
3: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! By 45 Probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre! Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
11: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasin!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
19: Yan ang kapanupo
20: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Masalikan.
20: Epic Tibo.
19: DTX 500.
20: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
20: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
20: Yung may D3.
19: Mga buti ka.
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: K5 News FM.
27: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
28: K5 News FM.
29: Pardagulan sa K5.
30: It 8.7 K5 News of Film, championing the lives of the Filipino. K5 naton oras, alas 10:46 na mga K5. Tamyawon tanay ang aton nga mga friends sa buong gabi. Hi, good evening kay Kent Ivan Lapating Rojas. Shout out lang da sir, mayang gabi man sa imo. Kay Pope John Pilado. Good evening, Macho Kulit. Kay Virginia Espino, kay April Isabel Falalimpa, no? Si Ethan M. Garcia Galvez, na nagatutok man subong sa aton sa K5. Good evening sa inyo da. Tami ako man, no? Friends na aton dali sa may Ingo de La Paz, no? Si Ethan, si Job, si Nang Ilet na sa Gua. May gabi sa inyo. Kay Kagaawad, may gabi. Natamiyaw ko man ang mga friends man naton diri sa may Pontevedra, Capiz. Nagatutok sa Sarah. Mayang gabi sa inyo. How are you? Hello kay Daddy Joss. Mayang gabi sa inyo, Daddy Joss. Ay, grabe gan. Okay, Ma'am Karen. Ma'am Karen Badilia. Ma'am, good evening sa inyo. Long time no see. Pahuway-huway ka man, Ma'am Karen, ha? Kasi malang magmasakit ka. Ay nga, busy mo, ma'am. And kay Van News. Ay nga, B. Kay Sir Andoy. Yan, nagatutok man sa aton sa mga sa K5 News FM Philippines. Tamiyan ko man si Ronel Alfagon, may ang gabi sa imo. Kag sa mga staff ni Romelo. Artudan. May gabi. Hindi kinya mapunggan ang aton balat sagon machokolate yung kisa. Nga makahambal kita sang malain. Oh. Amo ginaiya ko nagahambal ka sang malain, sisig mo ka pareyo masakitan ka gidya. Machokolate may maabot subong nga Bagyo. Oh, may palabuton ta nga Bagyo kag 500 no. So halong-halong kamuda subong mga ka K5 ha. Ang inyo nga mga atop may mga buslot o sang-usangin nyo anay sang judge nga bubblegum. Kung maubos ng iya nga sabor, amo inaipilit sa babaw sang inyo nga atop. Kaya para hindi magtululays ang inyo nga balay. Hello kay Papa Ron. Kaya matiman subong sa ato na. Mayang gabi sa imo. Kaya thank you so much man sa kay Galvez Irunalon. Mayang gabi sa imo. Hello man sa kay Ifrao. Mayang gabi sa imo ah. Mayang gabi sa imo, Efrain. Good evening, Buasa. Kitanay naman kita, mga 8:30, goro sir. Ah. Oh, parang may tiyempo-tiyempo. Ah. Mayang gabi. Natamiyaw ko man si Aldin. Nga nagpamati sila subong sa aton. Mayang gabi. Hindi, Iris, Buas. 8:30, makadutong aton nga manog welding. Unahan nyo lang to, Day. Eh, may meeting pa ako, Buwas. Maabat lang ako to, ah. Kabalo na to sa sangubrahon niya. Dami ako man, galing si Andrew Liostre. Mayang gabi sa imo, Andrew. How are you? Oh, time out naman si Andrew. Hello, magaling kay Jen. Kamusta ikaw, dira? Damiyaw ko man ang tanan naton nga mga friends doon nagahanghang ang aton nga computer. Ang aton siguro na nga signal sa internet natin. Kalinong machokolate sang adlaw. Kagabi, basi magbundak ang ulan buwas. O, oh, jalong-jalong ka mo ha. Halong gig ka mo dira. Hindi ka mo magpabaya lang da. Kinatamyaw taman ang friend naton nga si Jobert Di Maazen. Oh, mayang gabi sa inyo, Jobert. How are you sa inyo, datanan-tanan? Sa kay Ivan Ventura. Oh, Ventura. Mayang gabi sa inyo, Ivan. And nasa tanan naton nga mga friends nga may ara nga mga problema. Kung isa may mga problema, tabla mga ka-K5. Sa kung dako ka na bla, tigulang ka na, wala ka sugidan sa iyong mga problema, itangla na lang nasa babaw sang langit. Kung gisado ka subo bala nga, batsagon nga sang una, grabing suporta mo sa ila. Nagabot ng tiyempo, hindi ka na nila madumduman. Amo ng question aton subong. Ang mga tao, kung sa buligan mo, wala ka man bala nag-after nga balikan ka. Buligan mo sila. Eh syempre, kakinanglan sila sa imo nga bulig. Pagabot sa tiyempo nga ikaw naman ang may kalisod, nawala gani ka batsak, nawala na sila nagabalikin sa imo. Amo na mabudlay. No? Kabudlay-budlay, gijaya. At amyaw taman si Ronalina. Shout out to me. Sir Matt, shout out sa kay Kent Ivan Labating Rojas. O, nagamamati sa subong sa aton. Kent, may gabi sa imo. Nagatutok man subong sa aton, ha. And especially pag-iit sa mga friends naton. Hello, galing kay Novinik. Nakatuto. Grabe na get subong ang aton. Ano man? Grabe na get subong ang aton nga problema sa Pilipinas, machokolate. Damo sang problema pero ginatutukan pa nila ang ilang away. Ah, bahala na sila. Pabayi na sila. Oh, thank you again sa imo, sir. Grabe, good. Hello, galing kay sir. Efrain, lewat na sir. Thank you so much sa imo sa pagtutok sa K5 Diz FM. Oh, boss, ha. Salamat kasi yung mga pulido nga pag-ubra.
0: The best.
30: 10:53 on the clock, mga KK5. Along-along ka mo da always, katiso mo, ha? Basi magbundak ang ulang gulpi, dira. Along-along ka mo da. Di ba, Novinek? Ano ka lang na yan, Noy? Ay, mahaw, Noy. Basta ka da. Ano plano? Alright, thank you so much, man, Sir Rizel. May pang mag-guest ka din namon sa K5 News FM. Kaya nakita ko lang mga video mo nga. Grabe nga, lawas. Paano ay han? Ano ba lang encouragement mo sa mga kabataan na ito? Ang antes nga ilagaw na nila. Itambay na nila, ipamuno, ipanumbag, ipangtiro. I-gym na lang. O, di ba? Ang gabisi mo sila. Yeah, especially pag sa mga friends na ito. Dari sa may... Pasamolo, nakatutok sa K-Fan News FM. Hello to Ma'am Jeng Escalada, dira sa may Malipayon. Ngayong gabi, Ma'am. Bobisi-bisi, gita ko, Ma'am. Salamat kay Tina kayo ng salakyan. Sa kadugay man. So, thank you so much, Ma'am. Salamat, yeah. Hello, Magali. By the way, atamiyawan ko, anay, akonmigo, ah. Belated happy birthday sa pinaka-baskog. Mabuot nga mayor sa Municipality of Zibalom, si Mayor Gia Noxenia. Belated happy birthday, mayor. Oh, may gift kami ni sa imo, mayor. Lato-lata lang. Lata kami house and lot. Thank you so much, Mayor Gian. Ang dami ginang Municipality of Zibalom. Congratulations sa imong mga achievements sa Municipality of Zibalom. And sa mga friends man naton, ngayon nagatutok sa aton sumunga. Good evening. Wow. Hello man, gali kay mama no, kay Ma'am Joanna. Oh, Ma'am Joanna. Ginatamiyaw to gali, ah. Belated happy birthday, Ma'am kay Joanna. Olgasan, Ma'am, happy birthday! From K5 News of Family Luilo. Grabe, kita mo birthday sa bong. Halong-halong always, Ma'am. Kabayin ang suya si mo. Tutdi bila buhok nila, Ma'am. Batik ka na. 10:55 on the clock, mga K5. Magkabalos na kayong lawas ni Doc Ramil Itang Oy. Kagsi madamusa. Sa mga K5 naton, and so yun ta nga ton nga live. Kamusta ikaw, Jack Amihan? I can't take a visit sa studio. Tutok kitang yapon. Hello, galing kay Sir Raiden. Sir Raiden, John. Mayang gabi sa imo, sir. Thank you so much, good sir, sa imo. Nga help. Sabay pa nga mapalabot ko ning ako nga reklamo. Madamo nga salamat. Sa mga parents natin nga nagatutok man sa K5 News FM Philippines. So thank you. Hello gali kay Juesar. Nakatutok din. May gabi sa imo. Ano plano na to? 10:53 on the clock. Dumedzo, shout out sa Duterte's Mission 24K and Duterte's Rider Team Iloilo Chapter along kay Rich Piada. May gabi kay Kathy Castanyo. Good evening po sa inyo tanan-tanan. Mga K5, thank you so much! Thursday edition! Ano, subuan nyo na ko ba sa Thursday? Kaya hindi kita makitanay sa buwas. Sa Sunday naman kita makakitanay. Aha. Yes, to that it's wrong. Everyday ka live si Macho Kali. Isa na ko makadoto sa manghood mo kati ma'am model ka mo pa. Wala man to. Lagaw ko masunod yan. 88.7 K5 News FM. Championing Jalanzo of the Filipino, mga K5. All here, sa Himpilan, kinagigiliwan, K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.
0: championing the lives of the Filipino.
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Momshie!
2: Angeline?
4: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrients, ulam na! Sa miki sarap at dami ng choices, panalo, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients! Bilang sarap, sustansyarap!
2: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
4: Ang kombinasyon sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga

0: imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung gaditribayo ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag ditribayo. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang ditribayo.
1: Ditribayo. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: Ditribayo. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: So, ang Ditribayo may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
0: Dapat hindi gidya.
3: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
0: kagaya sa atay,
3: atay, no?
0: Kidney.
3: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka Ditribayo kita kadadlaw.
4: Dapat Ditribayo gid kay ang Ditribayo makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa Ditribayo ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-Ditribayo ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang Ditribayo puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
0: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang Ditribayo, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
4: Correct.
0: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang Ditribayo kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon o bitukon parasite, may mga parasites, no, or even virus. Inatanan kaya tunawon kag patyon sang Ditribayo dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. Ditribayo lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
6: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy.
7: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Bedtime secret. Bedtime secret.
10: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
11: Wow!
10: Kal maka-istorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka.
2: You're looking to your favorite radio stations 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mayak K5 Thursday edition sa ating program. Wow! Good evening everyone sa mga friends na ko ng mga humuk ilong kag humuk bibig. Wow! So, ang gabi, mga K5, before kita mag-start sa ating bedtime secret, so po niya naman giyapon si Madam Usang. Ang inyong nga madam nga wafa-wafa, ang inyong nga madam nga chubby pero sexy. Maka, hatag sa boring nga manamit sa inyo. Well, so mga gabi, ginatamyaw natin at mga kapulisan nga nagatutok sa mga taxi drivers, siga drivers naton, nga nagapamati sa atong programa kay Madam Usang sa mga GB drivers pagida naton nga nagatutok gihapon. Salamat, salamat gid sa inyo tanan-tanan. Well, Thursday edition, bow! Naga-enjoy gid si Madam Usang on Thursday. Hindi mga oras ang kakatong tutunlan ko, gamamasakit ako. Ay, ambot na lang gid. Grabe, bonggang-bongga gid. Well, sa mga K5 that naton, no? I-tune in your radio. Wala na, abuda sa inyong abalay kag may radyo kamukuha, ah. I-tune in your radio sa 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Well, so, subong ang gabiim, isa naman kita kay sobihan, party naman sa isa kababahe, taguunta lang sa ngalan niya nga si Rhea. Oy, si Rhea, isa kababaheng mapisan, kag si Rhea, isa kababaheng permilang ginahikayan. Madam Musa, napadala ako sa imong letter. Kay tidugay na ako nagkatutok sa imong program. Do 3 months na. Nag-enjoy ako sa imo. Kaya nalami-angit ako sa imong tingog. Madam Musa, i-share ko ang ako ng problema sa imo. Kay ti Permila ko ginabuli. 3 sa among barangay. May changi ako kag Permila ko ginahikayan. Kay ginabalan niya mahal akong barigya. Pero sa tuod lang, parariyos malang ang amon nga pagbaligya dere. May talabahan ako sa guwas akong Changi, Madam Usang, kag kung isa ginagkaya nila ano nga kalain, pero kung mag-utang sila, damo nag-a-appreciate. One time, Madam Usang, ako niya friend, ginpanuhan niya nga mautang sa, pero tiula ko siya ginpautang, ay kadugay siya bala magbayad, trabigid ang kaakig niya sa akon. Nagwa naman sa mga barangay nga kinahaboy ko kuno ang talabahan or mga shells sa talabahan sa kilid-kilid, that's why damo nag-reklamo. 5 kami na katalabahan sa barangay, Madam Usang, pero doon ako ginagin na inita nila. In-report nila ako sa barangay nga mahigko ang hapon nga ginaobra. That's why nga grabe gid ang akig nila sa akon. Nag-abot ang akon nga magulang alay sa Amerika. Nagbiga-miga naman sila sa amon, Madam Usang. Nagpatindog kami coffee shop, kag subong grabe man gyapon nihikay sa amon. Kabalo ka, Madam Usang, kamis ka anong mo ka nami, kag mabuot sa ibang tao, hindi gid malikawan, nga gubon ka nila. Grabe gid ang ginatawag bala, Madam Usang, nga kaimit nila. I don't know nga ang naimit sila. Madam Usang, ginapabayaan ko lang pero sakit sa part ko, nga do, grabe ang ilang nga obra sa amon. Hindi bala nami, obrahan ka issues or ano-ano na lang, para nga hindi ikaw makabalos. Madam Usang, mga ayaw ko bi-advise sa imo kung paano ko maging strong na tao kay ginabuli ang amon baligya. Until now, padamo pa sa mga tao nga wala pa kabayad sa amon. Ako si Rhea. Oy, garabi Rhea sa imo nga letter. May mga tao, gimanayan naman yung saon. Saan kami ka malahisaan kanila? Magkasenso kasi ay hisaan kanila. Ayan ba talang? Balikan, taka nga, Rhea. No, we'll be right back si Madam Usang. Only here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets on K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio with Vizio!
6: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka.
7: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Ara mismo!
8: DTX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi?
8: Masami ginauhan!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
5: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
9: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ila!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggod,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Gala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
19: Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
19: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: Extend Food Supplement for Men.
22: Para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Mas tagtinlo ang atay.
19: Happy kanunay.
22: DTX 500.
19: Masaligan.
22: Epektibo.
19: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
22: Masamit ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
19: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
19: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
22: Masaligan.
19: DTX 500.
22: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
19: D3 Bio. Ang D3.
22: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
22: Yung may D3.
19: D3 Bio.
22: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio.
22: Ang D3.
19: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
19: Yung may D3.
22: D3 Bio.
19: Mabakal sa mga butika.
22: D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: K5. News FM.
28: K5.
27: News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow, my puso.
30: Bedtime.
0: secret.

0: 80.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, good evening. Third part sa ating program. Pow! Good evening sa mga taxi drivers naton. Nagkabamati, gitsa na dirat sa buong sabay, gwa sa Unitop, mga tricycle drivers naton. Good evening sa inyo tanan-tanan. Gusto ko tani maglago-lago, dat bala sa may tubang sa Watson, di ba? Pinami, batong pinami, tamay tambay, dira. Sa una, sa college, pakuda, pala na ugan gina sa tanang nga estudyante sa corona sa bong Watson na grabe kin. Well, sa mga ka K5 naton, di ba kalipat mag-inom sa extend food supplement for men sa mga lalaki naton nga hindi gusto nga magloy-loy ang ilang okra, no? Inom kamo sa extend food supplement for men para paghikap tindog dayon ang okra. Ay, grabe. Ako si Madam Usa Mar K5 itaganda advisor Raya, Raya, natural na nagyagina, ano ka, ginasuyaan, kapabaida sila. Ang importante lang, the most important there is, number one, ubrahala ang maayo. Pabaida sila mag-isa sa imo, pabaida sila mag-guba sa imo. Ang importante, maayo ka nga taho. Matula malang na ang guba, pero sakit pala sa paminsaron. Kung isang nagabaka-baka, pa nagabulig ikaw, pagkatapos ang feeling, balang do ay, ambot na lang, do mainit ang ulo mo. Kaya syempre, natural, number one, mga KK5, daga, kinikayan ka bala sa wala mo ginaobra, no? Sa imo balang job, or hindi ka mapautang, akigan ka, gubon ka nila, kaya porkat hindi sila kautang sa imo, titsak to na sa mga tiyanggi na tabla mga KK5, kabudlay magpautang, kaiba niya utang, miga-miga, sukot, away-away, eh, suicide. Hindi man manami na may mga kilala ko na akong gisa nga nagapanindog sa business tapos gubo nila. May mga kilala ko na nga, grabe, nagkabakabaka na kami gani sa nga tori gani, nagkabakabaka, nagigura para mag-okay, mag-ubra, maging okay. Tapos amo pa ng obrahon mo, di ba, masakit ang kamatuoran. Pero kung hindi ka mo pagpautangon gani, di dapat hindi. Intindihon niyo ang isa ka-business woman or man na nagpatindog sa business kamay-kamay mo na ang ginansa sa Changi. Piso, dos, tres. Te, kumitatlo ka item, 9 pesos na maginansa. Yan, bianuhin niya na. Di ba la? So, ikaw dapat, Raya, maging strong ikaw. Mga friends mo na, ayaw kong gisaya. Namba mo na na mautang. Kung di ba sa mapautangan, pakalain ng kanila, hindi mamanami. Ay, sos. Kalain, gidaya. Ari basahon ko ang mga texter naton. From 274, Raya, be strong. Wala na agyan sa una. Pati ganiugangan ko ginakontra po kaya hindi ko magpautang sa Changke. Subong, nagmiga-miga sila sa akon. Kay may kwaon sila. Amo gina pinakasakit, Raya. From 2439, Raya, be strong. Ah, kaya mo na. May mga tao, ganyan mo sa nga dumang bongangera. Hindi man sila gwapa. Grabe, pagin niya ho. Padamusa nga enjoy ang program diri sa may Alalasan. Nakatuto kami sa bangsa Alalasan diri sa may barbecuehan o may gabi. O may taga-Alalasan, dagali nakatuto sa bangsa aton. Nagasugba-sugba na sila sa aton ng mga tano. Dira maid-ayad yung gabi sa inyo tanan-tanan. Thank you so much, Ged, sa pagtuto. And specially pagid sa kay Jomel Alunara. Nga nagatutok man sa bangsa aton. Good evening kay Verse, kay Alvior, kay Ron, na nagatutok man sa K5 News FM Philippines. Madam Usa, palabot kay Raya. Hindi ka magproblema, Raya, because nga ti ikaw ya ara asa maayo nga kamot sang taho. Bisa ano pa na obrahon nila, once ka nagainit ang ulo nila sa imo, natural maubran na sila sang hindi manami. Kasakit man batsagon, pero Raya, go lang. Amo na ang imo nga plan sa life mo. Nga ang importante, wala ka may nalapakan nga tao. Good evening from 298, Machokolet and Raya. Ano Machokolet, Raya? What is Machokolet sa bang? Si Madam Usang ni. Si Machokolet ang pulit. Ito ya. Ano nagkasala sila yung man? Madam Usang from 295, pabay ilan da mga taho. Aho, palapot kay Raya na dapat ubrahon niya ng iya obligasyon. Hindi tanang-tanang tao ma-please niya. O, oh, in-check pa ina. Kag Madam Usang from 295, hindi man na buot siling ngayon magpautang, hindi kayo magpautang, awayon kay gida. Iban na ka pang away, malaki wala sila inugbayad. Miga ka mo magutang, tapos kusuktun mo, maaway ka mo, ikaw man pierde, awayon kay na hindi ka papagbayran. Mas maayo nga, hindi ka nalang magpautang. Correct, correct, correct, correct. Very good, ginasaya. From 2 to 5, Madamu siya, kada musubong sa mga tao na mahilig mag-utang-utang pero hindi ka balo magbayad. Utang migamiga sa kut-away-away. Baga kay Vi, magabalik Madam Usang, only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, good evening everyone sa inyo tanan-tanan. Last part sa ating program, alas 12 na. Da gusto ko magkaambanot subong, pero te, wala man tabaklan sa balot. Sa mga K5 nga nato nga nag-tune in sa ating program, madamong kasalamat gida. Inatamiyaw natin mga jeepney drivers natin, taxi drivers, nga nag-tutok subong sa ating program. Thank you so much, last part in isang program natin. Hello man sa mga kapulisan natin, nga nag-apamati iman subong sa aton. Thank you, kid. Kahit sa mga members, ang Bellbellions, ba? Grabe, Bellbellions. Kasi mga fanatics, like ni Matcha Kalit, nga nag-PM, very good evening sa inyo, tanan-tanan. And also, sa mga friends natin, nga nag-kasubo, pamati ka mo kay Matcha Kalit, every Monday to Thursday, 10 p.m. to 11. Tapos pag 11 to 12, ako naman bulos. Madam Usang, good night.
1: K5.
2: K5.
1: News FM.
2: K5.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest.

category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at agpa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada

0: Yasang Hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Gagabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema. Gid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin yo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Mas tagtinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
8: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
8: may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
8: Ang D3.
11: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
11: Yung may D3.
8: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
3: Ko si Karen, nadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masami ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalimu. Na sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabasa nga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Nung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
10: Libre!
12: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasing!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing
18: performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
18: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
19: masalikan,
18: epektibo.
19: DTX 500
0: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
2: Yung may D3.
0: Mabagat sa mga butika.
2: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
2: Yung may D3. Mabagat
0: sa mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow! My
11: My Puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamang

0: Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika!
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DDX 500!
1: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis!
1: DDX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
2: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gitlaman. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo,

0: Lunes, kag-Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Bali na mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Gadragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Galaong magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman Roman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
6: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga tay.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mahigro bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
6: Masami ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
6: Nga sa masami,
9: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: DTX 500.
6: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may BCO.
9: BCO.
6: Yung may D3.
9: E3 Bio.
6: With BCO.
11: Ako si Boy Fidel. Isang ka health researcher kay isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Dupumati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7.
13: K5
0: News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろすれ 88.7 K-5 News FM

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sa panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drug. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So, una,
10: problema. Gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend
9: Food Supplement for Men.
7: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
7: Mas tatino ang atay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
7: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
7: Kaga-kontrolar
9: sa imo blood sugar. Sugar.
7: DTX 500.
9: Masal Rica.
7: Epic.
9: Tibo.
7: DTX 500.
9: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Owex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
7: Yung may D3.
9: E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
7: Yung may D3.
9: D3 Bio.
7: Babakal sa mga butik.
9: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati, ganti sa K5, kahit daw hindi ganti balang makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories

0: contact lang kay K5 Jenny Doyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yumay D3 mabuti ka.
4: Para sa matilo nga dugo
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay
4: DTX 500.
5: Masaligan,
4: epektibo
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
4: nga sa masami
5: amo naman
4: ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. I Care Gold.
8: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C,
12: mabakal nga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
17: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo, makapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap

0: konsulta sang libre.
1: Libre? Libre!
0: Wow! Iyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasing!
7: Tigalaba!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing
7: performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matinong na dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
7: Yan
8: ang
7: gapanupo.
8: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Masalikan.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
8: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
8: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
8: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
8: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako galis si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストションでサイロエルスレイ 88.7 K5 News FM。

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K-5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K-5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo Aramis. Whoa. TDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauha? Masi may diabetes ka na? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. Mga butika. DTX coffee mix.
6: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
11: Dali ka, mga langaw! Ari na kapaborito nato niya, Ila!
12: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggod,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Dala o magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman from Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
16: Extend Food Superman from Man. Extend Food Supplement from Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
16: Basta tinlo ang atay.
19: Happy kanunay.
16: DTX 500.
19: Masaligan.
16: Epektibo.
19: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
19: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
19: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
19: DTX 500.
16: Masaligan.
19: DTX 500.
16: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
16: D3 Bio. Ang D3
19: yung may Physio.
16: Ang Physio
19: yung may D3.
16: D3 Bio.
19: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio.
1: Bayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mabakas, mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati gid ako sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kong aga. Kung wala na do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan nga tagpamati sa K5 News FM Philippines, kag tanan nato ng mga suki sa aton nga patatuntunan, tunig ng informasyon, tanan nga mga K5, kamusta kamo tanan? Kabay pa nga si Yapon, kamo tanan o kita nga tanan, yaraman si kayong lawas, kag ang aton nga kemtangan sa pagtuo labas tanan. Importante katama ang aton hingpit nga pagsalig sa Dios kapag alagad sa iya. Sa sini nga matinuon kay nakabaron na kita nga kadamo sa mga katalagman, mga natural, mga kalamidad nga nagtabo kag tanan pang pasugdan sa Ginoo nga sa sini nga matinuon aton makita ang lain-lain nga mga katalagman, mga disgrasya. Pero kung ang aton nga pagtuo, pagsalig sa Dios ara man padayon, ang Ginoo ay di magpabaya kag iya gid kita tipanon, iya kita pagkamayohon. Amo na ang sa tanan nga mga pagpakamaayo, aton na ibalik sa Dios pasam pagpapasalamat. Kaya ang aton nga pagpasalamat sa iya, amo gid na ang dako nga kalipay sang Dios, ang physical, mental, spiritual, financial protection nga iya ginbubo sa aton. Ang aton nga ibalik sa iya mo lang ang pagdayaw, pagpasalamat, bangod sa tanan niya nga pagpakamaayo man, tanan niya nga guma o kagkaluoy. Amo na nga kaway pa nga sige hapon aton gid ini siya nga mapadayon kay dako gid ang kalipay sang Dios. Sige hapon, samtang ili kita magpadayon sa pagtayo pagtuon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Pinong Dios, sa mga sandali pong ito kami ay muling dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa inyong pagbibigay sa amin ng karagdagang buhay at lakas, at gayon din sa pagkataon kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito, pagpalain mo man ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines, at ang Siyuro Camiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, at patawarin mo lamang kami sa lahat namin makasalanan laban sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng Aming Pinesos. Amen. Panang kita subong magaturan sa aton nga pagtuon sa paghalong or pagatipan, pagbantay sa Ginoo sa aton sa sining kalibutan. Si Kristo mismo nagapahayag sa so, sa aton ng ginatunan, kay si David mismo sa damo niya ng mga sulat. Kasi sa iya mga contemporaries, kasi si David may mga contemporaries nga mga writers sa iyang sulat sa Psalmos, mga 150 ka mga kapitulo. Pero ang aton dito nga kabisado kayo ang Psalms 23, may kabisado man naton ang Psalms 91, Psalms 46, Psalms 121, pero ang pipila sina aton na ginabasa kag ginpamatud-an ni Apostol another ni Hari nga David kung paano siya ginatipan sang Dios. Dayon si Kristo nagpakilala mismo siya kagulingon kung paano siya nga ginkumpara niya iya kagulingon sa matuod-tuod nga manugbantay sa mga karniro hindi kaangay sa mga leaders ng Israel. Kay siya nakabalo. Kay iya nasaksihan sang derisyas kalibutan kagbilang Dios nakabalo siya sa tanan. Pero balikan natin ang Juan Kapitulo 10, versikulo 1. Jesus nagsiling, nagasugid ako sa inyo sang matuod. Ang taong wala nagasulod sa turil sang mga karniro paagi sa portahan, kundi nagataklas sa kudal, amo ang makawat kag mga tulisan. Bao. Nga maning ang hambalan ni Kristo, kay ginkumpara gani niya nga siya amo ang matuod nga manugbantay suno sa bersikulo 2 pero ang mga leaders sang Israel din kumpara niya sa mga makawat kag tulisan nga man kay nagsiling siya nga mga tawo nga wala nagasulod sa turil paagi sa ganahan kundi nagasaka sa iban nga dalan siya isa ka makawat kag tulisan. Apang ang nagasulod sa ganhaan, amom ang marugbantay sa makanero. Wala mahantop sa mga presyo nga ini nga mga pulong ginahambal batok sa ila. Itong mga presyo ka mga eskriba. Sang nagapangatarungan sila sa ila mga tagipusoon na hinungod sa kaulugan, si Sos nagsiling sa ila, sing maathag. Ako ang ganhaan. Paagi sa akon, kon ang bisan sino nga magsulod maluwas siya kag magasulod kag magagawa kag makakita sing halalban ang makawat wala nagakari kundi sa pagpangawat kag pagpatay kag sa paglaglag ako nagkari agud nga sila makatigayon sing kabuhi kag agud nga sila makatigayon sing bugana. Si Kristo amo ang ganhaan panulong sa turil sang Dios. Pagi sa sini nga ganhaan, ang tanan niya nga mga anak halin sa pinakauna nga mga tion nakakita sang pagsulod. Sa kay Hesus subong sang ginapakita sa mga tipo. Subong sang ginlandong sa mga simbolo. Subong sang ginpakita sa bugna kasang mga manalagna. Subong sang ginbuyagyag sa mga leksyon nga ginhatag sa iya magintutunan kag sa mga milagro nga ginhimo para sa mga anak sang mga tawo. Nakita nila ang kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1:29. Kag paagi sa iya gindala sila upod sa iya panong sang mga tawo. Madamo ang nagkari nga nagrepresentar sang iban pa nga mga butang para sa pagtuo sang kalibutan. Ang mga seremonya kag mga sistema ginhimo nga sa diin ang mga tao nagalaom nga makabaton sang pagpakamatarong kag paghidait upod sa Dios. Kag sa amo nga makakita sang pagsulod sa iya turil. Apang ang amo lamang nga ganhaan amo si Kristo kag ang tanan nga nagapatunga sang isa ka butang sa pagbulos ni Kristo ang tanan nga nagatinguha sa pagsulod sa turil sa iban nga paagi mga makawat kag mga tulisan. Ang mga parisyo wala makasulod sa pultahan. Nagsaka sila sa turil paagi sa iban nga paagi sang sakay Kristo. Kag wala nila ginatuman ang buluhaton sang matuod nga manugbantay. Ang mga pare kag ang mga manugdumala, ang mga manunudo sang kasugbuan kag ang mga parisyo, naglaglag sang buhi nga mga halalban kag nagdagta sang mga tuburan sang tubig sang kabuhi. Matutom nga gilaragway sang mga pulong ang inspirasyon iadtong butig ng mga manugbantay. Ang mga masakiton wala ninyo ginpabakod o kung ginaayo ang nagamasakit. O kung ginbugkos ang nabalik o kung ginpabalik ang gintambog. Apang sa kusog kag sa kapintas gingamahan nyo sila. Ezekiel 34, versikulo 4. Sa tanan nga dagon ang mga pilosopo kag mga manudlo naga presentar sa kalibutan sang mga teorya nga paagi sila sa sini mabusog ang kinahanglanon sang kalag. Ang tanan ang tag sa kapagano nga pungsod mayara sang iyan dalagko nga mga manudlo kag mga sistema sang relihiyon nga nagatanyag sang pila kaiban pa nga mga paagi sang pagtubos sang sakay Kristo nga nagapalayo sang mga mata sang mga tao gikan sa naong sang amay. Kag nagapuno sang ila mga tagipusoon sang kahadlok sakay Kristo nga naghatag sa ilak lamang sang pagpakamaayo. Ang uso sang ila buluhaton amo ang pag-agaw sa Dios sang iya kaugalingon pagi sa pagtuga kag pagi sa pagtubos. Kag ining butig nga mga manudlo nagapangawat man sa tao. Minilyon ka mga tao ang ginagapos idalom sang butig nga mga relihiyon sa pagpaulipon sang ulipon nga kahadlok sang matig-a nga pagpakawalay hinalungong nagapangabudlay kaangay sang mga sapat nga ginabugatan nga wala sing paglaom o kun kalipay o kun handom diri. Kag may isa lamang ka makatalaka nga kahadlok sa pihak sang kabuhi. Amo ini ang ebanghelyo sang grasya sang Dios lamang nga makabayaw sang kalag. Ang pagpamalandong sang gugma sang Dios nga ginpakita si anak magapukaw sang tagipusoon kag magapukaw man sang magahom sang kalag nga wala sing ibang iban pa nga mga makahimo. Si Kristo nagkariagod nga ialiwat nga matuga ang larawan sang Dios sa tao. Kag ang bisan sino nga mga palayo sa mga tao gikan ni Kristo nagapalayo sa ila gikan sa tuboran sang matuod nga pag-uswag. Ginadaya niya sila sang paglaom sang katuhayan kag himaya sang kabuhi. Isa siya ka makawat kag tulisan. Ang nagasulod sa ganghaan amo ang manugbantay sang makanero. Si Kristo amo ang ganghaan kag ang manugbantay. Nagasulod siya sa isa ka iya kagulingon. Pagi siya kagulingon nga sakripisyo nga siya nangin manugbantay sang makanero. Sa iya ang manugbantay sang ganghaan nagabukas kag ang mga karnero nagapamati sang iya tingog kag ginatawag niya ang iya kagulingon nga makarniro sa ilang ngalan kag ginatuytuyan sila pagwa. Kag kun iya ginapagwa ang iya kagulingon nga mga karnero, siya nagauna sa ila kag ang mga karnero nagasunod sa iya kay kilala nila ang iya tingog. Sa tanan nga tinuga ang karnero isa sa labing mahuluyon kag wala sing mahimo kag sa sidlangan ang pag-atipan sang manugbantay sa iya nga panong wala sing kakapoy kag wala sing untat. Sang una sumong sang karon may dyotay nga siguridad sa guwa sang mga banwa nga may pader. Ang mga tulisan gikan sa nagalagaw nga mga tribo sa dulunan o kun ang mga sapat nga manunukob gikan sa ila mga palanaguan sa mga bato. Nagahulat agod agaon ang mga panon. Ginbantayan sang manugbantay ang iya pag-atake. Nakahibalo ngayara ini sa katalagman sang iya kagulingon nga kabuhi. Si Jacob nga nagabantay sang mga panong nilaban sa halalban sang Haran nga naglaragway sang iya pagulingon nga wala sing kakapoy nga pagpangabudlay nagasiling. Sa adlaw, ang tig palamangag nag-ubos sa akon, kag ang katugnaw sa gabi, kag ang akon katulugon na dula sa akon mga mata. Inesis 31, versikulo 40. Kag samtang nagamantay sang mga karnero sang iya amay, nga ang bata nga si David nga nagisahanon nakasugata sang diyon kag sang uso kag ginluwas gikan sa ila mangangipon ang kinawat nga kordero. Samtang ginaituituyan sang manugbantay ang iya panong sa batoon nga mga bungiyod sa kagulangan kag talunon nga mga pilaas pagkadto sila munan nga mga suok sa igad sang suba. Samtang ginabantayan niya sila sa kabukiran sa mamingaw nga gabi, nagaamlig gikan sa mga tulisan, nagatipan sing mapinalanggaon sa mga masakiton kag maluya, ang iya kabuhi nangin isa sa ila. Ang isa ka makagod kag malulo nga kaangtanan nagahiusa sa iya mga butang sa iya ginaatipan. Bisan anuman kadako ang panong, kilala sang manugbantay ang tagsa kakarnero. Ang kada isa may iya ngalan, kag nagasabat sa ngalan sa panawagan sang manugbantay. Subong ang isa ka dotanon nga manugbantay nakakilala sang iya mga karnero, amuman ang Diyos nun nga manugbantay nakakilala sang iya panong, nga nagalinapta sa bugos nga kalibutan. Kamu nga akon panong, ang panong sang akon halalban, mga tao, kag ako ang inyo Diyos, siling sang Ginoong Diyos. Si Jesus nagasiling, ginatawag ko ikaw sa imong ngalan, akon ka. Gintigib ko ikaw sa mga palad sang akon mga kamot. Ezekiel 34, versikulo 21, Isaias 43, versikulo 1, Isaias 49, versikulo 16. Si Jesus nakakilala sa aton sing tagsa-tagsa kag natandog sang balatyagon sang aton mga kaluyahon. Kilala niya kitatanan sang alan. Nebaluan niya ang balay nga amon ginapuy-an or inyo aton ginapuy-an ang ngalan sang tagsa ka nagapuyo. Kung kaisa naghatag siya sang mga direksyon sa iya mga alagad nga magkanto sa isa ka dalan sa isa ka syudad sa amo nga balay sa pagpangita sang isa sang iya mga karnero. Ang tagsa ka kalagbugos nga kilala ni Jesus nga daw siya lamang ang isa nga para sa iya napatay ang manuluwas. Ang kalisdanan sang kada isa nagatandog sang iya tigipusoon. Ang pagsinggit sang bulig nagalabot sa isa ka dalunggan. Nagkaresya sa pagbuyok sang tanan ng mga tao siya kagulingon. Ginasugo niya sila, sunod ka mo sa akon, kag ang iya espiritu nagahulag sa ila nga tagipusoon sa pagganyat sa ila mga pagpalapit sa iya. Madamo ang nagadumili nga mabuyok. Nahibaluan ini ni Jesus kung sino sila. Nahibaluan man niya kung sino ang malipayon nga nagapamati sa iya panawagan kaghanda sa pagpaidalom sa iya pastoral nga pagatipan. Nagasiling siya, ang akon makarniro nagapamati sa akon tingog kagkilala ko sila kag nagasunod sila sa akon. Ginaatipan niya ang kada isa nga daw wala na sing iban pa sa kadaigan sang kalibutan. Ginatawag niya ang iya kagulingon ng mga karniro sa iyang ngalan, kaginatuituyan sila pagwa. Kag ang tagsa karniro nagasunod sa iya, kag kilala nila ang iya tingog. Ang magbantay sa sidlakan, wala nagamaniho sa iya mga karniro. Wala sila nagasalig sa puwersa o kung kahadlok apang nagauna. Ginatawag niya sila. Nabaluan nila ang iya tingog, kag tuman sang naga panawagan. Amuman ang manluwas, manugbantay sa iya makarnero. Ang kasulatan nagasiling, gintuituyan mo ang imo katawhan subong sang isa ka panong paagi sa kamot ni Moses kag ni Aaron, paagi sa propeta. Si Jesus nagpahayag, ginhigugma ko ikaw sa gugma nga wala sing katapusan. Busa, sa may gugmaon nga kaayo, ginbuyo ko ikaw. Jeremias 31, versikulo 3, Salmos 77, versikulo 20, Hoseas 11, versikulo 4. Ginbutong ko sila, siling niya, paagi sa mga lubid sang isa ka tawo nga may mga higot sang gugma. Ini, hindi kahadlok sa silot o kon ang paglaom sang walay katapusan nga padya ang nagatuytoy sa mga gitutunan ni Kristo sa pagsunod sa iya. Nakita nila ang walay tupong nga gugma sang maluluwas nga ginpahayag sa bugos niya nga paglakbay sa duta. Halin sa pasungan ka sang Bethlehem pagkadto sa krus sang Kalbaryo kag ang pagtanaw sa iya naganyat, nagapahumok kag nagapasakop sang kalag. Ang gugma nagabugtaw sa tigpusoon sang mga nagatanaw. Nabatian nila ang yatingog kag nagasunod sila sa iya. Subong ang manugbantay nagauna sa iya mga karnero, si Kristo mismo ang una nga nagkasugata sang mga katalagman sa dalan. Amuman nga si Jesus upod sa iya mga katawhan. Kun ginapagwa niya ang iya kagalingon nga mga karnero, nagauna siya sa ila. Ang dalan pagadto sa langit gikonsagrar sang mga tunob sang manluluwas. Ang banas mahimo nga matampan kag matiga apang si Jesus naglakbay sa sina nga dalan. Ang iya mga tiil nagpilit sang mapintas nga mga tunok. Agud mangin mapos ang alagyan para sa ato. Ang tagsa kapalas anon nga ginatawag kita nga pasanon, siya mismo ang una nga nagdala. Bisan pa nga karon nagkayab siya sa presensya sang Dios kag nagapakigmahin sa trono sang universo, si Jesus wala madulaan sang iya maluya luyon nga kinaugali. Sa karon ang amuman nga malulo nagasimpatiya nga tigipusoon bukas sa tanan nga mga kailo sang katawhan. Sa karon ang kamot nga gintusok ginauntay sa pagpakamaayo sing labi pa sa iya katawhan nga yara sa kalibutan kag indi gid sila mawala kag wala sing bisan sino nga makaagaw sa ila gikan sa kamot sang Dios. Ang kalag nga nagtugyan sang iya kagulingon kay Kristo, labi ka bilidhon sa iya panulok sang sabugos nga kalibutan. Ang manluluwas kuntani nag-agi sa kasakit sang Kalbaryo, agud nga ang isa maluwas sa iya ginarian. Indi gid niya pagpabayaan ang isa nga para sa iya napatay siya. Luwas kon ang iya mga subulunod magpili sa pagbiya sa iya. Iya sila hoptan sing maligon. Sa tanan naton nga mga pagtilaw, mayara kita sang wala nagapaslawan nga manog bulig. Wala niya kita ginpabayan nga nagaisahanon sa pagpakig-away sa pagsulay, sa pagpakig-away sa kalautan, sa mga kagsa katapusan, madugmok sang mga palasanon kagkasubok. Bisan karon natago siya gikan sa mamalatyon nga panulok. Ang natago ang dalunggan sang pagtuo, makabati sang iya tingog nga nagasiling, indi magkahadlok, kaupon mo ako. Ako amo siya nga nagkabuhi kag napatay, kag yari karon ako buhi sa walay katubtuban. Bugna 1, versikulo 18. Ginbatas ko ang imo mga kasubo, naeksperyensyahan ang imo mga paghimakas, nasumalang ang imo mga pagsulay. Nabaluan ko ang imo mga luha, naghibi man ako. Ang mga kasubo nga tuman kadalom nga indi mahangpan sa bisan sino nga tawhanon nga dalunggan, nabaluan ko. Indi kamo magunahuna nga nalaglag ka mo, kag ginbayaan. Bisan pa ang imo kasakit, wala nakatandog sa mga nagasabat nga kwerdas sa bisan ano nga mga tagipusoon sa duta. Magtulok sa akon, siling sa Ginoo, kag magkabuhi. Ang mga bukid mag-alin, kag ang mga bunyod mag-sailo, apang ang akon kaayo hindi maghalin sa imo, kag ang katingban or ang katipan sang akon paghidait, hindi maghalin siling sa Ginoo nga naruoy sa imo. Isaias 54, versikulo 10. Bisan ano pa ka palangga sang manugbantay ang iya mga karnero, mas ginahigugman niya ang iya mga anak nga lalaki kag babaye. Isos hindi lamang aton manugbantay, siya ang aton walay katapusan ng amay, kag siya nagasiling, nakilala ko ang akon kagulingon, kag ang akon kagulingon nakakilala sa akon. Subo nga ang amay nakakilala sa akon, kag ako nakakilala sa amay. Juan 10:14-15. Daw ano nga pahayag ini, ang bugtong anak, siya ngayara sa dughan sang amay, siyang ginpahayag sang Dios nga ang tao nga akon isig katao. Zacarias 13:3-7. Ang pag-updanay sa tunga niya kag sang walay katapusan nga Dios ginkuha sa pag-representar sang pag-updanay sa tunga ni Kristo kag sang iya anak, iya mga anak diri sa duta. Bangod dulot kita sang amay kag padya sang iya buluhaton, ginahigugma kita ni Jesus, palangga niya kita bilang iya mga anak. Bumalasa kamo nagapamati subong sa aton nga palatuntunan, palangga kita ni Jesus. Ang langit mismo hindi makahatag sing mas dako pa, wala sing mas maayo pa, gani magsalig kita sa aton nga Ginoong Jesucristo. Ginahuna ni Jesus nga ang mga kalag sa bugos nga duta nga ginpatalang sang butig nga mga nubantay nga amusi Satanas. Yadtong mga ginahandom niya nga tipunon subong sa mga karnero sang iya lalban, nag-aplaag sa tunga sang mga lubo kag siya nagsiling, maiban pa ko nga mga karnero nga indi sa sini nga turil, siya man dapat ko dalhon, kag siya magapamati sa akong tingog, kag sila bangin isa ka panong, isa ka manugbantay. Juan 10:16. Amo na nga sa sini nga tiod maguturan, kanami sa mga pasalig sang Ginoo, kanami sa mga pulong nga naghambal sa kadesa sa aton, nga dapat gid kita magsalig sa iya bilang aton nga manugbantay, bilang aton nga Dios nga indi gid magpabaya sa aton kung kita magsunod lang sa iya, kag sa iya tanan nga mga pulong, sa iya mga puslundan, kag sa iya nga mga katipan. Wa naman kita sing timpo nga pagdayon pa sa gihapon, aton lamang tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay numurulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. At maraming salamat din po sa inyong mga paalaala at mga narinig namin inyong mga salita. Ito nawa ay magbibigay sa amin ng buhay at paniniwala, pananalig sa inyo na aming itatalaga ang aming buhay sa inyong inyong mga panukala sa inyong bayan. Pagpalain mo ang mga nakinig, pagpalain mo man ang mga nag-aaral sa banal mga salita. Pagpalain mo higit sa lahat ang K5 News FM Philippines na ginagamit niyong himpilan upang makarating sa nais matutos yung banal na mga salita. Pagpalain mo man ang Siro Camiloy at pamilya. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkasalaban sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pagitan ng matamis sa pangalan ng Binisus. Amen.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas...
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa flying ta, kida consider ka na obese.
6: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang carrots.
6: Hindi lang carrots, mga doon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kiningin tayo ang ako nulos.
3: Kala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.

0: lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gapla nakit bla, hindi mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa maka magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sagad yon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500, parisin na lang sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting? Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
1: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
0: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkatabo sa lawas ng tao sa tiyon nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
1: Bago ko sabi doon ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
0: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
1: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tiyon, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga gingkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
0: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
1: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
0: Uh-huh.
1: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, DTX 500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Kini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
0: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag protein. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
1: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ini gitawag autophagy. Ini amo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imong mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So amo na mga bintaha kung pigado.

0: ka, lagsa ka lang makakaon. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa otopadji o pagtinlo sa masilila, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang masilila kag ang masilila nga may mutations gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
1: Gusto gre, no? So mag-fasting na kugli.
0: So may benepisyo gid
1: diya mga 16 hours gusto
0: ko. Lain yang manggaranon kag ibol mo.
1: Ano?
0: Mas dali mas damo ano, balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon sir boy mo.
1: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure Seed.
2: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Benepisyo!
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sa oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sa buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sa hair follicle ang ginaigo sa oxidative stress kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa nabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimintas may buhok ka pa.
0: Correct, no? So mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sa kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sa oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya o kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sa DTX 500 may tisi, kung ikaw ang mayara na sa acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
1: Tat.
0: No, nakita mo wala may punggod ya kaya nagainom ya DTX 500 kag may TC, Dok Sam.
4: Marami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may TC, no? Sir JP bangol sa epekto sini sa imo nga tulog, no? Tungod sang direktang action sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sa aton nga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imo nga mga hormones. So that's why kalmado ang imo nga utok kag kalmado man ang imo balatsyagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang imo tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo saga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
1: Wow.
5: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damaged the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kong sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
0: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa to nga silula. Nilamang ina, Sir Boy, Sam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permina gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabulig gid ini sang dako labi na kon palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC kag hindi lang cancer ang malikawan, kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag may TC. Gagwapo ka, ay? Doc Sam. Mm-hmm. Pareho kay Doc Sam, no? Oh. Imagine, hindi kaya makalbo, oh. Tapos dula punggod mo, kagadamo bata mo.
1: Ay!
0: Sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo. Mm-hmm. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Mm-hmm. Masigarilyo, whiskey kag beer, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure sin, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and Mighty C or Pure C. Si Ginarabaw, panago-nago lang na siya.
4: Ha? Anong sikreto niya?
1: Milig siya taguay.
0: Once ka panago si Ginarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
1: DC, ano? 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Uy, ka 19 ah.
5: Kampiyon ni
0: Magpits. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
5: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
5: Oh, maligo. Basic.
0: Pagligo is not enough.
5: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: Impormasyon sa ika yung lawas.
2: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatiaman. DTX 500 ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasa may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkabulingon, maliptan. DTX 500.
6: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
5: Klinika Deo Fresh.
0: Klinika Deo Fresh.
1: Maligo, anay.
5: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo, anay.
0: Kati, makapin na kita.
5: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir Eljan, ang kape, nga pang kapainit sa imo lawas, kaya kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadetox ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo tayo ni nalin sa Gano Mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa mikrobyo.
7: bayo kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 bayo.
0: Sige. Ano to?
7: O, teke, ang paborito yan
0: eh. Init tayo ka, Jan?
7: Init na, Jan.
1: Ay, doon naka pili.
7: Pero siya, bal ni Engineer,
1: lain niya pa
4: init. Ang sekreto ng Engineer.
0: Lain niya pa init, init Engineer.
7: Lain niya pa init, Engineer.
1: Pamasage.
7: Pamasage. Habang ka pamasage, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, ka pa namin sa imong blood circulation. That's why namin in deliveries ang minerals and vitamins sa imo silila. Nami man ang paghimos ang basura sa imo silila. That's why you feel younger. You feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga masage sa imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin. Feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayo magrado.
1: Mm-hmm. Tubero pa.
7: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
0: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Paano bala makabulig ang D3 bio sa inyong dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
8: Talk ni Doc!
7: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 bio kontra sa dengue fever? Doc Ramil? Mm.
0: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 bio may vitamin D3. Uh-huh. Di kung gasigi ulan, wala adlaw.
7: Uh-huh.
0: So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
7: Wala ma-process, correct.
0: Wala sang ma-process. Uh-huh. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 bio. Kung nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium.
7: Uh-huh.
0: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
0: Ang hormone nga calcitriol.
7: Mm-hmm.
0: Now, ang D3 bio, ato na balaan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
7: Limitless.
0: Now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gidman ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik, nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom o ikaw nga tigulang ga-inom sang gitawag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, maapektuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
4: Mm-hmm. So, adlaw-adlawan ng pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir JP. Mm-hmm. No? Kaya ang dengue, gina-atake niya ang platelets. No? So, kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock.
7: Uh-huh.
4: O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy, ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus ina atake nya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dinggin, nubo na ang ilang platelet, mga kauturan, no? So, agod nga malikawan natin ang dinggi, malikawan natin ang ginatawag hypovolemic shock, no?
7: Mm-hmm.
4: Nga makamamatay, tumaro kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
7: Mm. Mm. Ang kontragid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung sa lalakit ng lawas ang ga-dengue, why naging nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, ang nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na gahaw sa aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo na gihimo sa aton platelet. Ini nga dengue nga ini ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
0: Amo ni ang bintaha mo, walaw ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to
7: monolaurin.
0: Ang monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
7: Saan ka pa mainom? Sa madaling ka na?
0: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang guan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
7: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
0: That's how powerful ang ito, ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Nga plain.
1: Wala.
0: Pero kung D3 bio,
7: may anak sila.
0: May monolaurin ka.
7: May monolaurin ka.
0: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Tama na nga, ang iban nga platelet is ga-kwan, Sir Boy?
7: Ga-surot.
0: Ga-naog.
7: Naog lang.
0: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, kwan, ga-inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-unga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
7: Utan.
0: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang ito, ang blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang ito ang infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
2: D3 bio, problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio. D3 bio, senior citizen ka na pala, kagmedyo, ipato na, ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa atong uto, rason, gagandami ang memorya. Mag D3 bio at lawaglaw.
6: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3 bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So balaan na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT ginastimulate, ginasuportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. Mm-hmm. So ini nga mga hormones, sir boy, ga-regulate ka, ga-control sa ang itoag imo nga gana. Kay siyempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka di tribayo, higti pagid imot yan, kay dasig ka na yung busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang itoag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka gainom, di tribayo.
4: So, Sam? Dr. Bayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon, ang glucose, sa pagkaon niya ginakaon na ito, madulong gid sa insulin, o kung makargas ang insulin, pakanto sa ito yung mga cellula, sir boy. No? So, malikaw ang ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no? Kag glucose, magamit sa ato nga cellula, nami ang ato nga cellula, sir boy. No? Kung nami ang ato nga cellula, ang ato nga mga cells, muna ang ma-inform sa ato nga utok, kung busog ka na, pag hindi kaya mag-overeating, sir boy, no? Siyempre ang timbang mo, insakto lang. So malikawan mo gitang sakit nga, diabetes kung nakaditribayo ka kadali.
0: Correct.
1: Ang pag-skip sang meal, o itawag na mo ginanidok na fasting, dako bla mabulig sini. Correct. Labi na kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, kaganagano, may more rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman na pati imo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3Bio along with your low-carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa D3Bio, makahatag inis ang good source of energy. That's why nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3Bio.
0: Sir boy?
7: Ang kanami kidya sa D3Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3Bio, no? Nga ah, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga ah, it only takes 3 steps to produce energy from medium-chain triglycerides compared to long-chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gadi-tribayo ka lang.
0: So, layan gid niya kung adlaw-adlaw kag-inom di-tribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotin. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
2: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My puso!
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
10: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:36, agang oras, ginadulong sa taskaluan sa Klinika DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
11: Isaiah 1:17, learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay, para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: sa balitang K-Vibe sa umaga.
1: Hi, hello, good morning. Mayong aga Pilipinas. Mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa ato sa ringang pagpangalagad mga ka K5 sa balitang K5 sa umaga sa Biyernes edisyon. Sang ato sa ringang pagpangalagad. Today is Friday, TGIF. Thanks God, it's a Friday. Sa ato sa ringang mga ka K5, June 26, 2026. Sa ato sa ringang mga pinalangga ng mga taga Palamati. Kamusta kamutanan? It's a last day of school sumong week. Sa aton sini nga mga ka-K5 para sa aton sini nga mga estudyante kag sa mga government employees naton mga ka-K5 no. Biyernes subong kita nga adlaw sa aton sini nga mga ka-K5. Ang iban sa aton masako na sa pagprepare sa mga palamahabon sa ilang mga kabataan. Ang iban sa aton nga mga estudyante nagaparigos na. Nagaparigos na, nagahimos na. Ang iba nagabarikotot pa. Nagabarikotot pa sang ila sini nga katulugon. Samtang nagadalamguhanon sa aton sini nga mga ka-K5. Kamusta naman ang aton sini nga mga utod nga mga mangunguma, mga vendors naton kag mga mamang chuper, mga drivers. Aga pa nagbugtaw kag pangapis ang klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Ang partner naton every morning mga ka-K5, hindi pagkalipat ha, mag-init sa tubig, magtimplas ang kape. Ang kape nga dapat imnon, klinika DTX Coffee Mix. Klinika DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Amuling mga kampiyon nga kape ni Dr. Amil Itangoy, nga sarangin makabulig sa ton sini nga ika-ayong lawas mga ka-K5, ang klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Oras, alas 4.41. Sa ato sa libarwa nga pagpangalagad, diri sa balitang K5 sa umaga. Good morning kids sa ato sa mga online viewers. I-like, i-follow, i-share ng ato sa official Facebook page. Live-live na live kita ng pagpangalagad sa inyo. Basta may internet connection, wala punaw. Sa ato sa mga ka-K5 maka-join. Kaya makaupod ka mo sa aton sinigang pagpangalagad via live streaming diri sa balitang K5 sa umaga. I-like, i-follow, i-share para mas malamo pangit ka mga ka-K5 nato around the world ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga mga ka-K5. Ginatan mi altas ang mayong morning sa aton sinigang mga ka-K5 si Sir Alex Asabo, Dres Miagaw, Belly Alarilia, good morning ka-K5 Ray, God bless you. Ma'am Helen Pagaypay sa Barangay Ubang Putotan. Kag kay Mamning Ilumba. Mamning Ilumba, dear God, thank you for your beautiful day and for choosing me to be part of it. Be our strength when life is overwhelming. Lord, please be our support, our guide, and our peace every minute of our lives. Help us to trust your plan and remind us that you are always with us working for our own good. May we be a blessing to others and reflection of your kindness and love in everything we do today. Thank you for your unending love for us. Amen. A blessed Friday morning sa imo ka-K5 Bray Umalay. Kagsitanan naton sini nga mga ka-K5. Salamat gid sa aton sini nga mga kuturan. Nagkupod gid sa aton sini nga pagpangalagan subong aga. Thank you so much Ma'am Ning Ilumba for sharing the word of God. Every gising is a blessing. We should thank God. Pagbugtaw pa lang naton na kanaaga no. Pasalamatan tang aton sini mahal nga kaako for giving us another day mga ka-K5. Ang oras, alas 4.43 sa aga.
0: K5, Ray Espeha.
1: Standby ka mo mga ka-K5. Kuanta report sa Pag-asa Iloilo. Pinakalatest nga lakat sa inga parahon sa sining mga trion sa Dlausang Biyernes. Sa aton sining mga ka-K5, anubla ang sitwasyon sa aton sining tiempo with DOST Pag-asa Iloilo. Ang weather report, ginadulongin sa atos kalawan sa Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Basta ganit ang ululan, uso ang hilanat, ubo trangkaso, mag-inom sa Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C, parisan mo sa Klinika D3 Bio. Kung gusto mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Sa atong sining mga ka-K5, mabisa ng suplemento ni Dr. Amil Itangoy sa maulanon nga tiempo. Ang oras, alas 4:44 sa aga.
0: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.

0: Naka-standby na sa ito sa inyong pagpangalagad mga ka-K5C Engineer Ferds Ruben sa Pag-asa Iloilo para sa pinakalates ng lakat sa nga parahon. Sir Ferds, good morning!
1: Yes, sir.
0: Good morning, Sir Ferds.
1: Hello, hello.
0: Okay, go ahead, sir.
1: Yes, sir. Sa latest analysis aton, gabi, nakakuha na sa Philippine Area Humidity aton, monitor nga si Bagyong Francisco samtang sa kainang alas 3 kahon, sentro ni Bagyong Gardo, yara na sa 1,365 kilometers, silangan sa extreme important zone. Ang ining nga bagyo, malayo sa aton na kadutaan, kada tubo man ang epekto ni sa anong mga bahay sa naton. Samtang ang Luzon nag-apekto sa Luzon ng Visayas. Kaya sa Western Visayas, early mag-alupo ng kalangitan, may pasis sila sa mga laptalap na mapuglan pag-ilat ka ng palago. Hindi ato doon pasarangan ng hangin sa ito na bagat na nakatundan ang pagpapuro sa Western Visayas, diin maka na ito pasarangan at ang mga pagpalod sa kaligatan. Harapin na nga temperatura, 22 degrees centigrado at law mabuti subong 5:30 sa aga kag matunod alas 6:15 sa hapon. Amo niya itong latest weather update for the Philippines. Salamat.
0: Alright, so malayo man siya aton nga land area sa pungsod Pilipinas ang ining sibag yung severe tropical storm Gardo, sir, no? May ara pagkitagin ng monitor sa guwas ang Philippine Area of Responsibility as of this time nga posible bagyo nga maka magsulod sa sulod sa para Sir Ferds.
1: So far sir, wala man.
0: Okay. So ining na-experience nato nga pag-ulan-ulan ang tuga gyapon sa sining aging abagat kadalas ang sining mga severe tropical storm.
1: Yes sir.
0: All right. Salamat gid Sir Ferds Ruben sa Pag-asa Iloilo live nga report diri sa K5 News FM. Ilo, Ilo. Salamat, sir. Good morning.
1: Yes, thank you, sir. Salamat. Good morning.
0: Salamat yan si Sir Ferds Ruben. Standby ang aton nga patrol with our K5 intern students sa aton sining situational report. Dari naman niya sa may syudad sa Iloilo kagsipila naton sa sining mga merkado publiko. Ang oras alas 4:47 sa aga. Sa aton sini nga mga mamang chopper kada kapasada. Sa aton sini nga mga ka-K5. Alin sang June 22 ha, nangin epektibo ini June 23 sang Martes hasta June 29 sa maabot nga Lunes ang aton sini mga ka-K5 nga rollback no sa presyo sang aton sini mga petroleum products. Ang diesel from 78.2 pesos ang common price. Nagnubo na ini mga ka-K5 sa 67.16 to 69.16 pesos. Amo na ning presyohan na isang diesel subong ha. Base bala may nagapataas naman na blas ang presyo sang gatong. Ang diesel plus from 81.3 pesos. Nagimo na lang ini nga 70 to 72.26 pesos. Ang kerosene nga tag 107.2 nagimo na lang ni 95.38 to 97.38 pesos. Ang gasolina nga RON 91 from 79.8 pesos to 75.9 pesos. Ang gasoline nga RON 95 from 78.9 nagimo na lang ini nga 73 to 75 pesos. Amo na nakabratong aton sini nga mga gatong. Sa aton sini nga mga ka-K5, ang gasoline RON 97 to 100 from 88.3 pesos to 82.4 to 84 pesos. Mga ka-K5, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So dapat wa isang may magpasaka da kag magpasubra-subra naman nga mga gasoline station ha. Hindi na kamo magpang into kay manyo ang Iran kag ang Estados Unidos. Sa aton sini nga mga ka-K5 may agreement na nga daana why nagira. That is why nga dako ang epekto mga ka-K5 no sang paglubo sang presyo sang gatong. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So kung makita naton do somehow nagabalik na ini sa original nga presyo antes mga ka-K5 maglupok ang gera didto ya sa may pungsod Iran kag Israel sa Middle East. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagapalamati, no? Sige, naka-standby sa ito. Sininga pagpangalagad si KK5, intern student reporter. Sa ito, sininga mga KK5 sa West Visaya State University. Si KK5 Frenche Perlada. KK5 Frenche Perlada sa report. Go ahead. Good morning.
2: Good morning, KK5 Ray. Diri kita subong sa may Maria Clara Street, Iloilo City proper. Makita nato diri sa dalanon nga matawhay kagawala pa sang masyado nga nagabiyahe. Medyo mabasa ang dalanon bangod sa pagsupa sa nga manipis na ulan. Ari kita subong para hibaloon ang presyo sang mga kakanina ka K5 Ray.
0: Sa din ka particular subong?
2: Sa Maria Clara Street.
0: Gabiyahe pa lang galibot sakay sa patrol kun ara Canada subong.
2: Ari na ako subong KK5 Ray.
0: Sige, go ahead. Wait ta subong sang live Zoom. Okay. Kakanin ang imo mga tirada subong aga no. Mga pilit, mga puto, mga wala no.
2: KK5
0: Prince Suman no. Sige. Sa imo sini nga kampyon nga report ta go ahead KK5 Prince. K5 Prince. Okay.
3: Ang 80, 15, ang isa. Ang kalamayhati, 25. Suman, 15.
0: Mabi ko doon nagtigulan ang buses ni K5 Prince. Kibot man ko ba?
3: Biko, 350. Inci, ma'am. Amuasi. Violet sa tapol. Bicol. Inci, ma'am. Alan Chong, 15 man. 35, ang isa. Amo man 15. Abos, 35, 5, kabilog. 20, isa.
4: Ano ba mo ginigog ka?
3: Hindi, nag-order lang. Hindi. Ay, kung ang lupia pa tayo yun. Taglima isa, lumpia, tawgi. May bitso-bitso pa kung tara, taglima isa. Abo ko lang abot.
2: So, ang presyo sa kakanin subong, K5 Ray.
0: K5 Prince?
2: Yes, K5 Ray.
0: Abi ko kanin, nagtigaw lang, gulpi, tingog mo.
2: Kaya
0: ga-istorya pa lang ko si Imo, gulpi lang na ang boses ni nanay nang nagsulod. Pinas na na kabilog, gapisto na?
2: As of now, K5 Ray, isa pa lang din. Sinanay pa lang din ang nakapresto subong.
0: Timayo kay jackpot na, no? Siya pa lang isa. Dapat baklan mo gina cross nanay kaysa gina mo na ka-interview na agapan. Ay, tapos hindi ka na magbakala. No? Baklan mo gina siya na karoon sang anong namit ka noon na subong aga? Si Mobe?
2: Feeling ko i-boss good ka K5 Ray.
0: I-boss good, no? Hindi ka magbakal ka karoon. Siyempre, mahuya ka man hindi mo ko na pagsakpon.
2: Pwede man kasi 5 Ray up. Baydan mo lang ako.
0: Diyan mo lang nagaling ino. Muya man tanga di ikaw pagbaydan mo. Kaki 5 Prince.
2: Yes, kaki 5 Ray.
0: May ano to kuno ko yung ina si nanay? May lumpia ano?
2: May lumpia nga toge.
0: Ha?
2: Lumpia toge.
0: Toge?
2: Toge gali.
0: Ha?
2: Lumpia nga toge.
0: Lumpia?
2: Toge.
0: Ano number?
2: 0970.
0: Mayo na ka ditribayo guro. Ikaw ginom kay guro ditribayo kay dasig ang pick up mo. K5 Prince.
2: Yes, K5 Ray.
0: Ano nami ang balinsyana ni nanay? Ito babastantis parakot, no?
2: Oo. Tabo sa hotdog and pasas.
0: Diba si sa babaw ba lang na?
2: Hindi man kasi 5 Ray.
0: Nuya ka lang guro magambal.
2: Medyo kasi 5 Ray.
0: Taga din si nanay. Sinungalan niya, Ged? K5 Prince?
3: Molo Boulevard. North Nita. Sinita lang Nita kakanin.
0: Sinita kakanin. Nita Kakanin, si Ma'am Nita Kakanin sa Molo Boulevard. Okay. Good morning, Ma'am ni Nita.
3: Kwanta mga sobra na 10 years.
0: 10 years na gabaligya sa Kakanin.
3: 10 years.
0: Ma'am ni Nita, good morning. Ma'am ni Nita, mayong aga?
3: Mayong aga to.
0: Si si K5 Ray Umalay ni siyang K5 News FM Iloilo ah.
3: Oo.
0: Oo. Pila ka na katuig baligya ka ng balmo?
3: 10 years.
0: Sa 10 years, sa isa ka adlaw nga pagbaligya, pila ka siya mo?
3: Mga sobra man 2,000 ah.
0: Bob, dako galing ka siya sa mga pilit-pilit ba no?
3: Oo, maraming gastuhan.
0: Maraming gastuhan ah. Pilak-bilog ah, sino pang ginagastusan mo?
3: Ang nanay ko, kagautod ko, kami, mga pamilya.
0: May mga bata ka pa?
3: Oo, dua.
0: Deskwila?
3: Why na, gobra?
0: Di sinong luto na sang imo mga pilit na, sang imo mga kakanin?
3: Gina-deliver lang ito, hindi na akon. Bilang kasi ginadagdag lang natin.
0: Sige nang, o. Oh. Ginabali, ginabulanti mo lang na.
3: Oo.
0: Ginaginansyahan mo lang.
3: Oo.
0: Tindi nahalin ng mga kakanina, isa lang na ka, ano, isa lang na ang supplier o kung nain-lain?
3: Sari-sari. May San Juan, may Zamora, ang Lapos, may Lapas, Damo man.
0: Damo man,
3: ah. Sa super ko lang sila ginakuha. Ginahapit ko lang kunaga.
0: Consignment lang na, consignment.
3: Oo.
0: Bali, ibagsak nila na sa imo, pagkahapon, balikan ka na, sokton ka nila.
3: Oo.
0: Ah, okay. So, damo naman, suki mo, guro, ah.
3: Oo, damo.
0: So, mapaubos mo ginasay sa kadlaw?
3: Hindi, man. Gisan na-return ko, man.
0: Okay, okay. Na-return pagkaga, balik lang?
3: Hindi, ilain naman.
0: Ah, wala, diba? Sige, Nay, tamyaway mo na nga mga tupad balay, kay mga suki mo sa, no, bali sila nga, nakapisto ka na.
3: Oo.
0: No? Tamyawa sila, bali sila, kapamati sila, subong K5 News, FM, Iloilo. Bali sila, aray na ko na, pasok mga suki.
3: Kung gusto niyo, hari ko may Maria Clara, gabligya ka kanin, sinita lang, pangitaan niyo.
0: Sige. Salamat, ganda yung bitso-bitso mo, bastantes klamay, no?
3: Oo.
0: Oo. Diba, wala sa mga diabetes?
3: Okay man, ah.
0: Okay, ma'am. No? Basta negosyo gani, okay talaga, no?
3: Okay na.
0: Sige, salamat, Ged. Ka K5 Frenchie. K5 Frenchie.
4: Yes, K5 Ray.
0: Oo. K5 Frenchie. May yes. Hot take ako bala si mo.
4: Ano?
0: Oo. Kung mamangkot gani ako, oo. Ikaw, anay, una, mangkot. Ha? Okay. Mabalong mo na sa Balbin. Nay, sino pangalan mo? Nay, naman na. O, kakakibot ako. Ikaw palang ang istorya ko. Tapos gulpi nalang kakatigulang ang busis mo. Oh. Para may ara kita ginatawag na transisyon. Kaki-five prince.
4: Okay, kaki-five ready. Right? This is noted.
0: Kung kagwapa man to kagka-ubin man kay kaki-five prince. Gulpi nalang nagatigulang tingog yaw. So, ibos lang karon ang baklon mo.
4: Depende pa kasi February kayo dumanamit ang bitso-bitso.
0: Aba. Kay si Jasper, kag si Halo de, nagapadalaman sa imo.
4: Ano kasi February?
0: Bala do, namit ko nung balinsana ni nanay, kado kadamo ko nung panakot. Sa K5 Prince.
4: Yes, sa K5 Ray.
0: Pero galing mahal-mahal ang presyo sa balinsana mo, no?
4: Kare, Manila na atag 25.
0: 25 pesos. Pero pilit gandang balinsana ni nanay?
4: Oo, K5 Ray.
0: Puro pilit? Amo lang hindi mo sure?
4: Oo, hindi lang. K5 Ray.
0: Ano na yung tupad sa pilit? Ano ganyan ang tupad sa pilit?
4: Ang sabihin ni Kisa Ray.
0: Ara-ra-ra-ra-brown, ara-ra-brown sa camera. O na, amo na, oh.
4: Kasaba cake.
0: Ah, kasaba cake. Kasaba cake, okay. Yung lain na bing ano yan, no? May banana cake na si nanay? Banana cake? Mayara man?
4: Wala.
0: Wala. Oh. Sige. K5 Frenchie, first time mo rin mag-report sa balitang K5 sa umaga?
4: Pangarawa rin dyan, actually.
0: Ha?
4: pangaduha ko rin siya kay K5 Ray.
0: Ay, ikaw na una, nag-ano din sa ako, report ako?
4: Akang Lunes.
0: Akang Lunes, nag-report ka sa akon?
4: Oo, sa Central Market.
0: Ah, okay. So, ano ito ginobra mo? Nagkanta ikaw?
4: Wala.
0: Ah, gano'n ka, hi?
4: Nag-report lang ako kay K5 Ray,
0: ah. Ah, so nakalusot ikaw, Akang Lunes?
4: Oo, nagsubong pagin.
0: Balni ka K5 Halo Makahilo. Asa ka eh, ang balya. Te, anong imo sininga i, ano, anong imo sininga ang bahan nun sa bungaga?
4: Ano, ah, sige, ako nalang mangita.
0: Sige ah, alam nga na kuban pa pangitaon mo pagid, ano?
4: Oh. Ang ano na lang kasi, favorite total eclipse of the heart.
0: Total eclipse?
4: Of the heart.
0: Of the heart, okay, sige. Hindi ka magtalikod sa kamera, hay, ano kaga, traffic enforcer na, ikaw, na. Oh. Ready ka na, ready ka na?
4: Ako ready, ako kasi, pero basta ikaw, dyan ang hindi ready, babati ang limog. Oh.
0: Dahil lang ganda kay ang customer ni nanay, dablado ka matamat na damo, ah, basi maghabuhi na, anda karun, ha? No? Okay, 1, 2, 3, ladies and gentlemen, Miss Frenchie D. Ah, Frenchie D. Frenchie Pilarda.

0: Natunta si Corosa.
1: Good will never be wrong. That's all, the case I raised.
0: Ayun, Coros, wala pa?
1: Amo rito ang chorus, actually.
0: Ano, pariyasa sa ano, ha? First verse, ha? Ang tono, ha?
1: Ay, hindi ako singer, the case I raised.
0: Wow, kuno ang bali, Ma'am Charel, pating Branya. Wow! Ang balya, wow! Ang e-boss namit, ang balya, hindi ang tingo.
1: Okay lang, kasi sa rain, sakto ba siya?
0: Pero ang balya, bravo, ang balya, no? Bravo! Ang balya, mo nasadyahan, gid si Ma'am Nimpa, tahala si mo, bala kasadya, gid kay K-5 Frenchie. Ah, game na game, ang balya. Oh. Sige, ah. Salamat, gid ka K-5 Frenchie in advance sa e-boss.
1: Yes, okay,
0: February. Ah, ambal ko salamat gid in advance sa e-boss.
1: Okay, okay, February. Ah. May TF para o dang magpabakal.
0: Ano ka, grab? May porsyento?
1: Pakpud panda.
0: Reviewhon kong presyo karon sang e-boss sa ginawag mo ha, basibla sakaan mo blahaw. Oh.

0: K5 lalaki arestado sa ilegal nga pagpangisda sa Banwas ng Concepcion. Bantayan sa report karon ni K5 Reggie Di Mayo. Ay sir, wala siyang paglapas sa protocol sa insidente sa Balabago, suro sa Iloilo City Government. Sa report ni K5 Kim Caloyo. Suspek na naglagaw sa iya nobya na kabuno sa city proper. Biktima yara na sa estable nga kondisyon. With K5 Aaron Ripoyo. Isa patay, isa pilason matapos makuryente sa foam party sa Banate. Kag police deployment sa mga eskwelahan sa siyudad sa Iloilo. Gin on the spot inspection ni Brigadier General Randolph Tuanyo kag Iloilo City Police Office Director Colonel Wilbert Parrilla. Sa dugang naman naton sini nga mga update pa nga K5 sa balita nasyonal. Istoryahan taman karon mga ka-K5 ang pila ka mga update natuhoy mga ka-K5 sa shooting incident kanang lunta dito sa May San Jose National High School sa Tacloban. Sa aton sini mga pinalangga nga mga katagpalabati. Kahapon na tinguan nga mapunggan ang isa naman ka plano nga pagpang-atake mga ka-K5 sa isa ka eskwelahan. Mga ka-K5 dito sa May Tacloban City, partikular na sa Tolosa National High School. Mga ka-K5, ini matapos ka makabaton sang tip si Senator Bam Aquino, kagilayon naging koordinar sa Department of Interior and Local Government o kon DILG. Napunggan ining mga minor de edad nga tuyo tani magobra sang hindi manami nga baluhaton sa sulod sang eskwelahan. Sa aton sini nga mga ka-K5, mayo lang kay matapos nga makabaton sang tip si Senator Bam Aquino, ging coordinate ni Grayon sa DILG kag sa mga kapulisan, rason nga napunggan ang posible naman nga pagpangatake sa aton sini nga mga ka-K5 sa Tolosa National High School. Hibaloon tani karon mga ka-K5 kung ano nga klase ni kapagpangatake ang obrahon kun tani sa mga estudyante, no, sa pagpangusisa kag sa report sang Department of Interior and Local Government o kon DILG. Alas 5:06 sa agang oras sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Bantayan makarondugang pagid naton sini ka mga balita. No, kay nagapadayon ang imbestigasyon matapos kagin lubong kahapon ngadlaw mga ka-K5 si Rene Baterbonia. Si Rene Baterbonia sa aton sini nga mga kuturan ang basketball player nga taga Davao City o kung taga Agusan del Sur nga estudyante anay sang Ateneo di Davao nga nagkadto sa Maynila matapos mga ka-K5 nga gin-recruit sang Ateneo di Manila University para nga maging player sang Ateneo Blue Eagles. Si Rene Baterbonia ang isa sa mga nagtaliwan nga player sang basketball na matapos mga ka-K5 nga malumos upod ining Nigerian player nga si Divine Adili. Sa aton sini nga mga ka-K5 nangin kontrobersyal ang ila kamatayon mga ka-K5 kung saniin no, ginatumod ang pila ka mga responsable sa ila kamatayon. Ila binagid ang ila sini nga head coach nga si Coach Tab Baldwin. Istoryahan tani karon mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Ang oras, alas 5:07. Magabalik kita matapos ilabang ang pila ka mga importante nga pahibalo. Standby ka mo.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ethree Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mahigo ba la ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka ba la ang gina-energy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
3: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminyo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan. Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
11: Good news!
5: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Yo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
13: Klinika DioFresh.
12: Available now.
0: I Care Gold.
11: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
9: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar,
3: DTX 500.
2: Ikaw pala
3: ang may diabetes,
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
2: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar,
2: DTX 500.
3: Masaliga,
2: epektibo,
3: DTX 500.
2: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
2: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
2: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
2: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
21: Oras mga kakaiba na 5:18 sa atos ni kapagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Ang oras gidulungin sa atos kalawan sa Klinika DTX 500. Sa may mga diabetes, hypertension, maganom sa Klinika DTX 500 may ampalaya kag di sugar cane extract powder mga kakaiba. Sa rin magkatag sa kalimbyo sa atos ni kalawan ang Klinika DTX 500 ginapalower ang aton sininga blood sugar level kag ginapa namin ang blood circulation. Agad balikaw kita sa mga malala nga mga balatian nga tugas ang high blood kag hypertension. Sa aton sining mga K5, ginapa namin aton sining blood flow kag ginatunaw ang mga nagabara nga dugo sa aton mga kaugatan. Mga K5, maginom sa Klinika DTX 500, parisan mo sa mighty C, ang alkaline base ka vitamin C. Mabakalini sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, Dr. Ramil Itanguy, sa Haro Branch naton, Pasay City, Kalinog, Miag-au, kag sa aton sining Sara Branch. Mga K5, dira sa may Quinto Distrito. Ang mga produkto ni Dr. Ramil Itanguy mga ka-K5, ang saranggid, nga mabakalman sa pila ka mga malapit ka butika sa inyong mga lugar. Kay gani ang pagidulat ninyo maginom na sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa rangin makabulig kabakatag sang alivyo sa aton sini nga ikaayong lawas. Madamo na sang nakapamatuod mga ka-K5 ila binigin ang aton sini nga mga katigulangan nga may ginabatyag nga mga balatian. Kay gani sa mga ka-K5 naton hindi na magduwa-duwa nga magpalapit sa mga klinika ni alternatibo ni Dr. Ramil Itang Uy kay may mga free consultations kita. Himalaon lang ang schedule sa mga konsultasyon sa aton sining mga klinika doctor sa aton sining mga product center mga ka-K5. Ang oras alas 5:20 sa amon sining 5th year anniversary ang ikalimang katuig kapag serbisyo sa K5 News FM Iloilo diri sa siyudad kag probinsya sa Iloilo ginahagda namon kamo nga mag-upod mag-join sa amon sining fun run activity. Ang aton sining fun run for a cause ang mag hiwat sa babot nga Hulyo 5 mga ka-K5 alas 4 sang aga dira sa May Sunset Boulevard sa Mandurriao. Kay ganay sa mga ka-K5 naton sa gusto magpasakop sa aton sininga fun run activity magkadto kamo dira pwede gid ang aton sininga walk-in participants. Pero kung gusto niyo magpa-register, pwede kamo ka-register diri sa May Station sang K5 News FM Iloilo. Para sa aton sininga 10K fun run may mga exclusive freebies na. Ang aton sining registration is 999 pesos. May ara ka na sang bio, medalya, kag madamo pa nga mga surprises. Sa aton naman sining 5K, may ara kita nga 699 pesos. Kag sa aton sining 3 kilometers, may ara kita sang 499 pesos. Kung damo kamo, may diskwento pa mga ka-K5. Kagani pa ang ginahulat ninyo, magpabalhas na mag-upod sa selebrasyon sang K5 News FM Iloilo para sa aton sini nga fun run for a cause. Dalagan para sa mga bululigan. Alas 5:21. Naka-standby sa aton sining pagpangalagad si ka-K5 Karen Badilla para sa mga update kag follow-up report sa patrol. Ka-K5 Karen, go ahead.
4: K5 Ray, patay ang 11 anyos nga lalaki kag sa subong, no, padayon nga ginabulong sa ospital ang 25 anyos man nga lalaki K5 Ray matapos ini sila yang na kuryente dito sa may barangay Poblasyon sa Banwasang Banate pasado alauna ni kahapon sa kaagahon K5 Ray Hunyo 25. Ang ining napatay ginkilala nga si alias Renz kag ang pilason si alias Ken magparintihan ay ini sila K5 Ray kag lunsay residente sang barangay Magdalo sa amumanyang banwa kag based diri sa investigation sang Panate Municipal Police Station K5 Ray nagadto ni ang duha ka maang ining si Renz kag si Ken dito sa may foam party sa banwa K5 Ray, no, kung sa diin ang ining duha ka victim naga sabay-sabay to sila kasaot-saot K5 Ray hasta nga nagpalapit sila sa may restricted area gin cordon ini K5 Ray ang area kay bangod nga away nada ginapasudlan sang mga tawo bala kay dara nada nakabutang ang tanan nga mga kuryente or mga wire K5 Ray pagadto dito sa stage pero wala ni natalo pang dance ang nagabantay ang ining duha ka victim nga nagsuhot na sila yagali K5 Ray sa cordon ni dito sa area hasta nga nakasaka sila sang stage kag natalo pang dance sila sang DJ pero sang natalo pang dance sila K5 Ray na kuryente na sila sang open wire K5 Ray, no, nga ara dito yan nakabutang sa may stage K5 Ray ginhingagaw ni dala sa ospital ang 11 anyos nga lalaki kag ang iyang nga paryente K5 Ray ugaling ang ining minor de edad wala gid ni natabangan K5 Ray, no, na ginbawian gid inis ang kabuhi kag ang ining isa ang si alias Ken K5 Ray ang padayon sa subong nga ginabulong sa Balay Bulolngan kag di nagpasalig man diri ang LGU sang Banate ang local government unit nila K5 Ray nga maghatag sila sang bulig sa pamilya sang duha ka victim especially sang napatay ang minor de edad K5 Ray.
21: Ano yung problema sa mga foam party ngani, no? Kag hindi nila bala ma-secure ang linya sang kuryente kay ti siyempre basa na mo. Tubig na ka K5 karen, no? So kung makuryente kada kag kada moon sang tawo hindi ka kisama notice, lihi ka na manotis. Abili na ga kurog-kurog kasang party-party timo kay ginakuryente
4: kada kuryente
21: sa aton sini nga mga kakipa ba muna nga dapat istudyuhan man eh sang pila ka mga local government unit kay mga barangay kay hindi lang niya event sang banwa kung kaysa pati mga barangay nagapa-form party na sila barangay mo ya basikyar ang safety sang mga nagapartisipar sa sining foam party mga kakipaib no. Ang number one nga kontra nyo kidiri is ang kuryente. Kag ang posible nga pwede matabo is makuryente ang ining mga participants sa kakipaib Karen Badilla. So isa ang patay kag ang isa ara sa hospital.
4: Hospital.
21: No, sa aton sini nga mga kakipaib. Iya gid isang banwa nga event no.
4: Yes, kay ano ni fiesta sa ilang nga banwa, kadungan man ni sa kafiestahan sang San Juan de Bautista kay Five Ray.
21: Tika hapon to gani may sulay basya sa Sara.
4: Yes.
21: Pero nami tuya kay ti do ara tuya sa gwa mo sa open field.
4: Yes. Oo. Sa highway
21: gid. Sa highway kag di do ay gawa tuya siguro mga kalinya sang kuryente.
4: Oo, kay ang dugin usar to nila ya tubig halin sa Bumbero. Fire truck.
21: Fire truck. Oo.
4: Oo, galing kay may nagreklamo lang to kay do medyo ko no nabaskog.
21: Sakit, oo.
4: Oh. Ang piswet.
21: Oo, oh, tay sakit na ko makigo si Momo.
4: Mm-mm.
21: Oo. Oh. Ang ano bla ang ano ni ang pagbomba sang ano sang bumbero. Oh. Pero ti at least why tiya gawa why tiya sang ano no why tiya sang may natabo nga hindi manami.
4: Yes.
21: Oh, ariya sa pista sa Barate ti hindi manami ni nga may casualty gid may patay isa. Oh, sa tuon sini nga mga kakipaib. So ang mga pum party ni ilantawon giniliwa sang mga local government unit sa mga munisipyo sa mga banwa pananglitan nga magpatigayon sila sini dapat ang safety gid sa mga kabataan kag sa mga naga partisipar sa sining mga kapistahan no. Sige kakipaib Karen
4: kagdugang ko na lang kay Five Ray no kahapon nga adlaw nang on the spot inspection ni ang si Police Brigadier General Randolph Tuanyo kaupod si Iloilo City Police Office Director Colonel Wilbert Parilla sa police deployment sa mga eskwelahan naton direya sa siyudad sang Iloilo kay Five Ray. According diri sa kay Colonel Parilla ngati ang on the spot inspection nila sang Regional Director moagod gyud masiguro kay Five Ray nga on standby gid ang kapulisan ta sa mga eskwelahan kay Five Ray no kay ti magin pang butang na sila nga mga police assistance desk o kun pads kay Five Ray like diri sa May La Paz National High School kag Iloilo National High School kay Five Ray. So madamo sila nga mga eskwelahan nga ginpang bisita magluwas sa police deployment gin check man nila kay Five Ray ang security measures mismo sa bulutuan like sa mga CCTV kay Five Ray. Again, idan inisang aton nga kapulisan kung bala ang tanan nga CCTV nga napahamtang sa mga eskwelahan nag-function o kung wala kay Five Ray. No? So ang iban nga wala nag-function, nag-recommend ang aton nga kapulisan nga pa-islan gidsang bag-o kay Five Ray nga nagagana kay bangod kung away man ginapangayo kay Five Ray, kinali iya kung may mga insidente, abi nga matabo, dako gid nga bulig ang CCTV sa investigation. Sa investigation sang aton niya nga kapulisan kay Five Ray para masulbar gilayon ang mga kung ano man da no nga mga hitabo nga nagakatabo diriya sa palibot naton especially sa mga bulutuan kay Five Ray.
21: Sige. Salamat gid ka K5 Karen Badilla.
4: Ang ining nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha kag K5 intern Frenchie Perlada ini naman si K5 Karen Batilla para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
21: Oras alas 5:28 sa ato sa nga pagpangalagad ari naman no mga binun-anay naman ni sa city proper ang suspect nga nagalagaw naglagaw lang siya sini kanubya no nakabuno pa dira sa may city proper ang biktima yara naman sa stable nga kondisyon anong ginalinan sini sa report ni K5 Aaron Repollo.
6: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: K5 Ray, yara na sa stable nga kondisyon ng biktima matapos nga nabunaan na nagbuntadra sa may barangay General Adjes City Proper kahapon sa ngapon Hunyo 25. Ang biktima mo si alias Kulot 17 anyos kag ang o residente sa City Proper kagang suspect mo si alias Kikik, 16 anyos, residente naman sa La Paz. Sunod kay Police Captain Melchor Tolentino, amo ang officer in charge sa Police Station 1. Updanay ang suspect ni kay Febre kag ang kagugma niya ngayara na mismo sa atubang sang balay sang iyang anobya. Gintawag sang tatay sang babaeng suspect nga magsulod sa ilang balay. Nakibot na nanin kay Febre ang suspect nga ginbungguan siya sa biktima, ginsumbag kag nasumbagan man ang babae. Bungod sini, nakuha sang folding knife ang suspect. 3 pulgada ang kalabaon kag kung sa rin ang talom yung gidibla kay Febre yara lang sa 1 pulgada. Ginbuno sa suspect sa nawala nga dughan kag natuong ilok ang biktima. Ganyan naman nga din dala ni si Kulot sa ospital kag natukiban nga manabaw lang ang naangkon niya pilas. Sa karon kay Febre sa nagpamati sa to niya naman sa kustudiya sa Women and Children Protection Test sa WCPD ang suspect para sa nagkaigo nga disposisyon. Natukiban nga gali atrasuhanay ang biktima kag amay pero nakibot na lang ni ang suspect sang ginbungguan siya bala kag ginsumbag siya o kung ginsumbag siya sang biktima rason sang pagpamuno kag nahulamit ang babae. Kagin nga balita ina dulungin sang kaluan sang DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang karingawan sa Iloilo, K5 News FM.
21: Alas 5.31, salamat kid ka K5 Aaron Repoyo sa ilawang report ni ka K5 Rigi Damayo, lalaki restado sa legal kapagpangisda dira sa may barwas ang Concepcion. Sa mga balita sa Quinto Distrito, ka K5 Rigi Damayo, go ahead.
7: Ray arestado ang isa kalalaki nga ginapatihan nagapangisda gamit ang dinamita sa katubigan sang isla sang Culebra sa barangay Talotuan, Concepcion, Iloilo. Ginkilala kay Fibre ang suspect nga si Ronald Del Rosario Bacolod, 30 anyos, residente sa barangay Punta Batuanan, Carles, Iloilo. Nadakpan kay Fibre sa ginpatigayon nga Seaborne Patrol Operation sang Iloilo Provincial Bantay Daga Task Force si Bacolod, kaupod ang mga katapo sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company kag sa bulig man sang Regional Intelligence Unit o kon RIU6. Suno sa mga otoridad kay Fibre na aktuhan ang suspect nga nagapatigayon sang illegal nga pagpangisda gamit ang dinamita nga ginadumilian sa idalom sang Fisheries Code of the Philippines. Na-recover kay Fibre sa operasyon ang isa ka municipal fishing boat mga gamit sa pagpangisda nga nagabalor sang kapin 100,000 pesos kag 2 ka kilo sang nagkainlain nga klase sang isda nga nagabalor sang 1,000 pesos kay Fibre. Ang mga nakumpiskar nga isda kay Fibre ang igadunar sa mga ospital sang gobyerno kag iban pang charitable institution. Sa karon kay Fibre no yara na sa kustudiya sang Concepcion Municipal Police Station ang suspect samtang ginapreparar ang kaso nga ipasaka batok sa iya. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C nga bakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kagako naman si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
21: Salamat kid ka K5 Reggie de Mayo. Mga ka-K5, sa dugang naton sinik ka mga balita, no? Masubo ang natabo dito sa may Venezuela kahapon. Isa ka mabaskog kalinog ang nagtayog sa lugar kung sa diin mga ka-K5 makaduhagid kabisis nga naka-experyensa sang 7.2 to 7.5 magnitude earthquake ang Venezuela mga ka-K5. Madamo sa mga establishments, dalakuan ng mga buildings ang nagka-rusdak sa aton sa ninyo mga ka-K5. And as of June 25, 2026 kahapon and subong, may yara na sang kapin 188 tanan ka mga nagkalamatay mga ka-K5 sa sining mabaskong kalinog nga naglunta dito sa may Venezuela. Sa aton sa ninyo mga ka-K5, ilabi na gid sa may La Guara, Venezuela. Sa aton sa ninyo mga kuturan, may reported nga kapin 200 tanan pa ka mga natrap sa mga nagkala rusdak ka mga buildings. And at the same time, nilibo tanan ka mga nagkalapilasan mga ka-K5. Kung makita nyo, tamaan kagrabe ang devastation sa video footages na tonsinin pa nakuha ang tonsinin nga kamera, no? Sa tonsinin nga mga ka-K5, ining pagdinalagan sa mga tao. Imagine mo 7.2 to 7.5 magnitude ha? Sa tonsinin nga mga ka-K5. Ang sa Jensen, kung hindi kita magsala, 6.5 to 6.9 magnitude. No? Ang Kabaskogon dito sa may Cebu, mga 7 point something man to. Sa tonsinin nga mga ka-K5, ang mga matagas nga mga building, amuning masubo, no? Kaya nagkalarusdak, so kadamo sa mga tenant, residente, mga ka-K5, ang ara dira sa sulod. No? Natabo ini mga ka-K5, no? Sa tonsinin nga mga kuturan, aga, no? Hindi gabi, sa tonsinin nga mga ka-K5. Kag amuning ginakabig nga isa sa mga strongest earthquake, no? Nga na-record sa pungsod Venezuela, mga ka-K5. Sa ton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Gin-evacuate na temporarily ang pila ka mga residente nga apektado sang sining linog, mga ka-K5, no? Sa ton sini nga mga kuturan. Tagpadayo naman nga ginapatigayon ang search and rescue operations, mga ka-K5, sa pila ka mga dinaligar na trap kag natambakan sang sining mga nag-collapse ng mga building. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kahapon masubo, no, sa aton sini nga mga ka-K5, no, gahilibion ang isa ka Iloy matapos mga ka-K5 nga wala niya na masalbar ang tatlo kag pulo ka tuig niya nga bata, mga ka-K5, no. Ang iya sini tatlo ka tuig nga bata ara pa sa tawag sini, no, sa iya sini nga iligdaan, no, sa aton sini nga mga ka-K5. And ang masubo diri paglinog, mga ka-K5, no, why na masalbar? So patay na sang makuha sang iya sini nga nanay ang duhaya ka mga kabataan. Amo ini ang latest update subong, mga ka-K5, sa nagluntad nga linog dito sa may Venezuela. 188 ka mga individual ang record nga patay, may 200 masubra ka mga natrap, kag 1,500 ka mga individual o kon people ang mga na-injured sa aton sini nga mga ka-K5. So subong ang Venezuela government ang nagapatigayon pa sang massive nga search and rescue operation sa sining mga nag-collapse nga mga building, mga ka-K5. Amo nang pinakalatest nga update dito sa may Venezuela sa nagluntad nga linog, 7.2 kag 7.5 nga linog, mga ka-K5. One of the strongest earthquake suno sa Venezuelan government nga na-experiensahan nila sa malawig nga tion. Ang oras, alas 5:37 sa aga. Sa kaangot nga balita naton kayna, particular sa tong napunggan nga isa naman tani ka shooting incident or di gani isa naman ka trahedya nga posible matabo kung tani, mga ka-K5, dito sa may Tolosa National High School sa Ciudad Gapon sang Tacloban. Napunggan ini matapos magatag sang tip si Senator Bam Aquino sa kay Secretary John Vic Remulla, ang aton sining nga Department of Local Government Secretary. Natabuan nga ato dito si Interior Secretary John Vic Remulla, no, matapos ka magbisita kamagkadto sa Tacloban City, agod nga si saon ini nga tabo nga shooting incident sa San Jose National High School. Suno kay Remulla nga nakabaton ini isang message o kung tawag rather kay Senator Bam Aquino sa aton sini nga mga ka-K5 kag ginhambalan ini nga mayara sang a threat sa isa ka estudyante sang Tolosa National High School, kung sa diin mga ka-K5 nagahambal ini nga get ready, we will disrupt the school, be prepared, whoever gets shot or stabbed, good luck at Tolosa National High School. Amo ini ang post sang isa ka estudyante nga grade 10 student nga later on nahibaluan nga isa ka babayi sa aton sini nga mga ka-K5. Gilayon nga nagresponde kag nag-akto ang aton mga kapulisan kaging track down ang identity kag ang whereabouts sang sining babayi, mga ka-K5. Dito ni Bruan nga ang ining babayi, mga ka-K5, mayara gali sang ginaagyan nga problema sa iya mga ginikanan. Unang ginambal naton mga kakipay, importante gid ang papel sa mga ginikanan sa mga kabataan. No, sa aton sini nga mga kakipay, no, nahibaluan mga kakipay nga ang babayi nga ni isa ka grade 10 students kag mayara sang personal issue sa iya mga ginikanan. Ginakustodiya naman mga kakipay sang social welfare and development officers ang ining grade 10 student ka babayi sa aton sini nga mga kakipay kag matapos ang orientation. Mga ka-K5, balik naman ini sa iya sini nga mga ginikanan ang ining grade 10 student. Mga ka-K5, hindi man kuno mahimo nga ma-charge, mga ka-K5 suno karimulya, ining babae nga grade 10 student ka nagpamahog nga magapangniro sa iya sini nga eskulahan na tungod sa ini ang minor de edad kag-ara sa Republic Act 9344 sang Juvenile Justice and Welfare Law nga hindi pwede pailan sang kaso ang mga minor di edad, mga kakipay. Samtang sa ito sining mga kakipay, no? Nag-trigger naman ang ining pagpamahog sang sining babayi na grade 10 student initungod sa natabo man sa San Jose National High School kung saniin ang mga imboldado amo ang 14 anyos kag 15 anyos ng mga suspect. Amo nang ato sining latest sa mga update mga kakipay sa Balita National. Alas 5.40 na sa aga. Maupo na kita sa aton sini K5 Kamustahan.
1: Bacolod, Bacolod, good morning.
8: Balita.
1: Ay, what ah? Pa-check sa na K5, Oliver ah. Tinawag, kung maton ka mo. Oh. Venezuela, 188 doon namatay. Ag, sobra 1,500 doon ninahan. Sa linog na tabo. Oh, sige. Daddy Babe, si Robert Bacolod, good morning. Bacolod.
21: Ari ng Iloilo direk, basta gusto mo kakipay Michael, i-check ang Iloilo.
1: Direk BP, good morning.
21: Good morning. Busy pa ang Bacolod sa sining mga tinion and wala pa nagapamati karga monitor ang ila sining tech, no? Kung naka-standby na sila. Pero ang Iloilo nagapangapinas ang Clinica DTX Coffee Mix kay nakakapina kami aga pa sang kampiyon nga kape ni Dr. Ramil Itangoy. Balik sa imo direk kakipay Michael Celorio.
1: Damo salamat si Ray, si Ray BP. Aktibo ang aton nga mga signal subong. Grabe ang signal si Ray, garagamak ba? Damo salamat. Kuhaw na to ng signal sa Rojas. Sir Jobert, good morning.
22: Good morning, Sir Michael. ABP, kagsama ko alam sa K-Pop News FM Philippines. Mayong aga, gid. Ang amon sa dinga panahon, dari makanay-kanay, matapos nga nag-ulan kahapon. Ang ato sa mga kaupdanan dari sa K-Fab News FM kag mga pumuli aga pa nagkakapina DTX Coffee Mix sa mga ka-K-Fab. Pasukan signal, back to you, Kalibo.
1: Kampiyon ng signal, Sir Jobert. Kuhaon tang Bacolod, Daddy Babe, Sir Robert. Kumusta ang signal sa Bacolod?
23: Kampiyon ng signal mo niya, Papang Michael. Dari sa amon sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region, nakapangapi naman kami de DTX Coffee Mix.
22: Daw, agilat sa Extend Food Supplement.
23: Ah, back to you sa Michael.
1: Salamat. Kampiyon ng signal sa Bacolod kay Sir Nilmar Antique. Sir, kumusta ang signal?
24: Good morning, Sir Michael. Western Visayas and Negros Island Region, kampiyon ng signal. Mabasa-basa dyan sa probinsya kang Antique kadya nga aga. Kag nakapuro pa nga, pinaman ha, ka-DTX Coffee Mix nga may D3 Bio. Balik kayo mo, Sir Michael.
1: Damo salamat, no? Kompleto na kita. Tanan ko, unahon na itong si Ray, kayo na una siya nag-activate kayo na. Si Ray, kumusta ang siyudad sa Iloilo? Anong kampiyon yung mga balita? Sir ABP?
21: Okay, sa mga balita diri sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo, isa patay, isa giningagaw sa hospital. E rin matapos mga ka-K5 nga makuryente sila sa ginpatigayon nga foam party sang Banati, no? Sang local government sang Banati. May kang tanan sa ila sining kapiestahan mga ka-K5. Patay gid ang ining minor de edad nga 11 anyos sa aton sining mga pinalangga nga mga taga Palamati matapos ka makuryente sa sining foam party nga ginpatigayon sa ila sining banwa. Samtang na tinguan naman nga masalbar ang kabuhi sang sining 25 anyos nga lalaki nga naulamid man sang ini ang makuryente. Sa aton sini nga mga ka-K5 na hibaluan nga magparyentehanay ining duha ka mga biktima sa aton sini nga mga ka-K5. Ginakakibot naman ini sa mga nagasalaot kag nag-enjoy sa sining foam party nga golpyada lang na tumbak kag nagkurog-kurog ang ining mga biktima. Gilayo naman mga ka-K5 nga ginpauntat ang nasambitan nga okasyon sang local government unit. Nagapasalig naman mga ka-K5 ining LGU Barate nga magabulig sila sa sining mga biktima matapos nga makuryente, mapatay kag ma-ospital ang ining duha ka mga lalaki sa aton sining mga ka-K5. Nagapasalig naman ang LGU nga imbestigaran nila kag tinguan nga masikyar ang safety sa mga nagaparticipate pananglitan para nagaparticipar pananglitan nga magsulit ang ila sini nga foam party mga ka-K5. Amo na ang latest sa nga mga balita diri sa may probinsya sang Iloilo. Balik sa imo dira ka-K5 Michael Celorio.
1: Damo salamat sir BP, subo nga balita ba. Anyway, damo salamat. Pao na to ng campaign man yung mga balita. Plano ba? Damo nga salamat sir ABP. Po na to ng kampiyon yung mga balita sa Roa City. Sir Jubert, kumusta da ang ASF? Sir Jubert.
0: Good morning, kay Pabustang Visa, Sir Michael. Ang probinsya sa Capiz, kapo nagpagwa na si Governor Ferdinand Luto Castro, pinaagi sa isaya ka Executive Order number 21 Series of 2026 nga dumilian na ang tanan-tanan nga mga produkto nagikan sa baboy kay mga buhi nga baboy nga makasulod diri sa amon sa probinsya sa Capiz mga ka-K5. Ginbutangan na sang control ang amon sa nga mga area, mga lugar nga pasulod diri sa probinsya sa Capiz sa monitoring sa karon pinaagi man sa mga tinawo sa local government kalakip man ang taga provincial veterinary office mga ka-K5. Upon sa aton sini nga mangkatapos ang kapulisan hindi kakadali-dali subong sulod diri sa amon sa Capiz kay may ginpahamtang na nga barikada para nga ma-inspeksyon ang tanan nga mga dala sa nagasulod diri sa amon sa probinsya. May karne man o kung luto, basta baboy, bawal diri sa amon sa probinsya sa Capiz. Samtang dugang pa nga mga balita, isa ka persona ginbuno sa nagasalibra sa San Juan mga ka-K5. Ginbuno siya bangod nga nagagaway sa tuway sa laging sindihan ay isang kanta sa bidyukihan mga ka-K5 sa barangay Baybay Roja City. Upod man lang sila nga barkadahay sila mga ka-K5 apang nag-init ang sitwasyon pagod gid lamang sang ginpili nga kanta sang iya sini nga upod ang biktima mga K5 ara sa barangay taga barangay Dinginan Roja City samtang ang suspitsado nga iya barkada nga si Alias Duming taga barangay Granada Carles Iloilo. Ara karon nagapahunay unay sa Roja City PNP samtang ang biktima ara sa Memorial Provincial Hospital mga ka-K5. Amo na mga nagapahunay nga balita diri sa amon sa Capiz. Back to you, Kalibo.
1: Damo salamat Sir Jubert no sa kampiyon nga mga balita. Diri sa Antang Bacolod, Daddy Babe Sir Robert, anong kampiyon nga balita sa Negros Island Region?
23: Ang mga kampiyon nga balita namo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region ginserbihan sang Land Transportation Office Negros Island Region sang Shokos Order ang motor sa motorcycle rider nga involbado sa pagkabunggo sa mag-asawa nga bag-o lamang na nakagawa sa Corazon Locsin Montilibano Memorial Regional Hospital diri sa siyudad sa Bacolod mga kakibab sang kagahon man ginbungguan ini nebuluan nga ang 63 anyos nga babaye ang ginbawian sang kabuhi samtang ambana naman sini mga kakibad pilason base sa informasyon nga nakuha sang K5 News FM Bacolod pa bag-o lamang nakagwa sa ospital ang mag-asawa apang sa ila sini nga pagtabok sa pedestrian lane na bungguan sila sang motorsiklo nga ginamaniyo sang 24 anyos nga lalaki kon sa diin may back rider ini nga 32 anyos nga lalaki man. Sunod kay Police Major Elmer Bonilla, Traffic kuno Bacolod Traffic Management Unit, ang back rider nga lalaki ang wala sang protective headgear, wala sang lisensya ang driver kag yara pa ini sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon.
5: Sa dugang pagdinya balita, K5 Western Visayas, na buhinan ang populasyon sang baboy sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Kapin sa 1,213 ka mga baboy ang nagkalamatay sa monitoring sang provincial government, tumalin sang Mayo 28 o Hunyo 22 ang kabugusan niya populasyon sang baboy sa bugos nga probinsya, 29,800 samtang 1,200 ang nagkalamatay sa balor nga 14 milyones pesos. Apang tubtub-subong suno kay Attorney Diaz, ang provincial administrator ginatun-an pa kung bala ini African swine fever.
23: Aman ang mga balita na Mondria sa Negros Island Region kagsurad sa Bacolod. Back to you, Kalibo.
1: Damo salamat, Bacolod, sa kampiyon ng mga balita. Diretsyan nato na ang probinsya kang Antique. Sir Milmar, ano mga kampiyon ng balita sa Antique?
24: Mga nagapauna naman yung balita dyan sa probinsya kang Antique. Sara sa mga top concern o kung prioridad kang kapulisan rin dyan. Ang seguridad kang mga media practitioner sa probinsya kang Antique. Suro kay Police Colonel Ryan De Barras, may mando ron dyan sa mga COP. Sa tanan yung mga kabanwahanan, nga kung pananglitan, may mga pagpamahog sa mga media practitioner. Dapat siguraduhon ang seguridad kinagapati si Colonel De Barras nga bahal ang rolyo kang media sa aton kadya nga komunidad. Nagsaka man ang kaso kang dengue sa probinsya kang Antique. Sa latest report kang APHO, nagdangat banwa sa 249 ang kaso na mundya. Sara ang napatay mo diyang 99 anyos nga malam. Padayon ang pagpapilin kang mga otoridad nga maghalong. Kag-subong man ang pira ka mga pumuluyo rin dyan sa May San Jose de Buenavista, pabor man ng panabaan ang edad kang mga kabataan nga pwede rin mapriso. Mura mga balita dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka rin mo, Sir Michael.
1: Damo salamat, Antique, sa kampiyon niyong mga balita. Di rin naman sa probinsya ng Aklan, nagpag-uwas ang Executive Order 044 Series of 2026 ang amon na gobernador, si Governor Jose Enrique Miraflores, nga ginpirma niya ini parang pabasugon ang kampanya kontra sa ESF. Upon na diri ang veterinary quarantine, border control, surveillance, testing, kag tanan nga mga baboy, hindi kahalos makasulod diri, especially kung mga karne, bawal tanan mga kakay-5 para ini nga malikawan nga makasulod ang ASF diri sa probinsya sang Aklan, kag maproteksyonan ang pangabuian sang mga hog raisers, mga kakay-5. Kag ang provincial, ang Office of Provincial Veterinarian naghiwat man sang meeting kahapon kag upod ang mga stakeholders kag mga hog raisers diri para nga maisturyahan ang pag-implementar sang biosecurity protocol kag paligunon ang municipal borders. Kag sa katapusan nga balita, sang guni ang palalawigan sa Aklan maghimo subong sang legislative inquiry in connection mga ka K5 sa natabo sa Libacao College of Science and Technology matapos nga wala ini paghatagi sa Commission of Higher Education sang Certificate of Program Compliance bago na ano ang epekto sini sa mga estudyante mga ka K5. Wala na ta oras sa Lunes naman, dito na pag-ibalik sa inyo. Damo salamat.
8: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
21: Oras mga ka-K5 na 5.52, tapatiyan ang mga balita sa K5 Western Visayas kag Negros Island Region. Sa ato sa mga pinalanggan ng mga taga-palamati, bago kita magbuya sa inyo kag magkilita ay sa masunod ng simana. Gina-remind natin kamo nga mag-inom sa mga suplemento ni Dr. Amil Itang Uy. Kasaragin makabulig sa ato sa nga ikaayong lawas. Ang Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX 500 Mighty CD3 Bio. Sa ato sa mga ka-K5, pilagin lamang ka mga suplemento ni Dr. Amil Itang Uy. Kasaragin makabulig sa ato sa nga ikaayong lawas. Kaya gani mag-inom sa Klinika DTX 500 D3 Bio kag Mighty C para protektadong aton sining health overall health condition sa aton sining mga kakipay labinigid sa aton sining mga katigulangan. Sa mga huwag pa makabangon, huwag pa makaparigos, huwag pa makahimos. Hoy! Pagmararangon rin kami dyan! Kag magpararigos! Adlawon tanaron dyan! Gapanimaho ron tinyo! Bugtaw ron! Bangon na! Kagmag, panigos, gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Mayaras ang ampalaya, guaba, kagpapaya, nga sarangin, makapahamis ang imukutis, kag makakakasa, mga katol-katol sa imo, sining alawas. Ang Klinika DTX Beauty Soap, mga kakipay. Mabakal sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Sa pangalan sa serbisyo publiko, ako naman inyo kinananalagad ninyo sa kahanginan, kaupod ninyo sa tagsakaga. Ako si K-5 Ray Espeha Umalay. Nagabilin sa mga tinagang nagsiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K-5!
10: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
14: Mabakas, mga butka.
11: D3 Bio.
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
14: Mabakas, mga butka.
11: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhan? Masi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
25: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kat 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kat gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako.
11: Mighty C! Mababaka sa mga butika. Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy
2: Coffee ang dyan. Magklinika Sport Biotics.
3: I Care Gold.
4: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Nag-I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
17: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadragsa nga punggo,
18: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
12: Galao magputi,
18: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
29: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
29: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
29: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
29: ang nagatino sa imo atay.
3: Mas tagtino ang atay.
29: Happy kanunay.
3: DTX 500.
29: Masaligan.
3: Epektibo.
29: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
29: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy.
29: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
29: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
29: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
29: DTX 500.
3: Masalika.
29: DTX 500.
3: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
29: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
29: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butka.
29: D3 Bio.
3: With Visio.
31: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3,
29: yung may Visio,
3: ang Visio,
29: yung may D3,
3: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Ang oras sa Pilipinas, la 6:07 sa aga. Oras ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
5: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Biyernes, Hunyo 26, 2026. Manayanayang panahon sa siyudad sang Iloilo, mostly sa

0: 26 degrees Celsius ang temperature sa sini nga oras.
1: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsaka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Ted Aujero, Francia.
1: Kag ako naman si KK5 Kim Montaño.
0: Sa headlines, ginadulong sa kaluwan sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C, epektibo.
2: The story of the day. The story of the day.
0: Mary Grace Piatos ginlista bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa balita lokal, Iloilo City Government nagahimo sang internal investigation sa ginreklamo nga pagresponde sang Iloilo City Emergency Responders sa na-stroke nga lalaki sa distrito Sangharo.
1: Purong barangay sang Balabago Haro ginkumpirmar nga wala gintandog sang ICER ang pasyente nga na-stroke bangod nahulat pa ang pamilya.
0: Balita regional sa Aklan, seguridad sa mga eskwelahan sa probinsya pabaskogon pa sang PNP.
1: Sa isanta ka mga pamilya nga biktima sang Mount Pinatubo sa eruption o kon-eruption, nakabato na sang titulo sang lupa.
0: Balita National, Senador Panfilo Lacson nagapanawagan sa gobyerno nga i-review ang juvenile justice law matapos ang Tacloban school shooting.
1: Dua ka estudyante nga biktima sang school shooting sa Tacloban na kritikal ang kondisyon.
0: Balita international, pungsod Venezuela gintayog sang asod-asod kag mabaskog nga linog.
1: Sa balita sa negosyo, posible nga rollback sa presyo sang produktong petrolyo lauman sa masunod nga semana.
0: Balitang sport sa NBA, National Basketball Association, Isaiah Stewart sang Detroit Pistons gin-trade sa Memphis Grizzlies.
1: Sa balita sa showbiz, Tuesday Vargas nagatag sang opinion angot sa school shooting sa Tacloban City.
0: Sa balitang extra special, bata nga ginabully, ginadumo-dumo lang sa iya mga classmate, gindulong mismo sa eskwelahan sang presidente sang North Macedonia. Lasais 12 sa aga, kadungan sa imong pagpamaho sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, ipare sa imo breakfast, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Biyernes sa mga taga Kalinog Iloilo, Bingawan Iloilo, Tapas Capiz, Duenas, kakaiping pa nga mga banwa sa Central Iloilo, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch, sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga sa alas 3:30 sa hapon. Sa Domingo, kagkada Domingo, may libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-au Branch, Baybayor Norte, Orbi Street, Miag-au, Iloilo. Sa Mataga Sara, Iloilo, kag Northern Iloilo, bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apulhuista, Sara Iloilo. Lasais 13 sa aga, oras kinatulong sang Ascorbic Acid Mighty C. Mighty C, gusto mong healthy, mag Mighty C.
2: The story of the day. The story of the day.
0: Ang top story of the day ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Magatindog nga testigo kon witness ang controversial nga pangalan nga Mary Grace Piatos sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sunod sa data sang House of Representatives prosecution team nang inbantog ang pangalan nga Mary Grace Piatos sang tuig 2024 matapos ini makita sa mga acknowledgement receipt sang confidential funds sang opisina ni Vice President Sara Duterte kag sang ara pa siya sa Department of Education. Habang sunod sa Philippine Statistics Authority o PSA, wala sang minor record o kung nag-exist nga pangalan nga Mary Grace Piatos sa Pilipinas. Samtang ipahayag naman sang kampo ni Duterte nga handa sila sa pagdefensa sa paggamit nila sang alias nga may kangtanan sa Sininga Confidential Fund. Kinalauman nga magasugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6, 2026. Las 6:14 sa aga, nabulayan ka nga magpamuhin. Magtumar na Clinica Spore Biotics para sa healthy tummy. Clinica Spore Biotics.
2: GTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
0: Ang balita lokal ginadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan magtumar adlaw-adlaw. DTX 500 effective. Nagapadayon ang internal investigation sang Iloilo City Government angot sa pagresponde sang Iloilo City Emergency Responders sa ICER sa senior citizen nga nasuk samtang nagamaneho sang tricycle kaagahon sang nagligad nga adlaw sa Barangay Balabago Haro, siyudad sang Iloilo. Sa statement gilpahayag sang Iloilo City Government nga sa ila na baton nga report gin-assess ang ICER personnel ang condition sang pasyente nga lalaki kag nagtingwa nga makontak ang pamilya sa Barangay Ginobatan Liganes antes maghimo sang desisyon sa masulod nga tikang. Kun mapamatud-an nga may yara sang kakulangan sa protocol, magapatuman sang corrective measures. Nahibaloan nga nagapabutsag sang pagadismaya ang mahimata sang senior citizen nga nag-apiyedo puras. Bangod ginhulat pa sila antes kintandog ang pasyente nga nadugayan sa amo nga tion.
1: Sa kaangot nga balita lokal, ginkumpirmar ni punong Barangay Antonio Labordo Jacoba Jr. nga wala gintandog sang taga-ICER ang pasyente nga na-stroke bangod wala pa ang pamilya siniya. Sino kay Jacoba nga ginpahibalo na lamang siya sa nga mayara na sang tao nga nagahapaon sa tricycle sa igad sang dalan sang barangay kabangdanan iya ginpatawagan sang pulis agud mahibaloan kun mayara sang foul play. Subong man pagabot sang tanod kag mga pulis, mayara na sang ICER sa lugar apang wala pa ini natandog bangod ginahulat pa ang pamilya siniya. Nahibaloan nga ginpahayag gin stroke ang biktima kag nagakadapat nga dalon sa ospital suno sa iya nga bata apang ginpabayan lamang sang taga-ICER kag ginhulat pa ang iya pamilya. Base naman sa latest nga statement sa nga Iloilo City Government, wala sang paglapas sa protocols o kon pagsulundan ang mga katapo o kon personnel sa nga ICER. Kaga base sa information, ginpahibaluman sang ICER ang pamilya sang pasyente na hanungod sa iya kondisyon kag sila ang desisyon nga manawag sang punerarya. Riyari ang kabahin sang payag ni punong barangay Jacoba.
3: Ay sir, sila man ito nabukad sang bag kag nakita to ang ID na pagkakilanlan sang tao kag may contact number kag amo to ang gi-contact. So gin-wait pa ang pamilya bago nila to nga sang gagabi may nakita na may video na eh na ginalayay na nila kag imutan sa street sir. Pero kadugay mga more or less 1 hour wala na matandog ginulat pa ang pamilya.
0: Lasays GSE 8 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee, organic na mananampa. Sa Pasig City, lalaki nga halin sa ilimnan na tiruhan, Kimberly Caluyo sa report.
1: Natumod na sang Pasig City Police Station ang mga suspect sa paglutang sa lalaki nga halin sa videokihan sa barangay poblasyon Ilawod, Pasig City. Pasado alas 3 ang kaagahon Hunyo 25, ang biktima amo si alias J, 32 anyos nga residente sang barangay Agtabo, Pasig. Suro pa kay Police Lieutenant Colonel German Magbanwa, ang hepe sang Pasig City Police Station, may nakabai sa videokihan ang biktima nga yara sa pihak nga lamesa. Tungod sa ila pagbaisay, ginpauli ang mga ini Wala naman naglaom ang biktima nga samtang sakay siya sa iyang motorsiklo. Sundan siya sang duha ka mga sospek kag tirohon. Ang angkas sang motor amo ang nagtiro, kag ang isa naman ang nagserbe bilang driver. Kasunod sang insidente, nagpalagyo padulong sa direksyon sang San Enrique ang mga sospek. Gindala sa ospital ang biktima, nga nakaangkol naman sang pila sa alatrasan, kag padayon pa nga ginabunong. Nagpadulong naman sa puloyan kag iban pa nga mga posible kadtuan sa mga sospek ang kapolisan, apang wala na ang mga ini. Frustrated murder ang kaso nga ipasaka batok sa mga sospetsado. Na-recover ang basiyo sang 45 kalibre pistol sa lugar. Sa diin, natabo ang nasambit nga pagpanglothang. Yari ang kabahin sang pahayag ni Lieutenant Colonel Magbanwa.
4: Nakuha naman ang identity ng suspect ko sa natabo nga pagpanglothang kay na ma'am. Bulit ang mga kuha ng mga CCTV footage natin ma'am kag may witness man nga nakakita ma'am before natabo itong pag-iniwala.
1: Frustrated murder ang posible nga ipasaka nga kaso sa mga sospetsado sa nasambit nga pagpanglothang. Report nagikan sa Pasig City, Iloilo. Ako naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Sa dugang balita lokal, ginahaylos ang Police Regional Office o kon PRO 6 ang mga girekanan kag guardian nga magpakita sang mas aktibo nga paggiya o kon pagguide amuman pagbantay sa paggamit sang ilang mga kabataan sang gadgets sa social media kag ila sini nga mga online game activities. Suno pa kay PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, importante ang technology sa pagtuon kag communication apang wala sang makabaylo sa paggiya kag pag-atipan sang girekanan. Girehinyo sang PRO 6 ang mga pamilya nga magpadayon ang bukas nga komunikasyon kag istoryahon ang mga kabataan na hanungod sa online safety, responsable nga paggamit sang internet kag mga posible nga peligro sa social media. Nagapati naman ang PRO 6 nga paagi sa responsable nga paggiya sa mga ginikanan, pagbinuligay sang komunidad kag suporta sa mga eskwelahan kag lokal nga panguluhan mas maprotehran ang mga kabataan sa online kag offline sa mga bulukaton.
0: La 6:21 sa aga, oras kinatulong sang ascorbic acid Mighty C. Police deployment kag security measures sa mga bulutuan sa siyudad sang Iloilo. Personal nga ginhibalo kag ginlantaw ni Police Colonel Wilbert Parilla. Karen Badilla sa report.
5: Mga ka-K5, nagpatigayon sang on-the-spot inspection sa pila ka mga eskwelahan diri sa siyudad sang Iloilo si Iloilo City Police Office o kon ICPO Director, Police Colonel Wilbert Parilla.
6: Mag-detex coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: Iniagod masiguro ang visibility sang kapulisan kag mapabilin nga safe ang mga estudyante, manunudlo kag iban nga school staff. Lakip sa ginchikyar ni Parilla among deployment sang kapulisan sa Iloilo National High School kag Lapas National High School sa din may napahamtang nga police assistance desk. Ginatagan importansya sang direktor ang paghatag sang kooperasyon sang publiko sa din top priority sang kapulisan ang safety kag seguridad sa mga estudyante. Naibaluan nga mas ginpasangkad sang ICP PO ang security measures matapos ang nagluntad nga shooting incident sa sunod sa eskwelahan sa Tacloban City.
5: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Sa dugang balita, pila ka mga residente sa siyudad sang Iloilo pabor sa pagpanubo sang edad para sa criminal liability. Cresea Faye Subusa, WVSU student intern sa report.
8: Pila ka mga residente diri sa siyudad sang Iloilo pabor sa pagpanubo sang edad para sa criminal liability. Ini ang pahayag sang pila ka mga residente angot sa pamangkot kung panubuon bala ang edad sang criminal liability diri sa Pilipinas ukon indi.
6: Mag-detox, coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
9: Suno kay Nav Cordero, isa ka psychometrician nga nakabase diri sa Iloilo, nga hindi lang ang kabataan ang mag-aatubang sang accountability, kundi pati mga ginikanan kagobyerno, kaangay sang Department of Education o kung DepEd, kag Department of Social Welfare and Development o kung DSWD.
10: I can say it's a yes, but may ginahambal kita nga gina-adjust na sa gyapon ang amo nga idea. So, i-held accountable magyapon ang parents, also the government, and when speaking of government, Department of Education, DSWD, about the certain cases nga maghambal kita nga panubuon ang liability of age about nga pwede kama prison or hindi.
9: Dugang pa niya ngang mga pamatasan kag pagdako sang kabataan subong naghalin man ini sa mga ginikanan kung paano nila ini sila ginpadako kag sa ilaman nga tagsa-tagsa kapalibot. Ini ang nahanungod sa sunod-sunod ng mga insidente kag nagakalatabo sa pungsod kung sa diin nakalakip ang mga kabataan, ilabi na ang mga menor de edad.
5: Ini si ka K5 student intern Krisha Faye Calvo Sobosa, nagikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: La 6:25 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Duha ka National Awards ang nabaton sang Police Regional Office 6 tungod sa effective nga kampanya contra loose firearms kag illegal fishing. Nakuha sang PNP Western Visayas Office ang Special Awards on Campaign Against Loose Firearms matapos makarecover sang 1,923 ka mga armas nga mao ang pinakamataas sa bugos nga pungsod. Sa pihakabahin, nabaton man sang PNP Western Visayas ang Special Awards on Campaign Against Illegal Fishing matapos magka-confiscate sang illegal fishing paraphernalia nga nagabalor sang 125.6 million pesos, ang pinakamataas sa tanan nga Police Regional Offices. Suno kay PRO 6 Acting Regional Director, Police Brigadier General Randolph Torres Tuanyo, ini nga kadalagaan ang bunga sang pagbinoligay sa mga police, local government units, stakeholders kag mga pumuluyo sa Kabisayan na katungdan. Ang award nga pakita sang padayon nga pagtinguha sang PRO 6 sa pagbalig-on sang kalinong kag seguridad sa rayon 6.
1: Samtang isa patay, isa pilason matapos na kuryente sa foam party sa Banwa sang Banate. Yari ang report ang Nika K5 WVSU student intern Mark Papila.
11: Patay ang 11-anyos nga lalaki kag padayon nga ginabulong sa ospital ang 25-anyos man nga lalaki matapos na kuryente sa barangay Poblasyon Banate pasado alauna sang kaagahon, Hunyo 25. Ginkilala ang napatay nga si Renz kag ang pilason nga si alias Ken Lunsay, residente sang barangay Magdalo sa Amuman nga Banwa. Sa investigasyon sang Banate Municipal Police Station nga nagpasakop sa foam party sa Esplanade 1 sa Barangay Poblasyon, ang duha ka biktima kadungan sa kapiestahan ni San Juan de Bautista. Sa tion sang party, nagsuhot ang duha ka biktima sa lugar nga restricted kag nalapakan ang live wire sa stage. Magahatag naman sang bulig ang Banate Local Government Unit para sa pamilya sang biktima.
12: Iniisi ka K5 student intern Mark Lawrence Papila para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: La 6:27 sa aga, oras kinatulong sang pre-bio coffee, ang healthy nga kape mananam. Sa Iloilo City proper, aristadong anay preso sa ginkasang drug bypass operation sa nga Police Station 1 sa Barangay Santo Rosario, Duran City proper. Kagabi, ang subject amo si Kent, igalang edad, residente sang Barangay Balabago, Haro, siyudad sang Iloilo. Nakuhaan ang drug suspect sang balor 2,000 pesos nga druga. Suno kay Police Captain Melchor Tolentino, Officer in Charge sang Iloilo City Police Station 1. Marso 2025, napriso ang subject kay nakagwa sa Nobyembre 2025 na monitor sang police base sa informant na nagbalik-baligya sang Cebu ang subject bangod wala sang trabaho.
1: Sa piyak nga bahin, BFP Balasan, naging panginwala nga sarang makahalit ang ilaw water pressure kasunod sa mga reklamo sa makusog nga piswit sang ila tubig sa Sulay Basha Festival sa Banwa sang Sara. Reggie De Mayo sa report.
7: Ginpanginwala sang Bureau of Fire Protection o kon BFE Balasan nga ang ilagin gamit nga water pressure ang nagresulta sa pagkapilas sang tatlo ka mga individual sa tion sang selebrasyon sang ika-25 nga Sulay Basha Festival sa Banwa sang Sara Miyerkules Hunyo 24.
6: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na.
7: Madumduman nga nagpabutyag sang iya reklamo si Ven Pareño nga tuman kakusog sang pressure sang tubig nga ginabugas sang fire truck sang BFE Balasan. Rason nga nagkalatumba ang mga naigo sini kag may iban nga napilasan. Suno sa iya sang mahana na siya magtindog, gulpi siya nga naigo liwat sang tubig sa dughan kag nag-apok liwat sa dalan. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Senior Fire Officer 3 John M. Coronado sang BFE Balasan, ginpahayag sini nga hindi mahimo nga makapila sang ila ginagamit nga pressure sang tubig bangod yara lamang ini sa normal nga libela o kon sa 0.5 to 6 pounds per square inch o kon PSI. Suno kay Coronado, ang kusog sang tubig nga nagagawa sa ila fire truck daw kaangay lamang sang ulan kag hindi niya mahambal nga makahatag ini sang pila sa isa ka persona. Bangod sang insidente, nagsaka ang isa sa mga nagreklamo sa ibabaw sang fire truck kag nagpahayag sang iya reklamo matapos niya ginaligar nga naigo siya sang mabasog nga piswit sang tubig. Bangod sini, nag-init ang ila pagbinaisay antes inigin refer sa Sara Municipal Police Station para sa husto nga pagproseso. Ginako naman sini nga matapos ang basyahanay kag matapos ang ila opisyal nga bulwaton, nakainom sila sa makahulubog nga ilim noon bangod ginpahanugutan man sila sang hepe sang BFE Sara nga makapahuway kag makapagigupod sa selebrasyon sa malipot nga tiona. Samtang nagpahayag man sang pagkadismaya ang BFE Balasan bangod sila pang ginbasol sa insidente bisan nagbulig lamang sila sa aktibidad. Suno sa ila, wala sila sang hungod nga may masakitan kag posibleng nga kabahin lamang inisang kasadya sa Sulay Basha Festival. Sa karon, ginahulat pa sang BFE Balasan ang desisyon sa mga nagreklamo kon magapasaka sila sang kaso o kon hindi.
5: Inisi ka K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
0: Lasays 6:21 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang D3 Bayo. Wala kami nagduwa-duwa sa pagbulig. Iniang pahayag ni Fernan Delphine Madero, 32 anyos ang edad, sang Barangay Ermita, Dumangas, Iloilo, isa sa duwa ka mga Dumangasanon na ginatagan pa si Dungog sang Iloilo Provincial Board pangod sa ilapagluwas sa 77 anyos katigulang nga lalaki sa sulod sang Suzuki Espresso nga salakyan nga nahulog sa Mililoni City proper sang Hunyo 13, 2026. Sino kay Madero nga ang ila lamang ginpaminsar sadto nga tiyon nga maluwas ang tigulang nga sakay sang salakyan. Bangod sa ila ginhimo nga pagbulig, nagpasa sang resolution si 4th District of Iloilo Board Member Rolando Rolly Biacadistura nga nagapasilgog kanday Madero kag Asocena or Fernando Asocena, 25 anyos ang edad, sang Barangay Palok, Sool, Dumangas, Iloilo. Magluwas sa resolusyon nga nagakilala sa ila pagkabaganihan, ginatagan man sanday Madero kag Asocena sang cash reward kag appliances ni Board Member Rolly Distura kag sang iban pa ng mga provincial board member. Lasays 6:32 sa aga, subong adlaw Biyernes sa mga taga Kalinog, Iloilo, Lambunaw, Haniway, Badjangan, Tapas, Kapis, Bingawan, Dumalag, Duenyas, Hingaliti ang free consultation malapit sa inyo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch, sa Cosmart sa Kalinog, sa Tubang sa McDonald's, 9:30 subong aga hasta alas 3:30 sa hapon.
6: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
0: Ang Balita Regional ginadulong sang DTX 500 para sa manaming kaon kag tulog, masanag nga pananawan. DTX 500 ang tumaron. Sa Balita Regional sa Aklan, seguridad sa mga eskwelahan, pabasugon pa sang PNP. Leonard Viray sa report.
13: Pagadugangan sa Aklan, Police Provincial Office kon APPO ang seguridad sa mga eskwelahan sa probinsya bilang kabahin sa nga mga tikang agod masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, manununlok ang iban pa nga mga school personnel. Sunod sa APPO, nakigangot na sila sa Department of Education kon DepEd kag iban pa nga mga natungdan nga ahensya agod istoryahan ang dugang nga mga tikang sa seguridad kasunod sa shooting incident sa San Jose, Tacloban City. Ang mga natalana ang ipatuman amo ang masugot nga pagbantay sa mga gates ang eskwelahan kag regular nga police visibility sa tion nga magsulod kag magpauli ang mga estudyante. Magluwas sini ang kampanya batok sa pagpangabuso kag illegal nga armas pagapapasugon man pinagi sa information drives kag komunikasyon sa mga komunidad. Naghingyo ang Aklan PPO sa publiko nga gilayon nga ipahibalo sa mga otoridad ang aluman nga mga makadulodang aktibidad ukon mga butang nga posible makahatag sang katalagman sa mga eskwelahan. Ginatagan pagdamod sang kapulisan nga importante ang kooperasyon sang komunidad agod nga mapabilin ang kalinong kagasiguridad sa mga eskwelahan sa bugos nga probinsya. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: Sa dugang balita regional, duha ka balay sa Antique apektado sang mudslide matapos ang mabaskog nga pagbubo sang ulan sa nasambit nga probinsya. K5 Eileen Rose magbanwa sa report.
14: Bangad sa mabaskog nga pag-uran dara kang habagat, isa ra ka mudslide ang nagluntad sa Barangay Igdalagitubias for near katong Hunyo 24. Suno kay Mr. Broderick Train, ang head kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Antique. Darwa ka panimalay ang apektado. Pangwara naman ti may nag-evacuate o kon displace nga pumuluyo. Nagluntad ang mudslide, ginabanta alas 12 sa tag-irigma bangad nag-overflow ang sapa nga may darangalao kag naapektuhan ang National Road amuman ang mga panimalay sa idalom nga bahin, pangwara naman ti halit nga na-record. Dugang pa kang natingdan nga mahimo rin man maagyan ang National Road nga apektado kang mudslide matapos nga ginrespondihan kang mga otoridad. Sa talad, nagapabilin nga maagyan ang tanan nga dalan sa probinsya siya kang Antique, kagpadayon ng koordinasyon kang PDRMO para sa mga current situation kag status kang probinsya kag pumuluyo banget sa pag-uran. Balita Regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: 6:36 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Sa K5 Network News, matapos ang 35 katuig, mga pamilya nga biktima sang paglupok sang Mount Pinatubo, nakabato na sang titulo sang ilad duta. Eileen Sanchez sa report.
15: Matapos ang mahigit 3 dekada ng paghihintay, tuluyan ng naging legal na pag-aari ng 60

0: Sa dugang K5 Network News, lalaki padayon nga ginapangita matapos nagapalagyo sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Negros Oriental. Rufa De Veros sa report.
1: Patuloy pa rin pinaghahanap ang isang lalaking sangkot sa isang transaksyon sa ilegal na droga matapos siya nakataka sa bypass operation sa Barangay Mag-abo Amlan, Negros Oriental ng Miyerkules, Hunyo 24. Ayon sa pulisya, napansin ng sospek na isang pulis sa kanyang katransaksyon kung kaya't bigla na lang itong tumakas. Naiwan ang sospek na hindi pinangalanan ng pulisya ang 0.90 grams na pinaghinala ang shabu na nagkakahalaga ng 6,120 pesos. Dagdag ng pulisya na kahit nakatakas ang sospek, sasampahan pa rin siya ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa ngayon, ipinagpatuloy pa rin na Amlan Municipal Police Station ang kanilang paghahanap sa nakatakas na sospek. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo bulikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang National. Balitang National.
3: Lasais 38 sa aga Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang Mighty C. Nagapanawagan si Senador Panfilo Ping Morena Lacson nga i-review ang Republic Act 9344 o kung Juvenile Justice and Welfare Act kasunod sa maduguon nga pagpanglothang sa San Jose National High School sa Tacloban City. Suno kay Lacson, kinahanglan nga usisaon liwat ang mga provision sang kasuguan nga may kaangtanan sa criminal nga sa labton sa mga minor de edad hilabi na sa mga kaso nga nagalakip sang seryoso nga krimen. Kinpahayag man sang opisyal nga maiara na sa mga mekanismo agod maproteksyonan ang kinamatarong sa kabataan samtang ginapasiguro man ang ilapagsabat sa ilaginimo nga krimen. Ang pahayag ni Senador Lacson nagwa matapos ang school shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City nga nagpatay sang tatlo ka mga kabataan kag nagpilas sang madamo pa nga iban.
0: Sa kaangot nga balita, nasyonal yara sa gihapon sa kritikal nga kondisyon ang duha ka estudyante nga kalakip sa 15 ka mga napilasan sa nagluntad nga pagpanglutang sa sulod sang San Jose National High School sa Tacloban sa tong Lunes nga adlaw. Ginkilala ang mga biktimas nga sanday John Joan Vinyas, isa ka grade 10 student kaya kaangkon sang igo sang bala sa ulo, kag Nathan Candelario, grade 9 student nga napilasan naman sa tiyan. Nagapangatubang naman sang kaso nga murder kag frustrated murder ang 15-anyos nga suspect matapos matumod nga nahibaloan sini ang iya sini nga paghimo kon mayara sang discernment. Padayon naman nga nagapanawagan sang hustisya ang mga pamilya sa mga biktima kag ginapangayo nga mapasabat ang tanan nga mayara sang kahilabtanan sa maduguon nga insidente. Lakip na ang girekanan sang mga sospetsado.
3: Lasais 40 sa aga, oras ginatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaki nga nagapulaw kun gabi, kag hard labor kun adlaw, Extend Food Supplement for Men. Luyag sang Trial Chamber 3 sang International Criminal Court kon ICC nga personal nga magtambong si Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte sa masunod nga hearing sa September 7 kun i-declare sa mga doctor nga sarang niya ini nga himuon. Sino kay Presiding Judge Joanna Corner, ginpasugtan lamang si Duterte nga hindi magtambong sa personal nga ikaduha nga status conference bangon malipot lamang ang process. Ginpaabot sang korte ang results sang medical evaluation nga himuon sang tatlo ka court appointed medical specialist agud mahibal-on kun mapagro si Duterte para magatubang sa korte. Gintala naman sang ICC ang masunod nga status conference sa July 14, September 7, October 13 kag November 2 antes magsugod ang formal nga trial sa November 30. Si Duterte nagapangatubang sang tatlo ka kaso sang crimes against humanity, may kang tanan sa mga pagpatay kakabahin sa kampanya kontra illegal drugs sang iya administrasyon.
0: Sa piyak nga bahin, ginmanduan sang Office of the Ombudsman sa day Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla kag anay Sergeant at Arms Mau Aplaska nga magsabat sa reklamo nga obstruction of justice may kaangtanan sa insidente sang pagpanglutang sa Senate premises sa tong Mayo 13. Ang reklamo ang ginpasaka sa mga grupo nga ginapangunahan ni Tindig Pilipinas co-convener Francis Aquino G nga nagaaligar nga may nahimo nga pagpamalabag o kon paglapas sa hustisya nga may rasang kaangtanan sa pagpalagyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga may nagapadayon ukon mayara sang kaso sa International Criminal Court ukon ICC. Sa karon, ginahulat pa ang sabat sa mga ginreklamo nga mga senador samtang padayon ang proseso sang imbestigasyon.
3: Alas 6:42 sa aga, oras kinatulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Para nga kondisyon ng lawas, wala sang angsod, wala sang baho, magpanghabon DTX Beauty Soap kag magamit sang deodorant ka organic, nagapaputi sang ilok, nagapahumot, kag nagapahumok, Klinika Deo Fresh.
2: DTX 500 Morning Newscast Balita International. International.
3: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Sa Venezuela, gintayog sang magnitude 7.1 nga linog ang Venezuela. Suno sa United States Geological Survey o USGS. Nabatsagan ang linog sa nagkalainlain nga bahin sang pungsod lakip na sa kapital nga Caracas kon sa di nagdulot ini sang kakulba sa mga residente. Suno sa report na sundan pa sang pila ka aftershocks ang unang pagtayog. Nabatsagan man ang linog sa malapit nga pungsod sang Colombia.
0: Sa kaangot nga balita sa luwasang pungsod, naglabot na sa 32 ang numero sang confirmed nga napatay, kag 700 naman ang injured o napilasan matapos ang magnitude 7.2 nga linog nga ginsundan gilayon sang magnitude 7.5 nga pagtayog sa pungsod Venezuela. Madamo nga mga building ang narumbag kag may mga tao nga yara gihapon sa idalom sa mga debris. Suno pa kay Interim President Delcy Rodriguez, posible nga magsaka pa ang numero sa mga biktima bangod wala panalakip ang mga kaso gikan sa naapektuhan nga lugar sa La Guaira State. Sa karon, padayon pa ang rescue operation sa area samtang ginapangita ang mga posible pa nga mga survivors ukon nakaluwas.
3: Alas 6:44 sa aga, sa imong mga pagpamahaw sa sining oras, Ma'am Anali Bahade, Ma'am Lady Pedroso Dadibas, Ken Shine Llorca, Sir Manolo Del Castillo, Sir Christopher Talento sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City, kay Ma'am Rosemary Aglamon sa Barangay Bariga, Banate, Sir Dan Calvo, kay Ma'am Celine Supi Calvo, kay Sir Alan at Ma'am Terry Grace sa Maribuyong Duanyas, Ma'am Remy Apane sa Tagig, Ma'am Lenny Ligada Javilosa, Sir William Zapanta sa San Juan Molo, Rinante Palek, Ma'am Maricel Baluro Kasipte, Pagpangape, DTX Premium Coffee, Mighty Sea Morning, Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Eric Gose, Ma'am Lori Gose and Sir Biroy Gose sa Barangay Dabong, Haniway, Iloilo, kaya Kimaris Chavez Buenafe, Bambing Gaser sa Durillo Street, Pasay City, Ma'am Anik Berte sa Libon Panay Capiz, SB Bebot Baes, and team sa Iskof Dingle, pangape na kamodera, DTX Coffee Mix. Mighty Sea Morning, halindri sa Pilipinas, Ma'am Mary Ricabar sa Florida, USA, Sir George Ducampo, Sir Vicente Abunyawan, Manolo Del Castillo, Sir Alex Asabo and Ma'am Florenda, kay Ma'am Linda Velete, ang first cousin ni Ma'am Regine Velasquez, dira sa Simone Desmaharo, Sir Bimboy Ilumba, Sir Jerdwin Dongor, and Ma'am Ningning Dongor Ilumba, magtumar na DTX 500!
2: DTX 500! Morning Newscast! Balitang Negosyo! Negosyo! Negosyo!
3: Ang business news ginadulong sang The Power Trio, D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Good news, maganubo ukon may rollback sa presyo sa produktong petrolyo sumugod Martes sa masunod na semana. Sandig sa Department of Energy kag sa oil companies, ang diesel akon krudo maganubo sang 70 centavos kada litro. Samtang ang gasolina, maganubo sang 30 centavos kada litro, kag ang kerosene, maganubo sang 60 centavos kada litro. Sa reference rate, 61 pesos and 38 centavos ang United States dollar, 43 pesos and 11 centavos ang Canadian dollar, 80 pesos and 86 centavos ang United Kingdom pound, 42 pesos and 29 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 71 centavos ang United Arab Emirates dirham, 7 pesos and 83 centavos ang Hong Kong dollar, 47 pesos and 32 centavos ang Singaporean dollar, 34 pesos and 61 centavos ang New Zealand dollar, 47 pesos and 36 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 38 centavos ang Saudi Arabian rial, 20 pesos and 57 centavos ang Israeli new shekel, 198 pesos and 26 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 22 centavos ang Bahraini dinar, 159 pesos and 61 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 54 centavos ang Jordanian dinar, kag 16 pesos and 91 centavos ang Qatari rial. Mighty C Morning kay Ma'am Rose Kabangalimbagi, kag sa managapamahaw dira sa Rose Kalanaan sa guwa sang Centennial Townhomes sa Alta Chera Village Haro, ipadalundon ang healthy nga kape ha, DTX Premium Coffee. Mighty C Morning sa mga nagapamati sa radyo sa K5 News FM Sara, sa NHA National Housing Authority, sa Barangay Tipakla Ahuy, Sir Julio Parcon, Sir Julio Parcon and Sir Joe Marie Bayuran, Ma'am Beth Edalilla, Arturo Lilla sa Batsoyan Kaglumihan, sa Maspasan Kalinog, Jesse James Garbillas, Zaid Garbillas, imos na may klase, Ma'am Jonas Saldo, Charlene Espartero, Evangeline Aposaga Arorong, Roden Poras Cardinal, Avi Chris Caceres, Tab Diaz sa Pasay, Vice Mayor Panga Lamas and Pixon, Ma'am Lele Pilale sa Tipulo Dueñas, magpangape, DTX Coffee Mix.
0: Sa balita sa showbiz, Tuesday Vargas nanghatag sang opinion angot sa natabo nga school shooting sa Tacloban City sa rin involved ang minor de edad. Yari ang report ni WVSU student intern Mitch Sulkyo.
4: Sa tunga sa pagpatikos kay Tuesday Vargas, kaangot sa natabong insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City. Iyag ang pabutsyag nga bago nagpumbisun ang mga minor de edad. Atong gidhibaloon ang ugat sining problema. Dugang kaniya na dapat ang mga blutuan kung tani hilway sa anuman nga saring sang katalagman sa mga kabataan. Nagpalabot man si Tuesday sang pagpakigunong sa pamilya sa mga nagdaliwan ni sadyante sa nasambit ng insidente. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa DTX 500 Supplement, Agod Malikuan Cancer, Hypertension, and Diabetes. Para sa updated balita sa showbiz, nakatutok ng dili sa showbiz balita ako si K5 intern Mitch Sulkyo, nagikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Mighty C Morning kay Ma'am Chriselle Yorka sa Barangay Pulao Dumangas, Iloilo. Number 1, Kagawad Rami Ramos sa Pulao Dumangas kay Provincial Guard 2 Oliver Barya and Chairman Panga Dular Barya sa PD Monforth South Dumangas, Gemma Crisalis Sumido, Jomari Bayuran, Julio Parcon sa Tipakla Ahuy, magpangape DTX Premium Coffee. Ang sports news kinatulong sang Klinika Spore Biotics sa NBA National Basketball Association. Isaiah Stewart sang Detroit Pistons gin trade sa Memphis Grizzlies. Enrico Zurita sa report.
5: Gin trade sang Detroit Pistons ang ila backup big man nga si Isaiah Stewart sa Memphis Grizzlies kabaylo sa 3 ka second round picks. Si Stewart ang nag-edad sang 25 anyos ang nagtapos sa 7 nga pwesto bilang 6th man of the year nga nag-average sang 10 points sa 55% sa shooting, 5 rebounds kag 1.6 blocks off the bench sa Pistons. Si Stewart mayara sang 2 ka tuig kag 30 milyon dolyares ang nabilin siya kontrata kag may team option para sa 2027-2028. Ang inyong balita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto nyo healthy, inong ka po sang Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Zurita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Mighty C Morning, Sir Blair Matulyano, kay Manong Boy Berhamin sa Baybay or sa Barangay 2, Roa City, Capiz. And Tita Ambing Bayes Kabasak, Ma'am Aisha Ahmad, Mighty C Morning. Ang balitang extra special, ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Sa North Macedonia, isa ka 11 anyos ka bata nga babae nga may Down syndrome sa North Macedonia ang ginpetisyonan sa Manganikanan kag iban pang estudyante nga i-separate ini kag hindi pa gilakip sa klase. Ini nga tikang nagresulta sa pagkakasaya sa klase kag wala ginapaintra sa school activities nga kaangay nga ini sa ang ginasikway sa eskwelahan. Rason nga ginkaakig sang pamilya sang bata kag sa iban nga concerned nga mga grupo. Ini nga kahimtangan ng national headline sa North Macedonia kag nakalabot mismo kay North Macedonian President Stefo Pendarovski nga wala sang pangduwa-duwa nga nagpatunga sa issue. Ginbisitahan sang presidente ang bata nga may Down syndrome sa ilabalay sa Gostivar kag personal nga ginupda ng bata takadto sa eskwelahan. Uyat ang kamot ago dipakita kag ipahibalo sa publiko nga hindi dapat pagdingutan ang bata sang patas nga pagtrato kag wala sang lugar sa ila pungsod, ilabi na sa mga eskwelahan ang bullying o kon pagdumo-dumo, ilabi na sa kaangay nga sitwasyon sang bata. Sari Istansya, Ma'am Laura Sumagaysay, Edgar Badbadon, Sir Steven Herardino, magpangapena DTX Premium Coffee. So mga adlaw hingaliti ha, free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog. Lasay 53 aga, oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Ted Auhero Francia.
0: Kaga ko naman si KK5 Kim Montaño Caluyo.
3: Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa ang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production, ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining musil nga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Amo ning pinaka importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo,
8: king hormones. Kaon mo gutom ka, makaon
7: wala na niya hormones. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, mamakal sa mga butika. D3 Bio.
10: So ang D3
8: Tribayo hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi paborito ya ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba nato, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw layo kasi ginatawag naton nga mga fungal infections, kay ang D3 bio may ara medium chain triglycerides, no, tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
10: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Mm-hmm. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
7: stop mga matamis, tinapay, pasta,
10: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
7: Islin o galing, na D3
10: o galing, galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Mm. Pero kung ga D3 bio ka, ang D3 bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 bio ka.
7: Namiya jita, tubig lang ang tubig, tapos D3 bio.
10: Oo.
7: Mas dasig ka man. No?
10: Hindi ka mag-hypoglycemic.
7: Mm.
8: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3 bio. Ang D3 bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang muna kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
7: So, muna, ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 bio.
10: Wow! Right?
11: D3 bio!
12: Ako si Lito, isang kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
11: Ang D3 bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 bio. Health News. D3 bio.
13: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 bio. Kag naghining akon buhok. Kag naghinis ang akon kutis.
11: D3 bio. Ang D3. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. D3 bio.
14: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Gasama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
11: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Sige, si sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C. Babaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
18: Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang Extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling!

0: controlar sa imo blood sugar. DTX 500 sa Rika Epic Table. DTX 500 D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis Whoa. DDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
10: Mami, itigil ang drama.
9: Angeline.
10: May na-discover na akong timplado na at may sus

0: sa templadong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre!
4: Libre!
0: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM.

0: of the Filipino.
1: Wow! Maikum sa!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Ang oras sa Pilipinas, las 7:10 na sa aga. Oras ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kaag Mighty C.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag-kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
3: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Biyernes na, Hunyo 26, 2026. Maanayanayang panahon sa sudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagahatag kita kortisiya katahuran, nagatamyaw sa tanan nga nagapamati sa radio, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube. Ini ang Foro de los Pueblos. Sa kinaandan kada aga, Lunes tubto Biyernes, Ted Agujero Francia.
6: Maskin pa Basko, maskin pa sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Agujero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Biyernes, singaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, sa Tubang sa McDonald's, 9:30 sa aga, asa alas 3:30 sa hapon. Sa Domingo, kagkada Domingo, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-Au Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miag-Au, Iloilo. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Plano ng mass shooting sa eskwelahan sa Tolosa Eastern Samar na punggan sang CIDG. Social media ban sa minor students sa pungsod, ginadoso ni Senate President Sherwin Ting Gatchalian. Bag-o nga sapat-sapato kon insekto, naghalit na sang tuman kalapad nga katubuhan sa Negros Occidental kag iban nga bahin sang pungsod. Cellphone ban sa mga eskwelahan sa Dumanhog, Cebu, ginmando ni Mayor Efren Guntrano Hika. Las 7:14 sa aga sa Pilipinas, subong bulan ginasaulog ang National No Smoking Month. Bot silingon nga likawanta ang pagpanigarilyo agod nga indi mabalda ang aton mga baga. Kung sige ka kasuyop, hindi pa na gila yun mag-epekto. Pero as the years go by, Sir Stephen Eradino, kay Sir Jesse James Carvilles, Ma'am Beth Edar Lilia, kay Sir Arturo Lilia, kay Ma'am Adoracion Celeste, samtang nga sige mo kasuyop, suyupan na lang asta nga tambotso ka, buga ka tambotso ka, haro si Pio. Organic ungka nga tingig. kay ang pahanumdum sang Department of Health nga maghalong sa pagpanigarilyo, traditional nga sigarilyo, kagsang vape.
5: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Subong adlaw, 5-day work week na sa Iloilo Provincial Government. Sa Capitol, magtransaka business, Lunes na hasta Biyernes. Kaysa nagligad nga ginpatuma ng energy emergency sa pungsod, sa memorandum order ni Presidente Marcos Jr., 4-day work week lang. No, alas 7 sa aga, hasta alas 6 gabi. Pero hamba sa iba na hindi mat-effective kahit pag alas 4 sa hapon, mamilag-pilag na malang ang nagatransak business sa government offices. So sa Capitol, subong magtransaka business Lunes hasta Biyernes. Pero sa Iloilo City Government, sa City Hall, 4-day work week lang, hasta lang kahapon ang trabaho. Wala na sa opisina, subong sa City Hall. Alinggi mga patakaran, pero yung sinita ni gina-adjust man mismo sa executive, no? Ang setup nga work from home, WFH, hindi na effective. Kung ikaw ni Gusante nga daw adlaw, gusto mo mag-award permit, magbayad ka, no? Di ka mag-work from home tong personnel to, di mo to kaduan, ha? Tultulon mo pag ito. So nagbudlay, pagkiki dapat one-stop shop, no? Kag sa mga government office man, dapat mang effective kita sa BIR. O, natong BIR na. Ang BIR magbayad, subog ka ginutok mo. 1 second lang or 1 minute. Ang maglapaw ka sa deadline, may pila na ka porsyento nga patong ang ng multa. Amo na sa kastrikto. Pero ang ila sining server, ang ila yung internet connection, back down. Kung ma-back down gani na, ha, ikaw nga ara na dira before sang deadline, ha, bangod nga why ma-encode ang imo nga statement, why ma-settle imo nga account, di ko ni may multa ka. Amo na kabudlay sa wong ginpabudlay pag itapat sang BIR. Ginapabudlay pag isang mga iba niya mga munisipyo ang transaksyon sa mga investor. Sa mga negosyante nga kontani, ginapahapos ini.
5: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Alas 7, just isete sa aga, kinananamuyaw kita, Ma'am Rosemary Gamon, sa mga Ilonggos abroad, Filipinos abroad. Kibalo ka mo nga sa bilog nga kalibutan, sa buong kadamo-damo na sa mga Ilonggo, no? Ang Ilonggong nabisan di mo lang niya, boya daw liso niya sang kakamatis sa Sir Steven Radino. Na pagpilak mo, burbay mo, mamuhi mo. Oh, mo na yung mga Pilipino, makastribe, no? Kagmiyan pa mag-English sa mga Pilipino. Di, sa bilog nga bilog ng Pilipinas, as of 2026, sa records ng Philippine Statistics Authority, nagalapot na ang mga Pilipino diri sa Pilipinas sa 117.7 million. 117.7, baka duro, no? Ang population ta, ika-14 sa pinakadamo sa bilog ng kalibutan, kag ika-7 sa Asia. Para bata, Ma'am Marisol, kasiple ang mga Pilipino. Bisan hawot-hawot lang yung draple. Ay, gakalangkuyan mo. Ang natawag nila nga, ulayhon sa katulugon. Ang first baby, out of love. Ikadwa, out of love. The rest is out of, habit? Iban, ulayhon sa katulugon. Nevertheless, this is ilang importante nga masaguran mo. Sa bilog nga kalibutan, ang mga Pilipino subong nagalabot na naghampak na sa 128 million. 10 million to 15 million mga Filipino ini nga may descent. Sir Richard Campbell Cabillon, iban may simbog nga dugo, blah, no? Overseas nga mga nagatrabaho, mga Pilipino, 10 million ang documented. Kag mga undocumented overseas workers, kag mga permanent residents sa ibang pungsod nga may Pinoy ancestry. Ang Amerika gid may madamo man yung mga Pilipino dito sa Americas, but singon sa ibang nga parte sang Estados Unidos kag ibang pagya parte sa Amerika. 5.4 million mga Pilipino, majority naga-star sa US kag sa Canada. Sa Asia Pacific, large population niya sini sa Singapore, sa Japan, sa Taiwan, sa Hong Kong, 2.4 million. So kung kabahin sini Singapore, isa na dira si Mami Asun Pineda kaysa Singapore. Si Ma'am Senya Palma, sa Tunguplo, si Ma'am Bings, arama sa Singapore. Nalista ka mo din sa 2.4 million, ha? Ari. Sa Middle East, may ara, Ma'am Marivic Solero, sang 2.1 million ng mga Pilipino, primarily, nagkatrabaho as overseas Filipino workers. Sa Europa, 800,000 to 1 million ang mga Filipino dito, concentrated sa Italy, sa Italia, kag sa United Kingdom. Isa dito sa UK, ang bata ni Sir Bebo Solosyo, kag ni Ma'am Betty, si Nini Jana, sige itong panguri, ipo na to kay UK Pounds, ha? Ne, biray na ne! Kay ipadara ni kay Mama Betty, kag kay Papa Bot. Alas 7:20 na sa aga.
5: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
3: Ang age distribution sa Pilipinas, relatively young. Bataon, Sir Makoy Marquez. Ang median ng age na tundere is 26.6 years. Sa karon, may yara sang 117.7 million nga population. Sa sining nga population, ang mga lapsag hasta 14 years old. Ma'am Evelyn Sumlingo Erekre, kay Sir Cesar Erekre, kay Ma'am Mafe Mayduya, kay Joy Joy Sinyagan, kay Tessa Kamate, kay Kasatandra nga kapamati. No? Ang mga lapsag hasta sa 14 anyo sa Pilipinas sa latest nga data sa Philippine Statistics Authority. Ginusisa nato ini para nga precise mamalakag may hangpon mga kamas programa. Tari, hindi nga pahabog lang kag buyong-buyong kag sulit-sulit. Karere, oh, 0 to 14 years old, 26.4% ang nagka-comprise ang population ngayon. Yung mga kabataan nga involved subong sa mga kinagamo, ha? 14, 13, 12. Now, ang working age from halin sa 14, 15, ganyan, wait, paliga work mo, hasta sa 64, 67.6% sa population. Ang elderly, mga tigulang, 65 years old pasaka, 5.9% ang population. Mas duro babae sang sa lalaki sa Pilipinas, Ma'am Betty, Sir Bebot. Ang female, 50.1%. Kag ang male, 49.9%. But silingon, around 99.5 males per 100 females. Mas duro ang laki sang sa babae.
5: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
3: Sang una, Ma'am Baka, hindi ni sa pag-discriminate, ha? Nga ang laki, ma-notice mo dayon sa iya buhok mo. Kay konplata, krukat, laki ginasa. So, bang hindi mo na madali-dali distinguish, kay bisa nakakrukat, gali. Kung gali siya, hindi. Ini. Tibo, gali. Tapos, laba mo, kabi mo, babae. Ay, gali kay hindi, gali amo. Dar na! Ako niya nga palatandaan niya maglantaw ko, bisang nag-distort sa iyo kagulingon. By the way, sa nagkapamati, da, hindi sa pag-offense inyo, ha. Duha lang yung gintugas ang Diyos, lalaki kag babae, period. God created man and woman in His image, period. Why na kita sang dibatihan, de? Why na ni mga pride, pride ng mga klase, pride ng bulan sa unyo, nga pride man. Ang rainbow niya, hindi niya sinyalis ang sino niya nga mga nagadupa-dupa ng mga agila sa plaza da. O sa Kapitol, binutangan niyo naman sang, kanda, sang plug nga ano ng pride niya na. Ang inarespeto, taka mo, pero ang rainbow is a sign of covenant sang Diyos. Nga huwain na sang baha. Galing kay gindistort ni sang tao, amo na may baha. Amo na may mga kalamidad. Kaya man gusto nyo gain nga ang duha. Duhang ka gender, lalaki ka babae, dugangan nyo, may mga plus ka muda. Kag mahambak ka mga freedom, this is my right. Dumduman nyo to nga nag-ulan sang kalayo, sang sulfur, sa Sodom kagumura. Sigihan nyo, kakasan nyo lang nga daan ng mga plug nyo sa Kapitolyo. Kakasan nyo lang nga daan mga flag nyo sa mga plaza nga ni. Ako sini gobernador, ako sini mayor, hindi ko yung mag-tolerar sila. Abi nyo, why ka mo sang ginasabwag ng espiritu? Espiritu sang lesbianism? Espiritu sang homosexuality? Aga, hindi ko yung kontrang agi kagang tomboy, ha? Pero ang espiritu nga rasa ilada, abi nyo okay lang? Why ka mo kay balong ang mga kalamidad subong? Mga pagpatalo-pango din isang Diyos? Mabakara naman, nag-meter-meter naman. Sabi ko sa ngunar, why nani? Galing kayo nga kalam kayo ng kwan ko, ang dila ko, ang hingo-lingod ko, hindi gilpiding, hindi ko kambala. Yan mo ni, ha? Ako niya maglantaw ko sa buong, kung daw ganuda ko, Ma'am Ning Ilumba, kay Baby Russell Franza Parcon, ang maglantaw ko parang hindi ko ma-receive, kung nalaki na siya bisan ribande ng buhok na labog, tapos kay wali-walang buli, mamon na siya, ho. Sabi mo ko na nung ilan tokos, pusog-pusugan, no? Pusog-pusugan, kabalikawang, na inaya di kini magbuteg. Again, basta way kagani isang matres, noy, lalaki ka magyapon. Die! Ha? Kuno ay kaya sang reproductive organ nga set up sa lalaki, babae ka magyapon. Ah, klaro, untan ibla. Kung di tamang isog sa ni Kapurpos Pedro, Bisap de Rio Pacifica Celeste, pulop ka blaki naman sila buwaser, birahi naman sila blablas. Ay, hindi kita ya. Saga tayo ka pa, ano nining, anang, nining, peanut, coated peanut, kunit pita, sa peanut, coated peanuts programa ta. What is wrong, and what is right, okay, pag muda. Pero na inilit ka mo sa akong patsan yung radyo. Pero klaruhon ko na ano, kundi asan ofe na ginaklaro ko niya. There is ato nga programa. Love sa mga kamagyapon. Last 7:26 na sa aga.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Ising gete kay parabatian niya kay gaki ay kiay sa maglakat. O, oh, may imo sandasin. Amo gani na. Ti warning na ni Subong. Mabaka daw buangit kay Moted Franza. Buang, makon buang. Importante nga sa aton mga pagpati, ha, matuod yung gina-share naton sa inyo.
0: Foro de los Pueblos.
3: Hindi nyo napagulat na pala may dalimuos nga mabot sa kalibutan. Kag manawagan ka mga, Lord, Lord, help! Hindi na pag-i-distort, bla. Kakasan nyo ng mga plug-plug nyo nga lang daan. Kag ang June, ngayon din yung Pride Month, ah, no? Ang rainbow is a sign of covenant of God sa tao nga wala na tanis ang great flood nga matabo. Galing kay ano ginimo nyo da? Gina-distort nyo. Tiga ka mo ko nulong. Makoy Marquez naman niya, amen. Mamba ka mo araw ng city, nagtiraw-tiraw naman. I talking with sense here? Mamba katid, the birnes na, combative ka, fiery ka, sabunga, buso-buso ka. Of course, by the grace of God, kag bangod nga naka D3 bio kita ka naka mighty say, at tiga-asong agi, nagaragutong mo. This news is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
0: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
3: Tapos sa kita da kay karon basi kun makabuylo kita bla. Kay basi masalamukan si Sir Bimboy, inumba si Manong Bimboy kasi Ma'am Ningning nga nagapatuyom-tuyom pamahaw. Ma'am Ningning abi ipadalondon sa inyo nga pag pamahaw do karon nga aga. DTX Premium Coffee.
0: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
3: Kung may African Swine Fever nga nag-igo sa San Enrique, Negros Occidental, kag iba't mga parte sang Nueva Valencia, Guimaras, sa Panitan, kag Pontevedra, Capiz, kag Roja City, may managlamatay ng mga baboy. Aryo, may latest naman nga problema, this time sa agriculture. Kay sa Negros Occidental, kag iba nga parte sa Pilipinas, nga malapad ang katubuhan, giniigo sang red strip soft scale insect. Red strip soft scale insect, or sa aton hiligay noon nga tinaga, pula kag ginunting nga gamot-gamot nga sapat. Ang yasin nga scientific name, Pulvinaria tinuival vata, a highly destructive sap-sucking peste that poses a major threat sa Pilipinas, sa katuwan sa Pilipinas, kag sa global sugar industries. Minuscule insect inisa. Daw ka lang daw bugas lang kagamay bla Sir Roy Pineda Sihar. May tisi morning Sir Roy Sihar. Kilala, respetado, ginarespeto nga broadcaster kag manunulat diri sa siyudad sang Iloilo, Sir Roy Sihar. Salamat gi sir. Kay Pastor Jamitiham. Gamay lang sa daw ka na sa nang daw grain of rice. Nagabuga ini sang tagok sticky residue nga ginatawag honeydew. Tagok ini sa. Tapos ang iyang tagok nagatuga sang black sooty mold, nagamold. And then amo na nga nagakalaya ang dahon sang tubo. Ini nagalimit sa tanom nga mag photosynthesize. Pagkabaka nga photosynthesize or photosynthesis, ang paghimo blasang pagkaon sang tanom, no? How plants make food. Now, amo ini sabong ang nag-igo sa mga katubuhan. Now, si Sugar Regulatory Administrator Pablo Luis Ascona, nga taga Negros Occidental, isa man kasyendero, nag-reveal ng SRA, Sugar Regulatory Administration, nagasto na sang 177 million pesos agod nga pakigbatuan ining red strip soft scale insect or sa aton tinaga pula ka ginunti nga gamot-gamot sa Sugar Industry Development Act or SIDA fund. May 28 million na nga ginbutong ginkuha from 2025 to 2026 ang gasto nila. Ang SRA kag iban pa nga sugar industry leaders ang nagapangayo subong sa Negros Occidental Provincial Government nga mag-declare sang state of calamity tungod sang RSSI infestation or red strip soft scale insect or pula ka ginunti nga gamot-gamot infestation.
0: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
3: Sa latest subong record sang Sugar Regulatory Administration pagi kay Administrator Luis Pablo Ascona nga ang economic losses ginabanta magalabot sa 17 billion pesos. 17 billion pesos. As of latest count, nagalabot na sa 239,215.62 hectares ang mga plantasyon sang tubo, kundi ang kabilugan nga plantasyon sang inektarya sang tubo sa Negros Occidental sa Roy Sihar, Ma'am Rose Kabangalimbagi, 239,215.62 hectares. Sa amuna nga kalaparon, 76,607 or 32.0% ang affected sang infestation.
0: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
3: Di ko ikaw sini gatanom tubo, ang kabatsag kagid, no? Nagaitom sa kay gamay-gamay lang nga gamot-gamot ni sa tawag niya. Napamatian ta si Administrator Paulo Ascona sa iya sini nga pagpahayag. And isang press sa Peter Ladrido.
7: Simply because the area is just too vast and the resources of the SRA is limited. So if you look at the first slide, the total planted area for NIR is 239,000 hectares, 190,000 of which is in the occidental side. So of the 239,000, the reported areas affected by RSSI in various infestation level is 76,607 hectares reported. This comprises about 32% of the total planted area. And we have only validated 13,797 hectares. And of the validated 13,797, it affects 5,258 farmers in 333 barangays. So Negros Occidental, we've already reached 32% reported area, and for the Oriental side, it's 31.4% more than.
3: Nabatian si Sugar Regulatory Administrator Luis Pablo Ascona. Hibalong tabi kong dali sa probinsya sang Iloilo sa mga hasyenda dari or mga katubuhan affected man sining red strip soft scale insect or pula kaginunti nga gamot-gamot.
0: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
3: Mighty si morning Ma'am Nancy Francia Parcon sa New Jersey, USA kay Ma'am Precious Francia Parcon sa Barangay Milanga Duenas and Kapitan Wenceslao Totong Parcon kay Sir Peter Ladrido, Philip Hapon Pindioday, mighty si morning sir, Macoy Marquez, Jesse James Carvillas, Laura Sumagaysay, thank you ma'am, kay Ma'am John Asaldo, and Ma'am Ningning Ilumba.
0: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
3: 7:34 sa aga, we'll pause for a quick break. Pagbalik ta, ang update sa kamatayon sang Ilonggo MVP, Rene Clert Noha Butterbonia.
0: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los
3: Nagbalik
5: Pueblos.
3: Dito sa seaside, sang Hermanos Beach and Leisure Surf Camp sa Barangay Lipit, Dipakulaw, Aurora, ang Criminal Investigation and Detection Group nagpatigayon sang crime reconstruction kag mayara sang pag usisa pag-green up. Kung ano na kailan nabo dito, ha? Tuod yun man bilangan na lumos si Butterbunya, kag si Divine Adili. By the way, si Divine Adili, nakaabot ang iyang bangkay dito sa Nigeria. Ang natalupang daan ng sangtanan, Ma'am Chinky Esmeralda, Ma'am Beverly Causing, kagawad, ang during sa lubog ni Rene Bobet Butterbunya sa Talacogon, Agusan del Sur, Sir Roy Sihar, ni isa kataga-Ateneo, ni isa ka-teammate, ni isa ka-coaching staff, wala sang nagtambong.
0: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
3: Anong ba silingon sina? Flight means guilt. The very least that you can do sa muning sitwasyon is to be human. Sa muning sitwasyon, no? The very least, the very thing that you can do, the very least nga may imo mo, amo ang pagtambong dito. Pero nga wala sila magtambong. Are they guilty? Si Noynio Thomas Anthony Baldwin, si Tab Baldwin, wala magtambong. Si Christopher Kimpo, ang team manager, si Nico Salva, nga araman sa ila team, ang ilang mga trainer, nga may nagtambong. That is why pamatian pa ko ng singgitan sa Iloy nga si Rovelin Noha Butterbunya sa bangkay sa iyang bata sang inugulo na sa pansyon.
0: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
3: Aba niya, anak, hindi sila pagpatuluga, ubusa sila. Ha? Ubusa sila. Gali kay ibo lang kami. Nibisan, pasinsa pa kayo, pasinsa. Hindi ka mo mga ayo, pasinsa.
0: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
3: So, subong nauyog ang Ateneo. Ngating Ateneo, very tamang kataas sa paglantos ng tao mo, no? Ha? Because of the sympathy of the whole nation. Sa ordinaryo nga Bobet na Butterbunya, nga naghandom, nga mabata ka pamilya sa kaimulon, pagi sa sports. Pero natabo nga ginadudahan, gaginisaan sa mga manggaranon sa ilang team, kagin kastigo, tubtub mapatay, ina kung matuod.
0: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
3: Magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Ah, lay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: Sa una.
12: Good day. Magid ako sa akong body odor.
13: Nabuyan na ako
3: magatubang sa kanong customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ga antioxidant.
4: Nga amo naman,
9: ang nagatino sa imo atay.
4: Mas tagtino nga tay.
9: Happy kanunay.
4: DTX 500.
9: Masaligan.
4: Epektibo.
9: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
4: Ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
4: Masaligan.
9: Epektibo.
4: DTX 500.
9: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
4: Yung may D3.
9: D3 Bio. With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
4: Yung may D3.
9: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
4: D3 Bio.
14: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
4: Ang D3.
9: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
9: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
15: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Ang oras sa Pilipinas, las 7:48 sa aga. This time check is brought to you by Star Nutri-Meats. Di lang sarap, sustan sarap!
18: That time check was brought to you by Star Nutri-Meats. Di lang sarap, sustan sarap!
19: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
17: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, sa gihapon kaupo ninyo, Ted Aujero, Francia.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
17: Sa mga nabudlayan nga magpamuhin, tumarka mo Clinicas Probiotics, hindi pagbaliwala ha. Ang iban sa inyo drama, isa na kasimana, way pa ka mo gihapon makapamuhin. Kaya balo ka kung hindi ka pakapamuhin ang higo sa large intestine, Sir Warren Rojo, Ma'am Karil Rojo, nagatener. So ina nagakos ang infection, kaga nagakos ang colorectal cancer. So namigid nga makapamuhin ka, adlaw-adlaw. Las 7:49 sa aga, subong bulan, June, is observed as National No Smoking Month sa Pilipinas. Sa idalom sang Presidential Proclamation number 183, ining tuigan nga kampanya, ang nagatuyo nga mapataas ang awareness parte sa malain nga risgo sang pagpanabako, pagpanigarilyo, paggamit sang tobacco, kag vape, samtang nga gin-encourage ang mga smoker nga maguntat na sa pagpanigarilyo. Quitting smoking or vaping yields immediate and long-term improvements sa imo health, kag sa health sa imo mga kaupod sa palibot. Man kon siging suyop mo, sang aso, abi mo, ikaw lang yung malitan. Halitan mo pang iban pagi sa secondhand smoke. Dekado na mo. Pero aring good news, oh. 20 minutes after abi nga naguntat ka nakapanigarilyo, Ma'am Violi, kasi Pibelenson, Ma'am Lodette, kay Ma'am Julie Bayoneta, Sir Warren Rojo, after 20 minutes, mag-stabilize ay mga blood pressure, kag heart rate. Kaya kung sige ka panigilyo, sige man kubak-ubasa ako, kubak-ubasang heart mo, bisan ka man, hindi ka man in love. Kadwa, after 8 hours, ang carbon monoxide level sa imudugo, matunga na lang siya. Matunga na lang siya, Ma'am Beth Idalia, birahila na nga luto, ma'am. No? Kang oxygen level mo, nag-normalize. After 24 hours, kung untay ka na panigilyo, ang imudugo is almost entirely clear of nicotine. Kaya kung sige ka panigarilyo, nagadamol, nagakapo lang nicotine sa dugo mo. After 48 hours of quitting sa pagpanigarilyo or vape, Ang lawas is clear of carbon monoxide kag ang imong mga baga ang nagahawan man sang mucus, nagapanami sang imong mga sense of taste kag sense of smell. Akan way kagapanigarilyo, Haidza, Alarcon, Halorina, Jonas Aldo, nami imo nga panamil kag imo nga paning nimhot mo. Do sobra ka pa sa K9. Alas 7:51 saga. Si Senador Paolo Benigno Aquino, Bam Aquino, sa nagigad gagabi, nanawag with urgency kay Department of the Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Katibay Narimulya. Haba niya, "Sec, this is an urgent matter. Merong information na natanggap yung aking opisina nga may mass murder ngayon sa isa ka bulutuan dito sa Tolosa, Eastern Leyte." Ang Tolosa, Eastern Leyte, isa ini ka malayo nga lugar dito sa Leyte. Suno kay Secretary Rimulya, nga gilayon niya nga ginpa-check ang information from Senator Bam Aquino sa CIDG. And natalopang dan nga isa ka, take note ha, 14 anyos nga estudyante, babayi, ang nag-send sang pamahog. Kagamba niya, "Get ready. We will disrupt the school. Be prepared. Whoever gets shot or stabbed, good luck, Tolosa National High School." Babae ni si Jasmine, ngalan niya. "Get ready, niya prepare ka muda. Kaila bugaya mo ng eskulahan. Handa ka muda. Handa da ang sinopili nga ang mahimo mabunan ukon matirwan." Diniti mo kakita sina Professor Luis Aldibar, no? Sa 14 anyos ka pauna, mapinsan na nila ning mass murder, no? Bisan sino na lang ya Pastor Bobby, babaraka nila mo, rat-rato nila. Matiang tablang statement ni Secretary Juanito Victor Rimulya, confirmation sining napunggan nga mass murder sa Tolosa National High School sa Eastern Leyte.
1: At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me, and to my estimation, he was in Tacloban. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan at in-investigate kagad namin. So salamat kay Senator Bam Aquino. Ang sa nakalagay sa report, "This report addresses the alleged threat at Tolosa National High School of Tolosa, Leyte. The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved." And you're gonna have to excuse me, hindi po ako marunong mag-waray. Pero ibibigay ko na lang ang translation. Okay? Translation, and it is very rough. Translation, pinost niya sa Facebook to. "Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National Leyte National High School." In response to the threat, validation, and intelligence...
20: Foro de los Pueblos!
21: Foro de los Pueblos!
17: Mako na mo mahambal ka 14 anyos ka bata. Nga babae ha, Professor Louis Lagandaon Saldibar, Pastor Bobby Riman. Be prepared niya, "I don't care! Halong kamuda niya, prepare ka mo kung sinong matiruhan kag mabunan!" Las 7:55 sa aga, ang Tolosa, Leyte, 24 kilometers south sang Tacloban, inisa, and mayara sang 15 ka barangay, 22,016 population, ang mayor sa Tolosa, Leyte, si Mayor Erwin Ucanya. 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5. News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: My family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
21: DTX 500
2: ang may powerful compound.
21: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500 garantisado,
21: epektibo,
2: aramis mo. DTX 500
22: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
23: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung panigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
20: DTX 500
2: para sa matinlo nga dugo.
20: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
2: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidants
2: nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay,
20: happy ka nunay.
2: DTX 500
20: masaligan,
2: epektibo.
20: DTX 500
24: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
23: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
25: Hydroxyl radical.
23: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tok